0: ka?
1: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
0: Tika, mag-joyride na ta.
1: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
0: Sakay ka kidiya!
1: Siyempre! Naka-extend ko ya!
0: Basta sagad nga driver, extend lover.
2: Extend Supplement for Men!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: KK5 News FM. News FM. Foro de los Pueblos.
1: Pabalik na mga KK5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras na nasa inyo sa paborito ninyong DTX 500. Ayusupio Antioxidant. Kabalok ang DTX 500 K5 Eric. Nag-buliginip para at least limpiuhan ang aton liver. No? Yes. Pinadetoxify. Ginapanubo ang sugar level sa aton dugo kaglawas. Kag nagapanami isang sirkulasyon sa aton nga dugo. Damor ka namin ang imo blood pressure nami. No? Naming circulation.
2: Ay, blood mo kontrolado, diabetes mo, malayo ka. Ano mo nang nami, ginsa tanan?
1: Kag ang pinakanami, because mataas ang iya antioxidant property.
2: Yes.
1: Ang iya bala ginatawag na oxidation process. Grabe, ginapaslow down niya. That's why,
2: Hindi ka tigulbam tanawon, huwag ka pa nakit lutalutahan mo.
1: No, no, iya mo kumambal ka doon. Si Kakipay, beri ka lang. Ayo, amo na guripik to ko nag DTX pero din ta kadwa kay Paberic no. Duga hubi na aton sini nga tagipusoon lang bala na dayan aton.
2: Nakilala ko ko nga duga hubi nga pre duga hubi ka nyo. Duga hubi ng upod ko. Pero mga ka K5 is DTX 500.
1: DTX 500.
2: Silbi na lang na maintenance sa diabetes nyo kag sa high blood nyo. No? Amo na gilang na, kay kung damo pa lang ang istorya, kabudlay, inayaran lang o diabetes problema, high blood problema, DTX 500. Isang tuka ka lang.
1: Amo na importante. Nah. Baka namitan ko sa tinaga. No? I like it. Isang tuka ka lang. Sa ato naman yung photo trivia karong adlaw, dala sa inyo sang Mighty C nyo alkaline nga vitamin C. Hindi mo lang kalabanan sang, like sa Pilipinas, we have the Armed Forces of the Philippines.
2: Yes.
1: Arad ang Army, arad ang Navy, arad ang Marines.
2: Kompleto.
1: No? Kompleto. Armadang kusog sang Pilipinas. Pero kabalo bala ka mo, nga may ara sang pungsod, nga wala sang regular Army.
2: Ha?
1: Amo na nga ito hibaloon sa ito nga Foro Trivia!
0: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia! Foro Trivia!
3: Maayong buntag sa mga K-5! Ini ang Foro Trivia! Kung sa diin, ito hibaloon ang mga butang na posible makalubang sa atin sa alam!
4: Mga ka-K-5, kay balo-bala ka mo nga may isa ka pungsod sa kalibutan nga wala sang regular army? Amo ini ang Costa Rica. Sa 1948, nagdesisyon ang Costa Rica nga i-abolish o konkakson ang ilang military pagkatapos ang isa ka civil war. Sa baylo nga magasto para sa army, mas kinpili nila nga i-prioritize ang education, healthcare, kag iban pa nga mga serbisyo para sa ilang mga pumuluyo kag residente agud nga mas makabulig sa pagpasangkad sang ilang nga pungsod. Kag tugtog subong, wala sila sang standing army. Pero paano nila ginaprotektahan ang ilang pungsod? Bisan wala sang army, mayara ang Costa Rica sang police kag security forces nga nagamaintain sang peace and order kag nagaprotekta sa ilang mga citizens. Interesting, di ba? Ang Costa Rica, isa sa mga pinakakilala nga peaceful countries sa kalibutan. Kag ang ila desisyon na hindi na magpadayon sang military, isa ka unique nga example sang ila commitment sa peace. Gani mga ka K5, kung pamangkoton ka mo kung diin nga pungsod ang wala sang army, amo ini ang Costa Rica. O diba? Kampiyon!
3: Ini si ka K5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
0: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia!
1: Salamat K5 Lori the Explorer! Katahom sa nami, no? K5 Eric, grabe ang logic. Ang isa ka pungsod yung may gana, yung manggira, nga ma-create ginsang army, pareho sa Costa Rica. Ang igasto nila sa ilang armada,
2: butang siya?
1: Yung butang nila sa edukasyon, serbisyo si kayong lawas, kag na-notice mo, peaceful country ang Costa Rica.
2: Costa Rica is a major trading port sa unang at simpo. And ina siya, damo abi gold eh, ang Costa Rica. Ang Costa is cost,
1: okay.
2: Rica is abundance and gold.
1: Abundance.
2: So damo gold,
1: Costa Rica. Subot siya mangranon, no?
2: Mangranon siya.
1: So, double line ilugon sa ibang mga pungsod. Kaya ibang mga pungsod niya may dala na yung ang gira, kwarta para sila.
2: Kwarta ho, ginala niya.
1: But nonetheless, at least, Away ko na ganin nagsulod sa mind na to, no. Salamat K5 Lori for adding information sa among sininga data bank ni K5 Eric. For today we learned that Costa Rica wala regular army. May police man sila kang security forces. Salamat gid. Every day gin-encourage ginamon kamo mamati sa atong foro trivia because may mapulutan kamo nga dugang nga impormasyon. Dugang nga kinalam.
2: Amuning lugar nga ginagyan sang mga explorers yung una before na gina-discover ang Amerika.
1: Okay.
2: Ang Costa Rica.
1: Okay.
2: Eh, dahil mga ganun siya. The likes of Christopher Columbus, Amerigo Vespucci, na nagalagi na sa Costa Rica.
1: Tinagtalang isa.
2: Isa?
1: Si Magila ng kanto sa aton.
2: Tindi. Quinto sila pulapo. Sila pulapo. Tirador yung panan. Quinto yan.
1: Baka ka K5. Chimpo na ni para winchidian ta naman kay manti mamahal naman ng mga krudo kag tanan ang pambansang awit na naton sininga program lakon na ha ano ganina practicality ning mga
2: practicality music mo. Very practical
1: paborito ni Mr. Muyani
2: ay na siya
1: Muyani gali na siya nagpamangkot gina sa akin dito Bangga
2: okay
1: Radio Broadcasting Competition no
2: okay.
1: Sir Muyani in your family good morning kay Sir sino ganito Mr. Nababla Roel Naba
2: oh araman
1: ang driver ko pamati sa to
2: kag si Kwan isi ang nagpa-picture gito si mo sa
1: pardon niya family no?
2: Si Ma'am Pearly kag ang bana niya
1: sige kay Five Brands standby kay Arf Amores Arianay ang aton sini nga due time nga pa-relax before kita sa medyo tensionado nga balita
2: correct no? Kalmahan ta
1: kalmahan ta oras sa K-Pipe News FM 8:15
2: yung kililin, dumduman ko naman siya, Torne ba?
1: Pwede mo na butang rin sa among kilid gaduha ni Keeper Bering. Atto ni, marilax na ni kadali.

0: Yan yung sa playlist na subong. Autis mo, tanan niya gina-play tani. Gasikat sa makulod subong. Subong. Kikilig
1: abang sa hirap. Gasikat yan yung tayo.
0: Ang bansang timsong sang puro na ni kuno mo.
1: May na siya.
0: Siling ni Inyen Yabla, inspired na song. Pati yun, tani. Pati yun, Kapitano Nair. Ay, hindi. Sorry, hindi ko nambal eh.
2: Puro Delos.
0: Siling ni Inyen Yabla, inspired na song. Tanan, may mga lyrics. May tama. Oh, grabe. Mercy Martisano, amuna di ang trending, ang pambansang team song sang puro. Kaysang tanan nga nakikanta man sa sini nga kanta, kay tanan relate gid.
1: Correct.
0: Tsakto kay pabiri. You know, it's something like realistic nga ginbutang sa isa ka love song nga ang tanan nga tao makarelate la kay pabiri. Kag ang nanamian na mo din kay pabiri for the younger generation to understand.
1: And this is not about, you know, love, okay na siya plangga ta ka.
0: Praktikalidad, bla. Oh, mahal langga kita. Ka, subong piliton, tanga doa. Primoon, taka mo tsa-tsa, kagmanog laba. Kay wala man kita nga doa sa ginkam. Kumatakaan ko, ulitam lang ka kay nanay mo. Ginimo, takaya na yun.
1: Kag nag-upod gam lang sa akon, tungkol kay gwapo ko.
0: Kure, isa
1: amo,
0: na kaleksyon.
1: Amo, ginang lain.
0: May damo na tanong istorya, mga kabataan. Sige, ti anong gusto mo, mga moni? Kaya anong tanong gwapo kung hindi mo lang na tama buhi. But si ganun, subong, may practical because ang gugma actually kay Paberic ma-develop na siya mo. Especially kung upod mo is somebody who is responsible, somebody who take good care of you, no? So mo na gani kung ikaw bi lalaki may loyal nga babae, si planga kung ikaw man babae may loyal nga lalaki nga willing mag-ubra sang tanan para sa imo, be loyal.
1: Tiya mo no? To, anon mo na ang gwapo upod mo. Kaya planga anay kuno kamo. Pero wain makamutligangon.
0: Amo na sa unambal nila. Bisan saging basta labing. Pero lain na nasubong niya.
1: Ikaw lang da.
0: Mi anon mo kalabing kung nula unod kaldiro, galumpat gugmas bintana.
1: Isa pa na. Kapil pa kung may tupan balay nga naga. Alam, may labay man.
0: Di sapat ang sahod ko.
1: Nawa
0: mo na, no?
1: Kaya ginapa-eskwila, huwag nag-eskwila.
0: Arga,
1: ginapa-tuon, huwag nag-tuon, nag-eskapo ka.
0: Kaya no, muna. Subong nagasulod na sa ato ng kamaturan, nga ang kabataan, nga iban, nga delay sila magpangasawa because ginabutang anay nila si Jacto ang ila siling pangabuhi before sila mag-settle down. Imagine na, Blanca Gipaberi, kung laki yung bramang biktima ka pa sa iban nga tao nga pagutman mo. Kung isa ka lang yung wala ubra, okay lang na iya. Pero kung may ilaon kang isa katawa at the end of the day, nagsalig si Matt, the end of the day, duwa ka mo nagutman, ginpagutman mo pa sa?
1: Lalaki ka, mamanga ngasawa ka, pagpangasawa mo, tapos na may kasal-kasal, tapos puli ka mo sa inyo balay, lumon ka mag-iapo kay nanay mo, kay tatay mo.
0: Subo eh.
1: Hindi na yan pwede kay Pabirjan. Nangita ka na pakasal kami pagtindog to balay mong imo, ngita ka to yan, hindi ka disbalay ah. Amo lang nakasimple, so mga kabataan.
0: Si Oliver, tara may iyan naman siya
1: version. Ano naman,
0: sige naman yung watching from the last bigas. Dalawat naman kubuhas.
1: Nati amo, amo ginang lines naman.
0: Now this time around, mga kibibe, on a more serious note sa ato nga program sa mga lang. Seryoso kita.
1: Seryoso na kita.
0: Kung kaysa sa pagdalas ng salakyan, standby ARF, kung kaysa kagipay, Eric, may mga panahon niya kapoy kagid mo.
1: Kapoy.
0: Na-notice mong ibang gadali mapauli, bisa na tuyo, piliton gid mong sige drive.
1: Dahing agaw.
0: Na-notice nyo, nga kung natuyo ka mo, jutay lang ang piyong nyo, in a split of a second, nakita mo,
1: tapat.
0: Galiko ang salakyan mo. Mayo lang kung wala ka sugata, wala kanal ka, wala banglid.
1: Correct.
0: What if, highly populated ang lugar na ginagyan mo? In a split of a second sa kapiyong ka, pagbugtaw mo, gindalasa mo na yung parkingan sa salakyan.
1: Disgrasya ka na.
0: Damo tao da?
1: Damo tao da. Munang
0: now, langit. Advice, kagbisan si Kipa Merik, always na ginambal. Kita ginambal, gina. Pagtuyo ka,
1: Stop
0: ka. No? Pullover.
1: Pullover.
0: 5 minutes ga power nap.
1: Agad nakalawig na.
0: Ang 5 minutes actually equivalent naman sa 30 minutos mga biyahe nga hindi ka naman pagtuyo.
1: Nami na.
0: Kay kung kaysa kay February, kay doon dulangan imong mo. Kag na-notice mo, ginabatuan mong tuyo mo, pero nalipat ka, natuyo ka, napiyuhan ka.
1: Hindi you cannot fight to
0: isa you. Ini sa mga anggulo nga ginatanaw sa isa ka masubo ng incident na nagluntad sa kabangkalan kahapon. Matapos kaysa ka 4 anyos gabata, patay. While na ospital ang iamay, samtang nagakarwas ni sila, ginsalakay sang isa ka salakyan.
2: Puro
0: ay kampiyon nga rita, karong adlaw, naka-standby na si K5 ARF Amores sa line number 1. ARF, good morning.
3: good morning ka kay 5L dyan, ka kay 5 Eric, no? Insakto yun na, patay gid ka kay 5L dyan. Ining apat, no, katuig nga bata. Samtang pilaso naman ang amay matapos nga gindala sa ini, no? Sa isa kasalakyan nga nag-overshoot ka kay 5L dyan, ka kay 5 Eric. Sa puro ka taytay, no? Sa barangay Uringaw. Kahapon nga adlaw sa...
1: Din dapit, Arf? Din siya dapit?
3: Purok taytay ka kay 5 Eric, no, sa mailikuan. Tupad lang ini sa balay ni ano, sa balay ni Lola ang 20 ano 124 years old ba lang
1: ang centennial.
0: Okay, centennial. Okay.
1: Ay,
3: nanay
1: yes, yes.
3: Ka.
1: Oo.
3: Nanay Francisca.
1: Okay, tupad okay.
3: Lang unahan lang gid ni sa iya nga balay kay likuan na dira
1: sa urong.
3: Dira na overshoot, no, ang ininga sa lakyan sa may purok taytay barangay Uringaw kahapon nga daw Miyerkules alas 8:20 sang aga. Kilala ining mga biktima nga amo si alias Neil, no, amo ning 4 anyos nga bata kag ang amay nga si Lito Timtim 26 anyos, no. Bawa. Bata pa ini, hubin pa. Lunsay mga residente ini sang purok payong sa mismo man nga barangay. Tiyak lang ini nga sityo nagpa-washing ini sila sang ilang tricycle dira sa may purok taytay, no. Sakop man sang barangay Uringaw sa siyudad sang Kabangkalan. Kahapon nag-interview kita, no, sa mga witness, mga residente nga naka-witness ang hitabo. Base, no, sa ilang nga nakita alas 8:20 na tabo ang ining nagluntad
1: ini nga plano pa.
3: No? Samtang nagawashing ining sang tricycle ang mag-amay, hinali lang, no, nga naglapaw kag nadalasa sa sila sang ining salakyan nga Kia Sonet, no, Kia Sonet nga salakyan kag dito na, no, gindalasa ining una gindalasa ang amay kag na include ini nalakit ining bata kag nadalusdos ining bata sa dalong sang salakyan sang at dalong sang salakyan. Kag dito gid natam-an nga ang ulo sang bata na buka na ginuwa ang mga dugo sa iyang lawas. Kag on the spot, no, patay gid ining bata kag wala na nahingagaw ini sa ospital. Samtang ang amay pilason man, no? Gaging kilala man naton kay K5L dyan, kay K5 Eric, ini nagamaniho nga si Marvin Rod Tamundong, 39 anyos, no, ang nagamaniho sang salakyan. Upod ang iya pamilya, no, iya nga asawa, kagduwa ka kabataan, mga residente, ini sila sang mga pangayaw, ini sila kay K5L dyan, kay K5 Eric, no? Kasi nagbisita lang ini sila sa may Dumaguete City. Huwag kita kabalo kung ano ang ilang tuyo sang nagkaduhin na sila dito nga doog. Pero taga Karangalan Village ini sila sa De La Paz, Pasig City.
1: Okay.
3: Halin sila sa Dumaguete kaagahon pa. Nagbiyahe, bilog na pamilya, padulong kuntani sa Bacolod para dito sila masakay. Pabalik na.
1: Ah, maruro.
3: Sa Pasig City.
1: Oo.
3: Oo.
1: Okay.
3: Kakipadel dyan. So, dito na, nakabatsyag na sa mabinay pa lang, kabatsyag na tuyo, no, ining driver. So wala yung ginmahin, kaya abin niya makaya niya lang, no, masarangan niya lang, kaya while ga pa music, kaya suli-suliya sa iyang asawa kag mga kabataan, pero sang nakalapaw na, no, sa may barangay Tagukon, kasi Tagukon, tapos Uringaw, dira na nakabatsyag sang katuyo ining driver, kag samtang nami ang panglakato nila. Kag dito siya napiyungan sa may purok taytay, kag nabunggo ini sa car wash. Kag ang car wash may ara sang mag-amay nga nagatinlo sang ilang motor kuntani. Kag dito nadalasa ining mag-amay lakit na ang 4 anyos nga bata, no? Kag nagintumpukan ini, no? Kag masobra 20 minutos ang paghulat sang rescue kag gilayon ini gindala sa pinakalapit nga ospital. Kag dito nagdeklarar ang doktor, no, nga DOA ining bata, no, nga 4 anyos.
1: Bawa.
3: So karon ka kay Pad Eljan, ka kay Pad Eric, ara pa ang bugos nga pamilya sang ining salakyan, ang bugos nga pamilya ara pa sa ospital bangod nga na trauma ining duha ka kabataan lakit na ang iloy kag pilason man ini ang driver sang salakyan ka kay Pad Eljan, ka kay Pad Eric,
1: grabe, no. Grabe.
3: Kag wala pa kita kabalo kung ano ang plastada sini, kung ang magapasaka sang kaso ining pamilya sang mag mag-amay.
0: Subo-subo. Ang report na baton, tagi-5-ARP, nga doon nalasak ginang bata?
3: Nalasak, get ka, K5L.
0: Kaya na, aran na sa buli, kagi-5-ARP mo, kita mo na, oh. Aran siya daw, sa may dugo, nga na, dira na lang bata.
1: Dira siya na, ati, ginlinas ang salakyan.
0: Ginlinas ang salakyan. Subo,
1: gina. Gina-imagine ko lang ang iya nga sitwasyon sa pag-impact, bra. Aha, iti ano mo na, kabay patani nga, makuan siya, magrasyahan na lang ang iban nga mga pamilya bla kay 5R kag kay 5L diyan sang pasakpan niya sang tagiya sang salakyan kitin ang ospital man mo no kabay pa nga all will be easy for everyone.
3: Sa kag sinopagit sa aton nga mga witnesses dira masubra lima no kami tros ang pagina sa iya halin sa may tindugan niya padulong dito sa nagbunggo nga
0: grabe.
3: Balay na usang salakyan amo na rason nga naubahan ining bata kag puno man siyang pilas no kag igugit ang iyang ulo sa ruida no sang salakyan so suno sa impormasyon nato niya nakuha ka kay 5L Jan kay 5 Eric paayuhon anay no sang ang mga pamilya especially ang amay nga naga-drive antes no magplano no ang pamilya naman sa mag-amay kung ano ang ila nga pwede paghimuon kay tiwala labot kay Fred Eljan kay Fred Eric nga napatay ining bata kag pilaso ng amay may mga damage pagit no nga na guba no including ang duwa ka car wash no kay ti nagatuparay ining duwa ka car wash guba ang motor kag ang dingding sang isa ka balay dito naguba man wasak man ang kilid kini so isa pa na no sa ginalantaw man nga pagkatapos ang medikasyon sang ining pamilya lakip na ang ining amay basi dra na no pagaistoryahan kung ano ang pwede himuon kag sukton ining driver sang mga damages no nga iya nga na obra so sa karon mga kakipad Eljan kakipad Eric no ara pa sa ospital ining pamilya kag padayon pa no ang investigasyon sang kapulisan sa natabo nga o sa nagluntad nga aksidente dira sa maya Purok Taytay sa barangay Urngaw sa diri sa siyudad sang Kabangkalan kakipad Eric kakipad Eljan
0: okay okay sige thank you no.
3: Yes, amo nang makuha nato nga report no diri sa nagluntad nga aksidente kahapon nga adlaw diri sa may siyudad sang Kabangkalan. Report sa patrol ini si Kay Padinar Amores Dugalon para sa Kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News.
0: Sa igad sang dalan man gid actually layo na kag K5 diri kag Kalino. Lapad man diyon ang karsada. Galing kay Kumo kun tuyo gid yang driver sulod gid no.
1: Te ang report ni ARF nga mga 5 meters pa kuno ang gindusdo. So meaning siguro may speed, may dasig siguro.
0: Napiyungan gid siguro.
1: Napiyungan gid hindi man ni guro hor kiti bilog man nga pamilyang dalan niya. But nonetheless, ito ang baling kay Febel dyan kayo na, nonetheless, kung...
0: Stand by Berto Gakit.
1: Kung tuyo, mahuway na.
0: Kung kabatsyag na tuyo, hindi na pagpilita kay Febelik, no? So, ang pabangkot sang kanaman, mahaboy kami question, no? Anong matabo sa isa ka-impeachment trial kung ang isa ka-impeachable officer mag-retire o mag-resign sa serbisyo antes pa man siya mapamatbatan? Now, amo nang dako nga pabangkot. Question number one, sino ang mga impeachable officers? Presidente, vice presidente.
1: Number two.
0: Ang ombudsman.
1: Number four.
0: Commissioners.
1: No? Number five.
0: So, amo ni ang Supreme Court Supreme Justices. Court justices.
1: Now, ang impeachable
0: mayor ging katuyuan nga ama impeachment kay kakaso ng isa ka-official si opisina. Ang resignation... voluntary na iyang removal from office no nagahatag ini sang dako nga dibati kag dako nga para magkutanon kag siguro isa ka dako nga diskusyon kon anong matabo sa trial kun ang gina-trial wala na sa iya pwesto walang pamangkot
1: kuha na siya may moot in academic na siya why na siya
0: actually moot in academic
1: why na siya
0: according sa report naman eh may arap na kita sinabasihan kag Ipaberik.
1: Yes, yes.
0: Based sa report nga ito nakuha, kag sa aton research, ang practice niya sa legislative bodies kung kaisa gina-terminate or gina-dismiss ang impeachment proceedings, once ang official nga concern o ang ginpaidalom sa impeachment trial, nag-resign bangod ang respondent, hindi na official way nagapungko sa pwesto. Why na dumot in academic na kay Pabiyari? Kaya ang purpose mo sa impeachment is to remove him from the office.
1: Correct, correct. But if he remove himself,
0: Di wala ka na sang kasuhan.
1: Why ka na kasuhan? Amo na nga, the best example of that is Joseph Estrada.
0: For example, luwas kay Joseph Estrada, kay Pabirik, no? Si Ombudsman Merceditas Gutierrez.
1: Nag-resign
0: man. Kundi Ombudsman is subject for impeachment. In 2011, prior pa man sang iya Senate trial, kag sa Senate, prior sang trial sa Senado, nag-resign na.
1: Nag-resign siya.
0: So natabo di, sino pang i-trial sang Senado?
1: Why na eh.
0: Naguntat sila. U.S. President Richard Nixon, nag-resign siya sa 1974, antes pa man ang full house ang makaboto sa niya impeachment. Magsiling ka nga full house, Senate in the House of Representatives. You know?
1: The Watergate scandal.
0: Amo to Watergate. Ato niya floodgate.
1: Tiwi, amo niya water lang lahat. Mas lako-lako ni flood niya ato.
0: Ang ato, puro man, nga puro man tubig, no?
1: Amo na siya.
0: Nixon, the Watergate scandal. Ang Pilipinas,
1: flood
0: control kag intelligence scandal.
1: Di mo na siya.
0: Grabe, no?
1: Basta ka basa ako nung gadalhay mo.
0: Now, question. Kay kung madayon gali ka kay Pabirik, kung ikaw mapamatbatan sa isa ka impeachment trial, tapos gid perpetual disqualification to hold any public office.
1: And that's the purpose of it.
0: Wala ka na chance sa makadalagan.
1: Yes, yes.
0: Now, what will happen kung ang isa ka official kag kay Pabirik nag-resign? Ang amang ginistoryahan tali nga nag-resign are impeachable officers. Remember, if you are a sitting president or vice president, you are covered of the so-called immunity.
1: Yes. Hindi ka pwede makusar.
0: Hindi ka pwede pailan kaso, civil or criminal.
1: While
0: gapong in ko office. Ikaw. Pero kung ikaw ng impeachable officer, nga nag-enjoy sang immunity, nag-resign ka sa pwesto, immediately, wala ka na immunity.
1: Wala na.
0: Pwede ka na pasakaan kaso, misin o nga tao.
1: You can now be sued. Because private citizen ka na.
0: Correct.
1: Private citizen
0: ka. Kung private citizen ka na, pailan ka na kaso.
1: All is fair in love and in war ka na. Klaryo na ta.
0: Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ang pamangkot daton, hulaton bala ni Vice President Sara Duterte nga mapamatbatan siya. Nga kung mapamatbatan, dako ang tsansang hindi na siya kapadlagan bisan anong office kag ipabirik. Perpetual disqualification.
1: If you are Sara Duterte, with ang pamangkot is...
0: Ubin pa.
1: Height sa iya political career.
0: Will you risk your political career hulaton ba matapos sa impeachment trial?
1: And knowing fully well nga wala ka siyang number sa sulod sa Senado?
0: Ha?
1: Wala siya number.
0: Wala siya number?
1: Why siya ipiyutay na lang sila?
0: Nga, wala siya, wala gimang siya number kay ngati, Vice President siya mo.
1: Hindi kayo iya nga mga upod, wala.
0: Ang but mo si ganong gali is luway the... Na. The voting threshold.
1: Wala na.
0: Ang ambal sang bagong ruling sang Senado.
1: 14.
0: Kundi original naton is 16. Tiga gamay nam lang sila. 20 nam lang sila. 14 kinanglan. 7 para nga makwit siya. Pero sa 7 niya daw kabudlay na kay si Ligarda, subong ma-extend naman sa iyang medical leave.
1: Si Ligarda, in kaso magbalik na di, I don't think she will do something to disfavor the present administration.
0: Because may gipapanaog na nga warad to Bares.
1: Sa bataya.
0: Galing may 60 mil mo lang itong bail.
1: Di, pero hindi mo na mabalaan. Marikosye na mo kung pailang kaso. But siguro matiyog-tiyog na na.
0: Tingnan natabo rin, may kaso siya. Subong gipapanaogan na siya sa warad to Bares. Si Congressman Leandro Liveste.
1: Mata niya.
0: Ang atong istorya, why man tekbalok anong desisyon sa vice-presidente? Pero ginmention mo very young.
1: Very young.
0: Winability.
1: Ara. Popular.
0: Popular. Ara. So kung ikaw, ang pamangkota, will the president, will the vice president wait for the final verdict of the impeachment or ma-resign siya parios ni Ombudsman Merceditas Gutierrez or former president Joseph Estrada?
1: Ang akong tulok, ma-resign si Sara.
0: Now, kung mag-resign,
1: that's the option nga pinakatahong.
0: Kung mag-resign si VP Sara, wala na siya immunity.
1: Why na immunity?
0: Ang matabo, dari.
1: Pailan siya kaso?
0: Pero regular.
1: Yes. Filing of case.
0: Criminal
1: kag administrative.
0: Ang criminal sa iya is...
1: Hindi mo na yan. Amla. Criminal violation.
0: So kung criminal naman sa Pilipinas, let's talk about the reality of life. It will be a long process knowing that the vice president has battery of lawyers. And these lawyers can request for a dili-dali tactics.
1: Ang masubo, muna kay Sara. Pag-resign niya, kundi failan siya kaso. Failan siya kaso nga non-bailable.
0: Kung non-bailable, kay papanaugan sa gulpi sa mandamin to di aristo.
1: Preso siya, pero i-contest sa korte.
0: Uh-huh.
1: Tikuri-kunti sa korte.
0: Hindi pa na final.
1: Siya. Hindi pa final.
0: And under the law, hindi ka lang kadalagan kung may ara ikaw ng final decision for cases like moral torpitude.
1: Yes.
0: That includes corruption. Can yes. you Eric, of course.
1: So what she will do, kung prisuhon mo si Sara, gamiton niya ang pagpriso sa iya as a battle cry to unite the Philippines and fight sa kung ano nga
0: ekonomic politika. Are you telling me nga ang ining pagpriso si if ever mag-resign siya sa posto,
1: if ever, scenario
0: one, will become his weapon for the political campaign
1: yes.
0: in his presidential bid in 2028?
1: Yes, and Filipinos love the underdog. She will cry tanan tapat ang kampanya daog sarang.
0: So, ang muna galing matabo.
1: Pero,
0: sa pagkakagipay, Beric,
1: kung hindi nila pagpailan, pabayaan nila.
0: Kung hindi nila pagpailan,
1: pabayaan nila, panlaganon. Paglagan, hindi na pagkasuhan kriminal para nga hindi mag-underdog si
0: okay.
1: Sara.
0: Isa na ka-gameplay.
1: Scenario number 2 ni.
0: Okay.
1: Paglagan ni Sara, i-contest nila sang isa ka kandidato nga matinlo, and the battle cry is, hindi siya pagbutuha, kay corrupt siya. That will be another story.
0: So, ang guwa niya, kung pailan mo siya kaso, ma-weaponize.
1: Ma-weaponize niya.
0: Ang kaya tanawa bala, kaya gina-prosecute, political, your legal case will now become a political persecution.
1: Yes. So, buligin yung call it a save this country.
0: So, in order na hindi na ma-weaponize, ang isa ka scenario is, pabayi.
1: Let her run.
0: Kag ang madlagan, isa ka kandidato
1: na wala ang
0: musing yes. ang ngalan sang korupsyon.
1: Yes.
0: Kag while nagasaka sa intablado, isite ang tanan ng mga isyu sang korupsyon yung gindala sa Senado.
1: And ang bottom line siya is, the next election, kung pabayan si Sara, kontra sa isa ka matinlo nga kandidato is, propaganda war, hindi hamak.
0: Propaganda war, question.
1: Hindi hamak ni.
0: Sino ayan ang matinlo nga kandidato as of the moment kapag di makalagan, tidamo na da mga pangalan gagulwa. Pero in the case of BP Sara, kung tanawin mong winability, yes, mong strong.
1: Ang grabe, bayan mo Sara, mdawag niya.
0: Na-notice mo, grabe. So ang iban gasiling, resign and reshine.
1: Ba.
0: Kablo ko kung sino gambal na?
1: Sino na siya?
0: Oliver Arcalaga po. You have to resign and then you have to reshine.
1: Correct na. Correct na.
0: Kay we don't
1: resign
0: do.
1: And reshine.
0: Ang ato niya, analysis lang niya kag-ipagari.
1: Mga scenario lang.

0: Pakong.
1: Ha?
0: Uh-huh. Isa ka former barangay kagawad na tapungulan sa kagawad. Naka-standby na uh-huh. si Berto Bakit? Mm. Berto Bakit? Yung mga bakit uh-huh. yung ako niya ginambalman. Naka-standby sa subong. Check tabi sa line number 1. Ka K5 Berto na nung natabo nga may natapungulan nga anay barangay kagawad sa Bakong sa Bago City. Berto, good morning.
2: Hello dyan, kagi 5 Eric, may agabaw bukol gid sa ulo ang naaguman sa former kagawad kahagapon ni natabo ang dira sa may barangay Bakong no sa siyudad sang Bago City. Sa sulod gid mismo sang barangay hall sinumbag ni kagawad kagi 5 Eljan ang ginatumod ta ni ang kagawad po incumbent kagawad giniyang nanumbag no amo ning allegation niya saya sa ni former kagawad abi ang ginatudlo a biktima ang dugang kagawad nga former mm-hmm. ang biktima nga nasumbagan ko no amo ning si Rami Escote Senior no
0: Rami Escote Senior
2: Rami Escote Senior kagi 5 okay. Ang Eljan
0: sino ang nagsumbag ng incumbent.
2: Ang nanumbag ng convent, amon si Marino Peruelo, kagawad Marino Peruelo. Si kagawad Marino Peruelo, amon ni Committee on Health, kagpis in order pa mismo sa barangay kagawad.
0: Titay, minggit kay ikayong lawas bukol. Ang peace in order, tapungulay.
2: Oo.
0: Pero anong kausaw nga matapungulay, ginabiyaw?
1: Ano panay sila?
2: Patatunta na tabo. Alas 10 ang gagapon, ginpatawag ni sila, nag-meeting ni sila sa may session hall sang barangay hall. Kaya man, natabu ini, bangod na dumduman mo to kay Kiva Belgian, ang ginareklamo nga langaw, bala? No, dira sa may barangay Bakong.
1: Ay, okay.
2: Sa isa ka halin sa may, ano bala, sa may poultry. Dira sa may area sang barangay Bakong.
1: Mm.
2: So ang si kagawad ining biktima nga former kagawad nga si Rami Escote Senior, siya ni ang do nagarepresentar bala sang mga nagareklamo, no? Kaya ang pagkatulo tong kagabi to grabe gyud man to langaw mong. Kaya ang area nila dira grabe gyud man ang langaw. Karon gyud patawag ni sila sang barangay kagad mismo man ang poultry kay ti may session sila regarding sa siling issue sang langaw kay ti may meeting sa ila ang City Health. Now kahapon alas 10 nagmeeting ang mga ini ginpangita ni kagawad Rami upon ni former kagawad ining biktima si kagawad Marino Peruelo kay supposed to be siya man ara dira mo kay ti committee on health siya at the same time siya man ang naga siya ang kagawad nga assigned dira sa among reklamo tapos na nikuno sila dira sa session hall tapos na sila sa session hall nagmeeting ang iban nga mga tawo reklamo nagwa naman sa ginali lang nagsulod din si kagawad no. Nagsulod ni si kagawad, pagsulod ni kagawad, ginkonfrontaya si former kagawad, no? Ang balya, gusto mo ma-istorya na ita doa? Sa sulod sang kwarto dito sa, dira man sa sulod sang barangay, ang bal ni former kagawad Rami, na kinanglan ko pa yung magsulod dito sa kwarto ng pwede ka man kambal dere. So sula duwa-duwa kagibibel dyan, kagibibirik po, pinusdakan, sinumbag ni siya kuno, ni kagawad.
0: Di na tabo ang pagtapungol sa sulod sang?
2: Sa sulod mismo sang session hall.
0: And that is a grave abuse of authority. Hindi na pwede.
1: While the session is ongoing?
0: While the session is ongoing, that place is a parliamentary
1: sagrado ng lugar.
0: Sagrado ng lugar. There must be a parliamentary procedure. Wait, kuya Gambal, wait, rigapin. But the fact ang tawa ra dira sa session hall, but siya nga respeto siya sang power sa imo barangay. Tapos ikaw nga ra sa barangay, why mo ginarespetar ang parliamentary procedure and you forgot that you are elected official?
1: Sino ang aggressor? Sino ang nanumbag?
0: Si kagawad yung kumbed.
1: Sinumbag niya si ex-kagawad nga amo ang complainant?
0: Hindi na pwede, kagibay-barik. Sagrado nga lugar ang session hall, dira ka mo tinapungulay.
2: Dira agad mismo sila, damo, tawo, sobra ko na sa intani, kabilog, lalo pa nalabot ang ibang nga mga official eh.
0: Kadalika, ang mga younger, ang mga subong lang nga kabataan, kapanilag ni sila, kita mo siya Torner Espesyo, kapangayo pa sa ilog, ambal nga hindi niyo ko pagiluga, kaya balaan niya nga sala, ginbuhat niya to mo, no? Ti subong yari naman diya, ato niya ko lingo nga version, first time ko niya kabati si Shunol, manapungol kay Muya, hanaay kay Alexanay, doon may natabo na sa una, pero yung nagtapungulon mo gindi sa session, doon hindi amo.
2: Nagbato pag sunok sa aligasyon, no? Kaki-5 Eljan ni

0: ni Rami Escote Senior na eh, amuling 13 anyos na isang una, siguro mga 2000, 1998 pa ni, tang nag-resign bilang kagawad, medyo dugay-dugay naman.
1: Yung punto tadaya, regardless to, ang ginalinan, ano ganini ginalinan to nga nagdala kanto sa sesyon, partisa?
0: Sa langaw, ginmiya. Sa langaw,
1: ginmiya. Langaw? Kabalo ka ka kay 5 Berto sa Iloilo, dumduman mo? Ato si Iloilo, wala dito sa dito, tubungan? Nga ang bilog, barangay kapitan, gani kag kagawad, nagre-resign kay ang ilang kausa sa langaw to, lagi pabatian ka ba nwa?
2: Eh, uno, may atututuan niya muna.
1: Sa atut, yan nag-resign sila to protect the interest or their, of their constituents. Dari sa atun, mareklamo lang ang imo constituents for mer kagawad pa. Tapungulon mo, gin?
2: Sa session hall pa.
1: Session hall pa.
0: Inaano naman. Kag naglabot ni Kaki-5 Eljan, Kaki-Vabere, kaya sobra 5 minuto ko nung apugusay nila dito sulod mo.
1: Di ko di ka, man ginta pungol na tulad, mabalos ka man, guro, eh.
0: Kagat lang. Galing ti si former kagawad, dito may edad-edad naman ni mo.
1: Tama na galing ginambal ko kay 5 Berto. Kung masarangan sang kagawad, tapungulon ang former barangay kagawad, gamay edad pa. Anong assurance tadi kay chairman sa kanilang sa pisin order? May kabataan ka rin kung mag-kinagamo na ba? Si kung pang bastrokon yan eh.
2: Dahil no. Sige ka mo reklamo, dahil balbalondak mo.
1: Binalbali ka din, si Sionol pa to. Mas more kung may siya magkatanaw, kagipay Berik. Ano abing, ano ang assurance ko, abi sa tagabakong da? Nang hindi mang bastrok, ining si kagawad?
0: Kagabi, eh, dito sa kagabi, no? Tinaugan sa, kinatuan sa, ging kuwata ning side ni Abik Tima. Imang kot na ton, kagipay Beljan, kagipay Berik. Kung ano bala ni, ano, luwas sa langaw, ano, may mga kausa, kag may mga personal grudge ni sila. Dugay na ni ekonomo, no? Dugay na niya nga may nag-inay ni sila sa buhok.
1: Ati, purti, kung personal, kung may sala man to si nagreklamo, for example, labi feeling hindi tsakto, tinagkanto naman sa session hall, husto man ang lugar, kay nga tapungulon mo siya yabi. Kung hindi tsakto, i-dismiss ang i-complaints ang council, ikag may lupon. Ang lupon na imo ka to complaint, tinga nga nagkanto siya, ginpatawag sa isang council ako para mag-explicar sa reklamo niya.
0: Kagati si siya man mismo abing si former kagawad ni siya ni mismo ga pamunumuno kag siya ginanagatag sulat nga ti maaksyonan diramong
1: tinatural ni natural lang na but si ganun sina nagimo sila sulat go observe sila sa proseso hindi karon na padala sa reklamo pagpasa sang reklamo ti aktuhan mo eh hindi kay manapungol kay may tawo
2: reklamo
1: ano dala to sa sesyon anong purpose ang pagsesyon to aw?
0: Ang purpose ng sesyon to nga maghatag na yabulong ang city health mo kag mabulig naman mismo dito ang poultry man abing at tima.
1: O timang galing ang solusyon nga tapungulon mi mo yang kagawad to kay ara naman ang solusyon nangita ka pa yung isang bukol sa ulo. Ay di gali. Why kaya nangita sang bukol mo kunig ipabuklan mo.
2: Why siya nangita bukol nahatag sa bukol.
1: Nangatag siya bukol.
2: Oh. Ang ihatag tani solusyon hindi kay bukol.
1: Hindi na solusyon na gani kay mga tag na gani. Bulong.
2: Ara na. Ti bukol
1: na. Ara man ang taga city health sa bago.
0: Ara-ara actually, ara eh, may representante.
1: Di kalaw, ay na nabinastos. Nano nga klase naman?
2: No, hindi na namin. Ah, na.
1: Hindi namin ah.
2: Hindi na namin.
1: Kabalok ako na nung ilang timsong Berto? Laki sa langaw, laki sa langaw, jiprok sa putong ina.
2: Laki sa langaw, laki sa lamas, halpok.
0: Kagibag Eric, for the sake ng atong sininga
1: para balanse. Para balanse.
0: Tinawgan sa mani. Si
1: but si ganun, ang aton niya is for fairness para si Yabi.
2: Ah, correct, correct, correct.
1: But bisan na nung affair na aton kagawa, ng panapungol, hindi niya pwede discounsel, ha? Okay, go ahead.
0: Suno sa iya, kakipad, suno kay Marino Perwilo, kagawad ni, ari pagidya, ambalya, si former kagawad ko no ang una na nung bag mong, siya agad ko ni una na nung bag, pero ang problema lang dari, kay duhalos tanan nga mga pumuluyo ang istorya na to kagabi.
1: Ang nakatestigo?
0: Si kagawad yan na nung bag una.
1: Tingwa niya sa ni, his words against, the, his word against the words of the witnesses.
2: Yang guys na sa puro di Los Pueblos kid.
1: People's Forum.
2: People's Forum.
1: Habi pa batibitingog ni kagawad yo. Okay.
2: People's Forum.
1: Pabatibitingog ni kagawad, kagawad yung chimputa ginalagasta na guad.
2: Sige, Weber.
3: Si kagawad, ari pabatian ato ni mong ano, nga dahi. Anong natabo ta yon?
4: Tinapukutay kami eh kay Tisimbre, ginunanya ko kundi
1: natural.
4: Mabalos mako. Tama to tabo nga papukutay namon natumba ko ya kay nigo kay numol mo. Tisimbre pagbangon ko yung bag, ano mo ko eh mabalos mo ko eh. Okay. Dito tapos kin tambagan na kami sing matao kay damo patawos lod mo. Mm. Di pagkatapos ito, di wae man lang wae mas linga may mihoy amo niyo ti man sigwa lang lang yung mga tao tapos to kin dala ko na sa ano,
3: dala ko sa nasumbagan mo man sa ano man sa sema.
4: Wae na kuya kasumbag siya kay ang kamot ni kinawiran ng tao sa bakwi panigani oh.
3: So anong ano tabo subong karon wad ginsapol kamo kay ina sa barangay wala gyud.
4: Wae na. Wai pa masapol sa barangay kay ti mga 11 to ti
3: pa medical ka.
4: Napamedical na lang ko. Mm-hmm. Eh para nga ti para may ara kuya nga kuno sa akon nga gulingon eh.
3: Mm-hmm. Anong mambal mo sa iya subong ka pamati si kagawad?
4: Ah kagawad Marino. Ara makakaga pamati da. Kay gina-interview ko subong sa Ngipive. Ang gusto ko lang taning ina nga hindi ya inaway. Ang gusto ko kay nagambal ka nga istoryahon. May istorya tayo tani, hindi kay amo to yung madangtan niya nga tapungulon mo kuya. Di magwa pa yung ako pa yung lain ganito, kaya ako yung una. Di ako yung karespito kuya, kaya di siyempre 13 years ko sa kagawad, why kuya singin sakit ng tao na sa barangayon. Di mo na yung dapat ipasunain man tayo, as in barangay official ta. Kung anong salasang mga tao ginmanda sa inyo, dapat na istoryahon nyo, hindi kay sakito nyo.
1: Okay. Anong sabat ni kagawad Marino, Miara?
0: Kagawad, ni kagapon, gusto yan yung mapapersonal gid sa aton nga interview para tis maklaro ko no. Pero ti, suno sa iya gid, si former kagawad gid.
1: Sige. Kagawad Marino, sir. Welcome kaya mag-explicar sa amon diyan, no? O hindi na mo na ipagpunggan. Pero nga mo lang yung punto ni Kipay Berica Muni, sa sulod session hall, session hall na Kipay Berto na to mo?
0: Mm-hmm.
1: Tita, nigin respeto nyo man ang sagrado sa session hall nyo. Wow. Sige lang, kagawad. Ang amo niya, wala din personal, trabaho lang niya. No? Mm. Laki sa langaw. Laki sa langaw.
2: Salpok.
1: Sige. Why not that tiempo? Kaya sa side kagi five, Berto, please.
0: Sige, sige. Kagi Babel dyan, kag si Kapitan Ronald Abindan, ara man sa aton, tinikaroon na mga pagpangalagad man. Sige, balita sa direkta Semente sa may Bago City, sa may Barangay Bakong. Ako si Kagi Roberto Gakit para sa kampiyon ng balita. Servisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News. FM.
1: Grabe ang team song. Kakanta dahil sila. Singa, siling ni Oliver Alcantar, singa, Feast in Order.
2: Kita mo, committee on peace in order.
1: Hindi peace in order. Yaya, feast in order. Hindi ka mamati.
2: Bakon ba na?
1: Aring tabung mo lang bato na.
2: Oh, mariklamo ka? Langaw? Ari ay? Istilya? Kaya pa yan, dyan ba si malipat ko? Ginagreet ko lang na yung happy birthday. Ang ako nga cousin-in-law. Mm. Ano na, hinablos ko ba sa pagkay something? Mm. Si Sat Abindan. No? Basta muna. Oh. Sat Abindan, totoo Sat. Happy birthday. Ikaw na nakabalok ron sa hapon. Tiyuga na.
1: Ang bisaya mo nung.
2: Sat, happy birthday, Sat.
1: Salamat, Gilbert. Salamat mga K5Y nito panahon sa nagpa program. Ato na yung bala mo ni. Ang mga opisyal naton sa barangay, kamo ang modelo sa inyo pamuriyo. Dapat mag-akto kamo santo sa kasuguan, hindi nga ara kamo na nga doperdobal. Because malawaay na nga ehemplo sa inyo mga pamuriyo. Another day,
2: another FDA.
1: Sa pangalan ni Rainiel Alcantara, Podgate and James Sarmiento, with our CEO and President Dr. Emil Uy, ako si K5. L. John Castanio.
2: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Bye-bye.
5: K5 News FM. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio. DTX 500. Makabulig sa pagtinlo sang imo atay. Paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500. Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo. Nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang
7: ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayan, amo naman ang kabangtanan sang cirrhosis of the liver. Ukon cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hmm. Hindi lang gani-carots.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, kalingin tayon ang ako nulos.
5: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
9: Basta.
5: Ano tayong interval?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
10: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure, paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
10: Kung wala ka gainom DTX 500 at may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko, ang first generation, wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Di na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
6: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Mil, si DTX 500 kag MyTC?
10: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
6: So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
10: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
6: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance ay hanga mag-high blood ka?
10: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
6: May ara ba na, Doc, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
10: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, MyTC kag PureC.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500. DTX 500.
9: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, ang hyperuricemia. Amo ning pagtaas sa uric acid concentration masobra sa 6.8 mg per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty, arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
10: mo na lataon sir GP.
6: Oo, klain. Wala labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
10: Gani. Straight lang imo kan.
6: Gani, dapat mag DTX 500 kag mitesis sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag mitesis or pure seed ako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag mitesis or pure seed kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
10: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Siyempre plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
6: kasudlan,
10: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purine sang imo dugo, plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong ka DTX 500 kag mitesis. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag mitesis. Ang resulta, tihalabok tudlo mo eh. Gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kun hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurmaping na bato.
6: Sa kidney.
10: O mga urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-mitesis. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag mitesis ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
11: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag mitesis, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag mitesis nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bang agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mitesis.
12: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang balila transfer depends, no? Anong inadala sina? Phenolic compounds. Now, pagit, polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag mitesis.
10: may pang tanom, no, may dipinsa. Mm-hmm. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. Mm-hmm. So ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
2: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy ka nuna, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. DTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
6: Kapila ka mag-inom sa DTX 500?
13: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
2: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
6: Namihan ko to sang ambalidok, transferred antioxidant. Meron mabla transferred baho. Alin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Hmm.
14: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
10: Kagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
14: Uy, uh-huh. Ara
10: DTX na. DTX 500 na. Beauty Soap.
14: Uy, kuno.
10: No?
14: Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow.
10: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon, mm-hmm. para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang dula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
14: Bantayan yun na, ha?
10: Ah, siyempre, ang Paris siya, ang partner, sir boy.
14: Clinical.
11: Clinical, dear friends.
10: Amugin na yan.
14: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical, dear friends ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical, dear friends, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinical DioFresh deodorant.
10: Magkapay na ba? Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Oh. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Mm-hmm. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Mm-hmm. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
14: May ergotayunin.
10: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
14: Correct. Mm-hmm. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
10: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
14: Uy!
10: Para rikta na, sir boy.
11: Uy, bago naman na.
10: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
14: DTX liniment.
10: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyos. May mga gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
14: Kung ano produkto nito, Kamil?
10: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwantang piki, anay. No? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki onja po nila. Ano na lang
11: damo
10: naman.
11: Damo na galibon
10: ano naman, kopya-kopya na lang.
14: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
10: DTX 500 Liniment.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kang balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
15: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
14: Karang pila na may mong sugar?
15: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
16: Kung galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutun. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
17: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Rojas City. Atubang sa PL LDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
17: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Game. Information sa ikayong law.
14: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Dog.
18: Talk ni Dog!
14: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
10: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa.
14: Mm.
10: Tulog.
14: Tulog ka. Mm.
11: Mga bata.
10: Mo. Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
14: Kuya.
10: Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids
14: sa
10: patubuon ang mga selula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
14: Wala ka gatubo, yung lalampoting yung maximum growth, no?
10: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
14: Huwag pa na. Huwag pa na nagtangong sotiro.
11: Wala D3Bio.
10: 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Kuhan. Ga-program siya. Ginadulungan siya. Ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
14: Kampiyon.
11: Ginausap lang.
14: So di ka na na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3 Bio ga-promote tulog. Mm-hmm. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3
10: Siling
14: Bio.
10: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaysa isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang D3 Bio.
18: D3 Bio.
14: Tigid ang klinika D3 Bio. Yeah.
10: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3 Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
14: Ay, ang muna.
10: Hamunang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
14: bantayan nyo.
10: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
14: Daw
10: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
14: Daw ga pista mga soldado
10: mo. Once ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinay, ga pista ang imo nami nga mudo.
14: Amo ni kampyon nga pinas ug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang dyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, ang complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagidbala mabulig ni klinika D3 Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3 Bio everyday.
19: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Visio.
20: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Matakas mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Dali kasi napit akong tuhod.
21: Arthritis na gali.
22: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
21: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
22: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
21: Tibo, gid kaayo ang may TC.
19: May TC. Mapalis sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisita halang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
26: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Roa City.
29: Atubang sa PLDT McKinley Street.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: San Jose Antique.
34: Wantyong Building.
35: Barangay 8 Bagumbayan.
36: Fronting kay Sun Mall.
37: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
38: Kulasi.
39: National Highway.
40: Kilid sang LBC.
41: Clinica de Alternativo Medicina.
42: Kabangkalan Branch.
43: Located at ACM Building.
44: Texas Street.
45: Corner Bread Box.
46: Kabangkalan Public Market.
47: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
48: Sagay City.
49: Radyo Bandera Compound.
50: Likod sang Pag-ibig Office.
51: And
52: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
53: Bacolod City.
54: Ernai Street.
55: Fronting Paglaum Sports Complex.
10: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3 Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3 Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayuman siya ay sa Tanpalma. So nga, Doc, ang ditribayo, ginatry ko na butang sa akong kwan, akong ulo nga may kaspa.
0: Uh-huh.
10: Tingala ko, dula siya sa sige ko butang.
1: Yeah.
10: Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom ditribayo, gamot daw ang flower.
0: Ay, ay.
10: Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
10: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
0: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3Bio, no? Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
10: Mm-hmm.
0: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan sibuyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-Clinica D3Bio adlaw-adlaw 2-3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3Bio.
2: So ang extra virgin coconut oil sa nga D3Bio, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
0: Uh-huh.
2: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa ulo.
0: Uh-huh.
2: No. So, makabulig ining D3Bio tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug. No? Kangay ang epekto si Sir Boy. No? Sa sinangarason, ang D3Bio makabulig sa mga tigulang. Confirm na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No? Besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa D3Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapantahan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
3: Pinaka-common nga mga blatian sang elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3Bio. Ang yung medium-chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa nag-gita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also, as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami, gini sa mga edad nga may hypertension and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3Bio.
4: D3Bio. Gusto mo ba na? Nami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag-D3Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3Bio. D3Bio. With Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio. Ang D3. Physio.
10: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: gagkaron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: O sa kadugay na dibala sa imo sa Kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
2: Hehehe, bao daw akon pa sa laban?
1: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kaintindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
2: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
1: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagtapurol sa imo nga pag-intindi.
2: Ay, hala, naglain pa ba?
1: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, digoy?
2: Kung gusto mo na iti imo, wala na. Eh, kung maluhoy ko si imo, ti, tagan ta kay sa katinapa, hindi ay sa kanudos eh. Kung hindi, ti, sorry eh. Ti, lord na, mag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
1: Sadya, sadya, ino? Ah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: May bago naman ko nga isyo.
1: Baobasta bago ya da, si kagidyan, ho?
0: Ate, oo man. Amo na ding ubrata sa kalye 5, eh.
2: Why?
0: Hindi bala, boss, amo na ding aton nga katungdanan, dire?
1: Kagano may na, isugit bala sa akon. Padugayon mo pa na.
0: Boss Rocket?
1: Hmm?
0: Hindi bala layo pang December?
1: Oh, layo pang Paskwa. Gadali kagidaw.
0: Ay, hindi man, ah. Kayang bago nga isyo nga nahibalaan ko subong, layo pang December, pero... Wala na patay siga ang aton suga. Man, ginahimo na sang ginsiko kag most power ang suga nga Christmas light ang aton tanan nga mga suga kag puste. Hubos, kay patay siga ang aton power, halin sa ila kag permi lang may brown out.
1: Hindi mo nakatigalahan sa aton.
0: Ano? Kang anak ambal ka man sina, boss.
1: Tungod ka ba lumanta nga kulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton?
0: Mm.
1: Kagpigaw pang serbisyo sang aton mga electric cooperative.
0: Wow, abot mo gid gali, boss ba?
1: Ang masakit sinikon magsaka pagin ang balairan.
0: Oo.
1: Bisan nga laban brown out ang ila pisyo.
0: Ati naman laban gina, boss.
1: Te, amo gina nga makasiling kita siguro nga.
0: Ano, boss?
1: Pigado gid! Amigado na nga daan, tapos amo pa rin sinakaisa nga aton mga presyon eh.
0: Amo na ang sakit nga matawaran, boss.
1: Bow, naano na nga aton banwa. Ang banwa nagatakilid na.
0: Hindi lang kay takilid, boss. Daw nagabalintuwad na gina.
1: Ay, oh, gani, no?
0: Ay, ambot gani, boss, ha. Naano man lang ta sini man, maano ta sini? Basik tungod ni sa mga Duterte.
1: Boy Ramon,
0: boss.
1: Anong labot sa mga Duterte sa nagakatabo sa nasyon ta subong?
0: Tungod sila ang nagpagamos ang Pilipinas.
1: Tinuntor eh, mo Boy Ramon niya.
0: Ha?
1: Kay Marcos ni administrasyon.
0: Ha?
1: Tapos si Duterte mo basulon. Tinunto ito.
0: Ate sa

0: Amigo Bantol, hindi na bala magduha-duha sa imo desisyon.
1: Prangkahon ta ka, Amigo Norbinga.
0: Kagano ina, Amigo Bantol?
1: Dala ko da sa pamakal mo, buto.
0: Ah, oo ah. Ako ang bahala mag-finansay mo. Wala sang problema. No problem kita sa kwarta. Ako ang bahala sa imo.
1: Kag paano kun magdaog na mi kita?
0: Kun magdaog na. Kun ano ang pwede ta nga? Kawaton kag magkwartahan. Natural, may porsyento ka eh.
1: Sure ka, Norbing di Malunhaw.
0: Kung ano ang gina-offer sa imo ni Kapitan Hugakom, dublihon ko ina.
1: Tood ka, Norbing.
0: Oo ah. Wala iya problema. Ang kwarta sa aton? Ha! No problem. No problem. Kay kun makapungko na kita, mabawi taman gihapon.
1: Grabe pang aton kausa, no? Kausa kontra korupsyon. Pero kung ikaw nagaling makapungko, magkurap ka man gilehe.
0: Slogan lang na iya. Para nga makuha ta ang simpatiya sang tao. Kabalo ka. Ang korupsyon, malain lang na kung hindi kita involved dira. Pero kung involved kita, ha, okay lang na yung korupsyon ah. Amo na, amigo. Nga dapat rumpagunta ang paginahom ni Hugakom. Kay kita naman ang mangurap.
1: Hala, sadya-sadya ino.
0: Wow.

0: Ate, ano?
1: Dario, Mario, isa ka na ululso. Amo na nang pwede kumatag si mo.
0: Grabe. Wala na gina yung dugang.
1: Nga pangayo ka nang idang, request ka pa?
0: Nga pangayo. Kagangatag mo sa ako, no, aw noodles ng isa kabilog. Isa lang lang kasi manaw. Manag-ex... Walang tawa bala, digoy. Manag-expire na, ho?
1: Oo, oh, total, hatag mo na. Pasalamati na lang na.
0: Wala kagidya kaluho. Oy, sa mga kasimaryo mo di.
1: Oo nga, ako naman ang makaloy.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Kulaga mo na ang imo baba. Perme nga pagkauhaw. Nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
11: Luter naman! Kaya ni Balis Tunina, ako may kinabatsyag sa akong nga tiil, tuhod. Nagaubag inis ako na buto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa ako arthritis.
12: Luter na Max!
13: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang

0: Ate, budat, kamusta si Nuling?
1: Ato siya, oh. Galang-ilang, ngayapot sa mga salimbubo.
0: Ano?
1: Oo, nagkapakuno-kuno siya nga jellyfish ako, no. Kag-upod sila langoy-langoy. Oh.
0: Ayan! Te, wala siya nakilatan o kung nakatlan?
1: Nakatlan! Wala siya nakatlan. Oh, wala bala ginabutan niya pag ano sa lawas yung jellyfish tapos ginaluka-luka niya po.
0: Ayan! Ayabaw! Hala, grabe ang trip sa mong inuli, bang?
1: Grabe, gede. Kaya daw nagdalom, nagid gani.
0: Te, hindi na siya pagsawa yun? Basi kung mag-kinatol to siya karun.
1: Daw wala man siya nakatlan. Kaya daw nag-enjoy pa siya gani. Kaya wala yun naman na himoon eh. Hindi mo lang nasubong nga ginimo ni Dolly. Dugay na niya, ginamo-amo na.
0: Grabe man si Nuli, bang?
1: Nanamiya na siya magampang sa mga jellyfish siya. Kag magupod-upod lang, oy. Si Nuli pa ya. Amo na yung isa sa mga talent niya nga. Wala sa ibon.
0: At isa-sadyay, no?

Bow. Kung magtambay ko din sa plaza, o kadamo sa mga tupi ko, mabatian ko. May tarong man, pero laban gidya wala tupa. Kaya ba? Maulat-ulat na ko din siyang iban pagit niyo mga istorya, basi makuhaan ko man sa leksyon. Hindi gani, akatag man sang dugang naman niya pagpangsotabla, o. Bao, sa mabatian ko na ng discard ni Panoy, bao daw, Panoy gid niya daw iya katangkuloy. Kaya gusto ko gid niya mabatian diliwat ang pag-istoryahan ay naman ni Bungkulong kag ni Pastor Liva na taga Barangay Puso, La Castellana. Man, kasadya sila pamatian kay daw-duwagin sila mga sotab gid niya. Pero makalilingaw man sila biya pamatian kag daw ga-enjoy ko pamati sa ila. Kaya daw sa dalayon nga ila istorya daw malatna na ni Bungkulong si Pastor Liva. Maulo isdog ito sa unhano ah. Dito ko maplastar kay base ato naman to ang duwa ko ka idol. Pamatian ko naman ang ila pag istoryahanay. Ay este, pag sutabanay. Sadya-sadya ino. Why?

0: Uy, Jupiter, ari ka?
1: Oo. Kaya nakita ko si mami mo nga. Pagkadom doon sa piyakang purok. Ano pa? Nagligta ko diya.
0: Bao, mayo, kagit kali mag-timing ba?
1: Man, budle nga daan ko na ready si mami mo. Kaya daw liyon nga daw tigre. Daw hindi may tsindihan. Oo. Amo ni nga paglakat ya. Nagkado ko di dayon si imo ah.
0: Te, anong imo?
1: Ang ako may lab. Laba kag dako gyapon ah.
0: Hindi amo sinangbuot ko silingon ya.
1: Eh, ang ano manggali?
0: Anong malagad ko si imo?
1: Bao. Gaano ta kun magkitanay tao?
0: Gaano haw?
1: Gakatanay eh.
0: Ara ka naman bala, Jupiter mo.
1: Di ano? Malagaw tanay kadali. Makadto ta permisa. Ginakadtoan ta blaw.
0: Hay, galing wala di upod si Tito Panday, siya lang di isa.
1: Eh, hindi man naman wala si Tito Panday di. Dali na bla, malakata. Makawat-kawat naman ta bla.
0: Ti eh, ano pang ginahulat mo my loves? Di sige ah.
1: Sige na, agad-agad nun, tanay ah.
0: My loves ah.
1: Oo eh. Sano ka pa yung malakat? Kung mag-abot na si mami mo?
0: Jupiter.
1: Gani, dali na. Samtang init-init pa. Magbogdo ni Karon? Basi, buwadaan ako gana. Dali na, my loves.
0: Me? Sadya-sadya, ino?
1: Oh, hehehe.

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakang abutika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Saka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Ngarga pang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL. Nagapasaka tiyansa ng ikaw atakihon sa korason. Tungod sang blood clotting. Nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy.
4: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sa bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy.
4: Squalene Capsule. Masaliga. Santo pa.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness. Hey!

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kaglikod. Bala!

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: News. T3 Bio Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw. T3 Bio.
1: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
0: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
2: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil?
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ga-inom di tribayo kag probiotics.
4: Uy, amo nang technique da, mag-probio tandem kids.
5: Yes, kanilang ilang bigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas na aton magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, sir boy.
0: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imumbo, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manaming imbo. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa aga, blaga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka, blaga?
3: Ginabiring.
2: Ginabiring, sakit ka tama.
3: Kulang ka calcium.
2: Kulang sa calcium. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag naga-protect pa ini sang
3: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
2: calcium absorb gid sang tuon, no? So kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, sir boy.
7: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
3: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magguwapa sila, magnami ang panit, sir boy.
7: Iba niya, nagbinom vitamin E para magmayo, mag-ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
2: Vigor.
7: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginay mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News.
9: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: D3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ay pisang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang ako nga paminin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sa DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness. Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
15: Charmy, let's go with the flow.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
17: My long-lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagpanalakit nga baka.
18: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
19: This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
18: Salon Pass.
17: May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
18: Liyaw kalikot.
20: Halin sa pinakamataas nga bukid.
21: Nak! Kamusta nga?
20: O sa pinakamaliyo man nga isla.
21: Nay, gagraduate na ako.
20: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
22: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
23: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe.
25: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, series of 2026.

0: Mga ka-K578 so Diaz na gid lamang anabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Nga sukin naton, nga tigpalamati, welcome na kamo sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 8 na kita sa bulan sang Oktobre, ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday, Webes karon nga adlaw. Din man kamo lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Inyo kami makitaan live kung mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sang matod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.

0: Febby Valiao, yeah. Isang handumanan. No, there ain't no woman gonna settle me down. I just gotta be traveling on. Everybody! Green, green. Lisna, Alma, Imbang, kag Sears, mayong aga. Mayong aga kay Mamating, kapamati, subong. Mamating, Sanchez, Tita Bibi. Mayong aga sa inyo, dira nga duwa, no? Ang palangga ko nga nanay ko sang una. Galing ginislan niya ko.
1: Grabe po.
0: Ginislan ko ni Mamating.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Pero okay lang ah. Migo ko man ang ginilis.
1: Grabe po.
0: Mamating, good morning sa imo dano, guys, agay pasaway ha. Hindi na pagkuhaan ang mga kung ano bagal buton mo. Hindi na mag-worry. Hindi na mag-worry, lago na sila, mama.
1: Grabe po.

Doon naghihinay naman talaga. Ang diri sa kunya tanong, ano naman itong bukan ko tanman? Ay, ang bot naman, ano naghihinay na naman ni tanman? Naipakuti ko, nagkiitan, malaki siya ning sagad yun. Ano naman na tumukan ko tanman? Amo gali na, may QQ gali. Ay, ang bot na lang, oh, may kera si Itan. Kaya mo na ang balkutan, mapuslan kagid sa mga iban nga bagay, tan. Istoryahan ta subong aga. Ining heterogeneous sectioning or grouping sang Department of Education nga gina-implementar sa mga eskwilahan. I don't know, but I know some school diri sa Bacolod nga mo ini ang ilang nga gina-implement. I don't know, sa mga eskwilahan yun nag-implement ini sila. Ginatawag bala nila nga heterogeneous sectioning or grouping. Ano ini? Sometimes, ang iya pangalan sini, mixed ability grouping or mixed ability sectioning. Kaysa nguna, di ba nga, ito niya nga section sang gamay kuya,

0: alam ka, sa alam ka gito nga seksyon. Ang tawag nila na pilot section blah. Section 1, section 2, hindi kani star section kung sa in OHS. Sa amon niya sa City High, section 1, section 2, ti mga maalamo na da. Ang mga pigaw naman niya, dito niya sa tag section 23, section 22.
1: Grabe po
0: yun. Dito yan nabutang ang mga salawayon. Ti ining style sang DepEd. I don't know kung DepEd yun man. I think it's DepEd. Wala na ko kabalo kung gina-implement ini sa tanan ng mga eskwilahan. Pero I think there are school, kinikabato na ko reklamo mo. May mga school diri sa Bacolod, specialmente. Hindi ko lang pag-mention na yung school, pero I need to go pa kag-interview ng principal nila. Nag-implementar ini sila yasang heterogeneous sectioning. Ngang mga salawayon, ang mga salawayon, wala gatoon, sabad, iimpo nila sa mga maalam kag mga performing students. Di ang ano man, anong bot silingon sini, makuha ko ang iyang nga punto. Nga base pa lang maka-influence ining mga maalam sa mga wala gana mag-eskwila nga mag-eskwila. Pero ang guaabi, laban-laban na yasubong nagapinitinsya ang mga maalam kaya hindi sila kasaho ngayon lang mga classmate, mga sabad. O tina karon ang mangin sentro sa atong diskusyon. Kuhaan tanis ang mga pagtamod, pagtalupangod, kagkuhaan tas ang mga punto na pwede naton matunan kung bala inigid man ang okay o hindi. Tambal ni Melen Cordoba niya, yes, may mga special science and math class pagid gani. Oh.

0: sa Academy Greek Sound Simba. Mayong aga sa imo ah, Brother Mike Severino. Salamat gyud sa pag kwan, pag message. Kamati subong si Daddy kag Paulo sa ROM Speed Equipment and Printing Services. Amo ni lagi nambal ko sa inyo bala kun may mga kwan kamo abi, may mga ara kamo sang mga negosyo. Tinided mo na ang kwan abi mo. Ang original receipt, mga vouchers, di mabudlay mo na sagay kaprinta sa printer. May ara kami sa K5 kag sa klinika ginasaligan nga manug ubra. Amo ning ROM Speed Equipment and Printing Services. Pinapikinayahan ni Brother Romeo Severino, ang among elder sa Central Church. Di actually damo sa mga korporasyon nga kapobra sa ila kay masaligan abi. Di Adventistang tag iya. Straightforward ang transaction and kanami iya kay pulido, no? Kanami kag barato yung presyo. So kung ako sinyo, if you are looking for a printing press nga mag-cater sa mga need, kabalo na sila yan. May mga format na sila, hindi na kamubudla yan. Mga vouchers, cash vouchers, delivery receipt, petty cash, ano ba da? OR tanan. Ara sa ROM Speed Equipment and Printing Services. Napamati, subong sila ni Elder Romeo Severino and Elder Mike Severino. Ara man si Paulo to. Utod ni Matt. Well, good morning sa inyo. Now, siling ko amunin atong pagdiskasan ining heterogeneous sectioning. Latautang pros and cons. Ini bala makabulig man sa mga kabataan o makahalit sa kabataan tanga iban. Kang apektado ang ilang pagtuon bangod sang sabad ng mga classmates. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500. Nami-nami siya kay nagakapi ka na, nag-detox ka pa kung parisan mo pag-inisang DTX coffee mix. Mag-inom ka DTX 500, iparis mo DTX coffee mix. Samunin mo padalun doon. Tisa balay mo ng akong routine sa aga, inom ko na bi DTX 500. Dahil ko pangapi sang DTX coffee mix. Huwag niya caffeine, ha? Amunin kafe nga, huwag caffeine.
1: Grabe ko yun.
0: Pero lasang coffee. Lasang coffee. That's why ginainom ko niya kay wala siya gapa-insomnia, wala siya nagapa-nervyos, wala siya, hindi mo may ma-feel ang epekto sang caffeine. Oo. Oh. Kag iniya ang nag-detox sa imo. Kitaas ang iya nga, DSE, disugard sugarcane extract. Nga mo naman ang number one ingredient sang DTX 500. Meron man isang chia seeds nami sa imo nga digestion, kag nami man sa imo nga metabolism. No? DTX coffee mix plus DTX 500. Kun aga kagabi. Sa mga balita lokal, Kagawad Peruelo nanindugan nga si former Kagawad ang una nga nanumbag sa sulod sang session hall sa barangay Bakong, Bago City. Ang tinapungulay ang duha ka Kagawad. Ambot may Kagawad nga kalbo.
1: Grabe boy.
0: Kay usually nga panapungol kalbo mo.
1: Grabe boy.
0: Nagligat may kilala ko nga kalbo na napungol.
1: Grabe boy.
0: Isugli kong kalbo.
1: Grabe boy. Grabe boy.
0: Di ambot niyo, nalagbukol giblang ulo.
1: Grabe boy.
0: Nagbukol giblang ulo. Ambot ano na niya ang sistema nga ang sa session may linaway, no? Ang ginabastos nyo bala? Ang hulot? Ang session hall ginabastos nyo? Hindi why ni agin tukod da parang ang inyong problema sa isa kay isa sa mga debatihay nyo isettle nyo sa tapungulay? Hindi? Hindi niya muna kung gusto nyo butang antan lang guru boxing rings dalom? Kita nyo inyong session hall ka mga galang-galang kamo da kay mga honorable kamo? May picture da sang barangay kapitan, may picture sang mayor, picture sang public officials. Ginimo pa na gani aircon para magbugnaw ang ulo nyo da. Ginimo na aircon para magbugnaw ang ulo nyo. Kag dapat disiplinado kamo da. Tikon magyawyawan, ay kamo da kag magpersonal, kag magtinampungulay, tigina bastos nyo, kag

0: Baboy nyo ang session hall.
1: Right.
0: Yan ano kamo klase ng mga public official man, anong gusto nyo nga matabo? Ano nga himplong yatag nyo? Nga kunin ba perdi ka mo sa diskusyon man napungol kay mo ya? Amo na ang ginapakita naton nga kwan nga pamatasan. Madala sa taisog-isog, hindi pwede istoryahan lang.
1: Grabe po.
0: Closure sa Lacson Street para sa Maskara Festival, ginpaisol, di mayo, gid. Hindi pamblatanan ng mga tao, bla mahilig magkadto maskara.
1: Grabe po.
0: Pila naman kabilog ang mahilig magkadto maskara. Kadto sa maskara, I mean ako, pila nakatuig ng maskara, why ko yung lagaw?
1: Grabe po.
0: Pila nakatuig ng maskara, nga why ko yung lagaw? Takaan ko na yung magkadto-kadto sa muna. Pagutok, dason kakapoy, and then, why naman tagainom? Ang traffic din, hindi mo magwantahan. Kunting traffic. Kapulisan sang Victorias padayon sa pag backtracking angot sa bangkay nga nasa puan sa barangay 12, siyudad sang Victorias. Nagkalamatay bangod sa dengue sa NIR, nagdangat na sa 27. Mas nubo kuno ini sang 33% kumpara sa tong nagligad nga 2025 halin Enero to Dob Setyembre. Mga manugbaligya detergent powder sigad sang dalan ginpangtikitan sang PNP San Carlos kay mga tiki kuno wala kuno gabura. Kita mo ning mga nagabaligya sa kinidalan nga parahan kanila para nga mabakal kasang detergent nila nga powder. Hala, wala kuno gabura na. Pikoy gali na.
2: Tinunto ito.
3: Patay ninyo sinisiter. Mga humhang kayo.
0: Football field sa siyudad sang Kabangkalan gintambakan duta kagintamnan sang Carabao Grass agud magbalik sa orihinal nga tsura. Timayo kinapinsaran nyo eh. Very good, kinapinsaran nyo. Doon isa man niya kadikada, kag napinsaran nyo ba? Mayo, hindi pa huli ang tanan.
1: Grabe po.
4: Paano masabi?
0: 25 anyos ka lalaki arestado sa kasong rape sa Banwasang Pontevedra.
3: Patay ninyo, sinisiter.
0: Tungod sa uling nga nagabaga sa sako, isa kabalay ginlamon sang kalayo.
5: Sing it, everybody.
0: 2001 ka mga binipasaryo sang 14 tanan ka barangay sa Sagahi nakabaton sa tig 2,000 pesos sa ikaduha nga trans sang uplift program. Grabe man ang gobyerno magatag no 2,000 gid. Kudako ba? Manami isang gobyerno magatag kay 2,000 gid. Hindi hindi na maputo ang gobyerno, kadako man na. Damo-damo, naka na yung mabakal sa 2,000 mo yan. Kanami, kay dako-dako, gidya magatag ang gobyerno, mako mo 2,000 gid. Ha, 2,000 gid. Dako sang, ano, yawan ka na, dugay na maubos. Dugay na maubos ang 2,000. Lawig niya mga, madugay yan na. Yawan ka ubos sa 2,000, malabutan niya isa ka oras.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Yung aga Helen de Loyola, Lani Ricanya, Binks Delfin, Jen Motisino Arroyo. Sige, break kita sa Problemas de Pedro. Gusto ko may baluan ang inyong thoughts about sining heterogeneous section or sectioning or grouping daw gina-implementar inibi sa pila ka mga eskwelahan. I don't know kung this is just a testing, kung bala mag-okay o hindi. Balo ka mong aton bala nga DepEd, kadamo sa mga rekubikos, damo sa mga plano, nga daw hindi amo. Daw galibog ang ulo ko kung pa, mga maistragin man ni sila. Why, hindi niyang sa dalumang sa babaw ni bla, ang mga lideres bla sa babaw? Galibog ang ulo ko ginatunaan gyud Manila ning ilang mga plano. Dumduman nyo sang una sang panahon sang pandemic. nga ang klase ito nila butangan nila sang ang mga bangko to gimbutangan nila sa mga plastic bla. Nga mag-eskwila ka to, ara ka mo sa cubicle nga plastic ka kainit-init.
1: Grabe po.
0: Tapos comes pandemic daw gin-move ta ang aton nga klase sa ang abri klase daw gin-isol. Nga summer ya may klase. Kaya para kung hindi mabasa ang kabataan, hindi makaluwas kita sa Bagyo. Kaya karong kay summer, kapanagatagi ti ang init. Galalain ang mga tigulbams nga maestra.
1: Ah, grabe po.
0: Oo. Dumduman yung man ang ila sini program nga mother tongue. Uyari pag ginang mother tongue. Gakadlaw ko kay nga akin ang langgid ibutang sa aton subject ang mother tongue. Nga haw, kung hindi ka hindi makorek ang imong spelling sa gid, nano, ato, sadto, makaipikto ini sa pag-apply mo sa trabaho kung di ka kabalos ang spelling sang Ilonggo, kagiligay nun. Dapat masteron mo gid ang Ilonggo. Sa iban nga eskwilahan, sa iban nga pungsod, ginhawa nila nga mag-alam sa English ang ilang mga estudyante. Ang China ga-hire teachers for the English language. Ang mga Hapon gatuon English. Ang mga Koreano gakadto sa Pilipinas kisagad ta mag-English gapatuon English. Ano ang mabulig sang kasagad mo sa inyong mother tongue sa imo pagtrabaho sa ulihi? Oh, ano bing mabulig sina?
1: Grabe po.
0: Ang kabataan na budlayan. Imbis tani ang kabataan ma-valediktoryan, kikampyon ang kampyon ang ilang records, kampyon ang mga grades. Di kano kami madertang ang bata gamay pag ginatudluan na sang ginikanan. Ang bata ginatudluan na English sa mga ginikanan gamay pa. Andin gulpi lang, may madertang sa subject, way sa kabalo kung ano ang Ilonggo, anong iligay nun. Kinubo ang grado? Kinubo ang grado? Kung di na ito kabalidiktoryan, bata nyo?
1: Ah, grabe po.
0: Ang kasadya kay ang pinaka-available nga job subong para sa mga kabataan mag-graduate? Blok ano? Call center. Mamadertang ka sa call center. Why not abi nga ang iuyang da sa kabataan nga ma-confuse sila? English speaking na gani, ma-confuse sila? Di ano mabulig na mag-apply ka ubra?
1: Ah, grabe po.
0: Kauyang bala, matuon pa yung bata. Pwede na natoy ah. May Filipino na ta, sagad ta sa Filipino na lang bala. May Filipino subject na ta nga mulo madertang. Abot ko ging kakas na nilaw ay kukbalo. Ari pagid ang mga senior high.
1: Grabe po.
0: Sa muna, nag-graduate man kami high school, nga stala man kami fourth year, college na dayon. 16 years old ka sa una, college ko na ya. Edad mo 20, so nag-graduate ka na sa college. Sumungigo ka mag-graduate sa college, 22 ng edad mo, gurama ka na. Imbis tani nga nga ton kabataan, maka ang ginikanan, maluwas na sa balayran, sa eskwilahan, profesional ng bata at age of 22 ay gindugangan tapag ginadua katuig nga mag-agwanta ang kabataan sa libro.
1: Ah, grabe po.
0: Balayran. And then why man napuslan to ang imong senior high kaya mag-apply ka ubra kung di ka man pagbatunon kung senior high ka lang.
1: Ah, grabe po.
0: Tisiling ko kadamo sa mga muamon ni Blanga. Kisa makambal ka, inano na, ginatunan gid man nila. O ginaimo nila ginipig atong kabataan. Now, I'm not insulting the school, ha? Nagligad lang, nagsaulog kita sa aton nga Teacher's Day. Ang gina-question tadi, ang kisang daw, hindi bala among gina-implement diri sa lower, halin sa babaw, kito sila to yung ga-decide sa babaw. Hindi, kung ikaw, abiyari ka disdalong ka principal ka, kung magkuhan sila, magambal tong babaw nga mo na-implementar mo, maano ka, abi?
1: Grabe po.
0: Di pati ka? Now, diri kita sa heterogeneous sectioning and grouping. Ang ilan ni ginahimo sa iban nga mga eskwilahan di sa Bacolod, hindi lang kong mention sang school because I'm yet to talk with the principal. Deliberately, ga-form sila sang class na may mga learners in different academic achievement levels, abilities, backgrounds, kag sometimes behavioral profile. Gina-intermix nila ni. Rather, nga mahimo ka pa rin sa una nga kun upuro ka mo alam, star section, section 1, section 2, pilot section, tapos sa mga kabalan, mga dungol, mga plabsent, mga huwag pinamate, mga bugok, dito'y butang sa pinakatapusan nga seksyon. Kundi tayo yun niya ang pag-eskwila sa mga maalam, kay iti ang learning mo taas, hindi pala may mga arat na ganing kinatawag nga science high school, o tali bala, nga nga may TUP kita nga grabbing standard. Nga nga may University of the Philippines kita nga grabbing ang standards. Let's focus na lang sa TUP. Why is it ang TUP kung maghalin ka na tahom-tahom kang graduates? Kaya nga ah, ang ginabutang na nila, wala sang ugag da, wala da sang gago nga makasulod, wala sang ugag, alam na dayatanan. Kung ugag eh, hindi ka daya kasulod. You think ang UP mangin effective? Kung pasudlan nila da ugag gagway ga eskwila kag mga Turiano ng estudyante? You think mangin effective sila? Wala. They were able to develop nami nga standards because ginapili nilang estudyante nga puro maalam tanan. Kay kung puro ka mo maalam sa classroom, mas hapos ang pagtudlo sa maestra kay isa ka mo ka wavelength. Isa ka mo, ha? Puro ka mo sagad. O why is it ganami ang ETCS? Because kampiyon ang ilang training kag mga A1 ng mga estudyante. Same man sang Negros Occidental High School, kampiyon ang ilang pa-star section, the best. Ti subong niya, lainan niya ho. Tiponon ang mga pigaw ang performance. Behavioral issues, may behavioral issues, iimpon nila to sa mga maalam. Now nakuha ko ang iyang nga rationale. Ang rationale probably, the educational rationale is this. Para nga mag-create probably sang academically diverse nga classroom. Oh? Academically diverse nga classroom na ang komposisyon, alam, pigaw, may alam, may pigaw, may tamaran, may mapisan. Rather than isegregate ni sila into star section and lowest section. Isa pa na siguro is parang ang guwabla nga daw, madula ang stigma, kag stereotyping. Na sila nga, ahay, pinaka-lowest section niya, pigaw, ginigurong bata. Kung kaya, lowest section, gin.
1: Grabe po.
0: Yeah, alam gini sila, kay star section sila. Doon mo na, bla? Doon tinutuyo nila, nga dulaon, aguro, parang impunon. Kagti, ari, ginang pinaka-number one, peer learning benefit. Doon mo na yung ila, bing gusto matabo. Peer learning benefit. Nga kon ang imo tutupad, palatuon, basing balang malatnan katuon. Nga ang mga bakod nga estudyante, ipatupad mo sa isa ka klase sa pigaw, mabuligan niya tutudlo ang pigaw. Tingbot na nabot mo silingon, ni mo niya tutor ang mga maalam. Nga ang mga maalam nga estudyante, buligan niya ang struggling students. Ano man, imbis ka matuon siya, imbis ka mamati to sa maestra, sa advance ka mga pagtuon, rikta-rikta yung pagtuon, masinabad pa itong upo dyan, kaya sige pamangkot. Di paano ang focus sa mga maalam? Now, karon ang teacher ma-adjust. Kay karon ang imo nga mga classroom, ang classroom mo da composite na sang alam kag hindi alam, ang imo karon nga way of teaching dapat ma-adjust. Hindi ka na katudo explain para sa alam, kay para ang mga medyo mangloy makaintindi. Di karon compromise ang learning sang alam. Why na challenge? Yan na ano maning amon nga klase nga do kahapos na gid lang niyahaw. Tingala, ay dunno, galibog ang ulo ko nga muna.
1: Ah, grabe po.
0: Ari pa. Suppose may pulo ka ka highly motivated students. Butangan mo sang 25 ka average students, no? Sa isa mo bika section, pulo dira ang ya to mga pulo ng section 1 ibutang ni bisa diri oh. Ibutang ni bisa sini klaseng pulo oh. Ay, misklahan ta sang average lang nga 25 kabilog. Tapos butangan taman pulo nga mga pigaw gid mga slow learner gid. Atong halin sa kuha ka to pulo sa section 1, pulo sa section 30, oh, kag 25 nga mid level. Ah, isaon ta ni sila ikatawgon ta sila heterogeneous section. Nan. Now, ang pulo na highly disruptive, disengaged, severely disengaged, highly disruptive sa klase, nga kung magleksyon ng maestra, sige sila yali, linabutaw, sila yung ganisang kilala, kung may kapanigarilyo pag inisulog classroom. Ang iya bata, halin sa section 1, subong nag-heterogenous, gailibion magpuli kung gabi, hindi sa katuon, kaya ang maestra, igo lang magpinangakig, kaya pinasaway ang mga classmate niya, nga mga bugoy, nahalin sa lower section. Di paano ang learning sina kung mag-ugtas ang estudyante? Ang maestra, hindi nakaitudlo-tadlong, kay huay labot, huay patay, pamangkot, nga wala pulos, kagka-senseless, ang mga classmates. Nawari tandaan naton, it does not necessarily follow na ang pulo ka mga maalam maka-influence sa mga hindi alam. Because ang peer influence can travel different ways. Pwede gani na yan nga ang mga alam mo ma-influence yan sa mga mango. Dibla ha? Ay, ambot na lang galibog ang ulo ko nga nagamuni man. Aring pinaka-ethical question ko. Ini ba lang mga academically advanced ka mga student, ka mga maalam, we call it alam, himuon ta educational resource person para nga mabuligan tong mga pigaw nga gatuon? Hindi ayan nga ini sila kinanglan man sang mas nami kag mas advanced kag pagtuon. Abi nyo may ara sang meta-analysis nga natabo sang una. Nakita nila nga ining paggroup, no? Sining small percentage or small numbers of performing students ginupod sa mga damo nga mga pigaw nga students. Wala gid bala nag-improve.
1: Ah, grabe po.
0: Naglalain paya ang mga maalam kay naisturbo sa mga pasaway sang hindi alam. Kay dunno sano pa nila solusyonan? Gaka-stress ang mga kabataan nga alam kag ginpares to sila sa mga mangloy nga tamaran kag salawayon. Di din ang learning da.
1: Grabe po.
0: Himuon niya siya manugtudlo ang mga estudyante nga maalam.
1: Ah, grabe po.
0: Nagalibogid lang ulo ko doon. Hindi ko gidya maisip kung anong tsakto di.
1: Ah, grabe po.
0: Why ko may nakita ang advantage laban sa disadvantage na nakita ko di.
1: Ah, grabe po.
0: Di kaluluoy lang sa mga estudyante nga nag-amon eh.
1: Ah, grabe po.
0: Kung natuunan katito ya sa heterogeneous nga sectioning, balda.
1: Ah,
0: good luck sa pagtuon. Gailibion gani kada gabi magpuli sa balay ang estudyante.
1: Ah, grabe.
0: May kalalain siya kay iway sa may matunan kay nga mga classmate puro pasaway.

0: Dati, basically ka-relate lagi ko aning topic. Di ba lamang? Tsakto, no?
1: Ah, grabe po.
0: Tan! Eskwila, taliwatan, classmate, tatan ah.
1: Ah, grabe po.
0: Classmate na ka mo ni Joseph, tan.
1: Ah, grabe po.
0: Eskwila, taliwat. Kuhaan kong pinakauna nga balita, mga kagawad nga nagtinapong ulay, ho. Birto, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert? Berto? Napatay si Berto? Ah, napatay ang cellphone. Ang cellphone gali. Ano na sa Bert?
3: Si Virgin Paul? May umutin
0: sa Bert? Basi may simpo mga may skwila ta Bert? Classmate ta si Ethan kag si Joseph?
3: Oo
0: eh. Skwila ta? Ha, may simpo? Sige. Now, ano ning nagtala pungulay sa season hall man?
3: Bukol gidiri ang naaguman ni ni former kagawad kaki-5 matapos nga sinumbag ni kagawad mismo in convent kagawad sa may barangay Bakong siyudad sang Bago City kahapon sa sulod mismo sang session hall. No, kaki-5 Jinpol na tabo diri nag-meeting ining si Rami Scotti Senior amo ni ang former kagawad ipatawag ni siya sa barangay kag sa City Health kay natuhoy ini sa reklamo niya sa langaw dira sa area nila sa may Purok Pagidait no, sa may barangay Bakong. Now ang ining si kagawad Marino Piruelo amo ni siya ang Committee on Health nga dito supposed to be ara dira siya mag facilitate man nagsinapol nila sobra 40 times lang.
0: Anong ambal mo? Nag-shuffle sila? Nag-shuffle?
3: Nag-shuffle sila.
0: Shuffle o sapol?
3: Sapol.
0: Ah, nagsinapol. Abi ko nag-shuffle sila nga daw manok.
1: Ah, grabe po.
0: Nagsinapol. Nag-inistoryahan na sa session hall. Okay. Bila kabilog ni kagawad ang involved sa inaway? Duwa?
3: Dua lang ni sila yan ni kagawad, kag former kagawad. So, nag-meeting ni sila kapon sa may session hall, sa may barangay hall. Para matap na bala, anong sunod?
0: Ang langaw kay kasabad, yun ba ng langaw?
3: Nag-uli nang isa langaw mong. Karon, malagtapos na ni ang session, nagsulod ni ining si kagawad, Marino Piruelo. Kibot magaling si former kagawad nga, why ni siya nag-attend meeting, ara lang siya kanong sagwa. So, binulat-ulat, ikunong ni kagawad, nga matapos. Karon pagsulod ni kagawad dito sa session hall pinangkaya ni si former kagawad nga amo ning complainant sang langaw. Ambalyat ano kuno nga amo ni ang problema gali kuno kay ginaistoryahan ni former kagawad si kagawad nga ginakwaya kuno ng kwarta sang pundo sang para sa langaw.
0: Dali lang klarohon ko papanga para nga masapos. Dua ang involved. Ang isa kagawad nga incumbent, okay? Siya ni ang in charge sa committee on health.
3: Committee on health.
0: On health. O sige. So iya ni kulo, iya ni komitiba ang mga langaw nga isyo, no? Now, ang isa former kagawad nagareklamo ni about sa langaw. So nagdisturyahan na sila. Ining si former kagawad nag-aligar nga ining si kagawad nga Committee on Health ginamanimanihan niya ang poultry, tag-iyasang poultry, para nga, amo na ang rason kung nga daw hindi masulbar ang langaw, kay daw ginapit agan ni kagawad na ginasuportahan niya, ginakwartahan niya. Daw amo nang aligasyon, Berto. Ti siyempre ginkaakig ini ni kagawad.
3: Ginkaakig ini oh. Ni kagawad. Karon, ang ba ni kagawad sa aton, masurya laman kung tani. Kay ginimbitar to siya kadi, arat sa siya hold damo tao, ginasurya yan ni, ginprangkaya ni si former. Hambal ya, espirita ka surya na dito sa may, ano, sa opisina ni kapitan. Hambal, nagsinggit ni kuno si former kagawad nga direk nga dito, paya kumpiri man nga direk, iti ari man di mga pumuluyo, tao man ari di. Aha, ang sunod diri kay former sinumbag sa kanu dayon gilayon ni no ni kagawad igo ni iyang
0: ay kwan gali na, si kagawad gali pintas di ba si sumbagon niya ka bird kay nagreport ka di
3: ana na
0: ba si sumbagon niya ka gin report mo di siya
3: Wala, actually, nakipag-angot kita. Ang allegation nila din nga doon.

0: ani.
1: Oo.
0: Lain. Hambal ni kagawad, si former kagawad kuno una na nung bag. Hambal
1: ah, why? Pang! Kagawad, pang! Si pang! Kagawad. Hindi ka na matingala. Sina may kawatan ga ako ka na nga. What sa how? Wala man?
0: May no, ganyan.
1: Nga muna! In like manner, hindi mo na mag-ako nga siya na una nung bag. Why niya may ma-ako, Bert? Mm-hmm. Te? Di na igo si former kagawad.
0: Igo yan eh sa dahi. No?
1: Anong dahi man?
0: Sa agtang na agtang ng dahi na gimarata mo. Sorry, git. Oh. Karay, abi ko. Agtang.
1: Naigo sa dahi. Tapos?
0: Kadawa ko din ni Jen sa tita. Oh. Agtang, kakipay ba din Paul? Naigo sa agtang. Kad naigo oh, ma- ang hini mo. Pagsumbad ni kagawad sa agtang, bukol o ulo ni former. Ang ginimo ni former
1: gindumog, kagawad, gindumog, si kagawad. Gindumog yung si kagawad, kagin gunitan sa buhok, ba mo na?
0: Hindi, kagat.
1: Ay, kagat! Dumog, kagat, tampa, ang iyaya. Ang sa piyak ya, inumol, sipa, siko. Muay Thai sa piyak. Muay Thai ya, sa piyak ya. Karos, si karos, ganit, tampa. Ang piyak ya. Jab, straight, hook, elbow, knee. Oo. Do kakaratidor ya. Ang sa piyak ya. Do mga ano, kung fu style ni Rovic. Kagat, kagat, karos, tampa, ganit, buyot. Do muna. Te, simpe iawan to ang kag ang kung fu style ni Rovic i kumpara sa karate. Karate versus anong isa gani? Kung fu ni Wonder kung Woman. Fu. Oo.
0: Kung fu.
1: Oo. Te?
0: So, amuning metabo, mapasaka ginikaso si former kagawad, no? Kaya ang bali,
1: ah, kung ako yung ya sa, kawit, sa kapitan, duwa sila pasakaan ko kaso. Kaya ginabastos nyo ang kwan, ang season hall. Mm-hmm. Te?
0: Ang former kagawad, 30 anyos ko sa kagawad, why pa kuya kanti, gintapungol ko na ang mungol sa may surod barangay.
1: Te, amo man na si Kwan, mambal man na ang kagawad. Ya, 30 anyos naman ko di sa nga kagawad, bago lang kuya na karusan, karusan na tampaan, na ganitan.
0: Nakagtan.
1: Nakagtan, nakagtan.
0: Ni kagawad mo. Nakalabot ni kay Mayor Mayen Abiliana.
1: Pinangakigan sila.
0: Patawag ni sila, no?
1: Pinangakigan ka pang kusion sa hita. Pinasaway ka mga doon mga bata.
0: Pero ti, again, nangila.
1: Gimpang lusi sila ni Mayor, gimpang lusi. Kito mga bata, kamuga pasaway. Kamuga tigulang na sila nga duwa, bro.
0: Ipatawag ni LGU. Ang natuhoy kinidiri kay si ang ilang rason kwata butay kagibang simple magstarta lang sa aton kini nga video pero ti nakabutang diri nga hindi git mayo ya ila no may isa gid butikon may isa gid nga mayo nga kinakambal gid pero ti ka unta ko may CCTV may ara gid na supposed to be dapat no ang ang wall paon sa ano ginatimuan sa man nga kwa ining kiring pagpinapungulay sa mga opisyal sa tulod ng barangay hall at tantang negosasyon.
1: Kagat, no? Kagat? Di ba ka pangagat ka man, Bert? Giga pangagat ka o ginakagat-kagat mo lang? Ginakagat-kagat lang, guru, ha? Uy, kaya ka pangagat, gidya. Ginakagat-kagat mo lang.
0: Kapangagat ko, pero hindi sa session hall.
1: Sa session room, session room.
0: Sa ano, sa room na wala bintana.
1: Na, session room. Okay, basta hindi sa patrol ha.
2: Ah, grabe po.
0: Sa patrol ko si Martin.
1: Ha?
0: Sa patrol ko si Martin.
1: Di mo sure, di mo sure.
0: Pero kung boring, gid man ah.
1: Sige. May pangagat ko si mo, si Ethan. Gusto mo kagton? Duway ka man galing kag Tony Pang. Duway ka man di kalagton.
2: Ah, grabe po.
0: Mausap ko rin pwede pa, pero kung katon, talaga lang.
1: Sige ah, bahala na da, pailan sila kaso ah, no? Patawag sila mayor kapag akigan ah.
0: Sige ah, pala sila, pastar naman ah. Balita sa dulong sa Kaluan, sang D3Bio, MyTC, kag DTX, Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ako si Robert Kakit para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Mga kagawad bro, gailinaway kung kaysa bala do matingala ka man tuod no, nga hindi masulbar ang problema sa langaw, nga agariklamo ang pumuluyo, nga hindi maaksyonan sang barangay. Oh muna diba si Chuck base husto ang aligasyon ni former kagawad nga basi ginamani-mani nyo na da. Base lang niya ha, base ha, base nga husto ang aligasyon ni former kagawad. Kaya nga hindi masolusyonan sang barangay. Kaya ti mga muni dapat barangay na nang maakto mo. Pollution na niya. Oo, spalibot. Pinsarab lang, ga-income da yang poultry. Pero ang ga-pinitin siya yang pumuluyo, spalibot. O ti nga hindi masolusyonan. Kaya nga reklamo man, nga why the why action. Diba? O ba si husto man si former kagawad? Galing kiti natapong ulan, gidya na bigwasan, gidya eh. Di siyempre kung nabigwasan, balos man eh, karos, ganit.
2: Grabe po
1: importante balos ah. Alang-alang ko sa oras, balik lang 11 Mbps. Oras alas 11:55.
3: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
1: Ang breast lumps amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini. Dr. Ramil,
6: di ka dapat kulbaan sir GP ah kung matubuan ka breast lump. Especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na sir GP nga in recent years grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
1: Gusto sunod sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag 75 year old. Tiyamakon mo kung ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
6: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ininga problema, breast cancer. Husto. Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amon ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
1: Oo. Hindi tanan Dok Ramil nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
6: Correct.
1: Pero
6: may mga benign man ah.
1: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una, may ara kita nga tawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So, okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass, nga usually nagatubo man sa mga hubin
7: nga mga babayi.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhas.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: Ang DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
6: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang
1: palaba
6: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag may TC, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dugan. Kay bisan pa hindi cancerous sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
1: Syempre.
6: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka, nagdugang pa no nang problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dugan bangod sa nagatubo nga bukol.
1: Ang bag-o bata nga babae, Dr. Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod kag ini usually ang harmless kag madula lang man.
6: Madula malanas la. Amo man sir GP ang intraductal papilloma. Isa ka benign tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
1: Daw kalunggo?
6: Oo. Ang lipoma ang mahinay nga nagadako. Apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibleng gid nga ikamatay. Amo na nga ang matabo sina, pwede nga mametastasize na Sir GP. Gani Sir GP, ang pinaka-importante tanan, adlaw-adlaw gid inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study nga mga babae nga puno sang antioxidant, malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot ang ginahimo mo bala nga ginakao mo
1: wala aga pa cancer.
6: Muna ta mga mantikaon, mga fast food paborito niyo na. Mga tabis guy no nya tapos way kag inom DTX 500 kumbaga sa no ka nga mag decided na may bukol ka na,
1: may bukol na,
6: may cancer na, amo na pag inom mo DTX kag may TC.
8: My family history ba na kamo usong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas bala ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado,
9: epektibo,
8: aramis mo.
9: DTX 500.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
11: So housewife, pagulang pass, panay gadgets lang talaga itong anak ko. Hanggang nito huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, winainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
12: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
13: Ora sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
15: K5 News Philippines,
14: sumasayo ang MyTC Network News.
15: MyTC Network News,
14: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
13: Sa uli ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras na anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. At punerarya na may kargang pataya, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezoaclan.
14: YDC Network News.
15: YDC Network News.
13: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavam sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, 34 na sako ng uling nakumpiska sa 24 na oras ng anti-illegal logging operation ng kapulisan sa Antique. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
16: Nasa 34 na sako ng uling at 358 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 30,560 pesos ang nakumpiskar sa 24 oras ng anti-illegal logging operation ng Antique Police Provincial Judicial Office noong Oktobre 4, 2026 sa probinsya ng Antique. Batay sa ulat ng Police Regional Office 6, 16 na individual ang nahuli sa 22 operasyon. Sinundan ito ng Aklan PBO na may 6 na individual na nahuli sa 19 na operasyon kung saan nakumpiska ang mga kontrabandong nagkakahalaga ng 63,593 pesos. Sa buong rehiyon sa East, umabot sa 22 individual ang nahuli sa 75 operasyon kung saan nakumpiskar ang 48 sako ng uling at 1,818 board feet ng kahoy na nagkakahalaga ng 148,487 pesos. Patuloy naman ang panawagan ng kapulisan na agad i-report sa Unified 911 o sa pinakamalapit na istasyon ng kapulisan kung may impormasyon hinggil sa illegal logging. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantibes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: Samantala, ilang rice farmers sa lalawigan ng Iloilo nagsasagawa na ng scheduling sa patubig sa gitna ng Super El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
7: Nagsasagawa sa ngayon ng scheduling sa patubig mula sa irigasyon ng National Irrigation Administration o NIA ang mga magsasaka sa Barangay Dawis, Pototan, Iloilo para sa patas na distribution ng tubig kasunod ng banta ng Super El Nino. Ayon pa kay Gilbert Jordan, 20 taon na sa pagsasaka, kanila nang napansin ang pagbaba ng level ng tubig sa irrigation canal. Ang iba sa kanila ang may alternatibong water source katulad ng tasok, balon, sapa. Nakarating na rin sa kanila ang assistance ng Department of Agriculture o DA katulad ng seeds at pataba. Posibleng magtanim rin sila ng ibang crops katulad ng pakwan, munggo at iba pa. Dagdag pa niya, bilang isang magsasaka, may mga pagkakataong lugi at may mga panahon naman na balik kapital namang sa kanilang pagsasaka. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: At punerarya na may kargang patay, sinalpok ng DENR government vehicle sa Lezo, Aklan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gloria Velias Manyo.
17: Sinalpok ng isang government vehicle ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula Metro Manila ang isang punerarya na may kargang patay sa Diversion Road ng Lezo, Aklan nitong hapon ng Miyerkules. Nabatid na galing sa Malinaw at patungo naman siya ang funeral services van ng salpukin ito ng DNR vehicle na galing Tigayon at patungong Makatuaklan. Ilang beses naggumulong ang punerarya bago tuluyang tumagilid. Sugatan naman ang driver nito at dalawa niyang kasama at agad na isinugod ng MDRRMO Lezo sa ospital. Wasak rin ang harapang bahagi ng DNR vehicle ngunit walang nasugatan sa tatlong sakay nito. Samantala, nagpapatuloy pa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Baño. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-amay na raro ng sasakyan na minamaneho ng nakaidlip na driver, isa patay sa Negros Occidental. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Patay ang 4 na taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang 26 anyos na ama matapos masagasaan ng isang Kia Sonet na sasakyan sa lungsod ng Kabankalan sa probinsya ng Negros Occidental alas 8:20 ng umaga noong araw ng Miyerkules, Oktobre 7. Nangyari ang insidente habang naglilinis ng tricycle ang ama na si alias Lito sa isang car wash facility sa gilid ng kalsada sa Purok Taytay sa Barangay Uringaw kasama ang kanyang anak na si Neil na ayon sa mga saksi nagtamo ng matinding sugat sa ulo. Inamin naman ng driver na si Marvin Rad Tumundong, residente ng Pasig City sa Metro Manila, na nakaidlip siya habang minamaneho ang crossover na sasakyan. Patungo na sana sa Bacolod City sa Negros Occidental si Tumundong na bumiyahi pa mula sa Dumaguete City na bahagi naman ng probinsya ng Negros Oriental. Kasama ni Tumundong ang kanyang pamilya noong maganap ang insidente. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na pauwi na sa Luzon ang pamilya Tumundong noong maganap ang trahedya. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
13: Samantala, banta ng ASF sa Agutaya, sinalubong ng house-to-house disinfection ng Provincial Task Force. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
19: Nagsagawa ng house-to-house disinfection ang Palawan Provincial African Swine Fever Task Force sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan upang labanan ang lumalalang banta ng ASF virus sa lalawigan. Ang hakbang na ito ay pinangunahan ng Provincial Veterinary Office katuwang ang lokal na pamahalaan ng Agutaya at pamunuan ng barangay kung saan partikular na tinarget ang mga kabahayang namatayan ng mga alagang baboy upang tuluyang maalis ang kontaminasyon at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng nakakahawang sakit. Bilang bahagi ng mas maigpit na biosecurity measures, isa sa ilalim din sa mandatory disinfection ang lahat ng port of entry at exit points ng Barangay Concepcion upang matiyak na hindi makakatawid ang virus sa mga kalapit na isla at sa iba pang bahagi ng Palawan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng mga otoridad sa komunidad para sa agarang pagpapatupad ng mga preventive protocol at proteksyon ng lokal na industriya ng pagbababuyan. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: At controversial Vice Mayor Harold Respicio sasampa ng plunder ang ilang opisyal ng Reyna Mercedes Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
20: Nagbabala si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio na magsasampa siya ng kasong plunder laban sa mga lokal na opisyal na umano'y sangkot sa irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa Tobago excise tax sa kanilang bayan. Sa isang eksklusibong panayam ng K5 News FM, inihayag ni Respicio na umabot sa 86 milyong piso ang nakalaang pondo o appropriation noong nakaraang taon. Ayon sa kanya, may mga dokumentong pinalsipika umano upang maipatupad ang mga nasabing proyekto. Tinukoy ng PC-alkalde na kabilang umano sa mga lumagda sa mga questionableng dokumento ang alkalde, ilang punong barangay at mga miyembro ng sangguniang bayan. Dagdag pa niya, nakahanda ring pumirma ang mga lokal na magsasaka ng tabako bilang suporta sa kanyang legal na hakbang. Iginigit ni Respicio ang malalim na investigasyon sa paggamit ng pondo kabilang na ang pagsusuri sa mga bank account upang matuntun kung saan tinala at napunta ang pera ng bayan.
21: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez sa gulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
13: At balita mula Leyte, bulag na empleyado ng provincial government na pumasa sa katatapos na civil service examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
22: Hindi kailanman naging hadlang ang kapansanan para sa isang lalaki mula sa bayan ng La Paz, Leyte upang patunayang kaya niyang abutin ang kanyang mga pangarap. Nakatanggap ng maraming papuri at paghanga sa social media si Jana Michael Charity Leona. Isang empleyado ng gobyerno at tubong La Paz noon ay opisyal nang nakapasa sa katatapos pa lamang na civil service examination. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, hindi ito naging dahilan para sumuko si Charity. Nagpursigi siyang magtrabaho ng patas at puspusang nag-aral upang maipasa ang nasabing eksaminasyon at ayon naman sa kanya na ang lahat ng ito ay para sa magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Himpilang Kampiyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
13: Samantala, lalaki na may 5 kaso ng panghahala ay arestado sa Cagayan de Oro. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
23: Arestado ang top 1 regional most wanted person dahil sa 5 kaso ng rape. Inaresto ang 53-anyos na suspect na si alias Marlo, residente ng Cagayan de Oro, sa bisa ng warrant of arrest para sa 3 counts ng rape at 2 counts ng rape by sexual assault sa ilalim ng Article 266-A, Section 2 ng Revised Penal Code. Ang 3 kaso ay walang inirekomendang bail bond, habang 200,000 pesos ang itinakdang piyansa sa 2 kaso. Kinasa ng UPOL MPS Tracker Team, PIU, MORPPO at 2nd PMFC ang joint operation laban kay Marlo sa UPOL Misamis Oriental. Batay sa investigasyon, inabuso ng suspect ang 17 anyos na biktima taong 2024. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng UPOL MPS ang suspect. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: At 106 grams ang hinihinalang shabu na samsam sa bayba sa bayan ng Cebulana. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
0: Mahigit 106 na gramo ng hinihinalang shabu na nakakalaga ng 720,800 pesos ang nasamsam mula sa isang 33 anyos na lalaki sa bayba's operation sa Cebulana, Negros Oriental. Lampas alauna ng maling araw noong Miyerkules, tinukoy na pulis ang suspect bilang si Luis na kilala sa alias na Opaw, isang may asawang residente ng barangay Baga kay Dumaguete City. Bukod sa hinihinalang shabu, nasamsam din na maoperatiba ang isang cellphone, isang brown na belt bag, isang motorsiklong Honda XRM at ang Mark 1 na ginamit sa bayba's operation. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: Mga K5, para naman sa detalye ng ating balitang abroad, 3 ang nasawi habang 36 ang sugatan matapos ang pag-atake sa 2 paliparan sa Saudi Arabia kasabay ng paglala ng labanan sa Yemen. Ayon sa Saudi Civil Aviation Authorities, isang tao ang namatay at 8 ang sugatan sa pag-atake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. 2 naman ang nasawi at 28 ang sugatan sa pag-atake sa mga pasilidad ng Aba Airport. Inako naman ng grupong Houthi ang pananagutan sa ilang pag-atake kabilang paggamit ng mga drone laban sa paliparan sa Riyadh. Patuloy namang tumitindi ang labanan sa Yemen na nagresulta na rin sa paglikas na mahigit 200,000 na katao ayon mismo sa International Organization for Migration.
2: YTC Network News.
15: YTC Network News.
13: At mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Tacloban at K5 News FM Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps, mula rito sa K5 News Center Philippines. Pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
2: 101.5 K5 News FM.
15: News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: 11 Mbps, balita kag public service.

0: 21 minutos makaligat sa tak ng alas 12 sa ngunto. Balik na ta sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyong anchorman. I hope ninom nyo naman ang inyong D3 Bio. Klinika D3 Bio, aton pangontra sa mga kagaw, gasulod sa lawas ta. Proteksyonan ang lawas, mag-klinika D3 Bio. Kalagsa, kalangyay na blatian kung D3 Bio ka. Hilanat, ubo, sipon, katarot, rangkaso. Gawala, gadulot sa imo. Mag-klinika D3 Bio. Mayong aga, kuya, amayong ugto, kuya Je Lugo. God bless sa imo, permi sir. Namikari ka nagli sa Pro in IR, no? Ricky Bo sa Putalo. Boss Joe Bings Delphine. Kuya Je Lugo. Ricky Bo sa Putalo. Kabud live sa apelyido mo, sir man. Dad's Boy Mendoza, Leonardo Sevilla. Rikta na tabalbalan na yung Himalon ta na ang schedule sang pagsira sa mga dalanon sa syudad sang Bacolod with Wilson. Naka-standby na sa linya. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM. This K5 News FM. Live report.
0: Son?
2: K5JT, wala kita probahan no, sa nga konseho sa nga Bacolod na propose no, schedule.
0: Hinay mo nga audio, son? Ara na.
2: Sige. Kaya mga sa nambal ko na no, wala kita probahan sa nga konseho sa Bacolod at nga i-propose nga schedule sa closure sa Lacson Street sa nga Gugma Foundation. Iniangot no, sa nga pagkasaulugod pala nga Mass Grand Festival 2026. Kaya ining Lacson Street amo ining isa sa tatlo kapag festival site sa masabi sa celebration. So proposal sa nga Gugma Foundation ng KFGT October 12 dapat sirado na KFGT no, at 7 p.m. ang Lacson Street. This is a partial road closure ng KFGT para magkatagigwa sa mga nagpamamamutang sa kiosko balakag stage activations sa mga brand sa may Lacson Street KFGT. O galing na nakita no, sa konseyo na dito tama inika perwisyo kaayo especially sa mga businessman na ara na dayang daan KFGT sa mga residente nga
0: ara. Amogid ka, hindi mablatanan bala gusto maglagaw ang tinutuyo maragaw da kalabanan, di ba taga-Bacolod?
2: Yes.
0: So ang sila ang ma-enjoy, ang mga taga-Bacolod ma-perwisyo.
2: Yes, KFGP. At tayo siya na KFGP, no, ang traffic din na-consider man. So instead of October 14, in Isol, instead of October 12, in Isol, initial KFGP sa October 14.
0: Timayo, may duwa kadlaw nga wala na traffic.
2: Yes, yeah, so. Oh. So 9 p.m. masugod KFGP ang partial road closure. So ang full road closure naman niya sa Lacson Street, so hindi kininimalabyan, matapo naman niya on October 17 and October 18. So pagpangaman lang ini KFGP no sa ato, sila nga tagpalaman di agot maging ready sila kung anong din sila pwede mag-agin na KFGP sa amon yung mga adlaw, pwede expected na nasirado no, ang Lacson Street sa 14 no hasta na ina sa 18 KFGP. May mga partial road closure lang, so road closure din nga sirado kita na 17 and 18 KFGP. So amon mo lang na consideration no sa ato sa konsert.
0: So pila kadlaw liwat ang close da?
2: October 14 kita dito kaga 17 tutok sa 18 pero ang full road closure kita hindi malapyan kaya 17-18 so 14 to 16 kita GP partial road closure lang siya so malapyan ng Lacson. So meron kita na kamay na pahaya doon ni Councilor Tati Saison ang magsiniya kita GP sa closure no sa Lacson.
0: Sige.
3: First of all, Lacson is a major street sa siyudad sa Bacolod. Hinahulam talang na during maskara because of the Lacson Strip which daw na andan na nga may activity itinadara sa Lacson. Hindi ikuya, personally, I won't agree nga sa October 12 pa lang manira na niya ang Lacson or mabutang na sila sa ilang mga gamit dira. Which the activity actually is a 16 ba sang gabi? If I'm correct me if I'm wrong, 16 sang gabi, 17, 18. So 12 pa lang masira ka na. So dakuin na niya nga inconvenience da sa mga negosyante nga arada. First, second, damo pa da residential houses nga dira, da inistar. Third, damo man sang nag-aalagi dira, no? nga area. So once nga i-close ta na sa October 12 pa lang, although it's not a full closure, pero that will impede the flow sa traffic. Okay, that is a major thoroughfare. So amuto nga hindi kami, actually hindi pagigamit kuya tani pag-agree sa 14, no? Kasi the majority daw nag-ambal na sa 14 na lang, no? Pero partial lang na, eh? It's not full closure. So ang ako niya tani gusto matapo 16 sang hapon sa ugto. No, sa ugto. Bali Friday sang ugto masira na sila kag mga setup. Kat sa mga stage that will be used on the 17th and 18th. Hindi ba? So ready naman ako ni ilang mga stage gina prefab mga lang nila kag pompong mga mga gina. Panda.
0: Sige. Importante, son.
4: Grabe po.
0: Importante nami ang nanging desisyon sa konsehyo. Agri ko. Sa 16 pamanggali ang ilang nga mga ano ni nga mga open sang event nila. It's more on convenience niya sa ila. Parang hindi sila magdali-dali, hindi sila maiyawan set up timprano pa ma-set up na sila. Puti, that would be inconvenient naman ng bal ni councilor sa mga nag-i-start na kagtandaan, tsakto na. May mga balay pa na da. May mga duta pa kada si Itan. May mga property pa na si Itan nga residential area.
4: Ah, grabe po.
0: Hindi sa mga kagida. Ah, may mga negosyo pa ng mga kastanyo bala.
4: Ah, grabe po.
2: Oh. Siguro kaya sa CT, madulong na doon sa paligpagitan sa Papalusig Government Center na ginagawa sa inyo sa Kaluan sa Mind City where to keep 700 yung nilang mag-paper goods sa Tiliana para sa kampiyon niya balita sa Bisiputiko kakalingawang sa Negros K5G sa Tiliana.
0: Salamat son sa mga report gidulong sa klinika DTX Coffee Mix ang aming kape inumon especially sining hapon. Kanto kita kay Red about sa gin salvage tubla nga patay ang lalaki sa Victorias. Kibalonta kay nagapadayon ang backtracking sang Victorias PNP sa mga CCTV guro pagid ni. Red Salgado, IK5 News mo.
1: K5 News FM, Police Report.
0: Red?
5: Yes, Captain JP, may hapon na subungat nagpadayon na rin backtracking operation sa katun sinigang polis sa Andraya sa may Victorias. Ini siya agot sa pagpatay sa isa kalalaking residente sa Purok, Molina o Barangay 1, Sudad Yasa, Makulon, nga si Joe Mara Santillan alias Bonbon, K5 JP. Rick, may kabudlayan sunod sa kapulisa natun, kumandira Captain JP, sinipadulungan natun na ng lugar. Kaboy, kaya sa tungaan sa katubuhan, Captain JP, kag-antis kadara makalamboti, wala pa sa mga pamalay, kinabulubanta, yara sa mga 300 metros, iring puloyan sa mga tao, gikan dira sa bangkay, ngayon ng butangan, kagiling bangkay ni alias Bonbon, kaki-5JP. So, diri, pinamangkot man naton ang investigator actually sa kaso, nga si Police Master Sergeant Saldi Dungeno sunod si Yaki Fan JP wala pa sila sa ginatanaw actually ni Tibo eh kag wala man sa person of interest kaya buto tani Yaki Fan JP ng cellphone malangayara sa biktima po na recover ini sa crime scene na kung ginaposibilidad gati ang last contact sa biktima nga pwede gitya ma-interview galing iti wala Yaki Fan JP wala ba nakapinining nga biktima sa informasyon sa iya sininga utod na sa Purok Molinao kung sino ang iya sininga pagkakatuan ng tao sa may silay at this ini nagbaya sa ila sininga puloyan kaya kay 5JP. So, yaring bayad sa payag ni Police Master Sergeant Zaldi Duheno Jr. agaton sininga Chief Investigator sa Victorias PNP. Yari.
6: Sa pagpangusisa sa Victorias City Police Station, wala sila nakabati. Wala sila may nabatian ng lupok.
7: May possibility, sir, o posibleng ginahaliid lang dira yung wigit yung bangkay, sir.
6: Amo pa nang ginatutukan namon nga kwan nga angulo nga kung ano ni status ang insidente nga ni sir.
7: Napamangkot ni sir ang mga tao, sir, kung posibleng galagaw-lagaw ng biktima, familiar sila, sila sa bangkay, wala man.
6: Hindi, sir, kaya ito sa aton nga kwan, na-identify naman isa sang pamilya. Sir, mo taga Bacolod, gini sa sir, taga Purok, Bulinaw, Barangay 1, Bacolod City.
7: Okay, so it is a claim na niya sa inyong bangkay?
6: Yes, sir. Gin-claim na sa Haroda Funeral Homes.
7: Okay. So may possibility, sir, ka first time na nga nakalabot ang yasin yung alawas kag wala hindi siya sang kilala sa palibot. Posible?
6: Posible, sir.
7: Okay. So di na karoon, sir, ang atong sinig na tanaw ng motibo sa investigation, sir. Mayarap na kita.
6: Wala pa, sir, na to be determined pagyapon, sir. Ang motive ta.
5: Okay, so may atong kita, JP, abahin sa payag ni Professor Sergeant Duhino. So dire kita ng JP ay dugang po na lang itong imposing ina sa DC na ito kasi may ari dire anong or walo ka mga persona na nagsunod dire sa Puloyan balas pagpagasa barangay Estuparia ato dire kita ng JP ya no kwanto aton sinigatapo isa kapulisan ila siniga operasyon o galing kati do ginaligar nagpalagyo puno ila siniga target kita ng JP ya. So amo na ato siniga balita ginulong madri sa aton or ginatagmad sa aton pinakamukha na sila Pedrick niya sa Barangay Estuparia kakita yung JT.
0: Sige.
5: Sa Barangay Sige Pato Sinika Balita, dulong sa ato sa Power 3 o gaton Sinika DTX 500 Mighty Sika Klinika D3 by UNBCO pag gaton man Sinika DTX Mitty Soap sa Naiko na napalit may aras ang alakap muna ipong gagakni magamit ng DTX Mitty Soap dasig ng resulta maging kutis artista ka pa ang DTX Coffee Mix nakakapikanan nakadetox ka pa kapon si Patron K5 Vincent Coral de ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon kabalita servisyo publiko pagkaligawan sa Ragros K5 Peace FM.
0: Salamat gid Red si mo balita dulong sang DTX Premium Coffee. Gusto niya mas isog-isog, mas lapuyot, mas puwerte ang igo, mag DTX Premium Coffee. May gano derma mushroom nami ni sa general well-being kay ginatawag ini nga herb of immortality kay halos tanan dalayo niya. Pangontra diabetes DTX Premium Coffee. Amo ni sini nga gibisan gina diabetes kapoy di kay kapangapi. Ang iya sini nga sweetener stevia. Hindi ay makapataas sugar mo. Naka-standby na si Michelle. Istoryahan ta ang mga nagkalamatay sa balatian nga dengue diri sa NIR. Gabinti City na kuno kabilog. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle.
8: K5 JP nagpagwa no sang latest nga data nga ato niya nga DOH NIR ini may angot sa kaso sang dengue sa bilog ng Negros Island region. Ang BNT 7 kay K5 JP nga napatay amo ni siya ang recorded from 27th of kwani last month tugtog September 19 kay K5 JP. Ang kabilugan naman niya nga record kung natin basihan sa bilog nga tuig from January 1 sa K5JP up until September 19, yara sa 33%. Pero kung i-compare mo ni last year sa same na bulan, nagnubo sa K5JP sang 33% ang kaso sang dengue diri sa bilog nga
0: Negros. Oo, kaso sang dengue, kaso sang dengue nagnubo kumpara sa nagligad nga tuig. Pero pamangkot ya, din ang mas taas number of deaths or mortality nagligad tuig o subong?
8: Mataas ka K5JP subong.
0: Naamo na yung akon pang why ko yan? Hindi ko pakialam kung ano kadamo yung nagkalapiktuhan. Kaya importante di ang nagkalamatay. Oo, butang ta, butang ta mas mas damo sang una. Butang ta, binagnubo, binapiktado. Puti, ang mortality taas o? Ang fatality taas? So mas diri ko yung maburi sa nagkalamatay eh. Hama, kung mo, pila kabilog? Pila kabilog na kalamatay, Shell?
8: 27.
0: Tiyama, kung mo na, benchiti kabilog, individual na kalamatay. Kagalabanan ni bata?
8: 10 below.
0: Ang mga 10 below, kaya mo ni sila ang mga sige lagaw-lagaw sa kundiin ng mga kasiutan ng may mga lamok?
8: Correct. Kag tikon makaisa, nagahinampang ini sa
0: Nan.
8: Do ka mga damo.
0: Tiyang gampang, gali, delikado, mang.
8: Ang ano, sir?
0: Ang gampang, gali, delikado. Hala mo, Martin. Martin, tama na nang ampang. Martin, tama na nang ampang-ampang, anay.
8: Ano ang pangampang?
0: Ang butang, mahilig na si Martin, blang magampang-ampang. Rods, Kuya Rods Palma. Delikado, galib lang ampang-ampang. Dapat sila seryoso na. Si delikado, ampang mo, ampang-ampang, oh, makuan ka. Makuan ka dugo. Nga panuyo pa na sa dugo ba lamang?
8: O sige, tama mo kampang nga tindog ka madaranan ka na mo.
0: Kapano? May kapano slok bala?
8: Isa pa na.
0: Na. Oo, tayo delikado. So ang prone kali ni mga naghahampang.
8: Kung hindi mabuhin, madamo, naka-KFGP.
0: Oo, oo. Ti, pila, benchi. Ay, kaluoy man, no? Ti, no, mayo, bimang bilang isa ka iloy, ginaano mo yung balay mo yung ngayon, pasiguro nga hindi makagtan niya.
8: Well, ang sadiri sa amon yung KFGP, constant, hindi nga pagpaninlo, sing mo ugtaran eh. Hindi lang yan.
0: So, meaning to say, ang mga ginadinggi, ang mga gadinamak? Damo na?
8: Hindi
0: ba? Hindi Abi ko na yung komunidad nga gadinamak nga way ka paninlo mo na ginadinggi. Hindi mangali.
8: Ang bilog actually nga purok ka di kay hindi malingay sa balay nyo naga sa yung imo.
0: Oo, amina no mo na ka paninlo man. Kun antong panbulay balay mo tayo ay ka paninlo. Ang lamok kay way mo na gambal nga linga diri lang ta kay taga diri tayo ah. Yang resident, resident titi sa sini nga balay bawal tumagadto sa piyak. Wala ka mo yung batasan, diri lang tayo. Hindi mo niya gamon ng lamok, mang.
8: Correct, KFGP.
0: Oo, so, bisa na, no, muna kapaninlo, kung nang tupad, balay mo to ya damak-damak, ang mga lamok ito, malusob sa inyo. Kapiyan pa kung mga niwang to, ito sila kagula, pulo sila dugo. Yato ka-upload. Yato ka-upload man isang, yato ka-upload man isang dugo sa tigulbam, di man? Sa ilo to, sabi kami, kabataan to yan, oh.
8: Daw wala man inabitsinan.
0: Yado daw kapila ni Kagi kagat yado kahunit tasang duwa kabingaw akon unto ang akon nga probosis duwa kabingaw kay kahunit na niya kagton senior citizen
8: pagkagat daw yaman ng bagang
0: oo oh, oh. Pagkagat yado daw guma ang panit niya. Yan dito ito sa ubin-ubin, no? Oo, de, bla? Nanti ang mga lamok na may iskirda namang malapaw tiyo sa piyak.
8: Ito sa piyak nga, ano, nga balay.
0: Oo, yan dito ta. Yan dito ta, mga lugayawan. Kay nga, amang, kung dira sa laya sa damak-damak, damo na sila lamok. Pinsara ba na? Kung ang bilog na komunidad, kapaninlo. Tapos ikaw yung way kapaninlo, tiga punsok na tanan. Tikon sobra na kamo daya 500 ka bilog nya didto ta sa wala ko kita lang to ah. Ya matrabel, matrabel tabla pang sa piyak na okay kita lang to ya. Buot yo mayo lamo. Kita lang tong ara aton gito tanan aton. Gapati ka man amang ang manok ang lamok ga communicate.
8: Awo ah.
0: Ah, dumamo gi kay Martin galiga communicate anay big four mga gat.
8: Hindi ka bang
9: kakagat kung
8: hindi ka mag-communicate?
0: Oo. Galing ito yung migot. May dala niya kapital. Gastuso. Magasto na iya. Problema kay Birto ba na?
8: Hintok lang eh.
0: Ha?
8: Hintok-hintok lang.
0: Hintok. Eh, kwan lang ah. Try lang ah. Ay, try lang. Mm. Sige.
8: Ano lang bala mga kunsa mga hiligdaan pa mga transient. Pagkabuat puli.
0: Si Migo mo ni Mels, gamuha mo man ha?
8: Ah, so na.
0: Hey, di mo sure. Di mo sure.
8: Uy, ito sa San Carlos. Sari mo ko dito ba kulod mo.
0: Ay, okay. Okay. Hindi na sure. Oo. Di sino pagin mga buutan, di ba?
8: Eh,
0: ako eh! Na! Na, sure mo na yan, sure mo yan, sure mo.
8: Correct, oo.
0: Tod ba lamang?
8: Oo.
0: Okay, nain, to mo kumisi lang!
4: Grabe po!
0: Maplano ka man lonely, what ay?
4: Ah, grabe po!
0: Impa, sanay. Sige, mga, basta nga, sure ha, buot ako ha.
8: Oh, number one sa listahan. Ay, oh. hindi kalimpad laga, no? Mabal po ko ito na iboto. Oh. Ang photo niyo para kay Jean Paul
0: Hill. May nun ako lang yan, allergy. Laki doon kinakatol ako diyon sa lag.
8: Man, correct ka. But anyway, kay KFGP, regarding sa dengue, no? Ang pinaka-importante, kit hindi na ito makontrol ato mga kabataan. Mm. So, pagkugon gidang immune system, pagi sa pagdumar sa aton nga Power Trio, ang aton nga DTX500, ang Mighty C, kagang D3 Bio ka K5JP para nga protektado ta sandiin man ta mag-suhot-suhot report gikan sa provincial capital. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat Michelle sa imong report. Sa ilot ta sa katapusan nga report ro si Jongo. May manog biligya detergent powder si gadsang dalan kuno mga piki gali na. Wala kuno gabura. Bilagay way ko na madama dalan nila ba? Kisa ga puti kag pula bayo na. Hala may nakabakal way kuno gabura. Jong, isa itong kababalagan. I-K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong?
9: Kag sa GP, nagapamilit, nagapamarinti, kag nagapamalapat sa tunga sang highway ang ining hindi magnubo sa napulo ka mga individual.
0: Nakita ko na mga ara sila mangonan. Gadala sila sang oh, ano na oh.
9: Daw, plastic na ang ilasting aging sudlan.
0: Di, ano may mga lisensya na sila si Ila Kwan? Registered ng Ila produkto? Ba si Harina lang na ang tayubong?
9: That's why amo nang rason nga ginhold sila dire ni.
0: Kagang ila nga ginapanguha pabang do mga rakista no, do mga oh, do mga tsura, oh, do mga hip hoppers.
9: Oo, ambot nga kibot ko gani nga do sila tanan, do amo na ang attire bala.
0: Do mga gangsta kun si Itan, pa do mga gangsta. Do si kilala mo sang una bla si Bobby, bla do kamo amo na. Ga gangsta gangsta. Kita mo may 45 kito ka gangsta.
9: Gangster sa siya gali.
0: Ah, gangster, hindi gangsta. Oo. Tiyan na yung nakabakal. Why ka na naintuan, Jong? Naka, nabudol ka, Jong? Why ka naintuan sina nila? Nagbakal ka?
9: Why, pero dutayan ko lang mabungguan. Kaya kita ginawagan.
0: Tani, binungguan mo na lang.
9: Kaya kita ang una nga gintawagan sa reklamante kay kita FGP. Mm-hmm. Yeah, tulog, pagin pilit siya nga pabaklon sang worth 500 pesos yung nagmakita tada sa video na bilang ginakuptan sang isa na kagdaw gina-itsa-itsa ya.
0: Uh-huh.
9: So, wala man na gani magtunga sa kilo ang kadamuon.
0: May katuntun.

0: bagay. Hindi lang isa ang nagreklamo, kundi Dapo.
1: Tiyama, kun muna atensyon sa mga pumloyo. Aryo, hindi ka mo magbakal no sa kalibod-libod no sa dalan nga gapamara, ha? Inang pula nga habon na, okay, wala ko nga bukal, ay. Damong na intuan, ay. Sa mga nagabaligya man, mga iho, wala ko di sala, ha? Si Jong pangitaan nyo, siya gaguba sa negosyo nyo. Meg, mga amigo, ang alan ko si Bobby. Pangitaan nyo ko, akong alan, Bobby.
0: Ano ang pinito?
1: Ha? Ah, Bironke. Ako si Bobby alias Bumba Marilo Bironke. Pangitaan nyo ko.
0: Hindi mo sa nag-uroke, hindi kayo Tagalog, sila yung balang kita.
1: Ah! Hindi Tagalogin natin. Mga alog, ito po, ha. Sabi ng aming reporter na si Jong, okay? Mga piki daw yung inyong mga daladalang sabon. Hindi daw bumubula. At kung tanungin nyo sino yung angkorman na nagtitirada sa inyo, ako si Bobby. Bumba Marilo Bironke. Ako si Bobby V. Bobby V. As in, Bironke.
0: Ako diyo, kundi may nagreklamo kasi sa GP. Tapos gali kita gintawgan sa reklaman. Nagtawag man via 911 ang atong reklamo.
1: Isinumbong sila, isinumbong.
0: Oo. Di, ang una nga nagresponde, si Police Veteran Colonel na Sir Canabaw, pati si Hippie, ginparang.
1: At bumili din si Hippie, si Kuya.
0: Simbot sila pagwa, uy, naka-uniform.
1: Oh, kaya pala siguro yung ibang uniform ng pulis nagdadaan. Kasi piki yung sabon. Yan pala yung uniforme ng ibang pulis na taga San Carlos, parang nagdadaan-daan na. Bagubakal, kinagdaan ng iban.
0: Isang ginhold sila diri sa San Carlos City Police Station, ginusisa ang ilas ng mga document. Ako din sa kaya hipi kagin ng GP, legit man.
1: Legit. Legitly, legitly fake.
0: Legit
1: ka produkto nga wala ka bura. Oo.
0: Galing ang problema kaya wala ka bura.
1: Mayo, kun pakwan sila ya, kun magbaligya sila ya, gabura sila yung gabura, bura na gabura. Pero ang ilay yung produkto, wala yung gabura.
0: Oo, sa ilang sampling yung ginapakita, grabe ang kwan, perte ka Pasko.
1: Oo, pero pag abot mo to, pag panglaba mo, ayawan kakakuso, kayo wala yung gabura. Mas gabura pang alubira.
0: Ay, abot lang yun. Kaya mo ni Hip, para lang yun lang magdudla na sila kayo GP. Kaya kapila na sila drinking.
1: Tani, pang, ako para madudla ni sila, pang? Ang ilang ang mga, pang, para madudla sila? Ang drum bala, butangan habon ka pang huluman ni sila, ho? Ibutang ni dapat ang habon nila sa drum, butangan tubig, ang drum, butangan habon, ihulom sila. Huluman sila.
0: Sabi ko, ano yung painom?
1: Ka mga pisti, kapigado na nga dahil, manginto pa ka mo. Daginyintos pa naman. Ibutang, para mabalaan kung peke, kung hindi, ang kalimutaw, yabla, ibagnod ang powder. Kung magpait ang kalimutaw, yaka magluluha, habon, ginangatsak to. Pero kung ibutang, kung hindi, chok na. Sa kalimutaw nila, tani, ginkwan.
0: Ay, importante na tikitan sila sa...
1: Oo. Oh. Gabura mag-explain, pero ang ilay ang ginabaligya, wala, gabura. Bura lang sila, gabura sa explanation.
0: Ay, ilang style, hindi sila driya sa city.
1: Basta! Kung naguba ang negosyo nyo, kag magbalos ka mo. Ako, si Bobby V. Bobby Bironke. Ang ga-report si Jong Eljan Castanyo.
2: Grabe po.
1: Na, Balosi, sa Balosi, reporter namon si Eljan Balosi.

0: Buhay na sila, Andrea.
1: Sige ba nga, kayo ba kan? Tanong ko pa nga, baita.
0: Sige. Sige, so, apra nga, Bebzete, ang... Ang balon nga report
1: sila. Ang balon siya, ang balon sila ang nagasugo gid sa amon nga birahon sila si Ethan, ang amon nga news director. Si Ethan. Ang station manager si Joseph, Joseph. Baldado, Joseph Baldado sang Isabela. Sige, bye-bye. Makanta ko pa nga.
0: Sige. So, report sa Lidris, sa San Carlos, sa Petri Barbex, sa Madrid Gang, Mighty Sea. Ako naman si K-Pad Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo ng kalingawan sa Nagros, K-Pad News. Hatap.
1: Makanta kung di ba siyang bago nga kanta, oh. Okay, kung di mapraktisan. Pero testingan talang, ha? Testingan, ha? At ulit, dugay na ni. Words and music taken.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
6: Ba, daw may condition na priyaw?
7: Ah, oo, good pre.
6: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta. Pag-on pa yung tuhod mo.
7: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
6: uy,
7: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
6: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dili.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

hapon mga ka-K5. Anaton oras sa launa dress isa is na sang hapon. Bago lang ginag-alauna dress isa de. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Welcome sa Webes ng edisyon. Sa ngaton nga program, it's your time to shine. Mapulo pa bugnaw anay kita sa makadali. Grabe ang init sa Guam. Nadumduman ko ang siling sang pag-asa nga sa Super El Nino pwede nga maglabot sa 45 degrees Celsius ang temperatura sa Pilipinas. So gin-check ko kung mag 45 degrees Celsius ang temperature sa bilog nga Pilipinas, ano ang heat index? Kaya ang heat index amo nang init nga mabansagan sa sulod sang aton nga lawas. Kung magsaka na ang temperatura sa lugar nga aton ginahamtangan, my goodness, sa calculation, ang resulta, pwede siya nga maglabot sa critical danger nga level from 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius ang heat index, mga ka-K5. Down the road, I know that heart of yours will come to sing. Sa lawas ang tao kung ang temperatura is 37.5, slightly febrile na ang tao, buot silingon may slight fever na siya. How much more kung ang mabatsagan niya nga init sa sulod sa iyang lawas is 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius? My goodness, delikado ini para sa mga babies, para sa mga senior citizens, especially sa mga naga-experience sa ginatawag nato ng hypertension, high blood pressure. You have to go. Pwede nga magsaka gadyang imo nga BP, my God. Find your way back home. And somewhere mga utod kita nga kon grabe ang init sa palibot, wala sila yung ginabalhas amo nang pinakadelikado. But somewhere down the road, I know that heart of yours will come to sing. So kung naging utan ikaw, kagda wala ka nagabalhas, wala nagatulo ang imo nga balhas kadto kagid sa mabugnaw nga lugar, pwede ka na ma-heat stroke. Kinahanglan kuan gid tingwaan mo gid nga makabatsag ka sang tugnaw or ma-normalize ang imo nga body temperature para nga hindi ka ma-heat stroke, mga ka-K5. Delikado gini sa mga senior citizens. Alauna, dress in 9, ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 by...

pasalamatan ko gid ang mga listeners natin nga very solid sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM. Ang iban sa ila baya, hindi ko matamyaw. Pero sa gihapon na ara, nagapadala sang mensahe every day. Ulihi ko na lang mabasahan ugaling kay kadamo-damo sang aton nga mga messages. Thank you sa kay Inday Jingle Ticar sa Barangay Granada. Nga nagapamati this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Sa mga K5 Solid supporters sa Barangay Granada, maying hapon gid sa inyo. Salamat sa pagpamati sa It's Your Time to Shine. All the time, I'm just a fool. Kumusta na ang aton nga mga utod kag mga suki nga mga taxi drivers? Kaina ba na si Boom Granada kag si Tuto Matmat? Siling ni Boom kag ni Matmat ba, grabe mi say nang init ang taxi nga ginsakyan namon, wala pa sang aircon. Siling ko bauti tani nagpili kamusang taxi nga may aircon kay grabe subong ang init eh, grabe pa kadamo pa sila sang isang ginpamakal ginbitbit para sa kinanglanon, para sa kinanglanon sa event this week no, kay may event ang K5 News FM. Siling nila, Miss Shine, wala man kami yaabi kabalo nga wala gali aircon. Siling ko bauti, wala ginaghambal ang taxi driver nga, sir. Wala bala aircon ang akon nga taxi. Pabalon ko na kamo nga daan, sir, nga wala aircon. Siling niya kay why man siya naghambal, why man siya nagpabalo, tapos na traffic pagid kami dira sa mga traffic lights, ta siguro ang pag-insindi ko daw ari diri na yun sa back up 6 kay may traffic lights dara. Nila init-init gidya mi say. Siling ko tani, ginpabalo man lang kamo nga guba ang inyo nga aircon. Or ginpabalo man lang kamo nga guba ang aircon sang taxis. Tapos gintagaan kamo choice. Siling ko kung wala gid siya sang pasahero, tani nag-ayo siya sa inyo, sir. Bisan wala aircon, dari lang kamo sakay sa akon kay parang may income man ko. Kay daw kabiapigaw gitsang biyahe isang taxi. Wala man ko no nag-ayo. Ay, siling ko tani ginpabalo ang pasahero. Anyway, sa mga utod na ton, ng mga taxi drivers, good afternoon sa inyo tanan. Sige lang kay ang aton nga pagpangabuhi diri sa Pilipinas daw na intindihan ta naman siguro. Nga daw kabudlay gid no. Si Tatay Elmer, gusto ko lang inform ang mga drivers nga kundi isang nagligad to, ano to man nga adlaw, September 30 as far as I can remember, may transport strike dito sa Metro Manila. May 78 years old nga 50 anyos na naiya nga nagatrabaho bilang jeepney driver. Si Tatay Elmer ang iya sinangalan, no? Amo nang tawag sa iya sa mga kaupod niya sa piston. Tapos, ang iya ginang first name daw si Elmer Cordero. Ahay, samtang ginapatagayon ang transport strike dito sa Caloocan City. Gulpi lang niya nagpungko si Tatay Elmer kagali ginataki na sa korason. Di kaina nakuha na to ng information from piston nga nabawian na sang kabuhi si Tatay Elmer. There with the beat of the rain on the leaves, softly she breathes. Galing kay inibala nga driver si Tatay Elmer, abi ninyo, very active. Amo na balang ginasiling nila nga aktibo ginisaya sa mga kampanya nga ginapatigayon pa, para sa kinamatarong sa mga drivers diri sa Pilipinas. Simple man lang tong panawagan ni Tatay Elmer, panubuan ang presyo sang diesel. Para nga makadawa-dawa man ang aton nga mga utod nga mga drivers. Kita diri sa K5 News FM, nakaintindi gid kita.
sang sitwasyon subong sang mga drivers diri sa Pilipinas. Bangod sang tuman ka mahal nga presyo sang diesel ka gasolina, my God. Subong i-check nato ng lakat sang panahon diri sa aton sa Visayas, grabing init subong diri sa Bacolod City, sa siyudad sang Bacolod, apektado sang ginatawag nato nga Intertropical Convergence Zone o kun ITCC ang Visayas area. Base ini sa 24 oras ng forecast sang pag-asa alas 4 sang adlaw. Ikon ITCC, may experience nato ang magalumon nga kalangitan. Mga pagpanaguob, ining pagpanaguob, kung kaisa ginasundan sang mabasko nga pagbubo sang ulan. Bangod ina sang ITCC. Pero subong dari sa aton, sa Bacolod, sa Negros Occidental, grabe ang init. Ari kita dari sa Visayas, pero ti subong niyang ma-experience naton masyado ka pa

Alauna, 29 ang aton oras mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 8, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Why gid ko sang kwan ba nabasahan nga birthday greetings. Sabi ko anay kung may panyapunan ako karon wala galing. Once again, sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today, happy, happy birthday sa inyo. Halin din sa amon sa K5 News FM. Sa It's Your Time to Shine program. Kabay pa nga, hatagan ka mo sa Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. Hatagan lang kita tanan sa maayong alawas para nga mag-enjoy kita. Sa aton nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, you know, basta wala kita sang ginabatsag, wala kita sang balatian, bisan paano makayuhom-yuhom kita. Kag mahimo nato ang mga bagay nga makahatag sa aton sang kaliban. 1:32 p.m. magaton oras mga ka-K-Fan. Stay close everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
1: K-5 News. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: PTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-uptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys, After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy cottony napkin for heavy flow.
14: Charmy.
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
18: My long-lasting relief.
19: Tugtog 8 ka oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baka.
19: Liyaw kalikod sa Salon Pass.
5: This is a mental health acid camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass.
18: May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka.
19: Liyaw kalikod.
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
6: Nak! Kamusta nga?
2: O sa pinakamaliyo man nga isla.
6: Nay, gagraduate na ako.
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
3: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
4: O pauli na ko ka!
20: go forward together. Globe.
21: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26024. See use of 2026.
22: Number one, hit music station, 101.5. 101.5. K5.

Bodo ka nami, gidbamati, sang amuni nga mga songs kon ara ka lang sa kilid sang dagang. Tapos nagadulo dampia lang ang hangin. Dali kagid matulog.

inyo pwede kita atakihon sa korason kung taas ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. And in the kung may fat nga nagabara dira sa lagyan sang dugo pakadto sa aton nga heart, pwede gid kita nga ma heart attack, no? Kung matabo ni siya, kung ma heart attack kita during sleep, ang tawag sina myocardial infarction. We found inang mga inang ginasiling bala nila nga ginabangungot ka, o pagtanaw mo na sa pag-check mo na sa death certificate, ang ginabutang dara is myocardial infarction. Daw ginatake ikaw sa korason samtang gina samtang nagakatulog ikaw. Love never go. Panubuon tani ang bad cholesterol level sa aton nga dugo pinagi sa pagtumar sang DTX 500 capsule every day. Now take it religiously. Ang DTX 500 capsule available ina sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyong barangay. I-check nyo lang. It's available also sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental.

0: to me.
1: Mayong hapon sa ila ni Ma'am Nelia Barsaga, Ma'am Lenida Iponea, Sir Tutong Mandan, sa kay Ma'am Agnes Claver, Ma'am Juliet, Ma'am Villega, kay Ma'am Fe Galanza, ang ilang ibos queen dira sa Banwasang Ilog. No? Thank you gid sa inyo. Namining ibos kon pagbugtaw mo sa aga, iparis mo sa kape. Tapos ang ibos kinakuan mo ba lang? Ginabutangan mo sang mas kubado nga kalamay. Ado ka nami, dayon pa nga piba. Thank you again no, sa mga KSS members natin dara sa Banwasang Ilog. Nag-monitor right now. Kay naka-hook up man ang K5 News FM Kabankalan. Salamat gid sa mga suki natin dara sa Southern Negros.

Mayong hapon sa mga suki nato dira sa room store sa Paglaong Village sa Block 17, Lot 2. Available dira kay Sir Romy Pasigado ang mga alternative products nga gina-offer naton. No, DTX 500 capsule, may ara ka dira Sir Romy, no? Damo ka daw stocks, no? DTX 500 capsule. Nagapanubo man sang aton nga blood pressure. Kag nagapanubo man sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Malikawan pa ang diabetes basta nagatumar kita sang DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ara dira kay Sir Romy Pasigado.

0: Hala mo, Gage Sir Alan, bago mo lang gin-chat sa akon or bago ko lang nabasahan? Kaya actually, bago lang ko nag-silo, dugay-dugay masilo na naman ko sa pihak. May nag-celebrate sa niya birthday today, dara sa Sipalay City. Nalipat, Gage si Sir Alan Takapan. Siya gidya nag-ako. Happy birthday kay Sir Glenn Sayo sa K5 News FM Sipalay. Lipat ko gali. Si Sir Glenn Sayo is celebrating his birthday today. Dara sa K5 News FM sa Sipalay. Mayang hapon gid sa inyo, Sipalay City. Good afternoon. Thank you gid sa inyo padayon nga pagbamati. And sa among nakaupo dira, Glenn Sayo of K5 News FM Sipalay. Happy, happy, happy birthday to you. Alauna, 50. Ang ato na oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Kung gusto ninyo mag-coffee, pagkatapos ang inyong panyaga, aba ipwede gin. Ako gusto ko pagkatapos ko kaon kanon, may kape pagid ko yan. Kompleto na yung adlaw ko mo, basta may coffee kita. DTX Coffee Mix, hindi makapatrigger sang hyperacidity, hindi man makapasakas ang ato nga blood sugar level. Mabakaw sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, hindi lang masami nga pag-brown out, kundi mahimo pa nga magsaka ang balay run sa kuryente. Bangod, sining ginatawag naton nga Super El Nino. Try nyo balalakat sa guwa, bala, bisan lima lang kasigundos, kay mabatsagan nyo gido ginatuslok ang inyong panit. Daw mapaso ang inyong skin. Si Bunga ni si Linya sa akon. Amo na ni Michelle ng Super El Nino. Suno sa Department of Energy o kung DOE. Posible nga magdako ang konsumo sa kuryente sa pungsod Pilipinas. Bangod sining Super El Nino nga ginalauman nga maeksperyensahan diri sa aton nga pungsod. Sumugod sa bulan sang Oktubre, tubdob sa masunod pa ni nga tuig. Yes, oo, 2027. Ang huling in-explain ni Secretary Garin nga niya, siling niya may dako nga epekto sa mga balayran sa elektrisidad ang demand kag supply sang kuryente. Basta grabe gani ang init, di ba na kadamo man sa nagagamit sang kuryente? Tikon damo ang magamit sang kuryente, ginakulang kita. Kaya muna, dira nagaumpisa ang pagsaka sang presyo sang electricity diri sa aton sa Pilipinas. Pero ginpasiguro man ni Secretary Garin nga sila niya nagapangita man sang pag-aapaagi ang gobyerno para nga mapasanyog kag magdako ang supply sang electricity sa pungsod Pilipinas. So ang siling ni Secretary Garin kinahanglan ma-cooperate kita para nga hindi maglala or magdako ang demand sang kuryente kung wala gani ginagamit ang isa ka appliances abi or isa ka appliance off ina sa no, para nga hindi na siya magsigi-sigi konsumo sang kuryente para magnubo-nubo ang demand. Alauna, 53 ang aton oras, mga ka-K5. Thank you sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mansilingan.

0: Salamat sa mga suki naton dira sa barangay Diintugani, kakay 5 Joseph Bolano. Barangay San Agustino, dira sa Banwa sang Isabela, nagapamati always. Sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. Inday Jing Emepino, kumusta na kamodara? Inday Joy D. Soy, kumusta na kamodara? Mabalik lang ta karon kay alauna 55 na ang aton nga oras diri sa K5 News FM. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Sport Biotics. Importante nga healthy ang tiyan para hindi dugay-dugay magkutoy kag ma-LBM. Magtumara sang Klinika Sport Biotics, butangin niyo na good bacteria ang inyong tiyan. Balik kita pagkatapos ini.
1: K5 News.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butika.
5: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sini nga tandem, Dr. Ramil?
6: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3 Bio kag Spore Biotics.
7: Uy, amun ang technique da, mag-pro-bio tandem, kids.
8: Yes, kanilang ilumbigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nag-buling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, mayroon ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy. Pero ma-absorb ni sa lawas natin magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
2: Wow. D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imumbu, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo tiyan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming imbu. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyo ya nga pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab. Laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
6: Ginabiring.
5: Ginabiring. Sakit ka tama.
6: Kulang ka calcium.
5: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
6: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
5: calcium absorb gid sang tuon. No, so kun ako sinyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
10: And lastly, no, last but not the least, Klinika D3 Bio combined with Klinika Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
6: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila vitamin E para kung ano magwapa sila, magnami ang panit, Sir Boy.
10: Iba niya, nagbinom vitamin E para magmayo, mag ano ko, no. Anyway, ang vitamin E...
5: Vigor.
10: Vigor. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginagin mo, is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng immune cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 bio, ikaw naka Spore Biotics, kampiyon ang immune cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin D.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio ng may D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio Health News. D3 Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag-ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tapos.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysa.
1: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sang kapuhi naghalin kay Dian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Doy, taga ay tadabi 200 kay bakal tabugas.
1: 150 lang yung kita ko sa biyahe, ga?
0: Ay, paano na lang niman? Kapigado gigatama sa aton.
1: Amo na gani, gay. E ano, be? Kikadamo na gitsang e-bike na nagabiyahe mo.
0: Ote, diin mayo nga mabalik ka na lang sa construction.
1: E pwede man aga. Galing, amo na eh. Bilog ko nga adlaw. Ara sa site. Laing nga dyan gabibiyahe ga. Makasugat dulong ko sa mga bata ta.
0: Amo na galing. Ote, maano na lang ta sini?
1: Sige lang ga. Mangayo ko sa bulig ko sa tiya ko. Matob lang sa Amerika. Ibasi pa lang balaw.
0: Ay, sige Bidoy. Wala gitaya pangayuan sang bulig yung iban niya. Wala, gid.

0: Ay, chay, pabakla ko gan isang oksalik kag isa na lang kautod nga barita nga habon, chay.
1: Powder ya kag fabric conditioner.
0: Amo lang na chay, akay pigado kita bi mo.
1: Ano abi kay kapigado na nga daan, entraan pa bisyo mo.
0: Bisyo? Ay, ano nga bisyo, chay man?
1: Ay, sus.
0: Sinong nagabisyo?
1: Sino pa? Kundi si Doy-Doy eh. Buhong inablos ko lang inahuo.
0: Chay, wala na yun nagabisyo si Doy-Doy ah.
1: Ay, sige. Apin-apin eh, pada. Ay, abi mo baladian? Naluoy gid ako sa imong kabatak. Kag sa mga anak nyo. Hindi ko manabi ma. Hambalan si Doy-Doy eh. Kay nga ah. Kabuot nga bata, kung istoryahon mo, gahangdo-angdo lang.
0: Chay?
1: Basi magtawag-tawag ka mo sa tiya mo sa Amerika, ha? Oh, hindi, kid. Kay kung makabalo lang ko, ipabalo ko man to sa utog ko nga ibisyo malang na Japon ni Doy-Doy ang ibulig sa iya.
0: Chay? Chay?

0: Ito, hindi ako maributay sa ginsugid sa ako ni Chai Bibing pa. Nag-apisyo si Duydoy. Ay, ano ning buhaton ko man? Suknaan ko bala siya kung mag-abot siya karon? O kung panilagan ko lang ginabuhat niya?
1: Ga!
0: Oh, Doy, naano ka?
1: Ga, oh my God, Diyos ako sa imo. Hindi mo gipag-isugay ka, Tita Bibing, ha?
0: Nga ano?
1: Ga, mayo man. Nagambal si Tita Tuna. Hindi man kumunugod ka, Tita Bibing. Nga, mapadala siya. Kay basi ko nung bala masuya, haw?
0: Ay, nga aman, haw?
1: Nagtawag ko sa tiya ko kay Inaga. Buligay niya, taga. Padalaan niya ta sa kwarta. Para ipakayos ang balay ta.
0: Ba, ano ga?
1: Oo, ga. Kagbos ka, mapabangko kita. Mapa-open account kita. Kay dito ihulog ni tita ang kwarta. Amo na gid ni. Amo na ni ga.

0: Ay, salamat.
1: Ga. Para lang pagod ang ato po. Kagang ding-ding. Okay naman.
0: Gani man ga. Ma-apply ta dayon sa Philippine Power para sa kuryente taga.
2: Ate o. Kag tubig na lang dayon ga.
3: Ayos na na.
2: Kapoy na nga daan puro panagob sa tupad balay eh.
0: Gani man ga.
2: Ang sapat na galing ako ah. Lewal ka na ba kaso?
4: Hoy!
0: Ay.
2: Oy. Tita Bibing. May adlaw lang data.
0: Ay. Chay, mayong adlaw.
4: Dumayo ah. Kay gin-repair mo ng balay niyo?
2: Ah. Oo ta. Eh, kabudlay nga daan kong mag-inulan eh. Latinulo ang balay.
4: Ay, tiyo. Dapat gingaan mo ng unahon mo. Ay, ho, gali. Siya doon ka nagkuwasang kwarta nga ginpakayo sa balay mo. Ah. Kasi sa utod ko nga ito sa Amerika, ha?
2: Chay?

0: Live News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa lecithin, sa kuna yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.

0: Si Tita Bibing, bala mo.
1: Ay.
0: Kung magpakayo ulit balay ta, si Tita da yon, hindi pwedeng naningwa lang gig ko ta.
1: Ay, gani man, Chay. Wala man kami nagasalig sa kung kay sino, ah. Bisan sa panag-ob gani isang tubig, dira pa kami sa pihak balay. Wala sa imo. Kay ti, hindi ka man magpasag-ob sa amon mo.
2: Aga?
0: Chay, tani bala, Chay? Buligan mo man kami. Kay ti, pamilya hanay kita. Ang natabo, ya? Ginaduot mo pa kami yung mapanalom.
2: Ay! Katundo si imo, doy-doy. Wala ta kamoy ang ginaduot. Nagabulig ko ganay sa inyo. O galing, kay kung kamo buligan, hindi lamang kamo mag-ululubra.
0: Tama na, Chaya. Kuluya sa mga panday, oh. Nung kapamati sa ginaistoryahan ta. Pukulin na to, Chaya.
2: Doon!

0: Doy, Doy, Doy, bugtaw na. Adlaw na, oh. Ang duha mo ka bata nagahulat na nga idulong mo sa espilahan. Doy.
1: Day.
0: Ay.
1: Gaya lang na sila plite. Kapoy ko eh.
0: Ay, nga kapoy ka. Wala ka man gabiyahi isa kasimana na gani.
1: Eh, sige lang bala, Day. Eh, gabawi man tapaway mo. Damo pa man dala kwartas, bangko. Ang ginhulong ni Tita Tuna.
0: Doy, wala na bala. 5,000 na lang bilhin ginatigana ko na isa kuryente. Kay masimat ako na sila iya.
1: Hindi wala kaso. Mapadala man na gapon si Tita Tuna. Kada bulan pa na 2,000.
0: Doy, para na iya sa mga balon ka mga bata, ta. Balon-balon na nila iya.
1: Sige lang bala. Akong bahala. Akong bahala kay Tita Tuna. Gaya na sila piti. Eh, nakapoy ko ya.

0: Papa, ang aton sudan patis kag matika, pa.
1: Amo lang na anay na ka. Wala pa abin makapadala si Lola niyo tunay.
0: Ahay, ah.
2: Doy, kaluway man sa mga bata tao. Wala kita sudan nun.
1: Sige lang. Kay buwas, mahulog na si Tita Chuna sa ATM ta. Ako gali. Wala akong matanaw.
2: Ginche ko to kagaina. 15 pesos lang ang bilin. Ay, nagulang pa ko gani, pliti pa ba no ay? Kay abi ko, nakahulog na si Tita Chuna. Ay, wala man siya abigasin sa mga chat ko. Pila na kadlaw, hindi na siya online.
1: Makado to bala sa guha. Mahulog to sa piso wifi. Tawagan si Tita Chuna. To, ikaw hindi bala sa manghod mo ha. Makado na kami ni mama mo sa guha ha.

0: Ari na doy. Timing paghulog ta, online man si Tita Chona.
1: Eh, tawagin na ga.
0: Ati, oo ga. Ay. Nan, ara na.
2: Hello? Hala.
3: Ay, ta.
1: Mayong gabi lang da ta.
2: Ay, good morning, Doy.
1: Ah, ta. Saan o ka mahulog, ta? Eh, wala na gid kami dito.
2: Ay, Doy, pasensya gid, Doy, ha? Cut off ng allowance ko ang ginapadala sa inyo. Kipapuli na kami dasang bahana ko. Nagbakal kami dasang house and lot nga worth 15 million. Paningwa lang ka muna na ito, ah. Medyo dako naman ang nabulig ko sa inyo.
1: Ti, paano na lang kami sinitaman?
2: Eh, pupasensya, gidi na blues ko, ha? Sige lang, ah, kay hulugan takadasang 1,000. Sige na, bye-bye na, ha? Kay nag-ikutar kami disang papeles na muno kay mapuli kami da, ha? Bye-bye.
0: Oh, ti, Doy.
1: Ipatay na niya.
0: Paano na, man?
1: Boy, shit, kid. Kabalo na ko kung sino nagsutsot kay Tita Chuna. Kabalo na ko.
0: Ba?
1: Dali ka. Kaya ketuan ta siya.

mo inang problema ko subong. Makasiling ako nga husto man si Chay Bibing tungod sang sugod lang nga nakapadala si Tatsyona, wala na sang gana mag-obra ang bana ko. Wala man ko nagapati nga nagabisyong bana ko tungod updanay man kami kada adlaw. Sa subong, nagbalik naman siya biyahe. Kagtubtub subong, nagainit gid ang ulo ni Doydoy sa tiya niya nga isa pagit. Nakulbaan man ako nga base anong himuo ni Doydoy sa iya tiya. Kutob na lang diri. Madamog nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Dian.

0: Kanan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:36 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Kung nagatumar ikaw sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw ang muning nagahatag sa aton sang protection against viral infection, bacterial infection, against fungal infection, mga ka-K5. Available mani sa mga butika malapit sa inyong lugar, and it's also available sa Mace Wellness Product Center. Kag kun may plano ka mo nga mag-offer sini dira sa inyong barangay, halimbawa kun may sari-sari store ikaw, display kada Klinika D3 Bio, pwede ka tong makapangumbra sa Mace Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kay nagahatag na sila diskwento sa mga resellers naton. Pwede man ayo kamo kay si Robert Pacardo sa Rayo Foundation. Kompleto man na siya dira sa mga clinical products. Mayong hapon kay Sir Ronald De La Peña Peloriana. Okay. Kalawig-lawig ba? Ronald De La Peña Peloriana. Mayng hapon sa imo, sir. May ginapatamyaw siya actually sa ako, no? Members of family Peloriana. Basi nagapamati sila subong. Mayang hapon gid sa inyo. Ara sila sa Sipalay sa D. Good afternoon. Sa kay Miss Margie Pacheco. Good afternoon. Thank you, gid. Sir Ronald, salamat, gid. And sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton, dara sa siyudad sang Sipalay, no? Mayang hapon gid sa inyo tanan. Salamat.

Salamat man sa mga KSS members nga nagapamati dira sa Banwasang Kawayan. And then buwas ko no, may ma-celebrate sang iyang birthday. Asubong gidjagali birthday na gidja, no? Umagad ni Sir Abdul Neri Lirazan. Nag-celebrate sang iyang birthday. Si Lori Don Morales Lirazan, no? Umagad ni Sir Abdul Neri Lirazan. Celebrate once again sa iyang birthday, no? Dara sa may Tiling Kawayan. Tsakto no, Sir Abdul. May hapon dara sa inyo. Sa mga suki nato sa Tiling Kawayan. Salamat, gin. Way tagid ka ina, Sir Abdul. Mahingagaw, no? Sa nag-play ang birthday song. Anyway, pasensya gid sa mga nagpadala sang ilang mga messages. Ang iban, wala ko pa gin mabuksan. Kadamo-damo abis ang aton ng mga messages nga ginabanton every day. Plus, gina-check ko pa gin ang inyong mga comments, no? Sa post ko bala. Kay may ara nga dara sila yan nag-butang sang ilang mga greetings sa aton nga comment section sa mga post ko dira no, sa page ko Sunshine Lacson Original. Salamat sa kay Ma'am Lida Pangkol, no, thank you so much gid. Sa kay Ma'am Joanne Tabanillo, salamat gid. Sa kay Ma'am Glo Castillo, basay nagapamati man siya subong, ang utod niya nga si Marina Lorca and family, mayong hapon gid sa inyo. Family, si Simona Abilio pagid and family, no? Thank you. Uka Castillo, mayong hapon ang ilang mamang nga pinalangga nga si Mamang Susana, basay nagapamati man subong. Ay, pero may gid sila kuno nagapamati. Adlaw-adlaw gid siya. Mayong hapon, Ma'am Glo Castillo. Thank you gid sa inyo. Mabudlay ang mga buhi nga pigado sa material nga bagay sa sini nga kalibutan. Tuod-tuod ginaya, basta kulang-kulang ang imo nga income, pigado ikaw sa material nga bagay, kabudlay-budlay sang pangabuhi. Imagine kung hindi enough ang imo nga income, adlaw-adlaw kinahanglan mo nga magpangabudlay tudo para makakaon, kinahanglan mo nga mga budlay tudo para makaiskwelang kabataan mo, nagapalanakit ang kalawasan mo adlaw-adlaw, ginaagwanta mo ang init kagutom. Kung may ginabatsag ka, hindi ka man makapakonsulta dali-dali, wala ka man inugbakal bulong kung magmasakit ka, wala ka man sang idaon sa ospital. May libre man nga ospital, oo, pero grabe man ang hulat mo para matatapan ka kay kadamo sang pasyente. Uloperahan ka, mahulat ka pa gani tawag. Iti, may mga dapat unahon nga mga pasyente. So, agwanta ka anay sang sakit antes ka mabulong. Amunay ang realidad diri sa aton sa kalibutan, diri sa aton sa Pilipinas. Pero abi ninyo, kung ano ang mas pinakamasakit, ina balang pigado ka na, wala pa sang nagabulig sa imo, wala ka sang himata nga nagasuporta, wala ka sang mga abyan, wala ka sang trabaho, wala ka sang source of income adlaw-adlaw, wala ka sang oportunidad nga maka-income bisan man lang ginagmay lang para makatibawas ka lang adlaw-adlaw sa pagkaon nga ti siyempre hindi ka gidya mabuhi kung hindi ka makabakal pagkaon, bisan amo na lang na no, bisan pagkaon na lang. Ang iban wala gidya. Amo nang iban bauti mangawat, no? Which is sala. Dapat kun walang wala ka, kadto ka sa simbahan kag magpangamuyo, hindi kay mga uit, di bala? Hindi kay mang scam, hindi bala? Ay nako po, kabudlay pagid kun pigado ka na, ginapakanubo ka pa, ginapunggan pa ang bulig nga ginahatag sa imo.
kung hindi ka makapugong, do makakita ka nalang gidsang kontra. Amo nang iba, naga-kriminal, naga-inaway, Diyos ko miyo. Pero para sa mga ginabuligan, para sa mga ginasuportahan, para sa mga ginakaluuyan, dira, hindi manami nga nagasalig na lang kita sa mga nagabulig sa aton. Hindi bala dapat nga kung may nagabulig sa aton, mas pagid nga magkaskas kita kag magtingwa. Kay ti mahuya kita, nga nagasalig na lang kita sa ila. Dapat kung ginabuligan kita, kalitan naton nga ang ginabulig sa aton, mapadamo naton. Sa simple nga

nangamuyo sa kaginpalibugan niya kung paano niya mapadamo, nagdamo man. So kung mahimo nila ina, mahimo sang iban ina, nga hindi naton mahimo, no? Halimbawa, kung nakabaton kita sang bullying from abroad, 10,000, 5,000, ang paminsaron mo, paano ko ni mapadamo? Ikapital ko ni. Anong maayo nga negosyo sini? Para nga mapadamo ko ni. Hindi pwede nga magsalig na lang kita sa bulig. Bangod ina tanan nga bulig. Mga ka-K5, may katapusan.

0: Maayong hapon kay Sir Franklin Martinez. Nagapamati sa program It's Your Time to Shine kada hapon. May ginapatamyaw si Sir Franklin sa akon si Nene Javilona sa Hacienda San Agustin, Barangay Paraiso sa Gay City. Nagapamati siya sa imo programa. Salamat sa pagbasa, Sir Franklin Martinez. Good afternoon.
1: Tumingin ka lang sa langit.
0: Rene, gali, Rene ang akong nga pambasa ya, Nene. Rene Javilona sa Hacienda San Agustin. Thank you, Ged, sa mga suki natong dira sa Sagay City. Salamat, Ged, sa inyo. Sir Franklin, thank you very much.

Salamat man sa kay Sir Efren Fajardo. Napasalamatan ko man ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Mursya nga nag-aatipan sang ilang bulak kuno kada hapon. Sa may Barangay Minuyan, Mursya. Dira sa may Purok, Magtaho sila ni Sir John Ray Tabara nagapamati every afternoon. Thank you so much, Gid. Uy, i-greet ko na lang ang mga suki ko dira sa Mursya Public Market. Especially ang mga vendors bala. Kaya nagabantay na sila sang ilang mga produkto dira. Tapos nagapamati na sila sa It's Your Time to Shine program. Las 2:49 ang aton oras, mga ka-K5. Nagnubo ang presyo sang diesel base sa resulta sang trading sa international market from October 5 to October 7. Base ini sa tatlo kaadlaw nga resulta sang trading sa international market. Nagnubo sang 2.80 kada litro ang presyo sang diesel. Tapos 12 centimos kada litro naman ang mabuhin sa presyo sang kerosene. Pero sa mga nagagamit sang gasolina, nasaka ni siya 1.1 kada litro. Base ini ha sa tatlo kaadlaw nga trading from October 5 to October 7. Pero we need to wait sang resulta naman sang trading sa ano pa sa mga nabilin pa nga mga inadlaw sang semana. Kay kuan gina mo ang ginapagwa

sa Department of Energy nga price adjustments, estimated price adjustments every Monday base ina sa resulta sang bilog nga semana nga trading sa international market. Iniya ang ginahatag ko sa inyo nga estimated price adjustments base ini sa resulta sang tatlo ka adlaw lang nga trading. Mga ka-K5, magpakonsulta sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street, sa Tubang Sanggate, sa Paglaom Sports Complex, kay wala ka mo sang bayaran dito. Yes, free ang pagpakonsulta. Ato dito ang mga klinika products nga dapat naton gamito na everyday para malikawan nato ng anuman nga balatian, even cancer malikawan. Kung nagagamit kita sa mga klinika products adlaw-adlaw. Las 2:51 ang aton oras mga ka-K5. Today is Thursday. Grabe ba, Lunes, Martes, Miyerkules, way takabasa. Thursday na ta makabasa. Webes na kita makabasa. Libra, September 24 to October 23. Ibaloon nato ng imo kapalaran for the day. Mabaskog ang imo extra sensory perception. Mabaskog ang imo nga panagupnop. So kung ano ang imo nga panagupnop, sunda. Scorpio, October 24 to November 22, ihanda ang imong kaugalingon kay may tao nga takson niya gid kun ano ikaw ka loyal sa iya. Sagittarius, November 23 to December 21. Good news ni sa hambalanon sang imong nga finances may pag-uswag. Ang mga dapat mo desisyonan, ha, especially kung involve ang kwarta, dapat tun-an mo gid-an ng isang maayo. Antes ka mag-desisyon, especially kung involve ang kwarta. Capricorn, December 22 to January 19. May chance nga mapauswag mo ang sitwasyon mo subong. Especially sa imo nga finances. Aquarius, January 20 to February 18. Plano ka nga magnegosyo? Pag-aupdan ikaw sang panahon. Wala sang sablag siguro no sa mga plano mo, especially sa pagnegosyo. Pisces, February 19 to March 20, bawa hindi ka gin mga ako. Aries, March 21 to April 19. May sign or may signos nga maaksidente ikaw. So, likawan mo gid-anay ang mga pagbulubarkada. Likawan mo gid-anay ang pagbiyahe sa mga malayo nga mga lugar. Taurus, i-check na to ng kapalaran sang Taurus, April 20 to May 20. Mangin malipayon ikaw. Wala sang mangin problema sa paghigugma. Pero maghalong sa pag-express sang imo nga mga gusto i-express para wala sang kalain sang buot. Na mabatsagan ang tao nga imo ginaistorya or ginaatubang. Gemini, May 21 to June 21, kadamo sa mga dapat himuon. You will be very busy at may mga panahon nga daw confuse ikaw. Cancer, June 22 to July 22. Swerte sa negosyo ini. Pero dapat, sugdan mo na ko no. Kung wala ka pa negosyo, di sugdan mo. Ay swertihon ka sa negosyo. Leo, July 23 to August 22. Isa ka Virgo ang maghahatag sa imo sang kalipay. Virgo naman, mas maayo nga maggiho ikaw antes nga maulihi ang tanan. Las 2:54 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat at gid kay Sir Marlon Conde. Nagapamati sila sa Barangay Rafaela Barrera sa Sagay City. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
1: DTX 500.
4: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
5: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo, ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na, Sir GP, nga in recent years grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
4: Gusto suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka breast cancer before mag 75 year old. Di makon mo kun ikaw ang isa da. Kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
5: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining problema, breast cancer. Kisa ang bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer o mga bukol da, amo ni ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag by TC at Daudlaw, specialist ka babayenan.
4: Oo. Hindi tanan, Dr. Ramil, nga bukol sa suso sang babae ang cancerous.
5: Correct.
4: Pero
5: may mga benign man, ha?
4: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babae. Una, may ara kita ginatawag nga breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous. So okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag by TC kag Daudlaw for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
1: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
5: Ang fibrocystic pressure, GP, ang benign man, kag wala kasang dapat kadlukan. Kikaangay lamang inisang
4: palaba,
5: abla, nga bukol sa imo nga suso. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi cancerous, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
4: Siyempre.
5: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayte ka. Nagdugang pa no ng problema. Tiba si mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
4: Ang bag-o bata nga babae, Dr. Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod kag ini usually ang harmless kag madula lang man.
5: Madula malanas la. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
4: Daw kalunggo.
5: Oo. Ang lipoma ang mahinay nga nagadako. Apang harmless pero kululbaan man ay. Kay siyempre, kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posible gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag Mighty C. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant. Malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahin gihimo mo bala nga ginakaon mo,
4: wala ka pa cancer? Amuna ta.
5: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na, mga tamis, guy, no? Nya tapos way ka ginom dito X500. Kumbaga sa no ka nga mag-decided na, may bukol ka na.
4: May bukol na.
5: May cancer na, amuna pag inom mo DTX, kay may TC.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
1: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
1: Garantisado!
6: Epektibo!
1: Ara mismo!
6: DDX 500!
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Number 1
7: K-Music
8: Station 101.5
7: K-Music.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag-D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag-D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag- DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang it's an apple to do that. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Sali, si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Energy Booster.

Alas 3:46 na horong hapon. Ang oras na yan ay halido sa iyo ng ating D3 Bio. Mighty Sea at ang ating DTX 500, ang ating mga suplemento na nagbibigay ng kasapat ng proteksyon sa ating kalusugan. Siyempre, wala na huting oras. Kaya na tayo bukas. Maraming salamat sa pagkatuto ko ninyo mga K5. Abangan na lang ho ninyo ang ating susunod na programa. El Castigador, makakasama ho ninyo ka K5 Rhodes Palma. Muchas gracias, que nosotros, buenas tardes, adios.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Reyes! Reyes! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipad-sipad ang mataong makasumpon sa katong drama sa kaginan. Ngayon yung magkuhan sang pagtulunan, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Bigado, get!

0: akin. Dalibog balang ulo ko.
1: Ano ka? What's your problem?
0: Tarong bala. Nugay bala, English bala.
1: Ano ka? Gusto ko yung mag-practice English ya. Kaya may call center ko yung magdako ko.
0: Dalibog ang ulo ko. Eh si nanay, hambal ya. Wala na siya obra. Di, permiso lagawa ni tatay sang may obra pa siya. Ayahan pagid subong.
1: Di ano pa, be? Kundi, pigado again?
0: Ay, takain ko ah. Tene, dako na ko subong ba? Para kahalin ako di. Kag mangita ko obra sa Manila.
1: Ahay. Biyaan mo kuya?
0: Di kong dako na ko. Dako ka naman na. Mangita ka man obra eh. Sa layo nga lugar. Pero hindi mo na mabatian ng baisay kag yaw-yawan ay din sa balay. Sa tuod lang. Latak, anagin ko sa pangabuhi. Taya, pigadugin. Pigadugin. Tutukin? Ano to? Nagsinggit si nanay ha? Nano siya? Nano si nanay?
2: Pariho lang ta. Gani, hindi mo kuya paglitsuran ha? Buisit ka!
3: Buisit ka man! Nakabatay ka! Oh. Buisit ka man!
2: Mas buisit ka
0: eh! Ara naman sila. Nagsugod naman sila oh. Katalaka sa ila ya.
4: Ladak ka lang yung gumamati sa ila, tutukin.
1: Hindi ko na mag-ibilong, Earl. Hindi ko mag-ibig. Tiyo, atawa ba na? Nagatulog ang luha ko. Shhh! Ipos na!
4: Napay na lang ikog niya!
1: Hindi ka mag-ikog! Kay magkay kasakit na nung! Sakit kinaya nung!

0: sakit niya sa kawat ay aking lumbang sa animal niya. Ang sakit ka dyan. Mamahalas ka kaya. Mamahalas ka sa iyong animal ka. Mamahalas ka kaya. Ang kita ko ng katutuya. Sakit na niya kay ko. Kinpalin ko sa kama ko tungod sa sige ko sa silpon. Masta ka lang sa akon. Handa ka lang. Siya yan ang pa-hold up me para lang may pakapitan sa scatter. Gago ya. Mainit-init ko. Isugid ko gina sa operator nila sa taxi mga gindalaya, bro. Isugid ko gina siya.
1: Mila?
0: Pa? Gustang liglis, ha?
1: Gano ka ba niya sa kusina? Nagpalamok? Day na, tulog na ta.
0: Sige! Tulog to kumay ang buhat mo!
1: Ah, nugay na da, bala sinuplada. Nagsaludar na ko gani si Imo, bro. Pinaayuhan ka na. Nagabugit-bugit ka pa. Dali na. Sorry na. Pa-istorya ta bala? Ngitaan ta sang bagong ulubrahan, ha?
0: Gagday naman, ha?
1: Ah. Pamangkutol ko si Busing kung may kilala siya nga nagapangita sang kabulig sa sulod balay, ha? Upod ka lang sa akon, boss.
0: Popdon mo kay Kuya Boss siya nga. Wala mang gani piho kung may ubrahan ko.
1: Ah, para nga ma-pressure man siya, eh. O, sige na, ha? Tulog na ta.
0: Kamot ko yung sakit niya. Nagangot na tingin lumag mo.
1: Abe. Dali lang kay hiloton ko yun.
0: Isa, mukeng! Ang kamot ko lang nagasakit ha. Hindi ang dughan ko. Animal ka karoon na. Isa!
1: Kay pampawan na ka, day.
0: Ay, munong ka, mukeng! Ay, munong ka! Mukeng!

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Oh, Boseng.
1: Mm.
0: Ay. Si kon may kilala kada nga naga pangita bulig bala sa sulod balay. Si asawahon tani balaw. Gusto nga mag-ubra. Para nga makabulig-bulig man sa pangabuhi namon eh.
2: Ay, oo man, Boseng, kay pigato gitambi mo.
1: Bayara ko pa sudlan sa ibong kubra. Sulod balay. Pero basi bala kung tilaw-tiraw lang imo haw. Ang gusto ko ya, ang seryoso gitbala nga mag-ubra.
2: Ay, Boseng, ipang bugas-bugas na niyang ako niya, Boseng, ya? Ina niya parihos ang mga pamatanon nga wala gidyas ang tupa.
1: Ate, sige. Kay si mami nga ugangan ko, iduwala to sila sang apoya sa balay.
2: Uy, ay, pero Boseng, ay pwede lang ko ka puli-puli bisan duha or tatlo lang ka beses sa isa ka semana. Ay, lapit lang man ang balay, ah. Ay, kung magpauli ako, siguraduhon ko nga antes magbutlak ang adlaw, ara na ko sa balay, ah. Kay ang kabataan balahaw, kinahanglan ko man nga tulotik maun.
1: Ah, wala problema. Basta tapusun mo lang ang obligasyon mo. Eh, pero, anay ka. Nga naghalin ko to sa una mo nga ginaubrahan, haw. Kidaw, dugay ka naman to. Ano man? May sala, Camila?
2: Ay, wala, sir. Ah, eh, nakapoy lang. Kag, siyempre, layo pagidito. Eh, hindi magsugot si ma'am nga. Magpauli ako, permi. Eh, pero okay man kami, ah. Gin pasugtan na lang niya ako nga magpangita sang lapit-lapit bala nga ubrahan, sir, haw.
1: Ate, sige, ah. Dalon ko ikaw dito sa ila ni mami. Kag, pwede ka na guro kasugod ayon, ah.
2: Ay, bo, salamat, gid, Boseng, ha? Salamat, gid. Ikaw, gid, ang anghel namon, Boseng. Ikaw, gid.

0: Mila! Mila!
1: Ay, Lula Mila. Mercedes! Ari ako la. Ano tani la?
0: Eh, paliho gani ko. Abrisang ako na drawer ni oh. Ari, oh. Ari nga bi oh.
1: Ah, ay, ati okay la. Dala dila.
2: Nana.
1: Ay, Ano ang kuhaon mo sa sulod sang drawer mo lahaw? Manggad? Ay, sos. Ari la oh. Na, ara. Abri na la.
0: Waay, kagit magsala. Manggad, kid. Ara, tira ang collection ko nga mga alahas.
1: Oy!
0: Mga regalo inasang kabataan ko kagsang anheng ba na ko sang nagaobra pa siya sa abroad sang una.
1: Ay, abaw! Tuod ka la? Abaw! Ah, ila! Kabalo ba'y ako magtanaw sang tunay kag fake Lula Mercedes?
0: Abe, ay kuha ay ng jewelry box kag ibutang diri sa katre ko.
1: Ay, ari ang imo jewelry box, ma'am, ho? Nan, ari mama, nara na. Harada mama. Hala! Abrian mo, ma'am?
0: Oh,
1: hala! Pukada mo, damo nga mga alahas ba? ay, di anon mo ni kapag suksok, ma'am? Wow! Oreg ni tanan, ma'am?
0: Oreg ni tanan niya.
1: Ay, tuod!
0: Milyon ang bili sinitanan kong tingbon.
1: Ay, abaw!
0: Kag kung manginmayo ka lang sa akon. Ay, basi isa kasang mapanublian ko sine.
1: Oy! Ay, ma'am, hindi ka maglahog-lahog sa amo sina Lula Cedis, ay.
0: Wala ako nagalahog, Mila, ha? Antis ako mapatay. Partidahon ko ini sa mga tao nga matod-tood nga na nagpalangga sa ako. Ay, hindi ko man ni madala sa akon nga lulubngan.
1: Ay, husto kagid la, husto kagid.
0: Ay, dali lang, kid.
1: Uy, la.
0: Daw, ay, gulpi lang na, galingin ang ulo ko.
1: Ay, dali lang, dali. Ipahigad tanay ning mga manggad mula. Ay, uyat sa akon kay pahigdaon ko ikaw.
0: Ay, Diyos ko.
1: Nan.
0: Ay, kalain. Ay, perte kalingin sa ulo ko.
1: Ay, piyong-piyong lang dala, ah, kay haplasan ko ang ulo mo. Daligid lang, ha? Nan. Nice. Nan.
0: Ay, ganda.
1: Nan.

Ay, nakatulog ng tigulang. Ay, ang iyang jewelry box, iuli ko ni sa drawer, ah. Mapasimple lang ko. Kuhaan ko ang alahas ng tigulang. Kuhaan ko. Tutol, hindi naman itanan matandaan sa sobra katamo. Isa lang anay, ah. Isa lang. Tsamba. May pang-skarte.

0: 21,000 ang pridasang sing-sing, Mama.
1: Ha? 21,000? Ay, sige, iprinda ko. Punagalag kapak na 21,000 ba? Grabe!

0: Nay, damo-damo sa imo gin pamakal nga groceries ba?
1: Oo, manay. Di ka nagkuha sa kwarta na yaw.
2: Nugay na pamangkot ah. Da lang min, tras may dala daon.
0: Base kon di ni Alen? Ano naman ang ginimo mo, nay? Ha? Base naghimo ka naman siyang malain para makakwarta?
2: Ba?
0: Husto, nay, ay. Basigin tawat mo, nay. Hanay, basigin tawat mo, nay.

0: K-5 News FM.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling. Come to Mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, sunod pagkinidubo sa pagpamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kaginan. Ngayongin makuhan sa pagtunan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan, pigadugid! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milbin Proteña, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Oras ang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: El Castigador!
7: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
7: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
7: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
7: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon ang Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8 kita karon sa bulan naman sa Oktobre, sining tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga KK5 sa aton siga palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki na ton nga mga tagpalabali sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kadari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo sa numero nung estasyon and still the official number one radio station, K5 News FM Bacolod 101.5. Live magitang mabatian kag maglamalantaw sa amon sing Facebook account at K5 News FM Bacolod 101.5 and K5 News FM Negros Island. Sarang magitang mabalantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magita mabatian via live audio streaming. I-follow o kon i-download kag i-install sa inyong cellphone ang K5 News FM Philippines nga application. Pwede ka mong pamati sa Iloilo, sa Dumaguete, kag sa Bayawan, pwede ka mong pamati. Gidapdag ako sa ako sing kamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay K5 Raymual Damaser Pugi Alcantara, kag si K5 Ethan James Sarmiento. Ang Loyloy 8, ang Butchog 2. Madamo kita karong mga balita, kabaga tutukan mga balitang nasyonal, balitang lokal, kag balitang international. I-plus start na nga daan kay K5 Raymuel, si K5 Shine. Kaya para madamo-damo kami kabaga diskusyonan, nagapadayon sa gihapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya gibalaon ta mga dalag ko mga balitang national kag international. O sa Domingo na mga K5, ang aton sa inyong K5 League of Champions 2026. Domingo sang gabi alas 7, dira kita ay sa Bacolod City Government Center. Salamat kita Gugma Foundation Incorporated kag City Government of Bacolod sa pagpanguna sang amon sing Honorable Mayor Greg Gasataya. And we are the official media partner or official radio station sang Mascara Street Dance and Arena Competition. That would be on October 18. Ibabatian lang only in K5. Ang iba doon nagapurugait. Ang iba doon batyag ko doon nagasakit ang buot. Sige lang bala. Amiguhay lang ta. Sang una ka mo man. Huwag mang kami gani ah. Anay subong kami naman. I-support na lang ta. Para sa pagpanami kapag pauswag sang bilog na siyudad sa Bacolod. Huwag mang kami ga pangayo papay ah. Kami pa gani gahatag. Muna kong kisa bala kay ang aton balang pamatasan bilang mga Pinoy doon ginapabilin tigit. Malipay kita sa kauswagan sa mga upod naton. We do celebrate sa mga kadalagan nila. Ya kuya, gakalipay kuya sa mga kadalagan sang ibang. Alma Imbang, nagpamati na Leonardo Relos. Aran si K5 Shine. Kibalaon tamang dalag ko ang balita. Agi ka naman sa kay K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Si Rods, mayong hapon. May dinatrek ko di nga datos, data,
0: aha,
2: sa linog na nagluntad bago lang gid. Wala lang gid dugay no, sa Mindanao. Kay mabulubas ko ni siya si Rods.
0: Hala.
2: At suno sa Facebook, mga kwan ini, aftershocks ini sang nagluntad to bala nga mabas ko nga linog man sang tinalikdan nga Hunyo,
0: aha,
2: dito man sa Banwasang Sarangani. Actually, kwan eh, dodiri ni nayon sa Balot Island.
0: Uy.
2: Balot Island. No, amo na no, hindi Balot, no? Balot Island.
0: Balot gidya, B A L U T. Balot as in balot gidya nga ginakaon ta. Ari siya galio, be. Kakipagatan ilog ko bi zoom gamay be, zoom. No?
2: Alin huh? Panablas ang Lunes ang ako nga panagitlon sang balot nga
0: sa Jensan. Ari sa dalom sang corona dal kag Jensan balot oy kuan gisa gali sa ubos sang Davao region kag G5 Shine.
2: Davao Occidental actually na within the Davao Occidental province. Ara do sakop ni siya sa gihapon sang Banwa sang Sarangani.
0: Ang ining daw isla nga gamay amo ning ginatawag naton nga Balot Island.
2: Garobotik kasi ro.
0: Asiling ko ang ining isla sa tupad sang Star nga kwan amo ning Balot Island.
2: Amo ning mabudlay ko nara kita sa internet kay nagarobotik ang tingog mo.
0: Pero nami bala sulod mo ya sakon. Sulod bala ya sulod. Nami yang sulod mo diya sakon kay Gibab Shine.
2: Sorry ah. Hindi kayo na hamot lang ko bala kayo robot ang tingog mo. Then si Rods, ang Balot Island, to gamay na isla, sakop sang Banwa sa Sarangani. Kaysa Mindanao, may Sarangani province kita, pero may Banwa man nga Sarangani. So, kwan niya, ang Balot Island isakop sang Banwa sang Sarangani sa probinsya sang Davao Occidental. And sang tinalikdan nga bulan sang Hunyo, dari man ni nagluntad ang 2 man kabaskog nga linog. Kado kada as far as I can remember si Rodza do damo to ang nagkala tiphag nga mga struktura.
0: Aha.
2: May mga eskwelahan pa to gani mo sa nadumduman ko.
0: Aha.
2: Ng mga kabataan to naggrabe ang nervyos nila nga nagkinuob sa ilang ginahamtangan. But anyway, ining linog kaina no mga 4:07 sang hapon, alas 4:30 sang hapon. Na record ini sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLX. And ang kadalumo niya is only 10 kilometers. So kung 10 kilometers nabaw si Rods, kagabaskog, ang kabaskogon sang pagtayog nga mabatsagan naton sa aton nga ginatindugan kung ato kita dito, medyo kwan gidya.
0: Kusog.
2: Kusog, no? Baskog, no?
0: Okay, nabaw eh.
2: Ang, yes, oo. So amuning ginabantayan naton kung may mga nagkalatiphag na naman nga struktura, kung may mga nagkalago ba or may mga kaswalidad no sa sining linog nga nagluntad. But again no, ang sining sang PHIVOLX aftershocks ini or aftershock no sang nagluntad nga mabasko nga linog sang tinalikdan nga Hunyo. And kaina gali mga alas 4:42 sang kagahon naglinog man sa siniman nga lugar, but ang kabasko gonya is only 5.2 magnitude, malapit man sa Balot Island.
0: Uh-huh.
2: So ikaduhana ni o galing kayang linog kaina alas 12:42 ang kagahon sa sini nga lugar, ang kadalumon niya is 93 kilometros.
0: Uh-huh.
2: Medyo madalom-dalom, so hindi masyado kabaskog ni kung mabatsagan ta sa ibabaw. Pero ang linog nga nagluntad sini nga hapon just a few minutes ago, no? Alas 4:30 sang hapon, na way pagani isa ka oras si Rods mo, baskog niya kay nabaw lang ni 10 kilometros lang ang iya sininga kadalumon si Rods.
0: Kag sa hospital kag G5 Shining video ang ginapakita di kag G5 Ethan hospital kag eskwelahan.
2: Ginahulat natin no, kung may mga post, kung may mga videos nga gina palabas.
0: Ari na dasig si Kagipag Ethan mangita video. Kay Gitab Shine?
2: Oh, very good.
0: Dasig sa Oaryo, ginapakita. So, mong isa kay eskwilahan, either Universidad de Guro, kuwan sila ginapalinya, ang mga kabataan doon, mga nursing students ni Blau, may nakaputi mo. Oh?
2: Abi mo si Rods, kasubo ba tago ng mga utod sa Mindanao, especially yung mga kabataan. Kun makabati sila lupok, gakinuob sila.
0: Uh-huh.
2: Bisan kuryente lang or
0: trauma.
2: Trauma. Aside from school shootings, ari pagid ang linog si Rods. Medyo kwani ang mga utod naton sa Mindanao, especially yung mga kabataan, ginanerbyos, no? Wala tuo sa mga nagakatabo dito sa ilang lugar. Si Rods. May ginbulgar dere si Secretary John Vic Rimulya. May 53 ka mga planado, si Rods, nga school shootings dito sa Mindanao nga na-detect sang mga otoridad sa isa lang kasimana. Imagine na, 43 ka mga planado nga mga school shootings sa South Cotabato ang na-detect. Pero good thing na punggan ini sang mga otoridad sa DILG. No, ang report na rin ni Secretary Rimulya nga may masobra man 50 ka mga persona nga involved sa sining insidente, sining mga pagpamahog, sining mga threats sa social media nga na-arrest.
0: Amo na ang gusto ko iya mabatian. Kaya kung magambal nga si Secretary John Vic Rimulya nga ti na-detect namon nga masobra 50, kagway kami sang na-aresto, tiway pulos. Mayo kay may nadakpan gid, very good.
2: Oh, halin sa linog nga nerbiyos sa mga kabataan to hasta sa school shootings. Mayo ni Sir Rods kay napunggan.
0: Yes.
2: Amo nang balita dara no napunggan. Imagine 53.
0: Sus, my goodness. Oo. Oh.
2: Planado na ni nga ihimuon na nga mga krimen.
0: Basi so, naka-schedule na nabla. Basi may ara nga groomer nga oy, Oktobre Jessica, ikaw Oktobre 12. May mga kay simpre planado na and this would be sindikato nga style. Kumbaga may mga scheduling na sila kay Kipev Shan, which is very good kina na kwan na punggan na preempt naton ining ginaplano sa mga tarantado.
2: Yes, Sir Rods. Ginmention ni Secretary Rimulya actually nga hindi lang ang mga estudyante nga involved dere ang naaresto kaginapaidalom na sa psychiatric counseling. May mga groomers pagidya si Rods. Ito lang ginmention niya. But why man siya nagmention nga TBS no, or gang? But ang ginmention niya, may mga naaresto nga mga groomers. Ugaling kay tiseling niya, very sensitive ini nga balita.
0: Hambal ni Ma'am Alma, imbang niya, kakululbaan ko na dayon ba? Makon mo masubra 50 ka magdungan-dungan to be? Di na yung mapadulong mga pulis naton?
2: Sir Rods, sa Mindanao, yeah, as far as my knowledge is concerned, because I have relatives there.
0: Mm-hmm.
2: Oh, dito ya, Sir Rods, ang armas do ka-ordinaryo lang yung abit-biton sang tao mo.
0: Eh, grabe, no?
2: Yes, Sir Rods, amuna yung nabalaan ko.
0: Mm-hmm.
2: But, you know, in Mindanao, may mga Abu Sayyaf, may mga rebelde, may mga grupo, kanamutamo. Ano mga tao, yun may

0: Early projection eh. Oo.
1: Oh, galing kay T. Kwan ini. Base ini sa tatlo.
0: Trading.
1: Trading. Mm-hmm. Okay, hindi pa bilog na simana. Mabalaan ta na iya sa Ines kung pilagid. Ang rollback sa presyo sang diesel, posible nga maglabot 2.80 kada litro. Kini ya base. Again na sa tatlo ka adlaw lang nga trading na.
0: Gamay.
1: Oo. Gamay na.
0: Kay tingin sa kaanan legal nila 5 pisos.
1: Kabay pa nga madugangan. Kay ti ang kuan pa resulta sa trading sa Webes, Fitness, Pagdara, Baserods. Bilog na si Manny.
0: How about ang gasolina?
1: Gasolina daw kuan masaka dosis.
0: Okay, no? okay good. Kaya na ni Mamang Jean.
1: kaya. Dali lang. Uno sa is kada litro.
0: Ang piso.
1: Increase.
0: Sang gasolina. Okay lang na. Oo. Hambal ni Mamang Jenia, imuan na lang pulo.
1: Bali ang diesel, manubo. Ang gasolina, masaka.
0: Oh, gambal man si Ma'am Vanessa Dumas. Di niya, kaluoy sa inyo da, gasaka. Iya ang presyo sang gasolina, price rollback ang diesel. Pero kagamay kuno nga bagay, ano eh, kagamay sang pag rollback, prong saka kuno taas.
1: Anad na ka na.
0: Ang Sears employee nga nagapamati subong kag G5 siya no, niya si Ambal ni Ma'am Alma Imbang. Oh, sining niya, grabe no, daw may basi magira naman dason nga mas ni mana, basi matimbuok naman ang presyo sang gatong.
1: Bawi. Bawi o ng rollback. Mm.
0: Ayo.
1: Mahimo price increase. Anyway, sa Rods, sa kwan, ang isa pa din sa hindi siguro mapunggan, ginang pagsaka sang sukot sa kuryente.
0: Oh. Oy, barato, tabla ka G5 Shine, diri sa Negros Power, based on the rate ha, kay ibang tag 18, si Nibi, kita 16, barato, kita din sa may diri sa Central, sang Negros.
1: Pero abi mo si Rod. Why pa nag ano gin mo? Nag-arangka gid ang Super El Nino mo.
0: Wahay, kabay lang hindi.
1: Prediction niya sa department.
0: But we need to prepare, no? Hindi ta na dapat papabayaan kay what if matabo na magbalagtik kag magmalala ang duta. Oh, do mo.
1: Di ta. Department of Energy. Ang mga appliances naton nga wala man lang ginausar patsanyo. Kung wala man lang ginausar ang appliances, kakasanyo ang saksak.
0: Hambal ni Ma'am Vanessa, sling niya, duway na ko gana magpuli, spinas si Rose, kaya mo muna katabo na. Ayo.
1: Kung seryosuhon mo lang yung problema sa Pilipinas, subong grabe. Anyway, Sir Rods, iniya, akwa niya, amuning paglantaw sa Department of Energy.
0: Uh-huh.
1: Kay T, depende man na sa demand, Sir Rods, mm-hmm. mo. Kung mag-arang ka na gid ang Super El Nino sa Pilipinas,
0: mm-hmm.
1: siyempre damo-damo ang magamit. Aircon.
0: Yes.
1: Wala patay-patay ang electric fan.
0: Correct.
1: Ang taong hindi magwa, mapakuribong na lang sa sulod balay, matanaw TV. Uh-huh. Tanan, gamit ginaya kuryente.
0: Pero damo hambal nagambal sa akon nga taga mga amigo ko na dito sa HOJ. Kundi may DOJ, may HOJ man tanga kilala dito bambal ko si mo. Niya mas namian ko Kuya Rods kon tiglinit kay makarason ko sa friend ko o sa mga partner ko nga magwa ko na kay mapabugnaw ko. Oh. But sa totoo lang kag GFM Shine, we need to prepare. Dapat ang gobyerno mayara na nga daan nga allotted nga mga strategiya just to make sure nga maka-prepare ang pungsod Pilipinas just in case nga matabo gimaning Super El Nino nga ginapaabot naton kag GFM Shine.
1: Amo nang ginasili ni Secretary Garin. Ang gobyerno nagapangita sang paagi. Pero explain ko si Rodsa kung nga amasaka.
0: Aha.
1: Kung mag-increase ang demand, mm-hmm. damo ang magamit sang kuryente,
0: yes.
1: makulang kita sa supply.
0: Correct.
1: Oh, kung makulang kita sa supply, ano ang matabo? Amo na ginahambal, si Secretary

0: The law of supply and demand kag Five Shine mo, ti yes. mag-apply ginada.
1: Exactly.
0: Oo.
1: So amo nang sili ni Secretary Garin, inot-inot kita.
0: Yes.
1: Kakason ang mga saksakan, patson ang mga wala ginagamit.
0: Kakason ang nagasaksak sa saksakan. Hindi kay kakason ang saksakan.
1: Kakason ang appliances or kakason.
0: Ari na lang mo kay karon yawan sa itindisi mo. Ako na pambala. Ari, pamati ko nang yambal ko ha. Kakason ang nagaungot sa saksakan, paluson. Ah, oh, muna.
1: Hindi ka among sitting ko nga kakason ng saksakan ng mga appliances. Kakason ang saksak
0: ha?
1: Ng mga appliances. Wala ginagamit. Hindi amo gyapon.
0: Oo, oh, do kakulang. Ang nagaungot, wala dapat paluson. Gabuton ang nagaungot sa saksakan. Oo.
2: Oho.
1: Saklanakon.
0: Gakadlaw si Ma'am Vanessa Duma. Regards ko nung kag-i-five siya ng bal niya, oh.
1: Mayong hapon. Si Ma'am Vanessa, yasang una pa na igaba maati.
0: Ay, first day pa lang yasang Radyo Bandera, Ma'am Vanessa Duma. Yung supporter na niya, kag-sponsor na to niya.
1: Nagbugna o nagaling kape. Kung Ma'am Vanessa, makape kita DX.
0: Lingya mapuli siya. Mga gads ako ng mga pisa ton. Lingkot iyo, okay, gid? Oo. Hagada kami di kay gakapi na kusubong, no? Sang wala na kalamay.
1: Ang kape ko nagbugnaw.
0: Salamat, gid kay Gipab Shine.
1: Sa Rods,
0: dali lang. Dumatsagunog ka tao, ganay ta.
2: Oho.
1: May isa pagit ko nung kasinador nga masaylo sa majority. Kundi kayina nagsaylo na si Senator Mark Villar.
0: Oo.
1: Pero siling ni Secretary Senator Rafi Tulfo. May isa pagid ko, no? Hindi yaman, waya galing ginambal kung sino, oh.
0: Ah, double L lang. Double L.
1: Do abot. Papuliot na Dianay, ah. Umala na nga bal ni Kwan, ni Senator Lacson.
0: Ahay.
1: Papuliot na yan.
0: Survival ni Kagipem Shina.
1: I think double L, si double L, gid siguro, sa Rods, kay Kaa. Sanggin pa mangkot sa kung si Sino, sa Sano, abi masaylo, siling niya, panahon lang ang makasiling.
0: Ikon
1: panahon lang ang makasiling, buot silingon, kung Sano, ni siya magbalik sa Pilipinas, amo na na. Salamat, Sir Ross. Bye-bye.
3: K5 News FM Live Report.
0: Madamong salamat kay K5 Shine Lacson. Oy, hambal ni Attorney Tolentino niya. Kuya, nagpamati kami di. Tapos lang gid gwa sa Hall of Justice. Nalingaw naman kami sa mga paungot mo. Hindi, kay ang punto ni Ma'am Shine, inang why na bala ginagamit ng mga appliances just like sa electric fan, inang mga suga nga nagasaksak da, mga extension cord nga nagasaksak, kaway mga ginagamit, panggabuta nyo na, kay nagkataon pa na kuryente. Para at least likaw sa sunog, no? Kay ti prone naman ng sunog kung magtigilinit mo. Especially sa mga light materials, balay mo, makaging ang bintana mo, makaging ang top mo. Ti kung mabdabukan dati, dabadaba da yun. And as wala sa mga electric fan, nga kung gaandar, malipatan mo, kagsigin ang katiyog nga tiyog, tapos dumabagdik na sa tungod sa kainit, kaya ang oil niya nagmalala na. Ang nang oil blast ang electric fan, di kundi na siya magtiyog, gahagong sa gahagong, way sa gatiyog, o tig-a na siya katama. Di kundi tig-a na siya, ang tendency da, masunog na, kaya ang coil na mo. Di masunog, sunog balay mo. O, that's why nga, mangin preparado dapat ang gobyerno sa Pilipinas, kag imbis nga mag-ilinaway, hiliusa kita, para naman sa pagprepara sa mga kalamidad nga nag-abot sa aton sa inyong pungsod, Pilipinas. Alma Imbang, nagpamati. Salamat, gid ma'am, sa series da. Bing Selfin, Papang June Ramos, Lydia William Rosen, Likana, Angie Aloy, May Dagay, Susan Gilliam, ma'am, Sir Edwin Montero, Noli Dandoni, Sir Dandoy, Juna Dugaduga, kag si Papang Eduardo Juju Galuna, kag Maricris Navarro, kag Papang Erning Puderoso. Magabalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
3: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500. Kulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
5: 470.
4: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
4: Ang breast lumps, amo ini ang mga nagatubo nga mga bukol sa dugan sang babae. May madamo nga klase sang breast lumps. Kag ini ang nagavary depende sa kadakuon kag itsura sini, Dr. Ramil.
0: Di ka dapat kulbaan, Sir GP, ah. Kung matubuan ka breast lump, especially sa mga babae na naton, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, inibangod nga ang regular nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C ang nagapagamay sang risgo ha, nga magkatubuan ka bukol sa imong dughan or makancer man na or simple nga cyst sa dughan. Ilabi na Sir GP nga in recent years, grabe ang pagsaka sang rate sang breast cancer sa Pilipinas.
4: Gusto. Suno sa datos gikan sa Department of Health, tatlo sa mga 100 ka mga Pinay ang magka-breast cancer before mag-75-year-old. Tiyama, kung mukon ikaw ang isa da, kag isa out of 100 ang mapatay bangod sa breast cancer before pa man makalabot sa 75 years old nga edad.
0: Kaso lang, gakanubo ang edad sa babae tungod sa ining nga problema, breast cancer.
4: Husto.
0: Kisa bukol. Ang importante dre, nga hindi ka man lang mainom DTX 500, kag may tisi kung makaabot man lang ka 90 plus or sobra pa da, nga wala balatian. So, gusto ka lawig ang imong kabuhi, kag hindi ka biktima sa cancer, mga bukol da, amunin ka importante. Nga ang partner mo gid, ang DTX 500 kag may TC adaud law specialist ka babayen an.
4: Oo. Hindi tanan Dok Ramil nga bukol sa suso sang babayi ang cancerous.
0: Correct.
4: Pero
0: may mga benign man ah.
4: Oo. Pero yari ang mga klase sang bukol nga pwede makitaan sa dugan sang babayi. Una may ara kita ginatawag breast cyst. Magamba ka cyst ang unod sina tube fluid, no? Kag ini nga nagabukol, kag ini ang benign non-cancerous, so okay lang kung cyst lang. Amo gani nga dapat mag DTX 500 kag may TC kadad law for your healthy breast tissues. May ara man nga fibroadenoma, hindi naman niya fluid ang unod, kundi solid siya. Solid nga benign mass nga usually nagatubo man sa mga hubin nga mga babae.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga uhas.
3: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhas.
3: Si may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Garantisado.
3: DTX 500.
0: Ang fibrocystic pressure GP ang benign man kag wala kasang dapat kadlukan. Kay kaangay lamang inisang
4: palaba
0: abla nga bukol sa imo nga suso. Kun gainom ka DTX 500 kag Mighty C, malikawan gid ang pagtubo sang bukol sa dughan. Kay bisan pa hindi cancerous, Sir GP, pag natubuan ka sang bukol, hindi man hamak ang kulba mo.
4: Syempre.
0: Gakapiktuhan ang imo nga mudo, gakansayti ka. Nagdugang pa no nang problema. Tiba si mag mastectomy ka pa, kakaso na imo dughan bangod sa nagatubo nga bukol.
4: Ang bag-o bata nga babae, Dok Ramil, usually ang matubuan man sang breast lumps. Kag ini ang ginatawag nga galactosel. Gatas ini, no? Ang unod. Kag ini usually ang harmless, kag madula lang man.
0: Madula malanas lang. Amo man, Sir GP, ang intraductal papilloma. Isa ka benign, tapos wart-like nga growth ang tubo niya bla sa milk duct.
4: Daw kalunggo?
0: Oo.
4: Oo.
0: Ang lipoma, ang mahinay nga nagadako, apang harmless pero kululbaan man ay. Kaya siyempre kung breast cancer ang magtubo sa suso, kay posibleng gid nga ikamatay. Amo na nga, ang matabo sina, pwede nga mametastasize na, Sir GP. Gani, Sir GP, ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500 kag may TC. Kay nga aman, loaded na sang antioxidant. Damo nga mga study, nga mga babae nga puno sang antioxidant, malayo sila sa mga bukol, layo sila sa cancer, ti hindi ka na mahadlok. Pero ang pamangkot, ang ginahimo mo bala nga ginakao mo,
4: wala ka pa cancer. Tamuna da.
0: Mga mantikaon, mga fast food, paborito nyo na.
4: Oh.
0: Mga tamis, guy. No? Nya, tapos huwag ka gainom DTX 500.
4: Oh.
0: Kung lakas, ano ka nga mag-decided na? May bukol ka na.
4: May bukol na.
0: May cancer na. Amo na pag-inom mo sa DTX. Kag may TC.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
3: Mag-TDX 500!
6: Ang may powerful compounds!
3: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
3: TDX 500!
6: Garantisado!
3: Epektibo!
6: Aramis
3: Mo! TDX 500!
7: TDX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: TDX 500.
3: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw.
3: Ini ang kabagdanan sa matasing pagtimulat,
7: kalaman ang abiyan.
6: Mag-TDX 500 ka.
3: Kaysa TDX 500,
6: ang stress malikawan,
3: pagkamuringon malimtan.
6: TDX 500.
7: D3 Bio.
3: Yan ikaw ka bala sa fever hangover,
6: sa diin nga gapangluya imulawas,
3: tapos magtrangkaso.
6: Mag-D3 Bio ka.
3: Ang D3 Bio,
6: uno sang MCTs,
3: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
6: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik
3: sang imong lawas.
6: D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Diabetiko ka bala o may high blood?
3: Rason nga pigaw ang imo immune system.
6: Di magkabala ka.
3: Mag D3 Bio ka abyan.
6: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio
3: sarang makaprotekta sa imo lawas
6: kontra mikrobyo.
3: Biskang pigaw ang imo immune system.
6: Mag D3 Bio ka na.
3: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ikisan nagligad. Sikisakit ka katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C.
9: Kali si C, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times a day. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
6: TTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
6: TTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butik.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Importante, magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
14: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kay tungod bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back mga kaki-5 sa palatuntunan nga El Castigado, oras 5:13 na sang hapon. Sa Singapore mga kaki-5, upod na to ng atong isa ka sponsor sa K5 League of Champions Retro Dance Showdown Competition. Nga pag-aiwa to naman, that would be on October 11, Sunday, dira mismo sa may Bacolod City Government Center. Mga kaki-5, kagtugid ka mo dito. Tanan nga mga kaki-SS, K5 Solid Supporters kay ang amon sini nga ang ipakita bi kag K5 atan ang upod ko subong ang akon sini nga kumpare nga gwapo, no, isa ka graduate sa Executive Motorcycle Riding Course sa Highway Patrol Group. Upod na ton si ka K5 ni siya mo ninyo. Nun siya ang alan niya, si Smigol Baggins. Ayo, may store na siya sa may kwan, sa may Chosen One Security Agency bla. Dira mismo sa may Brad Coport, no? Kaki-5, pre, ninyo, may hapon?
2: May hapon na, Kaki-5. Rods, pre.
1: Pre, ang imo sininga kwan, ang imo sponsorship, naghatag ikaw, abi pakita, tabi sa aton sing mga suki nga tumalanaaw, anong mga pwede nila sarang madagaan dito sa League of Champions sa Domingo?
2: Areo ng...
1: Uy, kanami. Wow. Hello. Kanami sang kalo. Are actually mga kaki-5 nan. May mga kalo, tapos ano pa gid?
2: Tote bag.
1: Oh, may tote bag. May uy na migid butangan DTX coffee mix o ang mug, no? Wow, kanami mga kaki-5. So sarang nyo ni makita, sarang nyo ni maka-order ka mun sa iya. Sa diin imo store kag anong imo contact number?
2: Nang sa no sa Halangdon blao sa may pagkanto Bridco sa may dalom sang Chosen One Security Agency.
1: Oh, ang imo nga cellphone number para at least mabasi ko mapaobra sila sang amuni blao mga personalized nga mga items like coffee mugs, tumbler, cup o kunkalo nga pwede niyo pabutangan sing using nga mga logo or ibutang mo ding itsura sang partner mo para hindi ikapagbayaan. Ibutang mo ding itsura sang imo sining amigo ho, tapos suksukon mo pwede gid kay kaping-kapi kuhang-kuha gid. Contact number kay may nagapangayo di hambal ni boss, hambal ni Boom Granada. Ludi ko na
2: sa kalupok.
1: Oh, isa kalupok. Hambal ni Ma'am Chuli Nunez Colado. What time ma start atong League of Champions? Alas 7 sa gabi, no? Oh, sige, ang contact number sang Smigol Baggins. Nga pwede ka mo to kapaprint sa inyo sa mga tarpaulins. Ano ba giging services nga gina-offer?
2: Nang tarpaulin, mga mugs.
1: Mugs.
2: Stickers.
1: Stick.
2: Ng,
1: oh.
2: Ng mga tote bags. Oh. And
1: flyer, ang mga
2: kwan? Centra boards.
1: Centra boards. Oh, sa ni Jess, pwede gid, ano? Sige, kay may paubra ko tatay yun sa imo sagwa ang duwada namon, tatlo namon, dabla sa may parking area. Dumayara kami sa signage nga wala iasang print. Pabutangan na namon products, no? Nakakuha masasakon diyo. Sige, mga kabalo ka mga kaki-5, vice versa, manang kalibutan mo, no? Give and take lang. So, dapat give and take ta. Sorry ka namin sa mga kalo, oh. So, sarang yun ni aside si ni mga kaki-5, may iban pa tanga panghatag. Hali naman sa Lucky AKK Department Store. So, buwas i-hype ko naman ang ila sini nga store. So, sige, contact number?
2: Contact number is 0919-737-5427. 0919-737-5427.
1: Oh, kahit pangitaon lang si Smigol Baggins, so Corn aka Ninyo Guapito. Sige, panamyaw, taganda ka time tapag panamyaw si mo si mga classmates.
2: Ginatamyaw ko lang galing unang sidlak nga pro NIR subong class 2026-23. Sa mga nag-final jump da. May resibo ta.
1: Resibo na.
2: Gano nang happy birthday Iglesia kay si Sanamon constructor nga si Tiger Pangulo.
1: Wow.
2: Sa ni mga upo din na labi na gits kay Ma'am Tan, sa kay
1: Colonel
2: RC,
1: Tan.
2: Kay Tiger Lim, are you happy? Ano na kami din.
1: And of course, kay
2: Ryan. Sir Risa, thank you, good instructor. Kay Sir Tiger Humayaw. Humawas.
1: Oh, sige. Sige, mga kaki-five, baba sa liwat, basi gusto ka mo di magpa-print sa inyo singa t-shirt. May t-shirt printing mga mo?
2: Mira, raman.
1: Okay, so tanan services ang Bigel Baggins mga kaki-five, pwede ka mo kakakto. Oh, sige, go.
2: Nang ginagreet ko man dayon, gali nga, mo nga president nga si Sir Lucho Tiger Giron.
1: Oy!
2: Mo president sang unang sidlak.
1: Oh, kagi babe, tanda way kumakita diaw na play mo na da ang mga itsura daw ayo. Nagapakita daw wala guro. Ah okay, napakita. Ako lang ni guro delayed lang ni sa akon nga Facebook. Okay daw ako nang Japan itsura magita ko. Sige, happy birthday ya. Salamat gid pre ninyo. Salamat gid simo sa sponsorship sa liwat sa partner naman sang Smigol Bagis and K5 News FM. Dila nga mo sing freebies, no? Kag pang prizes sa games namon. Pre-games before the events sa League of Champions, may mga pre-games kita. May panghatag kita, mini fan, payong, towel. May ara kami tutuwalya nga gamay, may dako, ang bath towel, kag face towel, kag may gamay pag ginaina pang trapo, bla. Oh, pwede pang trapo, no? Pang trapo. Sa iya naman kalagi AKK Department Store. Salamat kid pre, salamat si Musinga sponsorship.
2: Salamat kid K5 Prod Spray.
1: Thank you.
2: Opportunity.
1: Thank you. Salamat gid. Alas 5 biante na, i-check kami si K5 Berto gakit. Mga K5, i-check ta si K5 Berto. Pwede ta di ka pa picture dali wa. Dirito. Check ta kay K5 Ethan. Oh, samtang report si K5 Berto kag tudi kay K5 Ethan. I-check ta si K5 Berto Gakit regarding naman inimag ka K5 sa oh my goodness, ining bata dugin sa skuhan pinasuyop sang hindi manami nga hilamon and then dugin pakaon pa sang igko sang sapat. K5 Berto, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Berto, ibalita mo. K5 Berto. Aha. Dali gid kay ginasit up na ton do kay hina. Kay Roberto. Ha, oh, dali gid mag kay K5. Gina-check na ton karon si kay Roberto gakit sa area naman sang isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod. Aran siya. Kay masubo ni ginhimus bata do na hospitalized gining bata ni bangod sa mga saskuhiro ngani. Hindi basta-basta ang ginpakwan niya mo. Ang ginpa oh my goodness, ginpatilaw ng bata. Aran ha. Kay K5 Berto? Oh, way ka sulod kay K5. Okay, K5 Berto? Okay na, ara na.
3: Okay, K5 Berto.
1: Oh. Oh,
3: sige, ara na. Sa atong sining nga mga K5, medyo sensitive. Get, no? Ang aton sining nga balita, subungkit lamang hapon nga nakuha exclusive na ito nila sa K5. Kagbag ulang kita naghalin diri sa isa ka barangay sa syudad sang Bacolod. Bangod na ospita ini ato ina ospital
1: duga dula dula ang signal niya kay Roberto. Oh, gina-try na ton gyud mga check lewat ang signal ni kay Roberto gakit, no? And of course ato sing mga suki nga tagpalamari video kuan nimo sensitibo ning balita. Kay hindi tiya madamian nga tuduan mo sang hindi marami ang kabataan. Naglabot sa punto nga ining bata doon na ospital pa. Tapos doon tripingan pa, pinakaon pa yung igko sang sapat. O, dako ining kaso nga pangatubangon sining mga kahimuan sini. Kay K5 Berto? Waigid ka sulod si K5 Berto. Abi check taliwat sa lain nga komunikasyon kay K5. Ano na, baya number na? Sa number niya, bisa number na tawag gibi. Kay Kiba Berto, standby si Musinga number, tawagan ka naman kitang messenger mo pigaw. Oo. Meron na hambre-hambre, si Rose, maying hapon, malantaw kami. Uy, salamat kita. May hambal ni Ma'am Chuli. May patap list kita. Oh, normal na siya, Ma'am. Kay ang iya kalaki, AKK Department Store, kay ginanang libot ko to ako nangita sa niya dapat pwede pang hatag sa prices na ton. May napili ang kutong dagko ng mga towel, bla, yung bath towel. May face towel man sa guya, kag may pang trapo. Oh. Kagi Roberto?
3: Kagi Roberto?
1: Ah, tahom na. tahom ng signal mo. Go ahead, Kaki Fiber to.
3: I'm in essence, Pony G, Boy Man. Ah, Kaki Fiber. Ginaligar duha tatlo ka mga soltero edad sininiya 19 to 21 anyos ang edad sunod diri sa tiya sa pulo katuig na bata nga ni nagampang inyong bata alas 3:30 kahapon dira sa may area sa lapit sa Basketbulan sang hinali lang gintawag ni siya sang mga lalaki kaga ginpatuyot kakibabroads pasensya pero si ang termino nga ginambal sa pagsuyot kakibabroads ginaligar lang niya sa atong sini nga mga kaki 5 marijuana no.
1: Uy.
3: Marijuana ang ginagamit nga chemical kung matanabi ang illegal drugs no nga ginagamit sa
1: kaki 5 to iya tago na to ni Hawaii kita naga promote sa nga musinag kay ginakontra na to ina ginakontra na to na ining kahibuan sini. So isa ka chemical substance no nga bagay ang ginpasuyop sa bata do muna.
3: Yes, amo ginakakibabroads. Pagsuyop sang bata kakibabroad mismo man ang bata nagambal gid nga ti amo ni ang ginpasuyop nila sa konser ti ako sir nagsuyop man ko eh no amo ning hambal sa bata kakibabroads no pagsuyop sang bata lipong ang bata kay Frods no? Nalipong ang bata pero sulo dira before pag siya nalipong nagawild ng bata kay Frods
1: oh posible way makaya ang content sa sinang ano ni sang drugs oh ining pagpagdamit sang dahon oh
3: balya sa aton kay ina. Ang ulo ko sir, first time ko gito sir na batsyag, hindi ko mabalang kung ano, tapos ga panumbag na ko dayon. Very sensitive gid ang atong sininga ang ano subong pinun anon kagiba brods. Ang isa pagid nga hindi ang isa pagid nga nabalanta pag pangita pag sapusang kaydin nalipong ang bata pag sapusang tiya tsura sang bata kagiba brods pasinsya gid pero ti puno ini sang higko sang harbaw. Higko sang karbaw
1: mga tunto no
3: ginpahiran pagibya kagpursi kabubaw sa bata presensya sa nagakaon subong pero si amon ng sistema kahapon natabo gindala sa ospital ang bata kaga ginbulong kaga nagwa sa medical bulletin kagibabrods nga may lain gidya nga substance amon ng amon ng nagwa nga ati marijuana ang nagwa sa iya sining medical record kaga tigin pagwa na uyat na ni subong sang ano ini sang social kunining disability ining bata kagibabrods
1: dari kuya kagibabberto sa suspect sa mga suspect na-identify na nika nadakpan na sa mga otoridad?
3: Why? Pagid niya kayo naglilagyo ni kuno sila. But we have information today nga ang pangalan sining mga lalaki.
1: Hindi lang nga na, hindi lang nga na ipagbuy. Kaya way pumanta.
3: Actually, alias lang din ang balti sa aton. Hindi talaga pag-meet lang.
1: Hindi lang nga na ipag-meet lang ang mga aliases nila. But anyway, halins police. Kumusta ilan? Na-backtrack na nila? Nagpaligayon subong sang pursuit operation sa ila?
3: Ongoing ning investigation sang police gyapon no kiti gina ang coordination within the pagkima ang WCPD and police PNP kagiba broads gid mismo nag-investigate pero ara na sa kamot sa aton sini nga mga pulisan agud nga ti matagaan ni sang investigation gid ari ba mati ta bala kagiba broads ang exclusive to interview. tiya sining biktima ng bata.
4: Nga ginambasang backup, ginambali pa kung sino ang nagpasuyop siya.
5: Suyop sang?
4: Sang buta, ano na daw, dip, bip na pala ka, no?
5: Bip?
4: Oo.
6: Ingambal na sila sa ako, nambali na, cards.
4: Cards ka, no na?
5: Uy. Ano, marijuana na, hindi?
4: Ang buto, wala man ko na idea.
5: Ha?
6: Marijuana. Naambig lang, bip lang. Kasi may impon na marijuana.
5: Amo niya bago ano pero di hindi tama balbing ang marijuana
1: vape gali
5: pa vape siya gimpa smoke siya ano na tabo na yun
4: wala ko idea sa iya kay nakita ko si Yayang puno na siya katay ka krabaw tapos nang lapsi-lapsi siya tapos wala na lipong na siya
5: Ligpong na siya.
4: Mm. Sige, gindala mo din. Gindala sa, hindi, gindala pa na ang blansya, kaga mga polis, ging katuan pa to ang nag...
5: Di ba tagan man ni polis na yun?
4: Oh, may polis na yun, taka gano'n ang ambulansya.
5: Okay. Di, ano na tabo, mga exact ano oras gid ni na
4: mga 3:30 gid.
5: Sa hapon?
4: Oo.
5: Okay, gaano to siya, how?
4: Simula ko idea, kaya din siya sa school.
5: Pero dugalagaw-lagaw lang, babe, dugatabay-tambay.
4: Hambalya.
5: Oo.
4: Siya nga no, sa gina-interview ko sa ang hambalya nang dito sila kanu permit amo na sila kanu mga kabataan. Di wala man ko idea kung pila pa ang ginaano nila. Kung pila pa kabataan ang ginaano pa nila mm-hmm. na pa-take sa ngamo sina kay ti siya gani kim protesting nga yapa.
5: Naka ano sa ti ano na nakipagkita kani sa mga tao ani na kilala niyo ni
4: ko. Hindi ko kilala kay hambalya sa dito sa Magento ta.
5: Taga diri man lang.
4: Din, sa dito, oh.
5: Taga dira, oo.
4: Sa may babaw ka, no?
5: Mga pila-edad nila, mga bulubanta mo?
4: Pila-edad, Samuel?
5: Mga 18-19. Okay. Sige, so anong mambal mo sa ila? Subong bilang tiya, yaman ka guardian isang bata ka, ni?
4: Mambal ko sa ila, tani. Sa tungod ka bata, panikatama. Tani, sila lang anay, nagsuyop. Wala tani ni laging pasuyop ning bata. Kasi syempre tungod halin sa eskwelahan, gin sa eskwelahan pa ni laging pakaupan nila tay kakarbaw. Kaya ano bala kasakit, wala, ang iloy wala man diri, bulagay man. Ang amay ato sa iloy, Ilogo Bula Construction. Ti ang gala optipan sila, ang tiyo na lang nila, kag ang magulang niya ti.
1: Okay.
4: Tapos amo pa nang natabo sa iya. Abi mo ano kasakit, balang bata pasuyupon. Sakit na sa akong kidamo, mga kubata mo.
1: Mm-hmm.
4: Kaya mo wala naman ba? Kukabay pa nga, madakpa na kamutani.
5: Kaya ang mga ginikanan niya, sino yung minisay ikaw sa utod mo?
4: Amo na gani dapat, ang kabay pa nga si Rinrin magpakita. Nga dapat iya ni obligasyon sa pabata iya di. Si papangita ko, text, tawag, wala ko idea. Ako gabaligya ako isda. Ging tagaan ko tiyansang ako nga hinablos. Kaya ti, wala may maupod sa iya. Ti. Dapat isa ka, dapat ang iloy ginang mag-guide sa iya. Kabay pa rin nga, ikaw mag ano sa iya ni rin. Kay damo pa rin nga matubang pa sa bata.
1: Ahay. Kanami man klase tiya, ang iloy galiway gali ang nag-kwans bata niya. Kamala ka kagipad Berto, inang ginagamit na, inang daw vape na, inang daw ginatawag na bi kagipad Berto, vape, or dab pens. Inang daw bullpen siya na kubla, no? Nga may kontinido na kagipad Berto, nga tiyan mo tiyan bal mo eh, no? Ya ti marijuana ang ibandira mayara dira ang tawag naton kay Giberto nga ti
3: liquid juice siya.
1: Oo, juice nga juice may kontinido ang amusina. Kag makakuha na bi maka-activate na bi sa utok sang tao. O gisa di ba sasala ka mahallucinate ka. Ang ibanda do paranoia ka, no? Ang ibanda ka active sa imo. Oh.
3: Amo to hambal kagipay broad sang mga tao dito kay ti hindi lang manitiya nagresponde mong damo ni tao sang narespondihan ining bata wild gid ang bata
1: oh. No ti kay psycho active na siya katama kay amo ning ipikto bisang nga tawag naton nga amo na nga klase hilamon no nga wayta na gina promote gina ay kwanta na gani no nang gina kundinar ta na klaseng hilikoton sa mga tao da kag tsakto ano ang balya to cards
3: yes
1: oh.
3: Cards tawag na actually hindi kita familiar sila but bati-bati ta lang ni pero si amuna bi ang mga tawag
1: daw vape lang. Style ah ti mag ang damay nga pagintindi ko sang cards si cartridge cartridges eh kumbaga daw iyang tulo tangke na Kaya ang vape na may ara na siya yung pads kag may ara siya yung battery. No?
3: Pero kung malalaw mo kayo, bro, sa mga bypass operation, tabala, gamay ni siya nga dulaba.
1: Daw ko na dututer.
3: Dututer siya, pero hindi kaya suyop, gid siya, kasi juice lang, electric man siya, electric gid.
1: Ti, amo nang ginahimo sa iban nga mga durugista mo, ti ang tuter, yung manual, ginapainit nila para mag-aso. Ti ang vape ya, tungod kay ang battery, amo nang nag-serbi, nagapainit sa carts na, para mag-asuman. Daw ginkwa na lang, gin-electronic But anyway, kabay pa nga madakpan, ining mga suspitsado, kay hindi niya manami, ginhimo sa bata. Kaya dapat, sa ginikanan, pandaman yung mga kabataan nyo. No, bantayan nyo. Anyway, tadi nag-baso sa iloy, pero based on the information coming from the tiya sang biktima, nagpanawagan sa iloy, ma'am, bata mo, please, no? Suportahi kag atindira mayo. Kaya ang tiya, ngutod mo na lang yung nagabaka-baka, diya, nagabaligya isda, kag nag-upod piyas bata mo.
3: Layaw ni ko nung bata, kag iba broad.
1: Kaya muna, kag kung
3: gis, lang ka pangayo pagkaon.
1: Hindi ta na mabasol, but anyway, hindi ko yung mabasol ng bata. May kakulangan, di bing ginikanan, kung gis, kag iba Berto mo. Hindi man namagamo ng bata, kung may ginikanan, nga nagabatiti na sa ila. May mga right niya mga kabataan ta kay Giverton, not just only nga ginbunag sa silas klibutan, no? Okay na, hindi niya mo. May mga right niya kag may mga deber yung mga bata, dapat may ara pagkaon, may panibalay, may biste, kag may edukasyon. Amo nang iban na hindi kay chindi, ginapabayaan ang mga kabataan, nagalingo-lingo, tindi mga kagto, kundi mga ngayo. Kay nga man ang mga ginikanan, pinabayaan lang bata nila mo. Dibla?
3: Sakto gid. Kagiba bro, sa nanay yan ginapangita, to kong tiya, ayam mong kay Tito Gimbayan, makulong sila ni nanay ang tatay, ya dito go Brasililo, pero ti may contact man, kay may ban man nga pamilya.
1: Muna, masubo.
3: Pero ti ka subo kay na, no? Kay ti makita.
1: Subo
3: na,
1: kay...
3: Masubo. May kapit ni ang bata.
1: Kay Gifeberto, kita gakasubuan, kay gakapiktuhan ng mga kabataan sa mga kapakyasan, sa mga ginikanan. Diba? If possible, kung hindi naging man ka mo mag-updanay, please ang bata niyo pagpabay, sustintuhin niyo man. Kanami sang himo-himo niyo na sang una, nagakaubahan ka mo sang himo na, anay nga nagdako ng bata, pinabayaan niyo. Tapos isalig niyo sa iba ng responsibilidad niyo. Dapat kung imo na bata, imo na responsibilidad bilang isa kaginikanan at ipanon bata niyo na.
3: Keep it broad, do... nag-ano man gani aton kay gaayo gid ang tiya bala ang bana sir salamat gid sa inyo ang amon man lang din nagpa-interview kami para mabalaan sang nanay yan nga amon ning natabo sa bata ya although nga tibi siya paano makalabot min sa iya ni kung ano man ang natabo amo gid ning natabo sa bata ya so ginapakita gid ni
1: tiambal gani ni Ma'am Chuli Nunez Colado niya sir sa kada barangay may bausina nga pwede ko na ipalapit dapat samantala para sa pag-reach out kag ipatawag ng ginikanan ang problema ang ginikanan ang amay ID ang iloy amo dinto nagagto kay pinabayaan niya ti ambal mong kapid paniting kapid diin
3: ara ang kapid kay na ang nalawaan na
1: sinong nagatipan sa kapid kay Fiberto
3: actually may utod magini sila nga sa ila balay ka so wala na naitatay sa balay nila
1: ay
3: ti ginakatuan lang na kuno kang tiya iya ti bisan nila kuno kakaon ni ang laway lang kay na bala kay pa bro sa ti and fairness man sa tiya iya pero ti ang ambas ang tiya iya sir basi makakontak na o kung ano sa DS Bulid nga ti sila lang bala matatap bala kung para mag-welfare man wala ang bata. Oo, kay tida mo man kabataan sang tiya. Ayam mo, motuwi ang bala ka ina. Medyo masubo-subo lang gid kag iba bro siya sa bata.
1: May amo panigaliga kalatabo sa barangay? No, may iban may amo panigali klase ni. Ti din karon nga aton sing I don't know kung sinong tagpamuno sang sa city government tas Bacolod. Oh, dapat tiyog-tiyog man sila. Giyo-giyo man sila. Ti damo-damo ng mga kabataan ni may amo ni mga kaso. Ho? Di dapat may intervention coming from the Purok, barangay official, kag city gawa city officials tayo, nga magpanawagan da, nga magatipan sining mga kabataan, kay kaluluoy niyo. Kay Giverto? Tawagan ta? Kay Giverto, ay takaginakigan ha. Kinakwan ng kubi magkagipay, kabalok ka, amay man kita. no? May mga bata man kita, no? So dapat magkikipay kay kon sa labi ang paggiya mo kag pagatipan sa bata mo, magareflect gina iya. Ti yes. ang gwa sina bata mo mahunyango to eh. Oh, kon anong ginahimo sa ginikanan sundon sa bata na ay way man gani pas nagtuan si nanay kag tatay. Way man ga hilibati, dugdugay inaway, dugdugay bundakanay. Tingwas na matudok na sa tagipusoon kay balatyagon sang bata. Ma mangin kwan nan siya violinti siya.
7: Yes.
1: O di bla?
7: Kay na bro sige damo sang bata no. Wala ka man ginano kay timayo man ang ibanda nga mga tatad balay ati damo tao kay na to damo nagresponde murang ido medyo maluoy lang ta sa bata kay di kay na pag interview naton nag mga ayo man to tani pagkaon pinapa yung bata no, sa ton amo na ang sistema nila gamay yung balay nila kagati amo ning sistema kay balos na palabot na ni ano
1: ipalabot sa DSSD kay G5 Berto Buligan ta na ipalabot sa syudad para at least makahatag man bulig ang aton sing syudad kay G5 Berto.
7: Ang syudad ang nagbayad sang ospital sa bata. No?
1: Very good, very good.
7: Amo na yung aton nga nakuha ang mga information. Kagati katuan to subong follow up kini with the Captain GREF sa iya sininga WCPD section nga matagaan ni pagtatap, pagtamod, kagosis siya sa natabo siya.
1: Di, when it comes to the apprehension of the suspect, yan ang kapulis. When it come naman sa kayuhan sa kabataan, di atag sa DSSD kag bawsida. Para at least matatap ng bata kag hindi na bala magdako nga kwani nga liko bala ang nga dalan nga ginausoy para matadlong may hando man igurong bata niya.
7: Oo. At isa mo nga edad dyan, nakabalo sa iya nga ti, sala ang yaging hitito, isuyop. Oh. Di naka-identify siya. Nga
1: good thing nga nabalaan niya nga sala, it just happened lang, wala siyang pangbanggiya nga ang sala, hindi dapat pagubrahon.
7: Wala
1: gita. Diba?
7: Ay, palabotan na palabotan man eh, sa barangay, para at sa disposition man, sa barangay Kakipebrods.
1: Sige, salamat kin Kakipeberto.
7: Direktamente diri sa may area sang Vista sa may basyudad sang Bacolod dulong sa aton sa kaluan sang DTX 500 D3 Bayo may TC kag DTX Coffee. O po diri sa Patso si K5 Martin di maisip ako si K5 Berto Gakit para sa kampeng balita serbisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
0: K5 News FM live report.
1: Ako ya mismo boy di kuya kapangbakol sa mga ginikanan nga pabaya mo. Although it is na ginausgahan pero please bata nyo na, ulikda nyo na. Oh, makakita ka mong ganiido nga nagapi ang sakit na tagipusoon mo, bata mo pa yan. Oh, hindi na pabinsan mo, bata mo, ano, nakakaon na, nakapamahaw na. May bayo to, dito nagkagto, basi kung delikado to, naaksidente to, nanuman. Kaya ti may pagtamod kang pagkabalaka kas bata mo. Diba? Ang lauay na daya, kung ikaw ginikanan, nga bala na. Nabata ko naman sa tapos ng obligasyon ko, yata gustiya o sa utod ko. Ay nano, hindi niya pwede. Hindi na pwede. Dapat gani, kung pwede lang yan makuha dahil sa ibang nga tao, kahit ibang nga tao, kapangitay ang bata mo. Ang ibang di ka bata, tinuig na. Ba't kinahanglan ka nag-ayo nga dapat pwede gin sila, pwede ano ni, makabata sila. Damo gusto nga makabata. Timuya may bata, kabiliyaan mo. Oh, ang amay ti, I don't know kung nagasuporta man, kay nag-text-text man ko, no? Pero ti, ang Iloy, kabay panawagan sa Iloy, please ati pa na bata mo, ma'am. Hindi pagpabayi, kahit yung may isa na natabo ni bata mo, hindi pagpabayi. May mga puturo ng mga bata mo. Oh, bisan na kita ginikanan, mo'y ginihambal sa mga ginikanan na ton. Tutom ka mo maayo para sa inyo sinya kaayuhan. Kay kami yan, nagahinunod na nga mon nga tion sa siningkalibutan. Oh, kunway ka na maggaranon bilang ginikanan, oh, paningwae nga maangkon. San imo si kabataan nga mangin manggaranon. Kunway kaya handom, no? Kag disposition sa pangabuhi mo, tinguhae nga iatags bata mo para malabot niyang handom niya. Hindi pagpasunda ang bata mo sa imo bilang isaway kay imo handom sa kabuhi. Check ko si K5 Red Salgado, ari damo-damo niya handom sa kabuhi. Oh, check na si K5 Red. Kay ang kaso nga pagpatay sa isa ka tricycle driver sa Banua naman sang Morsia, may mga witness nga makatudlo sa suspitsado. ining tricycle driver nagkagto pa din sa K5. And in fact, ako ang naka-interview sa programa nga El Castigador. O, nanugid nga regarding sa pagkapatay dito sa senior citizen sa Dumanan. And all of a sudden, after a week, nasa puan patay dito mismo sa may banwas ang Morsya. Timayo kay may witnesses na. K5 Red sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo!
7: Yes, Kevin Rod, pwedeng update sa kaso na pagpatay sa isa ka-tricycle driver ni kilala nga si Ernie Tuazon sa itong Setyembre 29, dragging na kapasado sa isang aga sa may Porok Senyora, parte sa Marangi Salvacion, Banwa, Yasar Brusa, Kevin Rod. Well, nalabot natin si Police Captain Hany Lamaro ang aton sininga pamuno o Chief of Police sa Morsa PNP nga may ara sa mga witness nga nakakita ni the mismo sinisa sa pitsado sa nagluntad in increment kay Febrons. And in fact, hindi nagman sa may Porok Senyora kundi malapit mandiraya sa may proper sa Banwa sa Morsa kay Febrons. Kahit hindi siya, during the time kay Febrons sa ginimbo in increment suno sa mga witness nagasuksok ini siya sa hood kay Febrons kag ginaligar na klaruhan gading tsura iya sa misutitsado. Hindi pa kita bro sige matubod sa ato sininya kapulisan kung singugid man ni kag inirikid bala siyang suspect kibanti kita bro nakatalana na kay pasaka ining kaso kag ginahulat-hulat pa kita bro nga madubong ining si Ernest Watson. Timandri kita bro siguro masisining ang weekend ang muna ni Guru Paglumbong kay doon kasakit man kita bro sinis sa pamilya ni Ernie Tuaso ang nagpadulong dala sa atong sinig station kag in fact na interview pagani ni mo kita bro nga siguro tingin sa puso ng ane ni kay Guru matupa ni sa regular filing ining pagpasaka sa kaso sinig niya sa suspitsado at this moment sindihan man ni Sir Lamaro nga sumungti ang pangasubo mula kita bro ngati wala niya sang kailabdanan sa anuman niya krimen ang iya siningabana ngati sa tuana isa ka security guard naggayi sang tricycle sino pagani isa kay kapitan ni Minayadra sa barangay Salvacion eh kag si Pilemang Putatod kay Febrod sa wala sa mga malain ni record gara sa barangay ini si Tuazon kag ini sa tumandok no mismo sang barangay Salvacion ni kay Febrod. So ari pa matiyat ang bayan sa payag ni Police Captain Hany Lamaro siya sininga statement yari.
8: So muna naulat na muna na ang kumplinan ang asawa kay di

0: super sumula pag sir.
1: Isubiyan 25 rod kumay si payag ni Police Captain Hadi Labaro angot ini siya kasong mapagpatay na kay Ernest Watson. 25 rod siguro hindi pa naman disclose siya ka polisya nato na kaya wala pang pasakan kaso but the moment 25 rod kasi pasakan na rin kaso hindi na kang paghahatagan kita sa informasyon kaya para matumod na ining suspektado 25 rod nakita man ni Sir Labaro nga na kong posibilidad nga ma-case close ini siya mapasaka ining kaso bangod bay ara sa witness nga nag panbado nangin mainsog agod magbulig sini sa pamilya sini sa biktima kay Kim Rod sa witness sini hindi naman dira kundi dira man malapit sa proper sa banwa sa Murisha kay Kim Rod.
2: Oh, sige. Salamat gid kay Kim Rod.
1: Salamat kay Kim Rod. Sa mga ito sinig ang balita, dulong sa ato sa Power Trio nga ito sinig ang DTX 500 Mighty C ng Klinika D3 by UNVCO kag nga ito man sinig ang DTX Beauty Soap sa may ko dinakapan at may aras ang alapap muna ipong tigakdi magamit lang DTX Beauty Soap na signal resulta maging kutis artista ka pa kag nga ito sinig ang DTX Coffee Mix na kakapikan na nakadetox ka pa. Hindi po salamat na ito kay Kim Rod si kagawad Leo Batrog sa Barangay Bata kag Agri Gasco sa pag-sponsor sa aton sininga League of Champions sa palabuton sininga Domingo Kitebrot.
2: Oh, kag salamat man ta sa mga sponsors naton ibanti i-edit mo di karon idugangan mo lang di magabot di ka malipat.
1: Yes, Kitebrot, dugangan aton agud to tik mapasalamatan man aton aton sininga mga sponsors Kitebrot.
2: Ah, sige.
1: Sabri kay Mrads, kung po si Patrol K5 Batin di maisip, ako naman si K5 Ren Salgado. Para sa kapyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan, sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
2: Madamang salamat kay K5 Red. Last na lang guro kay K5 Barry Mall, si Aubrey na lang. Aubrey na lang kwa unta. Kay update ni sa ginako, nabisang New People's Army, ang pagpatay dito sa sur nga bayan sa Negros. Oy, salamat gina Daily Odds. Makers ang tanan nga mga signages kag printings and tarpaulins and stickers, no? Daily Ads ang sponsor man amon sa amon sini nga mga certificate. Salamat gid Daily Ads sa inyo sing sponsorship. Ang contact ni ka K5 Matlianes. Risa Bauer, maying hapon niya late ko. Aran si no, si ka K5 Obre. And naghilapit na buwas Biyernes na. Ayo. Pero masulo sa dyan eh. Aras si K5 Obre ang pinakauling update sa kaso naman sa pagpatay lutang o kung gidlutang patay dito naman sa sur nga bansang Negros Occidental.
3: K5 News FM Live.
2: K5 Obre, ibalita mo!
4: K5 Broads, mayong hapon kasi tanan naton nga tagpalamati, no? So, ginako sang Armando Sumayang Junior Command, New People's Army, sa isa ka mangunguma sa Purok 1, Barangay Yawyaw, Kawayan, tinalikdan nga Domingo ka K5 Broads, October 4. So, sila pahayag ka K5 Broads, ang biktima, ang ginpasakaan kaso nga rape, apang wala sang nagakaigo kuno nga tikang ang papanaog sa biktima ka K5 Broads. Amo na ang suno sa ila pahayag. Apang liwas naman sa pahayag sa NPA ka K5 Broads, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sa Kawayan PNP, nga ginpanaugan ini siya sa arrest warrant ang biktima tuig 2025 sa kaso nga acts of lasciviousness. So napriso ini siya ka K5 Broads ang duha ka bulan pa. Kag nakagwa bangod kinareglo ini sang biktima ang kaso of lasciviousness. Tugang pa sa ila pahayag ka K5 Broads, sinilamang nga tuig or apisar nga nakagwa ini nga biktima, sinilamang nga tuig 2026. Suno sa NPA, liwat nga ginhimo kuno sang biktima ang krimen. Kaya yes, allegation nila kay K5 Broads sa ilang nga pahayag, ginpasakaan ini rape ang biktima because may ginhimuslan nga minor sa K5 Broads. So suno pa di ang gibutang gani sa ila apang sumugod sang 2026 ginliwat naman ni Natan ang iya pagpangrape sa amo man gihapon nga biktima nga minor de edad kag nagpamahog pa sa biktima nga kun manugid sa mga ginikanan patyon ini kag ang iya pamilya.
2: Uy.
4: So dal nga pahayag sang Armando Sumayang Kaman New People's Army kay K5 Broads. Amo nga ginluthang patay sang grupo sang bublag ang biktima. Tinalik to ka K5 Broads. So madungduman nga ginparakan inisyatiro ang biktima ka K5 Broads sa ila mismo puluyan aga ka K5 Broads 5:40 antes pa man siya ka K5 Broads nga magdamog kuntani bala sa iyang bagoy apang

0: actually nakakuha na ni siya sang inugdamog niya, kaso wala niya nakuha base iyang wala niya nahatag sa mga baboy kay amutogin palibutan na siya gali sang ginabulbanta lima ka mga armado ka K5 Broads. So na recover man to sa area ka K5 Broads kung madungduman naton ang dodosi kabilog sa mala ka K5 Broads, no, sa mga high powered firearms.
1: May AK-47 pa to, no?
0: Isa ka AK-47.
1: Grabe.
0: M16. Apat to ka K5.
1: Oh, kay Tico lang taon tayo K5 Ubraid, ang pagpatay bla. Kag ang mga kalibre sa armas, ti hindi niya guro nga kwan, simple, ti iyagi niya gali sa NPA.
0: Gin ako nila ka K5 bro. Actually, napagwa nila ining official statement nila sa ilang nga website mismo. Bago ni siya nga website kay K5 Broads, kahapon nga adlaw, October 7 kay K5 Broads.
1: Sige. Salamat gid kay K5 Ubre.
0: So amo nang update na nga madulong naton kay K5 Broads sa report gikan diri sa Kabadkadan City Tinis kay K5 obvious suspension para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News.
2: K5 News FM live report.
1: Way natapanahon mga kay K5 pero di pamangkot ko lang kung nakuon sa New People's Army ang pagpatay sa sinang biktima. Ang otoridad la magapasaka batok sa NPA. Ina nga pala mangkutano natong kabagasap tun buwas nga adlaw sa palatuntunan nga El Castigador, ha? Ma'am Big Selfine, numat ni Rolizel nagapamati man, and of course Ma'am Chimi Aragon, Chuli Nunez Colado, lagaw kamuta tuto Alarcon Araneta sa October 11, Domingo na banding time. Kanami na bala sang NGC. Damay may kwa na to, may 5-star carnival. Pwede ka mo kasakay-sakay ito sa periyahan. Maka-itsitsa, makalunggong ka mo ito. Kita-kits sa itong mga K5 sa Domingo. Salamat naman sa tanan nga nagpamati sa itong kapalatuntunan sa ngalan sang bugos ng puwersa sa K5 News FM. Sama si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Ethan. Ako naman si K5 Rongo sa Palma para sa kampiyon nga balita ng serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Salit si Jay. Una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize
7: kay paghamis kag pagpuputi sa ngakon nga pani mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Cell sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba nga mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang bagyo ko amo nang akon yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay 7 sang gabi.
0: D3Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Webes, Oktubre 8, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasama radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, NPA ginako ang pagluthang patay sa 59 anyos nga mangunguma sa Banua sang Kawayan.
2: Sa balitang nasyonal, isa pa ka senador sa minority posible nga magbalhin sa majority block kasang Senado.
1: Sa balita international, South Korea handa aksyonan ang ginaaligar fuel export sa Russia.
2: Sa balitang sports, EJ Obiana nagsaka sa world rankings.
1: Sa ato naman balita, entertainment, SB19 ginta para kantahon ng 2026 Asian ukon ASEAN Summit Theme ukon ASEAN Summit Theme Song. Lasay's Auto.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Pagalubo ng panahon sa madakok nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa nagapadayon nga epekto sang intertropical convergence zone. Suno sa pag-asa ang ITCZ ang nagadala sa mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Visayas, Mindanao kag Palawan. Ang easterlies naman o kunang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sang mga pagalom kag pagulan sa Bicol Region, Quezon kag Marinduque. Ang norte naman nga bahin sang Luzon ang maka-experyensya sang magalumon nga panahon kag mga pagulan bangod naman sa epekto sang northeasterly wind flow. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod, lakip na ang Metro Manila ang maka-experyensya sa mga maayo nga panahon sa aga, apang sa hapon posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, padayon kita nga maka-experyensya sa magalumon nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang ITCZ. Temperatura ang yara sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, ni si ka-K5 Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balita nito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasay's Jess, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, SRA ginaprobahan ang Sugar Order No. 1 para sa crop year 2026-2027. May kampiyon nga balita si kag K5 Michelle Patino.
4: Ginaprobahan na sang Sugar Regulatory Administration ang Sugar Order No. 1 para sa crop year 2026-2027, Miyerkules, Oktobre 7. Sunod sa kopya sang order nga ginpirmahan ni SRA Administrator Pablo Luis Azgona, ilagin classify ang 100% sang sugar production para sa crop year 2026-2027 bilang B o kon domestic market sugar. Iya ginabisuhan ng mga sugar mills, planters, traders, kag iban pa nga mga stakeholders sa industriya sang kalamay nga siguraduhon pa nga ang tanan nga mga locally produced nga kalamay para sa nasambit nga tuig ang properly classified kag ginquadid bilang B o kon domestic market sugar. Dugang pa sang Sugar Order No. 1 ang ginpaydalo man subong sang gakaigo nga procedural kag administrative requirements agud mahanda ini para sa formal nga issuance sang official nga pag-release. Inang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong saton sa kaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang kawatan ginsulod sa balay ang iyabi para makawat ang motorsiklo sa barangay Takuling. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
5: O tapos din sa may barangay Takuling, may isa kakawatan nga nagkuha sang motor sa sulod sang balay. Ang problema, ang motor wala sang iyabi. Ang ginimo niya, nagsulod ginang kawatan sa balay kaginkuha ang iyabi sa bag sang biktima. Karing balita exclusive.
6: Pila pa lang kuno kabulan sang ginkasya niya ang yasiling nga motorsiklo, nagaralain subong si Tuting sang Purok Rosal Barangay Takuling matapos nga nakibot na lang ini sang aga nga wala na ang yasiling nga motor nga ara sa garahe sang iyang boarding house. Kinawat ini sang lalaki. Sa siling nga CCTV nga kuha sa sagwa sang boarding house, makita ang pagtulod sang lalaki pagwa sang kinawatan nga motor. Suno dire, sarado man kuno ang gate pero nga anabuksan pa sang kawatan. Pero ang ginkakibot niya pagid, nga anapaandar sang lalaki ang motor bangod, wala ini sang yabe. Dito na, ginbukad niya ang yasin nga bag, kag wala na dito ang yabe. Wala naman kuno sang may nadula sa sulod sang boarding house, magluwas sa yabe, kag bukas na ang yasin nga bag. Indi nila kilala ang suspect. Nakitaan sa sagwa pagid, sa bangga, nga may mga kaobdanan ini siya nga nagabantay sa kayang tricycle. Ginpablatoy na nila ini sa kapulisan bangod ako ini nga bulig kung may makakita man. Bangod ginagamit ini sa iya pang adlaw nga transportasyon sa iya sini nga obra. Opo sa patro si K5 Martin, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Samtang sa iban pa nga balita lokal, NPA ginako ang pagluthang patay sa 59 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Kawayan. May kampiyon nga balita si ka K5 Aubrey Suspenyes.
7: Ginako sang Armando Samayang Jr. Command, New People's Army ang pagpatay sa isa ka mangunguma sa Purok 1 Barangay Yawyaw, Banwa sang Kawayan tinalikdan ng Oktobre 4. Sunod sa ilang pahayag, ang biktima ang ginpasakaan kaso nga rape apang wala sang nagakaigo nga tikang ang ginpapanaw sa biktima. Liwas sa pahayag sang NPA, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan Municipal Police Station, nga ginpanaugan sang arrest warrant ang biktima tuig 2025 sa kaso nga acts of lasciviousness na priso sang duha ka bulan kag nakagwa bangod ginareglo sang biktima ang kaso. Dugang pa sa ila pahayag, sinila mga tuig 2026, liwat nga ginhimo sang biktima ang krimen. Amo nga ginlutang patay sang grupo sang hublag ang biktima. Madumduman nga ginparakan sang tiro ang biktima sa ila mismo puluyan, 5:40 sang aga Domingo, Oktobre 4. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Victoria sa PNP, wala pa sang ginasundan nga CCTV. Angot naman sa bangkay nga nasapuan sa siyenda ang ilang 1 Barangay 12, siyudad sang Victoria. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
8: Wala pa sang ginasundan nga CCTV footage sa kapulisan sa Victoria sa angot sa nasapuan nga bangkay sang lalaki sa katubuhan sa siyenda Angelina 1 Barangay 12 sa tung Oktobre sa East pasado las 10 sang aga. Ginsiling ni Police Master Sergeant Saldi Dohena Jr. Chief Investigator sa Victoria's PNP, nga ginpadulungan niya ang Police Station 2 sa Bacolod ang silay PNP apang wala pa sa mabakod ng impormasyon nga makatundo sa posible suspitsado implikado sa pagpatay sa kay Jomar Santillan alias Bonbon. Sinupa sa kay Duheno nga ilaman ginatan-aw ang tanan nga mga CCTV camera sa mga dalanon nga posible na agyan sa salakyan na ginsakyan sa biktima at ispaini nga nasapuan sa katubuhan nga wala na sang kabuhi.
9: Coordinate ako sa station to. At sa inlay, pag wala ko to alin sa station to. At tapos, nagto ako sa mga background niya sa silay na coordinate lang ko to.
8: D3 Bio Evening Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kapyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Balitang National.
10: Balitang National.
0: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay's Jesse Sai sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginpalayag ni Senator Raffy Tulfo nga posible may isa pa ka senador sa minority bloc ang mabalhin sa majority bloc sa Senado.
2: Sa karon, mayara na sang 14 ka mga miyembro ang majority matapos nga formal na nga nag-upod sa mayoriya si Senator Mark Villar, sini nga Webes kag napilian nga maging chairman naman sa Senate Committee on Public Works kag miyembro sang Committee on Appointments.
1: Wala sang ideya si Tulfo kung sano masaylong iya ginatumod nga senador apang ginpalayag sini nga panahon lamang ang mahambal kung sano ini matabo.
2: Una diri ginpalayag naman ni Senator Panfiloping Lacson nga welcome sa pagsaylo sa majority bloc si Senator Loren Legarda.
1: Sa karon wala pa sa Pilipinas ang senadora matapos nga nagbiya sa pungsod agud magpaidalom sa treatment sa pungsod France.
2: Sa dugang pangmabalitang national, magpaligayo naman sa inspeksyon na magkatapos sa Department of Labor and Employment de Condole, National Capital Region sa Echenza Inter-Island Ferries Incorporated matapos magwa naman ang aligasyon sang labor violations sa among kumpanya.
1: Kamahin man ini sang imbestigasyon, may kaangtanan sa pagkasunog sang MV June Aster nga nagresulta sa kamatayon sang 77 ka mga pasahero kag crew sang barko.
2: Sa pahayag ni Dole Secretary Francis Tolentino kung mapamatudan nga wala nagsunod sa safety regulations sang kumpanya, magpapanaog sila sang work stoppage order sa kumpanya.
1: Pahayag ni Tolentino madugay na nga plano sang Dole Regional Director nga magpatigayon sang inspeksyon sa kumpanya apang wala sila ginpasulod.
2: Kabahin man sang responsibilidad sang Dole nga siguraduhon ang kompleto ka ang kagabitan sa mga tripulante sang mga barko.
1: Dugang pa ni Tolentino kung papanaugan gid man sang work stoppage order sang Dole ang atyan sa Inter-Island Ferries, required sila nga swelduhan sa gihapon ang tanan nila nga mga empleyado samtang suspendido sa pag-operate ang kumpanya.
2: Natala na nga pagpatigayunon ng inspeksyon buwas ng adlaw kaupad ang Maritime Industry Authority kag Philippine Coast Guard.
1: Sa iban pa nga balita national, ginpahayag sang spokesperson ni Senator Loren Legarda nga si Attorney Tony Lavinia nga personal nga mag-file sang piyansa si Batangas 1st District Congressman Leandro Leveste kung na makapauli na ini sa Pilipinas.
2: Madumduman nga si Leveste ang mayara sang warrant of arrest para naman sa kaso nga paglapas sa Public Service Act. May kang tanan siya sini nga solar para sa Bayan Corporation o kung SPBC.
1: Pahayag ni Lavinia, iyagin pa siguro nga magapauli sa Pilipinas si Leveste kag iya personal nga tubangon ng kaso nga ginpasaka batok sa iya.
2: Nagapatay naman si Lavinia nga manubo ang posibilidad nga papanaugan sang Interpol Red Notice si Leveste bangod aplikable lang ang Red Notice para naman sa seryoso nga krimen.
1: Sa katapusan nga balita national, na nag-appoint sang tatlo ka mga bagong associate justices para sa Court of Appeal sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud nga mapuno ang mga bakante nga pwesto sa 69-member nga korte.
2: Ang mga ginappoint ni Marcos Amosanda ay Department of Trade and Industry o DTI Under Secretary Alan Jepti, Paranaque City Regional Trial Court Branch 294 Judge Lailani Marie Dacanay Grimares kag Las Piñas RTC Executive Judge Pia Cristina Bersamin Ibuscado.
1: Si Ibuscado among magulang nga bata ni Anay Chief Justice kag Executive Secretary Lucas Bersamin.
0: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, South Korea handa aksyonan ang ginaaligar fuel export sa Russia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
11: Ginpahayag sa Ministry of Foreign Affairs ng South Korea nga magahimo sang legal nga tikang ang pungsod batok sa illegal nga pag-export sang gatong sa Russia. Ini kumukumpirmar ang aligasyon sang adviser ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga may 166 mil katonilada sang gatong ang ginpasulod sa Russia alin sa South Korea sa tong bulan sang Hulyo kag Agosto. Sa karon wala pa nagkumpirmar sang Foreign Ministry kung may kamatuoran ini nga aligasyon. Ginadumilian karon sang South Korea ang pag-export sa mga produkto sa Russia nga may potensyal nga mapuslan o kung magamit sa mga militar sunod sa ministry. Madumduman nga hindi maayo karon ang relasyon sang duha ka pungsod sa sulod sang pila na ka semana. Ini matapos gin ako sa ransang South Korea si Zelensky nga naglapas sa non-disclosure agreement nga gin-transfer sang Kiev ang duha ka North Korean prisoners of war padulong sa South Korea. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para si Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
2: EJ Obiana nagsaka sa world ranking sa may kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuez.
10: Nagsaka ang Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiana sa ranking sang World Athletics. Sa karon niyara na sa kapulo nga pwesto si Obiana sa men's pole vault. Ini ang matapos iya na daog liwat ang gold medal sa Asian Games 2026. Ini man ang iya ikapulo nga gold medal para sa sininga tuig. Nagapabilin man si Obiana nga number 1 sa bugos nga Asia. Ginalauman nga mga inmadalagun man ang Pinoy sa 2028 Olympics nga ipatigayon sa Los Angeles, California. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita entertainment, SB19 ginta para kantahon ang 2026 ASEAN Summit theme song. May kampiyon nga balita si KK5 Lori Galacio.
12: Ang Tourism Ambassador Boy Group nga SB19 para magkanta sang Together in Motion bilang official theme song para sa 2026 Association of Southeast Asian Nations sa Summit. Ang P-pop supergroup ang nag-perform sang track nga gin-compose ni Anya Lagman nga gin-arrange ni Jimmy Antiporda kag Luis Ocampo. Ang music video amo ang na-release na sang Tourism Philippines sa ilang social media sa tong October 3. Ang 2026 Asian Summit amo ang isa ka hiliwaton nga ginatambungan sa nagkalain-lain nga leader halin sa Southeast Asia kag sa iban pa nga pungsod. Ini ang pagahiwaton sa Pilipinas humalin Nobyembre 10 tubtob Nobyembre 12 kag may iban pa nga mga aktibidades nga mag-extend tubtob Nobyembre 15. Para sa balita ang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Hindi naman ponggan ang SB19. Gapamayagpag. Kita po so, maginta para magkanta sang ASEAN Summit theme song.
2: Ano yan nga?
1: Gani, wala man ko kabalo. Pero kay mga Pinoy man ang nag-compose.
2: Asian, hindi ko mag-Asian. Dalai. Halina kayo at maglaro. Chingyong ng kan. Chingyong ng kan. Hindi, siyempre competition sa isiyan mo.
1: Oo.
2: Tapos mo, ako.
1: Grabe ka dyan, anong imo nga, ano subong, no?
2: Doon ka hype, no? Di kasi siyempre, dapat tanan nga lingwahe. Covered kayo, may chindihan. Bisan gamay lang apart. Lana, may na mo i-mix.
1: Ang dumduman ko nga nagkanta sa ASEAN, kung hindi ko magsala, sang sa 2023 ba ning ASEAN Summit? Si Lea Salonga. Oh. Nung namatian mo na ng kanta niya. Nga,
2: sagi
1: ano,
2: ka da ka tamwa-tamwa nga late mo na kami pinasulod. 20,
1: tapos, 24 pa lang gani.
2: Okay. Ikaw karoon ang akon nga ano ni. Malasay City mo na kami pinasulod. Ginpala.
1: Pero mamatian mo oh. Ano, one, ano ganila, basta ang kanta, basta si Lea Salonga, kung hindi ko magsala, nakakanta na si Lea Salonga sa ASEAN theme song. Oh. Oo.
2: Kung SB19, okay, good.
1: And we're so ano yan, no? Oh. Ang ilang...
2: Nang pag ng SB19, Bini...
1: Yes.
2: Ang Bini, ato na, di ba?
1: Ato na, ang Bini.
2: Leia, simpre, world renowned international artist na ton.
1: Sino pa? Ibang pagin nga mga singers. Naton din sa Pilipinas, wow. Gaamat-amat na gaka, talupang dan.
2: Talupang dan.
1: Di ba? Sa iban. Aro na tan, pwede ka na kaano ano.
2: Sige na tan.
1: Sige na, imo na la. Mga ka-K5, amuyan tong dalagko ng mga balita sa mga Webes, Oktubre 8, 2026.
2: Bantay man buwas nga adlaw, pati bagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos nga puwersa, sang numero 1 nga estasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita, ako si ka-K5 Jean Shatita.
2: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
13: akong tutunan.
14: Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik.

0: ang HDL cholesterol friendly scavenger. Ngayon pang lugayawan sa bloodstream, agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol, nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL, nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting, nga nagaforma sa kaugatan.
1: Dr. Pinoy,
0: squalene capsule, may omega-3 fatty acids, nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
1: Dr. Pinoy,
0: squalene capsule,
1: masaliga, santo pa.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
5: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Number one, hit music station, 101.5
9: K5 News.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one,
10: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista. Beaming live from Bacolod City, Philippines, this is Lorca Vista.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorca Vista! Lorca Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorca Vista! Lorca Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Lorca Vista! Lorca Vista!
0: Isa sa mga hitabo, tatlo katuig ang nakaligad exactly to the date, exactly a day after or a day before October 7, 2023. Kapin 1,200 ka mga tawo ang nagkalamatay, kapin 300 ka mga soldado, kag kapulisan, kag kapin 100 ka mga sibilyan ang ginpang-abduct. Kalakip sa nagkalamatay ng mga sibilyan, pila ka mga Pinoy ibandere gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Ang akon ginatumod diri amo ang nitabo nga October 7 attacks dito sa pungsod Israel sang ginatake, ginlusob sa mga teroristang Hamas ang isa ka music festival dito sa Israel. Apang ang pamangkot inibalaayhan nga hitabo nalimtan na sang kalibutan kagalos wala na sang may nakaangot sa natabo nga pagpangatake sang Hamas sa nagapadayon nga kalakasan karon sang pungsod Iran. Sa piyak sining hitabo, isa sa mga tingog nga nagtuaw amo ang isa ka unlikely nga persona, bata sang isa sa mga co-founder sang Hamas, yari si Musab Youssef.
2: Let them go down to hell and let the people live. The future of the children is what really matters, not some hypothetical political entity everybody is fighting for. Who cares for another Arab country in the region if it doesn't take the children into consideration? Who's fighting on behalf of the children if we keep empowering the predators?
1: Lorca Vista!
0: Ining balita, abita dito lang sa Israel, and yet banwa, nantawa ang nagakatabo karon sa Negros Occidental. Mga terorista nagapamayagpag, pamatay diri, pamatay dito, lunsay mga sibilyan ang mga biktima. Walang kalaban-laban ang pamangkot, nano ang kinalain sang New People's Army, bisan isa na lang kapudyot ang nabilin sini sa mga terorista nga Hamas dito sa Israel. We'll be taking a look back at what happened last October 7, 2023. And aton nun padalman, ano bala ang natun-an naton sa piyak sining mga itabo? In fact, tub-tub karon, wala kosang may nabatian nga gunggong nga mga kabataan nga nagapanawagan sang ustisya para sa mga Negrosanon nga nagkalamatay duwa at lista, isa gikan sa Dakbanwa sang Cadiz, si Loretta Alacre, patay sa pagpanglusob sang Hamas apang wala gid sang mga grupo sang pamatanon ukon mga aktivista nga nagapanawagan sang ustisya sa kasubong nila nga mga Negrosanon. We'll be having more of that karon dugay, but first let's have K5 John Bersales. Unahon ta ini balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya kon may ara tinapungulay tungod sang langaw dito sa barangay Bakong, Dakbanwa sang Bago, dito ya sa Banwa sang Karatrava, may kinaguhalman tungod sa langaw. Abe, aton kaduan ini. That's of K5 Jong sa iya balita. Jong, good evening. Please come in.
3: Yes, K5 Julius, may gabi. Actually, sanggin kaduan ini naton ining lugar sa may barangay Pinuputan, banwasang Calatrava kay Kibab Julius. Grabe, gijagalan askid ang langaw sa mga pamalay, sa mga residente
0: dito. Uy!
3: Sa, oo, na nasambit ni lugar.
0: Nano daw apan kadlag ko ang langaw, hindi?
3: Hindi, man. Awa! Damo-damo, gijagalan si Kibab Julius, maski diin.
0: Uy!
3: Maara sa salog,
0: Diyos
3: maski ko. Sa sala, sa kusina, maski diin na lang.
0: Gabakya na, Jong, wala pa.
3: Ano ganing bakya gani?
0: Ang bakya ilang... bala ang chinilas nga kahoy isang una? Remember? Oo! Oh.
3: Daw abo-abo na, guru.
0: Ay, Diyos ko. Dagko gijabot si Lingon?
3: Dagko, kagi Pab Julius. Oh. Kaya man, siyempre, sufficiente isang ilang pagkaon dito sa lugar mo.
0: Oo. Sige, ang sige, bay. Plastar, anay, bay.
3: Oh, ang lae lang sini, kay hindi lang isa kabalay. Kundi halos sa tanan ng mga pamalay dito sa barangay Pinukutan, kag even ang inibalang mga neighboring barangays like barangay Tigbaw, kag barangay Castellano, nagalambot man dito sa ila gali ang ining sa ininga sa isang insekto. Pero inang hindi gid bala kayo malala, unlike sa mga naeksperyensyahan sang taga barangay Pinukutan nga apisar nga magkaon sila kay Pab Julius, do hindi na sila halos makakaon kay gahulon sa ila sini nga guya, sa ila sini nga kanon, sa ila sini nga butkon. Inang infestation na gidya kun ila sini nga tawgon ang natabo dito sa ila sini nga lugar. Ti karon na namangkot kita kung ano ang rason nga ang nagdamo ang langaw dito sa ila sini nga lugar. Suno pa may ara dito gintukod abi kay Pab Julius nga isa ka sa pagkalapad-lapad kayo nga poultry farm dito sa barangay Pinukutan. Di, nag-start ini operate, hindi nila malocate kung saan o nga tuig, pero suno pa, mga tuig pala ang nagligad sa nag-start ini operate. Kag nagtuhaw ining mga langaw every time nga may ara pala nga ginapatigayon nga harvest season sa nasambit nga manukan kay Pab Julius. Dito gid ay magiluluwa ang ining mga langaw kay according sa isa gani ka kagawa dito sa lugar, kun wala sang harvest, hindi man nila kayo maeksperyensyahan ang ining panong sang mga langaw. Oi.
0: Uh-huh.
3: So, every time nga may ipagwa, ato na. Ara kita rin sa ilas ni nga puloyan kay ang ilas ni nga pagpati daw gaupod sa salakyan.
0: Ha?
3: Oo, gaupod sa salakyan.
0: Gaupod sa salakyan?
3: Ang ginakargahan na bala sa kwan sa ining mga ginpang-harvest.
0: Okay. Ang gina-harvest din gina-istoryanta diri 45 days nga mga broiler o ining ginakarni nga manok? Ah, okay. So, bali, poultry farm para sa ilihawon nga manok gali ini. Okay. Ano kalapad?
3: Actually, gintry naton nga gikantuan tani ang ini palang mismo nga farm. Pagkanto naton dito, wala man ang tag-iya ka kita ang Julius.
0: Sinong tag-iya gani sine?
3: Certain retret kamara.
0: Retret kamara. Amo ning previous to nga may reklamo o lain ini?
3: Lain naman ni Kakita Julio sa
0: atong previous siya San Carlos to, hindi ba?
3: Hindi, Calatrava man to
0: yan. Ay, okay. Lain to.
3: Lain to, kag subong kaloyan, na-resolve na gidya, na iya,
0: okay.
3: Ng tag-iya, na hindi naman lewat ang atong na-experiencehan ng problema sa mga pumulo. Man dito to yung sa mga barangay minautok.
0: Oo. So, lain to ya.
3: Lain to ya.
0: Totally lain, na-solve na to.
3: Hmm.
0: Okay. Iniya subong sa barangay, ano ganing once again?
3: Pinukutan.
0: Pinukutan? Nagapuluryakot ang langaw da?
3: Daw ginapukutan man sila.
0: Oy, Diyos ko, Ginoo ko. Grabe. Buhi nga pukot galing niya. Diyos ko. Anyway, now, retret kamera, wala ni siya sang necessary permits gikan sa barangay. Kasi kung may permit siya from the barangay, even ang barangay makabalo kung ano kalapad na eh.
3: Actually, kumpleto kay Pab Julius.
0: Okay.
3: Kay kagawad kung antes pala natukod ina nga poultry farm nag-agi anay sa ila, may ara konsultasyon sa ila dito nga mga pumuluyo. In confirm ni kagawad the free intake nga ara.
0: Okay.
3: Oo, kag nagsugot man ang sila. Bilang mga pumuluyo dito sa lugar, nagpasugot sila kay ti siyempre palangabuyan.
0: Oo.
3: Why sila yung mag-expectar kay Pab Julius? Gamuna gali ang mangin, kwan, ang mangin resulta, bala?
0: Aso bali sa barangay mismo, nagapang-employ may mga empleyado ang ining poultry grower?
3: Waay man.
0: Pero waay.
3: Pagtukod, oo, pagtukod, ang ining duta ni daw, ang saton nga nahibaluan daw, ang tag-iasang poultry farm na umuman same way ang tag-iasang duta.
0: Okay.
3: Hmm.
0: Oho. So, nga nakambal kang okay lang at first sa mga pumuluyo, kahit pangabuyaan nila. Anong botselingon? Nag-aubra man da sila? Why?
3: Hindi. Pangabuyaan sa mismo nga tag-iya bala.
0: Ah, okay. Oho.
3: Negosyo na iya.
0: Oho.
3: Nan. Di, amo lang ni Gali, amo lang yung ginaproblema nila subong.
0: Kay
3: maski gabi kay Pab Julius sa tiyon sa ilang sining pagkuan sa ilang pagtulog bala.
0: Oo.
3: Nagahudid ang langaw.
0: Diyos ko. Oy, grabe ba.
3: Kinaulira na sila sa langaw. Hindi na sila makakuan, hindi na sila makaplaster gid sang insakto. Nagumayam na sila mga bisita, mahuya sila sa ilang sining part bala.
0: Oo.
3: Ang langaw gakuan ga sinirisiri sa sulod sa ilas ni nga mga pamalay.
0: Tikon amo gali tanan nga aspeto sang ilas sini nga pagpangabuhi ginasamok na sang langaw. Halin sa pagbugtaw pagkadto sa paghulid sang mag-asawa ti paminsara balaga lips to lips na kamo kun gabi. Gulpi lang hapunan kamo sang langaw, di ba? Ay Diyos ko na.
3: So, hindi ko gani may budget. Wal ko ay nando.
0: Danay, ano nga klase langaw ni ang itom ang black soldier fly o kon may ara lagong nga green o kon orange?
3: Itom.
0: Itom lang. Ang itom. Regular size nga langaw.
3: Oh.
0: Wala yas ang mga squadron lagong. Leader nga kon kaisa may lagong?
3: Why, why? Why, man?
0: Mayo-mayo na lang na. Oh. Galing bisan pa damak, ginailangaw na eh.
3: Kagkasabad ganyan para sa ilang ang Pab Julius.
0: Oo, eh, natural.
3: According sa mga pumuluyo dito sa lugar sa ato na nagigantuan, sang meron nila nga complain, naghimo man sang inabalang aksyon ang ining tagiya.
0: Okay.
3: Nag-spray sa ilang sining mga pumalay. Ginipang sprayan sila pala mga kuwan, mga tawag sinigani, ang insecticide.
0: Okay. Ha?
3: Kaso, pamatay pala.
0: Diba si pati ang ginahapunan to ka lang? Ang patay ka rin to?
3: Hindi ba? Selected ko man lang.
0: Tikon paano kung nagahuliray ka mo kung ginahapunan na ka mo ka lang? Tisprihan man ka mo? Diba? Kabudlay mo na yun. Kabudlay mo yung istorya na inaton man.
3: Nanghatag pa rin siyang ano? Nanghatag sang fly trap.
0: Ti, medyo samok pa na.
3: Oo.
0: Ay.
3: Liban sa fly trap, may ara pag ito inang daw powder type bala nga kinikal nga ginabubod kay Pab Julius.
0: Okay.
3: Na, pagkaunon sang langaw, kakapatay sila.
0: Pero,
3: hindi gijagyapon maubos-ubos.
0: Uy, Diyos ko. Tigaling ang pamangkot na iya, ano ang ginahimo sang, I'm sure may mga stipulation na kiti may regulations na mo. Ano ang ginstipulate sa nga Environment Department nga dapat himuon nila agud hindi mag-breeding ang lamok, ang langaw?
3: Dali lang kayo, drag kita pa
0: sige.
3: Amo na to kay Pab Julius, bagod ka daw hindi, naging bala magwanta.
0: Okay.
3: Ang mga barangay officials, amo nang naghimo sang inang formal letter complaint.
0: Good.
3: Padala dito sa kwan, dito sa LGU, kay sila mismo as mga barangay official sa apektado man sila mong.
0: Oo. Ti, ga-session ka mo ya. Ga-intra ang langaw. Ti, hindi mo naguro nami.
3: Oo.
0: Diba?
3: Ti, amo to, asang July, daw July, tabla mo? Kaya last July pa rin nila na-experience.
0: Okay.
3: Last July pa man ni Tanit natin i-take. Apo gali lang kay pag-contact natin sa atong sininga source, naghambal man sila kay Pab Julius na okay na.
0: Oh.
3: Kaya na okay gid man gali. ang natabo ko lang isa to daw wala wala da naigin pasudlan sang bag-o nga kwan bag-o nga mga
0: batch
3: oo bag-o nga batch
0: okay
3: kwan na naigin pahuay-huayan da na eh
0: mm-hmm.
3: Kat, sang nag-load liwat naman sang nagligad nga bulan kag sining nakaligad nga mga sinimana nagpatigayon sang harvest season amo ni nga mas nagdubli pag itang kadabuon according sa ilang Hiram Julius
0: okay
3: oo, okay.
0: Oh.
3: Kapag kay Balo,

0: ang salakyan halin dito sa poultry farm. Aba, wato rito ga, lupo ng ining mga langaw.
1: Gatik sanay, guru sila. Siyempre, mapabanwa, pre. Mapabanwa, tabid ta. Siling yung mainom tato, mang chicks tato. Ah, muna. Diba? pero seriously, mga langaw, nagaupod sa manok. Buhi ang manok nga ginatransport tao.
0: Buhi?
1: Hindi iya siling dressed chicken. Wala pa yan nakatay.
0: Wala pa. Palitalon pa lang sa... We don't know. Kag sila man, why mas lakbalo kung di na yun nga inabalang lugar i-dispose pala?
1: Oo. I-dispose o ibutang sila sa isa ka slaughterhouse or processing plant or whatever.
0: Oo.
1: Dressing plant, gali, I mean.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ay, okay. So... practically buhi gidya pag transport, that is why nga kumubuhi gaangkas ang langaw ining barangay pinukutan mga ano kalayo gikan sa poultry farm.
0: Siguro mga more or less 1 kilometer kay Ma'am Julio.
1: Lapit. Oo.
0: May kalayuan gamay gid lang.
1: Oo, ay okay. O, so bali galing kay lalabyan gid siya.
0: Wala na iban nga alagyan.
1: Okay. So, bali, purok, ano niya ang poultry farm?
0: Wala siya sa specific.
1: Okay. Ano, pero, iningin katuan mo sa barangay proper, gini?
0: Proper, gini.
1: Okay. So, bali, hinagaray ang langaw. Siyempre, mahapit ato sa proper, mga pita to. Amo nang gwa? Ay, let's check it. So, bali, ginatultol na ang mga tao sa proper.
0: Oo.
1: Amo nang subo da. Oo. Siyempre, ang over ko to gabi, pre, oh. Yung mga pita to. Ay, oo. Kasubo man yung istorya naman.
0: Ti, karoon na. Bati na kantoan natin. Sang nabalita niya natin sa Ligad at daw, pagkabwas kay Ma'am Julio sa ito na nagpurma sang Joint Inspection Team.
1: Okay.
0: Ang Calatrava.
1: Very good.
0: Ginkantuan nila dito ang lugar.
1: Te?
0: Gin-attest kang ginhatagan sa mga recommendations ang inibalang tag-iya.
1: Okay.
0: Upod na dito ang taga Municipal Health Office, ang taga City Agriculture, Municipal Agriculture's Office, kag ang sa sanitary tubla mo.
1: Oo.
0: Sila dito kag kahapon may ara nga gin hatag ng mga suggestions kay Ma'am Julius ang Calatrava LGU.
1: Okay.
0: Sa sining poultry farm gani kung ano ang mga nagakaangay nga himuon para nga mahagan-hagan ang ining pag tasag sa mga langaw dito sa nasambit nga lugar.
1: Okay.
0: According to sa ilas nga na uyunan sining resolution, ang una is dapat sa sulod sa poultry farm pabuburan sa tag-iya sang rice hall.
1: Labhang,
0: oo.
1: Okay.
0: Oo. Ang ikaduha is during harvest season dapat hindi siya maglapaw sa inabalang tatlo ka adlaw kay Ma'am Julius kada
1: okay. Semana. Uh-huh. What do you mean?
0: Kuan, inang let's say for example. Sa isa ka semana, tatlo ka adlaw lang pwede sila makapagwa.
1: Okay. So bali ang transport sang mga manok should only be within 3 days.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So magsubra sina hindi na dapat.
0: Hindi na dapat.
1: Okay, para less ang volume sang langaw.
0: Posible. Oo.
1: Okay.
0: And then may fogging dapat kay patigayon dito sa sulod.
1: Okay.
0: Oo, kag hindi lang sa sulod kundi pati sa mga trucks balang kargahan kay Kim Julius.
1: Pero Jong Are, ang pamangkot wala ini na klaro sa tag-iya sang nagkwa siya sang necessary permits. Kaya hindi bala may ara strict regulatory measures eh. Kaya ang ginaistoryahan ta dire, isa ka negosyo nga maka-impact sa ikaayong lawas sang community. So ang akon pag-insyende based sa rules sang DNR kag Department of Health,

0: ara na istikto kag pasunod gidya gani nga dapat i-comply ang tag-iya.
1: Wala siguro kay Kipar Julius.
0: Ay.
1: May-ari ka na isang kwan mo. May-ari ka na isang ginpagwaga recommendation against sa iya nga mo na dapat ang himuon niya.
0: Ha? Kung amo gali ang iya dapat himuon, suno sa tagreklamo lang. Di ba? Kay ti wala pulos jong kung wala sa sundon nga regulatory measures eh.
1: Gadi. Mauntas gid lang ang mga pumuluyo sa
0: kag are, for example, ti ang presumption nga nag-angkas sa salakyan. Okay. Nalipat ang taga Banwang ang langaw may pakpak.
1: Pakpak.
0: Diba? Makalupad na sila eh. Diba? Hindi. Ang punto ko is this. Ang pamangkot, paano i-prevent ang langaw nga makadto siya sa stage nga makalupad na siya. Kaya kung di ara, may stages na eh. Di ba? May larva, may pupa, may ara, nagidya langaw.
1: Adult.
0: Adult, oo. No. Meaning may ara, nagidya fly, the butterfly, may pakpak, nagidya, di ba? Oo. Ting pamangkot, paano punggan ang pag-develop sang langaw? Wala amuna nga tikang?
1: May ara pa si Kakipam Julius.
0: Oo.
1: Dapat ipakwan, disinfect dito permi sa sunod.
0: Oo. Timining, wala may ginahimo nga muna?
1: May ara man, pero di, maluka, pag ang inibing Kakipam Julius, kadasig di mag, kadasig sa ila mag, inang reproduce.
0: Oo. Pero na-identify na sang city health o sang municipal government kung ano nga klase sang langaw na da. Kidamo ni nga klase, may black soldier fly, may horse fly, may fly the butterfly, ina yang mga LGBT na sa pero seriously, di ba?
1: Wala pa sa statement ang city health, ang municipal health ng kantuan doon sa ligad adlaw pa man to, wala kata makabalik as of this week abi mo. Pero ay isang time ng kantuan doon wala ang ila sining kwan, ang ila sining officer in charge.
0: Ay mayong gabi gali toto jong sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso. Nagaangot na karon ang K5 ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayang gabi sa atong mga igsuon kag mga tagpaminaw diha. Dala na si SM Randy Kanki. Kindly proceed. Ay, ari pa gilidjong. Ang atong mga higala sa Negros Oriental nagapamati naman karon sa CPSU Radio Mascovado. Labi na gid sa Mabinay Public Market. Mayong gabi sa inyo tanan. Oo. Wow.
1: Ang Toboso kay Pam Julius, medyo lapit-lapit na lang ni Spirokutan Blau.
0: Tuod? Ay, hala. Tuod? Silio Di Gario Kadusali, o, taga Kalatrava niyo. Kilala mo na eh.
1: Anong iyang sentimento?
0: Hindi, sige, naka-tune in ng kami di sa Kalatrava, K5 with kami diri. Silio Di Gario Kadusali.
1: Ito hindi ko kakuan kay ma'am or sir. Ito hindi ko ka-familiar. Lambot din. May mga portions din abis sa Banwa sa Kalatrava ka malambot sang kuan mo, sang Fabulous Toboso.
0: Ay, okay. Ate, mayong gabi igid sa inyo. Dagan salamat kada. Anyway, so, ang prestada mo sini, as of now, wala pa sang tikang nga ginimo ang tag-iya magluwas sa pag-spray sang kemikal. Nakabutang na labhang wala pa.
1: Kasi may ara na Kipam Jules kay naman kita sa mga source dito bala kung kamusta kay armang puti
0: na hida.
1: Daw naghaganhaga naman suno pa.
0: Anong purpose ng labhang?
1: Ang para nga ang ini balang ang iya sini nga baho sa sining iti kay daw mo ning ginalagas ang langaw siguro kay Kipam Jules.
0: Tiwi alangan man lamok kay ti ang langaw wala man sang bangkil.
1: Yo, posible inang pampakakas bala sang odor bala.
0: Ah, okay. Daw neutralizer siya.
1: Oh, neutralizer ho.
0: Oh. Ngitaon ko to gurong migo kung baho itampukan ko to guro labhangay. Di ba?
1: Ano ba yun? Ano ba ite?
0: Ay! Grabe to ya, Jong! Ang kilala ko sa una, actually reporter man. Kabalo ka nga ah. Ang iya yung baho, samo, sang puso ni Gro, kagkalog. Oo, grabe mo. Galing, dapat okay lang ko to sa iya, kabalo ka nga ah. Hindi siya mango eh. Okay lang ko to sa iya. May kabalo ka, Jong, may ara reporter nga duha ka bagay eh. Inang talampukan labhang, kag may isa man nga klase nga ang utok labhang. Naha, tinayin di gikus na. Ayo. Anyway, pero dalay, ma salan ta karon sa mga tao nga mga damuhal diyaw.
1: Anyway, namang ko kita kay da.
0: Okay.
1: Gin kamusta na ton bala?
0: Oh.
1: Dar. Kay since may ara naman sang ginamatamat nga kwan, ginamatamat nga mga solusyon nga ginhimo ang Calatrava LGU together sa sining tag-iya sining commercial poultry farm. So no, pa daw nagpa naman daw medyo nag hagan-hagan na kay Pab Julius, hindi nagil para sa nagligad nga adlaw sang nagkadto kita dito nga sa pagkadamo-damo gid kayo.
0: Oh.
1: Oh.
0: Ala, tuod ka?
1: Mm. Sunok pa sa atong sining kontak dito sa lugar, medyo nag-minimize na siya.
0: Uy! Mm. Okay.
1: So, basi posible, may ara na nga ginhimo man nga steps sa tag-iya.
0: Aha. Okay. Oh. So, nag-jutay na lang?
1: Mm.
0: Okay. Aha, aha.
1: Matagani ang atong sining panugyan nga panilaga naman liwat. Eh, once basi, basi bala?
0: Gani? Basi ang mga langaw naghambal si ngayon. Pre, why man galabot to sa bakulod to ang salakyan to? Siyang mang maskara to tani. Din lang ta! Yeah, yeah, talaka, pre. Utikanay ang langaw siya, pre. Hangtod man lang sila galis town proper, pre. Dili man pa dakbayan. Ayo. Nga ka da Weaves, yung doga ka igo tas ang pag-abnormal, no?
1: Abot sa ibo na.
0: Ay, ayo. Ay, Diyos ko. Pero ako ga kadlaw-kadlaw lang ko, Jong, kay do kadamo bugat nga balita for this week, eh.
1: Gati.
0: Diba? Uy, may tood na nga may ginsulod ko nung NPA nga balay sang abogado. May damo nga armas na kuha, oh.
1: I-subject to follow up ko pa ni sa kay Hefe kung ano ka to. Di kay may upod kita nga broadcaster man nga nag confirm kay Kevin Julius paagi man sa iyas ni nga Facebook page. Actually, upod ta ni sang una.
0: Oh.
1: Nga may ara gid.
0: Uy, hala. Kilala ko ni actually ng abogado. Hindi ba taga BIR ni sang una?
1: Wala lang ko sang...
0: Taga BIR ni! Oo, komisyonero. Anyway, very, very interesting ini. Sige lang kay gina-verify ko pa man ah.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang initial information, ang nag-confirm ang Roslyn Jean na palso kamanda, I mean, pelyegli. Oh, panawag gali ni sa ila ni Lieutenant Samosa, sang una, Roslyn Jean na, ano to, pilay kamand? Dumdum ka?
1: Oo.
0: Oh, si Lieutenant Samosa, ito yung nagambal, ha? Hindi ito yung ako. Oo. Oh, kaya ba si Patcho nagid ko sang NPA, bla? Luoy man ka mo sa akon. Di na kuya kadlagan. Oo. Oh, kagi kuya stroke mo. Amo lang na ang ginapabalo ko sa inyo. Kumo kay hindi ko kadlagan, bisan lapis lang niya gamiton ko na. Oo.
1: Wala dyan, duwik.
0: Hindi. Ang lapis galing niya, hindi ko pag ibuno sa ila.
1: Awa, may ko ibuno.
0: Oo. Oh, kwaon kong ila phone number, ilista ko bla. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko.
1: Kadaabo sa aton si
0: Oo. Oh. Ay, kabug. At sa mga balita for this week, Jong, ha? May El Nino kita, may inaway sa Iran. May ari naman possibility o bubunik plague.
1: Sa Russia?
0: Sa Russia. O galing kay ang dako nga pamangkot subong nga aga eksperimento ang Russia sang kagaw. Diba?
1: Sahad ko na bala.
0: Ha?
1: Unverified information.
0: Oh.
1: So, may weapon, suno pa?
0: Pwede. Pwede, actually. Kiti, gasingki nga da ng tulukay masakit sang Amerika kag Russia ho.
1: May chemical weapon?
0: Oo. Ay, Diyos ko. May ara naman subong ganim bagudyong. May ara na gasiling nga ang the only way nga masalbar ang kalibutan. Kapano? Kabalo ka paano?
1: Ano-ano?
0: Ma-take over ang AI sa aton.
1: Ay?
0: Hoo! Balo ka? Ma-take agad permi sa aton modern world segment diri sa Larga Vista. Kay may ara subong mga eksperto nga nagasiling nga ang only way masalbar ang kalibutan ang mga leaders ta islan sang AI. Oo. Meaning ang madumala sa aton hindi niya presidente sa kada nasyon. Bilog nga kalibutan isa ka kumpanya AI nang madumala sa aton.
1: Technology?
0: Technology, exactly. Tiambot?
1: Ala?
0: Oo. Ako way man kuya na kulbaan.
1: Yaman.
0: Tikay may intelligence kuya nga bilin, hindi man niya artificial ang intelligence ko. Uga ka, un kuya batsoy noy mo. Tag may kansi di ha. Kadto di bla. Kay pakanun ta ka kansi. Hambala sa SM Brian.
1: Dari lang kubla daday. Ako na lang di kadto e bla.
0: Ay, oo. Anong namit da? May balbakwa da wala.
1: Ang problema kada hindi ko di kayo kwando hindi ko bla kayo sunato oh, sa mga
0: mas more seafood ang San Carlos no hindi karne
1: daw so, one man lang inang balanse lang
0: balanse
1: may, oh may seafoods may arap oh. Man yan inang common foods bala natin bala kay
0: kabalo ko nga kung seafood ikaw ang pamangkuton pero kung parte mga putahe sa karne si SM Brian arada siya.
1: Daw-daw, arat na siya.
0: Awal siya. SM, may gabi. Malaag ko da, blabay. Malaag ko da.
1: Oo.
0: Oh, oo, kita ni SM Brian, makita na eh.
1: The best recommendation ko sa iyo, diri ang, kala, ang Pukot.
0: Ay, di, sige, oo, makantuta to.
1: Pukot restaurant.
0: Makadto ta sa Pukot, unya, maadto ta sa Center Mall.
1: Pwede.
0: Sa
1: pwede.
0: Mr. C.
1: Mr. C, makapit.
0: Oo. Oo, kay why naman ko gainom eh.
1: Ati, kape na lang eh.
0: Kape na lang, oo. Kape kag, sang una, kape kag sigarilyo. Tiso mong why na?
1: Kape na lang yun siya.
0: Kape kag tikal, ina, no, pabe. oh, coffee and tea. Tikal.
1: Okay lang na kaysa sa kape gadoon.
0: Na. Correct. Correct. Ay, pero, labi man na konjong dog gasalir pa ang dalit sang tigkiriwi, no?
1: Oo, bala.
0: Grabe. Oo.
1: Piligari, oo.
0: Grabe.
1: May mga allegations na rin yung ay may mga nagasira na diri kay Pavilios
0: sa
1: establishments bala.
0: Nga ano?
1: Establishments.
0: Uy. Balo ka Jong, grabe nga kipi-kipi ko sang isa ka kwarta. Sang nabiling ko nga kwarta, gakalabali ang pakpak sang agila mo. Grabe. Grabe. Grabe niya. Ay, Diyos ko. Grabe ka, Diyos mo.
1: Perti ka dyan ka, tawag sini, perti na ka dyan ka...
0: Puraot!
1: Pupus, oo, puraot.
0: Oo. Ay, oo. Ti, galing nagsimpo, galing ta, hambal sa mga planters, ti ang ilang mga tubo, ari-ari, tungod sa El Nino,
1: RSSI gijay?
0: RSSI pagid. Balo ka ang RSSI, why ni kinalain sa NPA mo? Mm. Oo, bisan na sakit na ang tubo, suyupan pa nila dugas.
1: Ay,
0: oo, daw tawo membra sa bukid ng pigado, kilkilan pa sa NPA. Oo. Oh. Diba? Di mo na da, kaluoy. Anyway.
1: Buot lagi, no?
0: Ay, oo.
1: Okay. Basta, diri ka kay Ma'am Julius, once again, in relation sa atong sininga balita, daw nag-okay-okay na suno pa. Di na taon ta kung sa astasan o gin mangin okay. Kagkabay pa mangin okay kay ang kwan man lang ang panugdaon mo lang sa atong sininga source, pag hindi kinyag yapon ba na makuhan, hindi siya ba masustain ang ining informa nila nga solusyon kay Ma'am Julius angot sa sininga problema. Daw ma resort sila into another step.
0: Oo.
1: Mas dan na lang gid papetisyonan kay Ma'am.
0: Uy, hambal sa mga tawo.
1: Oo.
0: Ah, well galing kay ti ila man na recourse. Eh. Sa bagay ti legal man na.
1: Gani.
0: Pwede man na.
1: Ang ila sininga ba, ang ila sininga from daon, basta mintras na lang amo sila sina.
0: Tiwi.
1: Oo.
0: Ti amak mo pati ang imo ya intimate moments. Gaka-disturbo, I mean, you know, ga labing-labing na kamusang imo asawa, ga-sweet nothings ka na, dahi ka hamot kid sa imo karon nga gabi. Gulp lang, brrrr.
1: Gadubli ang kalam-kalam na yung awa, magpagkwan.
0: Ha?
1: Ulo na yung kalagaw, kalam-kalam
0: na. Ay, hindi, Kuya Jong! Imagina bla ga lips to lips ka mugulpi lang landingan kaya sang langaw sa imo dila. Ay, ay, hindi ko na ya. Ay, Diyos ko. Diyos ko. Ay, parental guidance may sa kabataan, na.
1: Ha? Oh. May mga naghambal ka dito ka daw kalaw. Ay, kay, buhi paslaya, pero binalangaw na.
0: Nanon. Ay, grabe, oo. Te, hamak ni Mos na. Daw bangkay ka imo, ya. Ay, Diyos ko, Jong.
1: Ay, abot lang ito.
0: Ay, oo.
1: Di, at least doon nag-okay naman, ah. Na nagtawahay na. Ang taon talang galing kung tawag sini. I-sustain sang tag-iya o paano i-sustain sa tag-iya kay Ma'am Julius ang iningin panghatag ng mga recommendation sa iya.
0: Okay. Sige.
1: Sige. So, amun yung mga balita ka ito madulong.
0: Partner, happy yes. Weekend. Kita na ito Sunday.
1: Thank you again. Happy weekend, man, kay Ma'am Julius. Report, halindiri sa Sunan sa San Carlos. Nadulong sa atong sa D3 Body Text 500 Card. Mighty siya ako naman si K-Fab Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Fab News.
0: Lorga, this... Ang atong pambukas ng mga balita ng komentaryo for tonight sa Gyapon ginandala sa inyo sa Kaalwan. Wala kalingkang nga suporta sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Ining tatlo masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag ihibaro every night dire sa inyo para tuntunan kag masaligan man nga tagpangapin tagpabakod sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
2: Lorga,
0: sa aton nga pagpanumbalik duro ang aton mga istorya, duro ang aton sinitalakayon pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress at law-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Mighty C, ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times a day, after 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
5: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!

0: Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Dugay na gid nakon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
4: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
5: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: 101.5 K5 News.
8: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
9: Ini ang inyong bagong atirman sa balita e dokumentaryo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: Wala sang iban nga inganiban sa kanginan magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginalad sa imo katampad lang. Julius Maravella sang inyo alagad. Tandaan ang ngalan.

0: nag-upod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa day pare ko Norman Black Balinsoy ng Elena Publico, Christine de la Cruz and family, dala na si Janeline Encarnacion kag sa iya mami sa kainong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub, dala sa iya mga kapartidusan Barangay Kabog, dalasdas dito sa Dakbanwa sang Bago sa Barangay Maaw kag Barangay Malingin. Samoya Temart, mayong gabi Leonardo Sevilla, Emmanuel Buenafe, Jason Gini Escalera, Jomar Kulagnos, Melinda Gayoba and Gina Purano kag Romar Duran, mayong gabi sa inyo. Lorga Vista. Tatlo katuig ang nakaligad kung mayara September 11 attacks ang Estados Unidos sang Amerika, wala sang manaminsar nga matabo man ini dito sa pungsod Israel. Sa sining adlaw, Oktobre 7, 2023, exactly 3 years ago kahapon, may ara sang isa ka insidente nga natabo nga ginakabig as a modern day Holocaust, na noongbot silingon sina lapnagon nga pagpatay sang mga Hudiyo katulad sang ginimo ni Hitler sa tung World War number 2. Sa sininga adlaw, and I mean October 7, 2023, may mga katapo sang teroristang grupo nga Hamas, ang iban nagaparashoot, ang iban nag-agi sa underground tunnels, ang iban nagasakay sa motorsiklo, though riding in tandem, pero sa simpleng istorya, tanan sila nag-atake sa mga kibbutz o konkonsaton pa mga minuro dito sa Israel durante nga ginaiwat ang isa ka Nova Music Festival kasadyahan kuntani. Ang ending banwa, kapin sa 1,200 ka mga sibilyan nagkaramatay. Sa sining nagkaramatay, may ara pagid sang kapin isa kagatos nga ginpang kidnap, dala na ang mga babaye, mga lalaki, pila ka mga soldado, pati mga lapsag ginpag-kidnap sang teroristang Hamas. Dala sa nagkanamatay, amo ang isa kanigrense, tagadakbanwa sang kadi si Loretta Alacre. 3 years after, sang sininga insidente ang pamanggot nagapabilin kag nagatulok sa aton masakit sa aton mga mata. Ano bala ang aton natun-an dire? Diin bala ang aton simpatiya sa aton kaugalungon nga mga kauturan nga mga Negrosanon kag sa mga inosenteng sibilyan nga mga Hudiyo didto sa Israel nga ginpamatay sa mga terorista o yadtong mga Palestinhon nga nagakupkop kag nagaproteksyon sa mga teroristang Hamas. Of course, the debate goes on. May ara nagasilingang Israel is guilty of genocide. Ginapatay kuno hungod ang mga Palestinhon. Pero ining mga aktivista nga nagaprotesta pabor sa Palestine kag pabor sa Hamas, wala sang may ginahambal. Ilakip na ang mga pamatanon diri sa probinsya. Tikom ang ila bibig. Daw ginzipiran ang ila mga baba, parte sa aton mga kauturan, mga kasimanwa, mga taga Negros Occidental nga ginpamatay. Katuan tang isa ka report gikan dito sa Estados Unidos sang Amerika kag pamalandungan ta tagsa-tagsa sa aton. Aton padalman, aton liun ang kaundan sang aton kasing-kasing, ang unod sang aton mga paminsaron, na nobala ang pagkabig naton sa mga teroristang grupo. Naga-enjoy pabala kita kung ang patsyon soldado, pulis, kag mga sibilyan, husto bala sila? Ayhan, amo bala ini ang naga-define kag nagapakita sang aton pagkatao? Yari ang video.
1: This is a modern day Holocaust in the worst possible way filmed, documented by the criminals who committed. And today they are accusing Israel of the crimes that Hamas has been committed.
2: I will guide you in this exhibition
1: talks about the atrocities that were committed here on October 7th. This is not for the pro-Palestine or for the Hamas sympathizers as much as for the silent majority who really don't know what's going on. Yeah. So this is behind the handwriting of Yahya Sinwar. He's talking about first wave, second wave, third wave, fourth wave of attacks. حسب التعليمات المركزية من قائد الجهاز وقائد العمليات المركزية في الخطة يجب أن يكون هنالك مراحل أو مواجهات. الأولى هي موجة الهجوم الأول وهناك موجة ثانية وثالثة ورابعة. كل واحدة من هذه الموجات معروفة وأوراقها وخواطرها وأهدافها موجودة في مظاريف مغلقة لدى قائد اللواء. So he literally given very specific instructions of how to carry the attack. Then he is given them here towards the end pretty much a limited authority to control and conclude the operation as they see suitable in the battlefield.
2: He speaks about kidnapping.
0: All right, pause. Iningi na lang taw ninyo, isa ini katawo ngalan niya si Musab Hassan Youssef, sinu ini siya. Si Musab Hassan Youssef, nagabulig na karon, isa ini siya kapalestinhon. In fact, ini siya hindi ordinaryo nga palestinhon banwa nga ah. Kay ini siya bata sang isa sa mga nagtukod sang grupo nga Hamas, meaning nabunag ini siya sa pangabuhi sang isa ka terorista. Pero subong nagabulig na siya sa Israel. In particular, sa Israeli Defense Force o kun IDF. Ting pamangkoti kung dinaron bala siya o kung hindi. Anon muna kay ang tawo nagpili sang banas sang katawhayan kag nagatinguha agod pamatukan ang terorismo nga nagaluntad dito sa Israel. Ang iya ginaistorya mga nagabisita sa museum para sa October 7 attacks. Kagang iya ginabasa, amu ini ang sulat ni Yahya Sinwar. Sino ini si Yahya Sinwar? Sadto leader sang Hamas. Before or during the October 7 attacks, ti si Yahya Sinwar patay na inisubong. Suno sa sulat ni Yahya Sinwar, ang October 7 nga pagpang-atake sa Israel kabahin lang sang ila sini nga mga plano. Now nga agi na talakay ko ni. Tandaan tabanwa nga ini may kaangtanan sa kinagamo nga nagaluntad karon sa Middle East labi na sa Iran. Kag ini nga kinagamo mabatsyaganta kag nagaapekto sa aton diri sa pungsod Pilipinas pinaagi sa ano. Number one, may mga kasimanwa kita ang taga kalamatay. Number two, ang aton mga kauturan nga mga OFW, apiktado ang ila pangabuyan dito sa Middle East. Number three, apiktado karon ang aton pangabuhi kay nagasaka panaog ang presyo sang petrolyo. So hindi ta pwede magambal nga ang ginamo tuya sa Israel, iya lang nayat sang taga-Israel. Labot namon sa mas hindi. Ang ginahambal ko halin sang una tub-tub karon ang kinagamo sang Hamas sa Israel mahimo magapekto sa imo ginabakal nga lamas sa merkado. Ang kinagamo sa Strait of Hormuz magaapekto sang presyo sang tabagak sa merkado sang Burgos. Isa kita kakalibutan. We are one global community. Kung ano ang nagakatabo sa aton kaingod ng mga pungsod, sigurado nagaapekto sa aton. Di sa panahon sang internet, tawo damo na balaan eh. May labot kagani kung ano ang kulor sang panty nga ginsuksok ni Taylor Swift. Nga, tiki makita mo naman sa internet. Ting sunod nga pamangkot, di asta lang ta da. Asta lang ta sa mukbang. Asta lang ta sa nagasaot sa TikTok? Asta lang ta sa nagalamon uling? Asta lang ta da? Or should we devote our minds to understanding the world o paghibalo kung ano ang gakatabo sa kalibutan agud makahanda man kita sa aton pagpangabuhi. Amuning ginatawag naton political maturity, ang paghamtong sang aton huna-huna. Lorga, yari balikanta ang ininga video.
1: Part of his plan, the kidnapping, because the kidnapping was the only card he knew would bring Israel.
0: Grabe ba?
1: So the kidnapping was the main goal of this entire operation, inflicting a tremendous amount of destruction on the communities to paralyze the defense and the retaliation of the IDF. This is exactly what he's saying in this letter.
3: You see that every house inside Kibbutz Be'eri was numbered by Hamas, and they divided the kibbutz into sections for the raid, A, B, and C.
1: سنأتيكم بالموت ارحلوا عن أرضنا قبل أن يفوت الأوان نحن رجال نعشق الموت اهربوا من أرضنا. This is what says in Arabic. Do you know who wrote that?
3: No, they left many of these notes inside houses, like they left the graffitis on the walls. This is a book of fatwas that they made. They asked the question, what needs to be done with a Jewish female prisoner who's not part of the military? And they say there that every Jew is considered a combatant, including women and youth, even if unarmed.
0: Oy.
1: Yeah, they're asking for indiscriminate attack. They say there is no difference between men and women, elder and youth. They are all targets.
3: You can see here Mein Kampf, Hitler's book, with many different covers. It's very popular inside Gaza.
0: Hello.
3: The bestseller in
0: kay Hitler ning sulat
3: in Lebanon.
1: Wow, imagine like a title of a book, Jewish Hatred.
3: Hello.
1: It's a historic legacy. Dr. Mahmoud Al-Zahar, one of Hamas top leaders, he's still alive somewhere in Gaza. This is insane.
3: In this book, he blames the Jewish people that we are behind every war that happened in the world,
0: Oy.
3: Including World War One and Two, and the only solution is to eliminate the entire Jewish people.
0: Oh.
1: There's a chapter here about Holocaust denial as well. Here's another crazy title. The End of Jews. Nihayat al-Yahud.
0: Grabe! Ang ginapakita nila, mga libro, isa dito, Nihayat al-Yahud ang title. Oo. Ginsulat ini sa tinaga sang mga Palestinon. Arabic eh. Ang ginsulat suno sa kay Muhammad Yusuf. Okay. So, End of Jews. Ang buot siningon nga ang mga ideolohiya katulad sini nagabasol sa isa katipo nga tawo. Kapir ka mo? Ang komunista ang ila gina-preach ang ginatawag class hatred. Kung ano ka nga sahi, kung pigado ka kuno, tiupod ka sa revolusyon. Kung manggaranon ka, kontra ka sang revolusyon. So meaning economic class ang komunista. Iniya ang mga Muslim dito sa Middle East, ang ilaya is hatred sa rasa sang tawo. Kung hudiyo ka, dapat patsyon ka. So amo inabanwa ang leksyon sining October 7 attacks dito sa Israel. Padayon nun ta.

0: just a little bit. I get emotional sometimes. Sometimes I feel like a volcano about to erupt. So I like to process it on my own. But they represent humanity, and humanity failed them. You cannot compare the hostage situation to people dying as a result of human shields. You know, when you go kidnap infants from their corpse and
1: just go grab it, no?
0: Ask for the exchange of mass murderers. And if the mass murderers are not released, you go on infinite war.
2: ועזו ביום שבטי. תרבו בהכל. אמרת, מי תהיה אפס? ארדיל מרדו.
3: כל זה מפוסק מפני כבוד האדם וצילתו. יש פה גופה קשורה למשהו
4: נקשור הרבה. Many people were tied to trees at the mortal party and the different objects inserted to their genitals.
1: הוא ילה!
4: This one was one of the... In Nova Party participants, he was tied to one of the trees and they cut off his both of his palms, and after death they buried him alive.
0: Throughout all the suicide bombing attacks, had to identify the suicide bomber. We had 100 of those during the second intifada. I would receive the photo within minutes after the attack. I got to see things uglier than this, but very different victims of explosion than victims of rape, of kidnapping, of torture. This is the devastation that we have to deal with.
1: All right. Grabe ang Israel, dire ko bilib. May ara sila ya sang gintukod nga museum nga nagapakita sang litrato sang kapin 1200 ka mga Israelis nga nagkalamatay during the October 7 attacks. It was a music festival ining Nova nga music festival. So meaning sinadya kontani sang mga tawo hungod nga ginatake sang mga teroristang Hamas. Remember, these were unarmed civilians. Kiti, usually sa Israel, may ara sang ginatawag citizen army na nung buot silingon. Tanan nga mga Israelinhon, maglabot a certain age, dapat maservisyo ka sa military for up to 2 years. Natural ina, kay gamay sila nga pungsod. So kada pumuluyo, maservisyo sa ila armadong kusog. Pero here comes Hamas, para sa Hamas, tanan niya nga Israeli combatant, meaning hangaway. So tanan, lapsag, ginakuha sa kuna. Bata, soste, dalagin kidnap. Kabalo ka mo ananong hambal ni Musab Hassan Youssef, atong son of Hamas bala. Siling niya, ang tuyo gid actually sang Hamas mangkidnap tawo kay amo ini ang ila inegosyar nga ibaylo sa ila mga upod nga nagkalapriso. Tiyo, so amo ina ang ila plano. But at the end of the day, ang pamangkot amo sini. Halin sang una, 3 years ago, tub-tub karon, wala tapagani na inchindihan. Wala tapa na hangpan nga madalom kag tuman ka masalimuot ang inaway dito sa Israel kag sa Middle East. And yet, may ara mga grupo, ihambal ko na gid man lang, ininga pa kuno-kuno nga mga aktivista nga fighter kuno sang human rights. Pero tingtuod sina ang human rights nila is actually standing for the rights of terrorists. Okay lang sa ila, patsyon ang sibilyan, pero kung teroristang Hamas ang patsyon, katulad sinang pag-operate sang IDF o kung Israeli Defense Forces, which I support totally, ti para sa ila sala human rights violation na kuno. Tingpamangkot ko sa inyo, amune. Kung ang isa ka teroristang grupo mag-atake sa Bacolod, mang-lugos, mang-kidnap, mamatay. Kinanglan ko pagdiatanawon ang ginatos katuig nga nakaligan nga kuno may ara social inequity nga natabo. Wala, Kuya Labot. Kung namatay ka, ti ikaw ya, terorista ka, kay sibilyan ang imo ginpatay.
5: Larga Vista.
1: Pero ti panugod pa lamang inibanwa, kay balikan ko ni sa parabuton nga mga inadlaw, Sir That Boy Mendoza, mayang gabi, George Sildora, kag Rodrigo Yapoyco, mayang gabi. Ay si Sir That Boy, aragali sa Santa Clara, Barangay Banago, sa Phase 2 siya. Salamat gid That Boy, kag kay Rafi Armonio mana. Halong sa inyo, pag-duty.
5: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5, Wilson Villena, and of course, ang aton makihibalo tonight. Duro kita interesting nga mga tidbits karon nga gabi sa aton makihibalo. Balik kita, pagkaligad lamang sining.
6: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits ang silinga tandem, Dr. Ramil?
10: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Tiya na baloan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gitawag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, Sir Boy, ang vitamin E hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3 Bio kag Spore Biotics.
11: Uy, amo nang technique da, ha? Mag-probio tandem, kids.
12: Yes, kanilang ilang bigita sa ang ginatawag D3 Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, Sir Boy, kung may ara kita sa ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3 Bio. Kay ini nga mga vitamina, Sir Boy, nagbuling na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, Sir Boy, pero maabsorb ni sa lawas na aton. Magamit ini 100% kon naka-klinika D3 Bio kita, Sir Boy.
6: Wow. D3 Bio! Gusto mo ba na? Dami imong mood! Kagpaminsaron adlaw-adlaw! Mag D3 Bio ka! Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3 Bio!
13: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
9: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Iningi mo, tawag na, ginabiring ka bla?
10: Ginabiring,
9: sakit ka tama.
10: Kulang ka calcium.
9: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
10: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
9: maabsorb gid sang tuod. No, so kun ako sa inyo, you take D3 Bio parisan nyo sining tawag tanga Spore Biotics para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
14: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Spore Biotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is also considered as an antioxidant.
10: Correct. Tingala ko ang iban, sige, inom ko. Inom sila, Vitamin E. Mm-hmm. Para kung magguwapa sila. Mm-hmm. Magnami ang panit, sir boy.
11: Oo. Iba niya nagbinom vitamin E para magmayo, mag ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
9: Vigor.
11: Vigor. Mm-hmm. Iwan ang word to eh. Ang vitamin E, ang ginaginahin mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontrol niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontrol niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imo cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 bio, ikaw naka spore biotics, kampiyon ang imo cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
6: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
15: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang kay Stephen Park Limho sa tanan nga mga on duty subong ha dira sa DRRMO diri sa Lakbanwa sang Bacolod. Salamat mayong gabi sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo serbisyo. Rodrigo Yapoico, mayong gabi. Dodge Labrador, mayong gabi man. Ang iban pakarunan ta naman. Pero kadamo gidaw. Anyway. Yari anay. Antes ang dugang nga mga balita. Yari ang aton makatalanaga nga mga ibalo. Una nga video parte sa mga naglibog ulo nyo nga ang tawo. Kung ikumparar kita sa iban nga sapat, hindi kita katulad kakusog sa elepante. Hindi kita katulad kabaris sa tigre. Wala kita bangkil, wala kita kuko. Hindi man kita katulad kadasig sa kabayo. Hindi man kita makalangoy sa idalom tubig katulad sang balyena o konbagis. And yet ang pamangkot, nga kita ang naghari sa kalibutan. Hari, katuan ta na karon dugay-dugay. Ining aton unang video dala sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe. Amoy ning kape nga kung mag-inom ka bisan gabi, hindi ka masal ang tarsier o kung zombie ni Mrs. Bangudusto lang ang sangkap nga kape. Ang iya sinipatam is a plant-based sweetener, a stevia. Meaning, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, wala any problema para sa imo. Aprobadong aprobado. And most of all, may ari ini sang milagrosong uhong. Ang Ganoderma, amo ini ang nagabulig sa lawas, agod batuan ang kagaw sa imo sini kalawasan. Yari ang unang video, nano ang abilidad sang tawo, ano abi sa imo paglantaw, ang pinakagrabe nga hinganiban sang tawo, kuko, bangkil nano. Yari.
16: Humans have no claws, no natural armor, and no extreme strength.
1: Tuod no?
16: But we conquered the planet by weaponizing our minds.
1: Uto.
16: Here are the four technological leaps that took us from holding a stone to holding the power to end the world.
1: Uy.
16: First up, distance. Fighting an apex predator hand-to-hand is a death sentence. Spears and bows change the game, allowing humans to project lethal force while staying safely out of reach.
1: Okay, pause. Next, anay. Ang una, ang ginatawag distance.

0: with the mind, influencing hunger, emotion, mood, and instinct.
1: Grabe, makatalanaga, no? Ang aton galing nga tiyan, ang ginagamit niya sini hydrochloric acid. Tuman ka kusog nga makatunaw ini bisan salsalon. Ugaling makatalanhaga kay ang disenyo sang aton lawas kada adlaw may ara mucus. Magambal ka mucus inang dula puyot nga laway bala nga gahanig sa aton nga tiyan agud indi siya matunaw. So very very interesting kag very very fascinating makatalanhaga indeed ang aton sini lawas. Amuyadto ang aton nga tiyan. Ari anay, makatalanaga maning balita ya tonight na no ini. May bata ginpuwersa mag-vape, possibly may marijuana extract allegedly, no? Ginpa tulon pa sang higko sang karbaw. Nano nga istorya ni? Let's have K5 Berto sa iya balita. Bert, good evening. Please come in. Ah, Wilson. Wilson, sorry. I'm sorry. Si K5 Wilson, gali. Ari ka to antang plaza niya. Ti may itlog na. San o maabot ang pansit? Ari ang balita. Kag-iban pagid, gikan sa Bacoron City Hall. Wilson, good evening. Please come in.
2: K5 Juice, may gabi. Ikan sa may gabi. Masato, sinatagpalamati
1: siya. Timusta, itlog mo? I mean, itlog mo? Ang itlog sa plaza?
2: Okay lang, K5 Juice, ang itlog. At ako, hay, masagyapod. Kaga, amat-amat naman, no, nga ginakayo. Ang
1: oh, nice. Very good.
2: But anyway, K5 Juice, a short update lang kita, no, sang ato sinipalaputon nga Mascara Festival. So, may ara sang tawag sinigani, opening, grand opening, buwas, kapatigayo nun, sa Bacolod City Government Center, no. Kung sa tingin ka Kifarjus Lauman ang pila ka mga artist man ikan sa Metro Manila agod magpakigbahe no sinisang grand opening nga pag-sponsora naman sa isa ka liquor brand Kifarjus so,
1: okay.
2: Na pag-mention ko na nung inis siya pero amo inis ang pinaka-highlights ito kasi masugod ang highlights ng festival sumugod was nga adlaw tub-tub sa October 18 ka Kifarjus. So, lauman na nga, so good was nga, lawas na sa 18, may madagko na nga mga concerts. May mga madagko naman kay Sir Jules nga mga kwan. Nga mga, may mga dagko naman kay Sir Jules nga mga concert nga pati kayo noon. There is may tatlo ka festival sites ang Bacolod City Government Center, ang Lacson Street, kagang aton, sini nga Bacolod City Government Center kay Sir Jules. So, recall na lang nato na nakita Sir Jules ako sa diin, pati kayo noon naman ang aton, sini nga Arena Dance Competition.
1: Uh-huh.
2: So, may kita sa Arena Dance Competition dito na pati kayo noon no, sa SF City Bacolod nga aton, man yung partner kay Sir Jules, ang K5 Jules Center Bacolod. So, upo din sila naton para sa celebration sa nga Mascara Festival, kagang nag-sponsor makita to no para sa aning dance competition. So kung ano man ang mga updates sa Kipa Juice no especially ang natalana pang mga aktibidad sa masunod ng mga hinadlaw ato lang inangay paalin to no sa ato sininga tagpalamati especially sa programa nato sa Larkia Vista Kipa Juice.
1: All right, sige sige.
2: So Kipa Juice sa mga nanay ang ato sininga update sa Kipa Juice Government Center ng ginatulong sa inyo sa mga sumayat ng Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice Kipa Juice
1: Lorga Vista. Ang balita ni K5 Wilson Villana gindalaman sa inyo sa Kalwan sang DTX 500. Ang DTX 500 amo ini ang duro sang antioxidants nga nagauli sang ginakawat nga baterya sang free radicals sa imo selula nga ah. Tungod ang DTX 500 kargado sang antioxidants gikan sa duwagid ka sangkap, di sugar sugarcane extract kag dahon amargoso. Gani kun mas damo ang antioxidants sa imo lawas, mapunggan ang pagtuktok sang imo karawasan gani mag-ano ka pa. Pangita na sang DTX 500 kag pangapinan ang imo karawasan kontra sa baratian labi na nga karon nga may El Nino kag tig-ululan. Magabalik kita dugang pagid nga mga balita pagkaligad lamang sining.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit diya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Ba, daw may condition ta priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
10: uy,
11: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
15: Charmy. Let's go with the flow.

0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang galik kay nang Elena Publico, kagtanan nga mga opisyales sang Purok Yan Sundos dira sa barangay Mandalagan. Mayang gabi man kay paring Alan Vergara, advance happy birthday kay Luis Peña. Kag mayang gabi man sa kay kagawad na ni Castor and family, dala na si Miss Ligaya Castor, kay Vebs, kay Cara, kag kay Toto George. Dala sa na si paring Johnny Jimeno and Irwin Velasco. Mayong gabi, mayong gabi kay Ma'am Choli Culado, happy birthday kuno sa Barangay Felisa, Senior Association President Tita Febby Istoya. Ba gusto ko man mag-istorya later on sa mga senior citizens. Pero kiti, whether you like it or not, bag-o nga face inisang kabuhi. Dira man ko pakadto eh. Kabalo man ko sina. Ma'am Choli, mayong gabi gid. Salamat kid ha. JJ Bacalo, agapamati lang siya kuno Galantaw Live dira sa Villa Angela. Si June lang gali. Alright, si Berto, ara? Alright, kantuan ta. Si K5, Berto Gakit Jr. LV Kalumba, dala na si Lilesta Laurencio, dira sa Banwa, Sangkawayan. Ari kantuan ta si K5, Berto Gakit Jr. na nung balita, SNA, makalilibog. Inigin ano ang 10 anyos nga bata, nga lalaki, gin pilit kuno mag-vape, possibly marijuana extract ang ginpagamit sa iya. Dispwes gin pakaon siya sang higko sang karabaw. Nano ini nga balita? Let's have K5 Berto sa iyang report. Bert, good evening. Please come in.
2: Cable Jones, ang nagkaroon na entry ang
1: Bert? Kita ko ginang imo video. Sino tong upod nyo? Atong video ba lang nga dako gid problema mo?
2: Tao. Sila ni ano ta ang ito tay.
1: Ah, enjoy ko ah.
2: No.
1: Sige, sige.
2: Ay na nagpatulong sa taas may barangay Vista Alegre at okay. Ako na itong reklamo. Sa tiya, sa iya sinigang nag-loss, matapos nga din ang puno ya katuig nga hinablos na bata gin pa suyok sa nga marijuana. Ang muning una na ito yung mga kuwari information at sa pagkanto na ito dito kanina na kita na ito ng bata araman sa mga balay pero tinagapayo-ayo pa ay tinagasakit ang siningatgan kay natapuin ka na sa mga bisalik man. Sunod sa istorya sa pangyayahan ng sa isang bata. Iling na arrest sa mediator niya hapon nag-hamang sa mga bata sa ito ang siya sinaplay. Sa nangyari lang, sunod sa bata, dugin na at sinakunok ng in-tripping tingan at ang pilasan ng mga lalaki, tatlo o rapat ka mga lalaki na nag-interpere 19 to 20 years old. Kasi Barbara Julius, ginpasuyot siyang electric smoke pala o kunding tubig bit ko no pero tiyang sabor ko no sa ila marijuana taga paano matiyaw ka pala marijuana try pala tisting pati sting niya kung
1: pag Bert? Bert? Uy
2: yes
1: bali ang gwa ang iya sinigin gamit nga vape o ang juice marijuana extract do amo na?
2: Yes.
1: Okay. Sige.
2: So, ang natapon ni ang ginawang search naman, tapag sunod siya ko, sunod sa iya, hindi niya siya yung ulo, kagagap na ang takina, waan, tulog ka gamubra, kasi hikit ang mata, kagangalipong, paglipong ng mata, inagintitingan, pag nila, ginabuyan nila, kagay pakawon, sa itura, dahil na, ano, ito sa karbaw, ang uning allegation,
1: ha? Huh? Ay, nano na, Iman. Ay, Diyos ko.
2: Kaon, siyang ito sa tarabaw, nang pagkapit ng piyato, itawangan na sa mga tao, nakita niya rin na blus, yali po nga na panglapsi, sa pamuti. Kaya nung nagkutog, ay di wala rin siya alimo. Sindala nila ini sa may hospital, kaya pinagalain kita ng umat sa tingin niya pag nasa tingin. Actually, split kita na sa tiyak, laki na sa elita tiyak. Pero si Pugal,
1: liyo-liyo lang bala, ining bata. Bert? Bert? So practically abandoned ini, pinabayaan ining bata?
2: Pero sa gitan lang. Pero si Aman ng Pila, yan.
1: But even then, hindi niya legal guardian mo. Mayo lang, kay nagmayo buot sang tiya, nga bantayan niyang iya hinablos. Pero wala niya gintugyan sa iya sang nanay o kung tatay. Ahay kaluoy man.
2: Bibilang
1: pa natin
2: yan.
1: Ay, Diyos ko.
2: Sa bala,
1: sige.
2: Sige, God, ang kapayag, ang iyakay na, ang may interview sa
1: T5. Sige. Alright, katuan tang tiya, danay waay ko no, David?
2: Sa el, kasi kador kina na itong
1: Delenged kay ginapangita ni Toto Remuel. Candy, hold on. Alright. Anyway, yari ang tiya sa interview ni Kay Faberto.
3: Nambali pa kung sino ang nagpasuyop sa iya.
4: Suyop sang?
3: Sang buta, no, na daw, dip, bip na pala ka, no?
4: Babe?
3: Oo.
5: Ingambal na sila sa ako, nambali lang, cards.
3: Cards ka, no, na?
4: Ano, marijuana na, hindi?
3: Ang buto, wala man ko na idea.
4: Ha?
5: Marijuana. Maambing gambit, black. Kasi may impon na marijuana.
4: Amon, uy! Bado, ano, pero ti, hindi naman, balbing ang marijuana. Pero ti, gipa vape siya, gipa smoke siya. Ano na tabo na yun?
3: Wala ko idea sa iya. Kay, pagkita ko si Ayang, nakita ko si Ayang, puno siya katay kakrabaw, tapos,
1: ay!
3: Nang lapsi-lapsi siya, tapos, wala na, lipong na siya.
4: Ligpong na siya.
3: Mm. Sige, gindala mo. Gindala sa, hindi, gindala na pa na ang blansya kada mga polis, yung katuan pa to ang nag...
4: Di ba tagan man yung polis na yun?
3: Oh, may polis na yun, taka gano'n ang ambulansya.
4: Okay. Di, ano na tabo, mga exact ano oras gid ni na
3: mga 3:30 gid.
4: Sa hapon?
3: Oo.
4: Okay, gaano to siya, how?
3: Simula ko idea, kaya din sa school.
4: Pero dugalagaw lang, babe, dugatabay-tambay.
3: Hambalya.
4: Oo.
3: Siya nga no, sang gina-interview ko sa ang hambalya nang dito sila kanu permit, amo na sila kanu mga kabataan. Di wala man ko idea kung pila pa ang ginaano nila. Kung pila pa kabataan ang ginaano pa nila mm-hmm. na pa-take sa ngamo sina kay ti siya gani kim protesting nga yan pa.
4: Naka ano sa ti ano na, nakipagkita kani sa mga tao. Ano na kilala niyo ni
3: ko? Hindi ko kilala kay Hambalya sa dito sa Magento ta.
4: Taga diri man lang.
3: Din, sa dito, oh.
4: Taga dira, oo.
3: Sa may babaw ka, no?
4: Mga pilaedad nila, mga bulubanta mo.
3: Pilaedad, Samuel?
4: Mga 18, 19. Okay. Sige, so anong mambal mo sa ila? Subong bilang tiya, yan man ka guardian isang bata ka, ni?
3: Mambal ko sa ila, tani. Sa tungod ka bata, panikatama. Tani sila lang anay, nagsuyop. Wala tani ni laging pasuyop ng bata. Kasi siyempre, tungod
1: ayaw.
3: Halin sa eskwilahan, gisa skuwan pa ni laging pakawa pa nila. Ay, kakarbaw. Kaya ano ba nakasakit? Wala. Ang Iloy, wala man diri, Bulagay man.
1: Uy.
3: Ang amay, ato sa Iloy, Ilogo, Bula Construction.
1: Ay, Diyos
3: ko. Ang optipan sila, ang tiyo na lang nila, ang magulang niya. Ay. Tapos, amo pa nang natabo sa iya. Sabi mo, ano, kasakit ba lang, ah, bata, pasuyupon. Sakit na sa akong kaya damo mong kubata mo.
1: Ay.
3: Kaya mo, wala naman ba? Kukabay sige. Pa nga, madakpa, kaya nakamutani.
4: Ang mga ginikangan na sila, may mensahe ikaw sa utod mo.
3: Amo na gani dapat, ang kabay pa nga si Rin magpakita. Nga dapat iya ni obligasyon sa bata iya di. Si papangita ko, text, tawag, wala ko idea. Ako gabaligya ako isda.
1: Ay.
3: Ging tagaan ko chansang ako nga hinablos. Kaya ti, wala may maupod sa iya. Ti. Dapat isa ka, dapat ang Iloy ginang mag-guide sa iya. Kabay pa rin nga, ikaw mag, ano sa iya ni Ren. Kaya damo pa nga matubang pa sa bata.
4: Sige, salamat.
1: Bali ang Iloy wala gidya kita asubong. Bet.
2: Ibang girls pang Iloy abi duway na gidya mo sa pabay ano man ko no. Kanawa ani sang iya. Ang iya si niya ba na mo to jet monitor pag-awi ni. Wala na pala ko sa ni to sa nanay sa bata no.
1: Pero utod ya gid niya o bayaw ya lang?
2: Utod ya.
1: Utod? Wow, Diyos ko. Pilang edad sang Iloy sang nagbata aw?
2: Way na wala sa pa-up na gibida sang Iloy.
1: Exactly. Okay lang. Oo.
2: Pero yung bata, pero sunod rin sa zapot, may pamilya, kasi ba't na lalaki, iling alaw ang nanay at pinotiway magtatatan ni magtatay ang magpapagigit ang bata abe hindi na niya nakay sa walantan ang ating tuyuliyong lang isa ang matakupo ni tiya niya matakupo sa tiyak palari.
1: Hello Bert? Oo. Okay. Sige, balikan ko ni sa Sunday. Kay ti ibaloon ta kung nano ang disposisyon sa sining bata, ti. By now siguro, dapat kupon na nisang DSWD.
2: Hindi na piliin mo sa disposisyon. Pero ti ang
1: pulis. Ay, Bert? Anong disposisyon sang barangay kag WCPD?
2: Ang barangay, isang barangay.
1: Oh, nice. Oo.
2: Man ko kung ano man ang disposition sa bata.
1: Kag may vouchy man nga desk kada barangay, hindi ba?
2: Okay, vouchy man. Hindi
1: ko na
2: may alam natin sa Singapore kung ano man yung division na makauyap. Pero si mas nami.
1: Kag may ara, gali, Bert, Kwan Bert, LCPC, Local Child Protection Council. Oo.
2: Kag ang LCPC na sa Singapore, ito si Ani, ang nagbayad sa hospital sa bata.
1: Ay, very good. Very good. Ay.
2: Sige.
1: Ay, Diyos ko. Sige.
2: Ang sinin nga information, mayroon sa iba nga ito sa kapas program sa KPG sa Triumph Colon. Pag-ibat doon, si Kevin Martini maisip ako si Berto Gakit, KPG
1: sa Domingo naman kita-kita na eh, kay Kumu last day naton this week, sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Ethan Sarmiento. Andremuel Alcantara, Julius Maravella, salamat. Good night. Para sa kampyon nga balita kalingawan, kag matud nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
6: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes, mag-DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may TC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may TC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: May TC. Mabaka, mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nanagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabaka sa mga buti ka. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Muter na Max. Max Effect.
13: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
14: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
6: Mabakal sa malapit na butika.
15: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas. Astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay Darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawas ka, nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
6: Number 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang ganit-carots.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Silingan ang mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
22: Basta.
18: Ano na yung interval?
6: Maedukar ka pa.
18: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na ito nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no, pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no. You listen kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod ta sina ka discussion karon si Doc Ramil Oy amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
23: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga impormasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, Kags for Biotic.
0: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay Ampalaya Extract. Ngabugana sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilay-ilay na subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
19: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sini nga diskusyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Mil?
23: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan. Inom sila DTX 500 kag mighty set lang.
19: Dapat.
23: Pinaka-dapat. Balo ka mo ko nga, ah, ang aton utok yung pinaka-grabe mag-consume sa gitawag nila nga oxygen.
19: Husto.
23: Imagine, 20%. No? Sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sang husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
19: Higo.
23: Kag mga latak, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol, ini ang magaguba sa imong cellula, tissue, nga mong rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan. Ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, ti healthy ang life.
19: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Doc, ang brain fully formed na.
23: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
19: Kagalik.
23: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection. Gani, ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano, magrason until the reach sa ilang nga gitawag teens.
19: Gusto mo galing na, no?
23: Lainyang, ano,
19: ang lain adult.
23: Na, ang adult, kag ang ano, bata pa gid. Isa man ni karason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang vitamina sa brain. Amo na gani, permanent to madumduman mga kaluluhan nato, nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas. No? Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
19: Food for the brain.
23: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditex 500 at laudlaw, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
19: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour,
23: perfect,
19: ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galit Dr. Mil.
23: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang nami ngayon?
19: Gulpi bi nga mapunggan?
23: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
19: Ginakuyap
23: klinikal. Diba, may mga kilala ka mong amo na. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain gindi akong palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaron.
19: Ano niya, Doc, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
23: Tali ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa ang receptors ang imwalingagnag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa ang imo nga maugat sa brain. Hmm. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na bugnaw katawa?
1: Oo, oh, sakit mo.
23: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
1: Sakit ulo.
23: Mga bugnaw. Mm. So, ang nami nga himuon is inom ka dayon sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
1: Mm-hmm. Bangod nag-generate kali sa electrical.
23: Mm-hmm. May connection.
1: Gani. Bangod nga nag-generate kali sa electrical impulses ang brain doc. Ano kadako ang electrical power plant sini?
23: Actually, around 23 watts, Sir GP.
1: Ay, no? Bigali, no?
23: No, as in, mapasiga sini ang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
1: Uy!
23: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
1: Nice.
23: Paborito kag gid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. Uh-huh. 8 to 9 hours.
1: Mm-hmm.
23: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse, Sir GP, amo ang naga-power sa connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nag-post.
1: Mm-hmm.
23: Mas dali maguba ang brain kung kulang katulog, mm-hmm, especially kung below 4 hours.
1: Mm-hmm.
23: Ganami imong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 mm-hmm hours or even 9 hours. So, mm-hmm, amo na nga dapat tulog.
1: Mm-hmm.
23: Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC, pure C, kadadlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya lipat-lipata, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
22: Sisa ka pila ka mag-inom
4: sa
22: DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kadua na lang.
22: Subong, kamusta?
4: Uy na, halin sa, nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
25: mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
27: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hackwat barbell,
23: mm-hmm,
1: weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nagapromote sa oxidative stress bangod sa mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, mga gaobra sa kampo,
23: mm,
1: gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud hindi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
23: Mm. Lain gid man, Sir GP, kung loaded ka sang gitawag antioxidant, mm, okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon.
1: Mm-hmm.
23: Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo, Sir GP.
1: Amo
23: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar sini ti ang banya takan na mo tungod sa kabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka, DTX 500, kag may tisig, kay paari hasta subong, pareho pang presyo, pero kung mahalan kami, ni, kung magmahalan ni sa market, mahal man eh. So DTX 500 kag by TC or pure say may kay kompleto ini sang itoag nutrients nga kinanglan sang imo lawas labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
7: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata no kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, a good madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga amo nang nagapatambok sa imo.
23: So kaon ka mga ano processed food, ti maubis ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sang sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. So no, sa 2011 research analysis ang World Council World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nag-count sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, mighty C, pure or pure C, everyday, malikawan ang halit na mahimo sang processed food sa lawas. So, sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gitawag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
8: Information sa ikayong lawas.
19: Prevention sang cancer. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
7: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
23: Sa mga kapangita, Klinika Diopress, available sa Arana. Mga apa na. Sa mga butika.
7: Butika.
23: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
7: Clinic.
23: Stores. Aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kantoda kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan, importante, Sir Kevin, nga kung mga pigid man ta, inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
11: Kape na, being healthy.
23: Naka-detox ka, kape na, may antioxidant ka pa. Iwala sang iban, Sir Kevin, Clinica, DTX Coffee Mix. And DTX Coffee Mix, pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sa kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribay.
7: Tribayo. Or ang kay engineer nga formula, extend. No? Extend.
11: No? Ibobod.
19: Cocktail.
23: So, pero kung may mga degenerative stage, cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
7: DTX Coffee Mix Premium.
23: Ang DTX premium nga coffee is, ang iyang nga sugar is stevia. So wala kakulba, may mushroom siya, may ganoderma mushroom nga, pang namigid niya pang cancer. Pero, may ibang nga kape, Sir Kevin.
7: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee. Ang prebio coffee, ang kape, nga may probiotics fortified with prebiotics. Nga may prebiotics? Kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
23: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
7: namit sabor.
23: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, di na paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahe ka kada simana.
7: So nami ang DTX Herbal Oil, no, kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles, makakas, mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas.
19: Kag may choices sila.
7: May choices sila, Sir JP. Duwa ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
12: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
13: Si Erin Grace, paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
19: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow. DTX 500.
19: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. So aton subong pag-istoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. So sa pungsod Pilipinas, 21% sang mga Pilipino ang may high blood, suno sa mga datos, no. Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang ProBio Tandem ang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Dr. Ramil?
23: Di kinatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now high blood, pag may high blood ka katong as lawas mo pakadto na sa kuan mo,
19: syempre
23: lulubngan,
19: delikado na yan.
23: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala ka balo
19: ng high blood. Ibot ka lang kung baan ang kidney mo.
7: Okay. Mostly, ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
23: Especially kung may white coat, ining white coat hypertension blind, pala pit pala sa doktor, kita lang sila sa
19: taas PP
23: na hiblan na dahil. So delikado. So paano ang Spore Biotics kag ining D3 Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinahanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan kag nami ang ano, ang flu. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics kag wala ining gitawag D3 Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3 Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
19: Dasig lang
14: ginapalapan.
7: Relax ang imo.
23: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3 Bio. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries ma-stiff or ma-clog ni siya, ti

0: Bio ka na.
1: Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio,
0: ang D3 Bio,
1: yung may Physio.
0: Ang Physio,
1: yung may D3. Mabagat
0: sa mga butga.
1: 90C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Tikog buntag gabi imo nang lunch akon nga kubra alerto gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas
1: Mighty C mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga checkup bisitahan lang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
5: Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Roa City,
4: atubang sa PLDT McKinley Street.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City,
4: Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
5: and
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City,
4: Ernai Street,
5: fronting Paglaom Sports Complex.
6: Mm-hmm. So amuna Doc Sam, no, paano makatabang ang D3 Bio sa lifestyle-induced hypertension? But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imong lifestyle. Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang spore biotics nga ara sa klinika, spore biotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin. Kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas sang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga sang aton nga blood pressure. Amuning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya, no, kung may gwardya hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So ang Clinicas Probiotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So amuna ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tuga man balas ang imo nga unhealthy lifestyle or tuga man sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
7: Sir Kibin, ya, ano, wala pa ko ya high blood ya, ganyan na ko probiotics kag D3 Bio. Ma-high blood ka pa? Ma-high blood ko guro kung di na ko kainom eh.
8: Nila nga an ounce of prevention. She's worth about of cure.
7: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
8: Correct.
6: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
7: Ang D3 Bio kag ang Sporbiotics, no na sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay, kagaw. Sporbiotics na.
8: Gusto.
7: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics na.
6: Sporbiotics man, sa H. pylori.

0: Patay, kagaw nga magpatay fungi, superbiotics.
1: Superbiotics man.
0: So, kung i-combine mo si Ditribio kag superbiotics, no? Kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Mm-hmm. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai.
2: Mm.
0: So ang palainom Ditribio, palainom sang superbiotics, wala ka pinworm.
1: Mm-hmm. Way ka la parasite.
0: Mga ginabuhi mo dang lagba. So mga kung ako bi ginikanan ti mostly kabataan sila gini biktima sini mo. Mga sa hindi proper ang hygiene. Mm-hmm.
3: So ko agod nyo mang ligay man aton Dr. Mel ang aton nga unto. No, mm-hmm. Hindi magabog tapos hindi istaramla sang kagaw, mm-hmm. No? Mag oil pulling kita, mm-hmm. No sang klinika Ditribio, mm-hmm. No? Kung isa Dr. Mel gina pares ko ni ginausap pala ni ang probiotics, mm-hmm. No?
0: Mm-hmm. Kaya ako Dr. Samuel ako ginausap, itakan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula, mm-hmm. Daw nagkaon lang ko kana.
2: Ipatesting ko ni Dr. Mel, oh. Sang powder form yung bla, gin kaka sa kapsul. Dito ko nami laman.
0: Tamis siya because of prebiotics. Mm-hmm. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mong
1: fructo-oligosaccharides.
0: Tamis gid na siya. Kay pagkaon na sa kwan, probiotics.
3: Tigin napatay niya na Sir Kevin ang ginatawag Streptococcus mutans ng mga kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, mm-hmm. No, dental caries, mm-hmm. No. Kung naka-clinica Ditribio kakag probiotics, malikawang ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod, mm-hmm. Sang iya caprylic acid kag lauric acid, no, mm-hmm. Nga ra sa Ditribio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kabagdanan sang pagkaguba sa aton nga unto. Mm-hmm.
2: Tingala ka og kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit, mm-hmm. Kung kisa cancer sore nablang, mm-hmm. Mga
3: init-init.
2: Mm-hmm. Abi mo tud sa init-init, no. Mm-hmm. Dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc, folic acid, kag folate, kag iron, kag mga B vitamins. Ang pinakadako gid ngayong danan, wala ka na sang probiotics sa tiyan. Mm. So anong makabulig?
0: Siyempre ang probiotics, sila na tagtagahimo, yes. Sang kuhan mo, B vitamins.
2: Exactly.
0: Kinanglan ka pa mag-suplemento na sang B vitamins. Gut-derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins. Kay gamiton gina sa lawas. Pero mahimo lang na kung palainom ka Ditribio kag Sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
4: Mm. May ginapasin.
2: Oo, repopulate mo. Ditribio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gin sa madamo ninyo nga balatian.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, galikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan.
0: Salamat
1: sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pamasaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
6: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
6: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
10: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa atong mga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa atong mga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga puro. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa ang ayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan ng mga pagkamaayo nga ginhatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton na tanan. Wala na kita nga sa tanan nga managkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mugin gamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga Diyon. So sa hindi bagin kita magparayon subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, kami po ay narito, lumunulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Na kami po ay inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Barin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dere sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa istotong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sabog nagkadto sa pagsabog. Kag sang nagsabog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong luta kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos kapilo, ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amuni nga makaturan. Atong dinatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang adutanon nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintutunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabati, kag wala man sila makahangog. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod, makabati kamo apang hindi gid makahangog. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang hindi gid makahangog. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata. Kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, ang balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao, nga naghandom sa pagtanaw sang inyo, ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo, ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang but hambalo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka swerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, pwerte ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung suerte kita, bangun kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman. Kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon. Amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman. Kay may damo nga mga manlagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo, kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabu. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong makaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuturan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. Ito, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala kay sako kayo. Kalabanan labinas pamatanon, naga Facebook, naga Messenger, naga hampang kung ano na lang inaimo nila. Amo na nga, suwerte na tani pero wala mangin malas. Dayon sa bisiklo 20 kag ang ginsabog sa batuhon nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon nga baton sini nga may pag-intsyende. Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon nga baton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero apang walang gamot sa iya. Kundi nga parayon sa diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon pangingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang pangingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, amo ini siya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagkapatubas. Ang iban sa isa kagatus kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katluan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog, wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga unahuna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sa kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa ka pulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw, kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magdusok sing dutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masako. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon, ang manugsagob, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, Ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sabdalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iba nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin. Wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nga laya kay bangod. Wala sila sing gamot sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sang iya panahon. Ang pagi sang iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi gid sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw nga mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga buluhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-ango, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nag-abot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag nag-uyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nag-abot na apang padayon sila nga nagapangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinulsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3:2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi paagi sa pagtanom sang isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 3:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginharian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas, nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sang mga Parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. naapektuhan nila nga hindi ini bahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag or nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patod nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sa iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sa iya kaubuton siling ni Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. 1 City 17 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag. Kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manong sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langitnon nga manugsabog nang lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrohanon 11, versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 versikulo 21. Gani ang mga tagagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon ang mga plano sa kabuhi isikway ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo sa stanas ng sabog sang mga binhi sang sayo. Paagi sa kabutigan nga mga uo. Nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kagsamo. Nagapanghikot ni hapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Diyos sa duta kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manugsagog sabog gikan sa mas mataas nga kalibutan si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Diyos nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubtuban makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Diyos nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, versikulo 23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa ilin, si Kristo nagasabog sang binhi sang Ebanghelyo. Abang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggid sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Diyos among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagbulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanom ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Diyos. Si Kristo nagasining, ang mga pulong nga akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. Juan 6:63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. Juan 5:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Diyos yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Diyos nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Diyos. Ang tagsakaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan way na makita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan aton tapuson sa pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa magitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso at isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na Impilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Rokramil Oy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng magkauni. At itong lahat ay misamot na langin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Campeonato.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5, and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerilee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerilee, umdan na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. Kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa ton palibot. Sa liwan, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Sa liwan, sa ating globe number 0927-448-940. September o kung October 8, 2026, it's a Thursday evening mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, the one and the only Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jerilee.
0: Kamusta ang mga adlaw sa buong, Lo?
1: Well, still the same. Still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para, so good. So good ata. So good so far. Mayong gabi sa ito na natin. Ako naman si Jay Lolo. Kamustas? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo. Kinanglagin mga ka-K5, atong ginda, tagaan siyang importansya. Aga atong ikayong lawas ha. Kinanglan may ara kita sang timpo kag panahon sa pag-uliki dire. Kaya man lang ato nga mga handom kag mga ambisyon sa kabuhi nga makaangkon sang malipayon nga pamilya kag palibot o kung mga bagay nga mga material abi sa aton nga pangabuhi just like matahom nga balay manami nga kotse kag madamo nga pundo sa bangko bi o kung maka-travel ka abroad kag madamo pa sa mga gusto natong nga handom nga malabot sa aton kabuhi. Kinatanan maging posible kag may kamatuoran kag malabot naton kung kita may arasang ikayong lawas. Ang kapital naton sa paglabot sang handom naton aton nga good health mga kakibay. Amo ginaunahon naton subong ang tanan na maging baliwala kung ang aton nga lawas wala nag-cooperar. Gusto sang imo pinsar, pero ang lawas mo hindi na gusto. Tungod may ara ka na sang masakit o kod balatian. Ang imo lang pinaghandom is mag-ayo ka. Maulian ang imo nga kayong lawas. Kung nagamasakit kang nagbalatian, ang pinaka-importante sa imo is makarecover ka. Di subong mintas sa mayo pang lawas mo, padayuno naton nga pabaskogon kag i-prevent. Proteksyon lang nga hindi kita makaangkon sang lala o kung masakit o balatian. Pagi sa pagkaon, kapag pili sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Subong man tagaan panahon ang exercise, ang paglimpyo sa aton og sarang kag aton panimalay, ang pagpalayo sa mga bagay nga makahatag sa aton stress. Kag ini magkalipad gid adlaw-adlaw sa pag-inom sa nga DTX 500. ang DTX 500 mga K5 nagahatagin sa pagbulig sa aton sistema nga para malimpyuhan. Ginatol-tol kay kaginapangita iya ang mga toxin deposits nga sa sulod sa aton lawas nga nahamtang para maguba sa aton nga sistema sa pilakadlaw, no? Ginakakasin ang daan nila, no? Kaginapangita iya kaginapagwa sa lawas ta. Kag inkaso ginmamasugata iya ang mga damage ng mga selula o kung may damage ng mga tissues sa aton sistema.

Nom nou maar die zee. Ati goda. Very goda. Bawal Japon magtulo ang aton ilong. Ha? Bawal magtrangkaso, magubo, maghilanat, mag-allergy. Sa subong nga panahon, kailan pabakot-bakot sang resistensya, kagpataas-taas ang depensa sa atong sistema. Kay man sa liwat, no, ang sakit kagbalatian ang isa kadako ng risgo para sa atong kabuhin. Kagaya mo ina ang rason nga gina-emphasize tagin sa inyo, according sa report sa liwat, nga ang pinakadako nga porsyento kung kabangdanan nga kapatayang tao sa kalibutan. Tungod sa masakit kagbalatian, magamay lang ang porsyento ng kapatay ng tao subong sa kalibutan sa tungod sa kagulangon bla. Tungod sa tuman katigulang o kung old age yung natawag. So mga kakipay, masakit kang balatian atong likawan kag atong gidhalungan atong sistema nga hindi makangkon sini. Padayon kita nga magahatagid sang depensa kag resistensya, ilabi na gid ang laton-laton bla. Way labot yung makangkon kasi sa natural nga sakit kang balatian si Mulawas. Ang iba naman niya halin sa iban, malaton si mo. Hindi karon kung wala ka resistensya, nakanubo resistensya mo. Kag figaw ang imo depensa, dali kay imo latnan bla. Sa kilanlan naton sa mataas nga depensa kag resistensya, ang liabi, ang sikreto, himuunta, inom kita, mighty sea. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Nagatag sa dugang ng proteksyon sa atong lawas nga para hindi kita madakta, malatnad sa mga sipon o buo. Mga kagaw sa ara sa atong palibot kang ginadalaman sa atong mga chimpo kag aton nga mga kaupod kong isa, no? Mga upod na ito kag mga kilala nga nagalain pa matyag dugay-dugay kan malatnan ka na malatnan. So aton nga tiyungaon nga everyday, especially kung nagabiyahe ka tricycle, no? Madamo ka sa taong ginatubang. Kaga grabe pagin kung ikaw driver sa taxi o kung grab o kung in-drive. Kahit isarado ang imoyang salakyan. Pero sari-sari nga tao nga nagasakay sa imo. Huwag kakabalo kung may higko ang ilada pa na pa. O kung mag-una siya nag-ayos sa sulalob. Di siyempre sarado ang imo salakyan na ni-aircon mo. Hindi ka pulon-pulo na ng bakterya in kaso. That's why mahalong kita nga mataas ang atong depensa kag resistensya. Inom gin Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Sa mga ginikanan nga mapisan gin sa pagpatigayon, sang ilang mga obligasyon kag responsibilidad para sa ilang panimalay, kag para sa ilang nag-eskwela nga kabataan. Nagasalig ang mga pinilangga tang pamilya. So kilanglan na amligan tagin ang atong lawas nga hindi mabriya. Kay mabriya gani ang atong lawas mga K5. Pati ang nagadepende sa aton mapiktuhan man. So everyday kilanglan na aton, sikrito ang niyabi, inom lang kita Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Tagahay man si Toto, si Indaya, no? Kiti siyempre nag nagapatigayon sila sa ilang pag-eskwela, sa ilang pagtuon, para man na silang masanag nga palabuton. No? Kang isa ka mga hindrance, mga kakipay, ang upang sa mga kamataan naton is siyempre ang makangkon sa masakit kagbalatian. Ang ilang handom para sa ilang palabuton, nagahulat ina mo. Nagahulat ina yan. Kilanglan at nilang padayon silang mag-apiparal kag makondisyon.

ng ilang alawa sa pag-abot ng panahon, pwede ginila maangkon ang ilang mga handom kang inaya. Ginahandom man naton ng mga ginikanan nga malabot sa kabataan ang ilang handom. Ang handom naton, ang ilang handom. Ang ilang handom nga mga malabot nila. So makita at ang kabataan, tas blakad lang malipayon kag establish kag okay sila. Lipay na malang ginikanan. O samtang subong nga nag-eskwela sila subong. Nga para hindi yaman ang ilang pagtuon kag ilang pag-paninguha sa ilang pag-eskwela. Para sa masana nga palabuton, gaya si Toto o Sinday, pabaskugahan ilang depensa kag-resistensya man kay siyempre ang laton-laton sa ilang pag-kantos-eskwelahan, nilibo ka mga estudyante ang ilang masugata. Huwag takabalo ba si Isadira isa grabing dalang nga kagawb lang. Tingala ka na lang ang pagpulis ng bata mo, nagapaluya lang nga ang siya kag naga lain ng pamatsyak. Tungkol gali na nalatnan siya. Nalatnan siya pag ubo o kung pangatsi o kung pampanguyab sa ngayapod. Daw naglaton bla. So kung ang bata mo nagainom sa Mighty C, syrup for kids, resistensya yan kag depensa mataas. Hindi siya basta-basta malatnan sa mga trangkaso o buong ang mga mikrobyo na makwede niya makuha sa iyang kaubod sa eskwelahan. Sa liwat mga nanay, tagtatay, makli si Toto, Sinday, pinuma sila sa Mighty C, Mighty C 04 Kids. Alas 9.55 na mga ka-K5, ini nga bahay na duluman sa aton sa D3 Bayo. Grabe ning malita niyo. Dito sa somewhere in Vietnam, ha? Somewhere in Vietnam, mga kaka-K5. Damo nga mga tao ang nagkaladakpan tungod sa rason nga ariho. Matian yung Vietnam, ha? Sa Vietnam ni. Damo ka tao, kung dusi ka mga tao nagladakpan, nanon ni sila ang dusi ka tao ni nga nadakpan sa Vietnam. Tungod, ini sila mga suspitsado. Suspitsado nga nagabaligya sang karne, sang kuring. Ginaligar na gabaligya ining dosi ka suspitsado sang karni sa kuring dito sa Vietnam. Arestado sila. Arestado ining mga dosi ka suspitsado nga ginaligar nga gabaligya sang karni sang kuring. Diriya siya golden pill diyan nga baligya karni siyang tawo. Dito sa Vietnam yung mga kakifem nagabaligya sila yan sang nanakpan ining mga suspitsado. Karnisang kuring. Arestado ang dosi kalalaki sa Vietnam matapos ginaligar na ginako sa mga ini ang pagkawat sang kagpagbaligya sang kaping 2,700 mugabi na mudamo kuring ba? 2,700 ka mga kuring suno sa kapulisan. Uso grusyupaw na sa pagpangusisa sa otoridad, ilan na kumpiskar ang pila ka mga trap machine nga ginagamit sa pagkakasang balahibo kag kiluhan mga nga ginasupitsahan ginagamit sa mga supitsado sa pagkuha sang pagkuha kag magpatay sa mga kuring agod himuon nga pagkaon. Sige, may trap machine gali sila, no? May trap machine, gurusa sa trap machine na nga may pagkaon da, masunod ang kuring, was makasunod ang kuring, nati mapriso dahil ng kuring, manaog ang pertahan. Di ano niya, nakita kang na-kumpiskar kang ining mga trap machine sa otoridad. Kag hindi may aras sila galiga makinaman, may machine man nga isulod mo ng kuring. Patay na bino, balahibo. Ang balahibo yung kakas na yun. Na-improvise nila kung nahimuan nila sa pamaagi ko nung makina. Nga para mahimulbulan ang kuring na yun.
Nariskyo man sa otoridad ang 50 ka mga kuring sa paghinakop sa mga suspitsado. Kag-tri-sidri ang luwas na sa luwas na nanabalik sa ilang mga tangiya. Samtang ay lang may mga tangiya gali. Samtang gusto diyan naman sa Animal Welfare Central ang iban pa. Legal sa pungsod Vietnam, legal kuno. Legal sa pungsod Vietnam ang pagkaon sang karne sang kuring kag ido. Ay amo gali na to. Kag madamo nga restaura, oy madamo nga restaura, delikado ah. Kag madamo nga restaurant ang nag-advertisement apang nagakilanglan sa mga dokumento kag papeles nga ipakita ko sa diin maghalin ang nasambit nga mga sapat. Kaluoy siyang inyo ko rin kay Ido kung maglago-lago si Vietnam galito. Why surety makaunan magali siya siupaw? Gina-advertise pagali sa mga restaurant. Nadali ka mo di, kaon ka mo di. May hari di, bago na ko mga kuring ihaw. Bago ihaw nga kuring ko ginimo ni salad. Masinggit, masipiak to. Nadali ka mo yung kaon sa mo restaurant. Nadamo ni Ido. Antes ni Schengen patay, agin ka ka sana yung mga utol. Grabe nga mga advertisement nila. Nari siyupaw. Kung matyagal mo, doon ginailaga ang dughan mo. Ginakulbaan ka tungod may natyagal mo, mailaga ang dughan mo. Kaon ka siya nga mo nga siyupaw, plibor ko rin. Grabe no. Sa pihag nga bahin, mga kipay, abisar sa nga legal ini nga kaindi mag-ong panggawin, no? Dako naman ang bahin sa populasyon, ilabi na sa mga kabataan ang nag-suporta sa pagdumili kag pagkonsumo sang karni sang kuring. Meow, meow, meow. Grabe, no? Di amo na, perdi sila sa China sa ulato yan. May balita yung inang karton, wala sa lago, wala yung mga karton na. Ginabasa ka, ginaimpon niya sa karni sang baka o kung karni sang manok. Kag ginasulod niya sa siupaw. Kahatol, ano ni gani, nag-karton niya bla? Karton na bla nga mga brown na bla? Na namuna ginabasa, kag ginatantan na nila ang karnis ng manok o kung na baka man. Kag-impunan nila na yung katunga yung karton, yung balaan mo. Tibutan na nila yung sa ilang mga siupaw, abin dito. Tingala ka nga daw kanamit, man yung mong kaon galing, nagaling ang karton na galing kaon mo. Dapo man nagpamalabag sa Vietnam, mga K-5, nga sa sining ilang kinagawian. Ilan na niyang kultura, guro sa mga Vietnam, guro ni, sa pagkaon sang kuring kagido. Pero sumbong panahon, mandamo na kuno sa ilang populasyon, kaga ilabi na mga kabataan, nag-against ako, hindi magsugod sa pagsuporta sang pagkaon sa ano lang, sang kuring. Nag-suporta sila sa hindi nga pasugtan nga magkaon na sang kuring o kung pag-ihaw sining mga sapat. Ano ay han ang epekto sina no ang magkaon ka kuring no nga kuway ka kabalo wala parehas to sang sa una sang may ara kami sang tupad balay isa ka labandira wala ang ama sang ama yang ni simple nag panglabas sa aga panglabas sa aga mo nagbreak sana wala kag nya day mamahaw ka nay day kay damo lalabhan mo. Sige, dahil makantol ako na dahil. Sag-ara na sa salamisa, atubang si iya ama, habla. Di pamangkot sa sang iya nga ama, nga di na mo nalabahan mo gali.
Ya o damo, dahi ba o siya? Okay lang ah, basta magkaipersalan ta, okay gina yan, buskan no ka damo da. Ya ti, sige pa mahawa na yan ba sa nga ba? Ya sige na kaon na da ah. Ni sige na kaon niya, sa tunga-tunga sang kaon niya, grabing usapin lang. Ya ti, may kay gaming ka na magaling. Ya hindi, no, kanamit, misa sudan, daming karne ni. Ya ti, kakaon ka man ido. Ni ido, way kong kaon ido ya. Sige, usap niya sang karne, sa kablog gali, ido na to. Ya, wala lagi kong kaon ido ya. Miskan na pilito, makakuin na hindi ko yung magkaon ido ya. Ya, nag-tigulang na ko yan, nag-amon ng edad ko, nagbukay ng gulo ko yan sa pangabuhi ya. Wala lagi kong tilaw ido, ya, sige, pang-eat ya kang karne. Ya, ting na kaon na sa mga ido na. Ya, ha? Ya, apat na kami kahiwa ang nakaon ko. Doon ko namin ginising ido, no? Doon, hindi mo galing mabatsagan mga K-5 kung wala ka lang pambalo, abe, no? Ano ka kabalo galing kaon mo, ido na? Tingin na ba, wala na subong sa ato, no? Somewhere in other places, ha? May totoyang nagkaon sa Blanya. Buka namin isang adubo, mga pispis. Luluan mo isang pispis, man. Sige na sa kaon niya, malaki adubo na luto, malahaw. Daka namin isang pispis, no, kakit-kot, no, kaya yung ilang mga til, lang, mga ang maskulob lang, kitaon gin. Tapos ang ila yung lawas ka, namin mga healthy nga pispis ni. Igo gali yay, muraon gali mga K-5 yan, hindi gali pispis niya, kundi mga pakap lang. Somewhere in Don Salvador, Benedicto. May ara na, don't know, kunay may ara pa na sumong isang ka-restaurant na nag-offer sila sa pakayam lang nga sa kampo. Pakayam lang sa umayam lang, hindi kay sa syudad. Good line na yung paka sa syudad niya, kay makuka kang iliyan. Higko na di sa syudad ng mga pakaya. Kung mga pakaya dito yan sa mga subak, sa mga kampo, mga kakibay, mga tinlo na yan. Pisa sa nga ato nga upod nga nakakaos ito, pisa guro, pis-pis blao. Kaya ang korte nga nagadopa man sa mo. Yung may tiil man siya, kaga ang bukog yan daw, ang iatulan daw, iya ka mga pis-pis man. Pwede sa galing kamaloya, baka na. Mga sobra man niya pulo ang nakaon niya kaya nanamitang isang kunong ginadubo. Ginadubo ang paka mga kakipan. Okay lang na yan sa ato ng mga muna naman niya magwanta at managuro. Pwede rin nga bing magkaon ka kung rin kag-ining ido sa Vietnam niya nga gina-offer nila sila restaurant niya. Subong magkantong sa Vietnam na wala naman visa. Basta may passport ka lang ka may promo sila, I think, ng mga packages ng mga gina-offer. Kaga kung hindi ka makakanto individually, dito ka malagaw sa Vietnam, no? Sa mga lugar ni datong atahom na tourist spot, abi. Para makalagaw ka sa Asia, man, abi, ti Vietnam, ha? Barato lang. Pwede ka maka-enjoy dito together with your family. Kaga wala iyang visa, abi, no? Passport ng gurong kinanglas ini. So mahapos kaga madasig ang imo yung pagpikurar. Nga makabiyahi kung makalagaw ka bilang turista sa Vietnam, mga kakipay. Buti ang magaling na nga kung ikaw yung pet lover ka sa mga ilaga. Sangkuring kag ining ido, mga kakipay. Masi masugata mo yan mala, no? Pero ka nag-advertise, mas lako na mo. Guro may mga kung inyo restaurant, guro, ang ilago restaurant. Kung nag-offer sangkuring kag ido, guro nga mga karne mla, nga ginaluto nila, kag ginalakot sa pagkaon, guro kinalan isa sa mga layin na guro i-advertise mo, gid. O kung may arang ng ining restaurant, nag-serve sangkuring. Sang karne sang kuring, kag karne sang ido, no? So kung ikaw yung medyo maselan, kag hindi kaya sa namiya sa muna nga klase nga plastada, binga pagkaon.
Kasi siyempre, ay, hindi ko din magkaon niya galiya. Kaya may arap man niyang mag-amobala ng sistema, oh. Nga nag-serve sila galiya sa mga pagkaon nga may simbog o kung may karnis ang koringkido. Kag wala sa karatula sa gwa. Nga nag-ababalo nga ining restaurant na may nag-serve sa karnis ang koringkido. Di, siyempre, matiplangan ka gini. I think amo na guro, no? Nga isa sa mga regulation nila kung ilang nga mga inasunod aming mga K-5, no? Kung ikaw isa ka restaurant nga nag-serve sa karne sa idog kagkuring, mabutang kagina sa guwa sa restaurant mo, karatula. Meow, meow, kag-aw-aw, available here. Grabe, maning balita. Ginakop sila guro kay why sila sa mga mapilis ni why sila sa legal papers sa pag proseso kung pagdakop sila ng mga kuring. Pero kung may ara maguro sa legal papers ni guro ng mga suspitsado, why man sila galakpan guro kag okay man lang kay gawi na ni gali sa mga Vietnamese. Karoon no, Haryo, na ang ilayag-aliyag, opisyo-aliyag, ginatrap nilang mga kuring. Gina ang mga ini, no, kag ang pagkawat, kag pagbaligya sa kapin, 2,700 ka mga kuring. Sila mismo kabaligya, galiya, ginakawat nila, ginatrap nila, kag ginabaligya nila. Sa mga restaurant, guru, no, sila ni mga kumbaga pa, mga butcher sila ni. Ti okay, ha? Sa aton niya daw ay may guru, no? Siupaw, tanawan niyo, bi? Hindi ko na yung magkaon siupaw, ha? Paborito ko naman na panaman nga daan ng siupaw, daan. Lain ginya sa unang siupaw, mula kang sumunga siupaw, no? Ang siupaw sa unang, doon may tambok siyang baboy nga makita mo ganyan nga daw kakidol, mula, oh. Da sa may super mix sa may Central Market sa una mga K-5, no? Magkaon ka sa una, batsoy, may siupaw, di ba? Da sa may robak sa una, may mga amosinada nga klanan sa Central Market sa una, sa may Bonifacio Drive. Sa mga amoto nga chimpo, guron, mga late 90s and 80s. O lower pa na guro, 80s, arana na ang mga batsuyan, nagahilira na sa may Central Market ng mga namit. Di amo ginayang ang mga siupaw, so na yan, may special, may ordinary. Ang special, di siyempre may itlog. Dibla. Paras manasang kaong kabatsoy, may special, may itlog. Yan, ano gusto mo sir, may itlog sir? Yan, gusto mo tayo may itlog, galing ka mahal. Yan, pwede nga makaon ng kabatsoy. Pero kapitan ko lang itlog. Kapitan niya lang ko ng itlog. Hindi niya pagkaunon. Lain niya sa una yung sabor kagang timpla sa batsoy, ganyan niya. Na matyagan mo ganyan nga daw adubo, ganyan sa nga baboy, balaya. Subong nga daw, subong niya, anong plastada sa mga karne, abi, example, may asado con pork flavor. Daw mga puro unod lang bala nga daw, ginpili bala nga daw, reject nga mga karne, bala. Daw feeling ko lang niya, ha? Correct me if I'm wrong ang sa akong observation, abi. Daw ginapili lang niya karne, bala kag para lang ganyan, nubo guro ni nga masigin siksik bala sa tulaan sa mga daw paras bala sa baboy. Hindi na sa una pariya siya siya nga daw ginadubo sa yung cubes-cubes nga masaburan mo ganyan kanamiton. Subong niya para lang niya pork flavor, no? Kag chicken aming sabor sa mga siupaw. Di daw gina-redded nila kag daw gina-buhaghag nilang unod para mag-laptak ang magdamo, eh. Daw commercialized, blaw. Unlike niya sa unay, intact na yung mga unod yan, nag-bilog-bilog nila yan.
nga mag-usap kaya sa nga siupo, yung mas ikam sa mga kanami-turn sige dyan. Pagkanto namun sa trip namun sa Hong Kong, mga kakipan. At siyempre may ala kami sa ginapatingkaan ni Dr. Ramil o yung yearly tour incentive sa mga empleyado niya. Pribiliho na ang ginahatag ni Dr. Ramil Oy every year, no? Sa mga qualified ng mga empleyado. Yan. Now, karon, libre na ang transportation, ang hotel accommodation, ha? Pati ang mga lagaw ninyo, no? Libre na tanan ang magsakay nyo sa mga transportation kung magadto ka mo sa mga destinasyon ng mga tourist spots, amin. Libre na mga tickets ang mga lugar nga sudlon ninyo. Kag tapos may pocket money ka pa na yan. Tapos mga kakifive, no? May ang pocket money mo na yan. Di, siyempre, mo niya discretion niya kung anong imo yung gusto. Mabakal ka to mga bayo, kung makaong ka to sa mga manamit. Imo na yan. Pero libre na yan, siyempre, ang imong breakfast, ang lunch, kag ang dinner ni mo, no? Dala na yan sa package sa isang tour ninyo, abi, no? Kompleto na yan, eh. Gamo na yung grabe yung magbalangga si Dr. Ramil Oy sa mga empleyado niya. No wonder nga palangga man siya namon. Hindi ko pa nakita, may nga all expense paid nga travel incentive. Patulugon pa ka mo sa first class nga hotel, mga kakaipan. Kagtapos siya may pocket money pa ka mo. Kaya mo namin noon, naglalago kami to sa una sa Hong Kong. Kinabot kami sa Disneyland, mga kakaipan dito, mukha sadya man. May balay to si Tarzan, kang may man-made ng mga suba. Damo sa mga turista, kang mga lokal man dito sa Hong Kong Disneyland, amin. Di kami ni kami manabi sa mga kaupon nato. Sakay man kami sa barko nga nagalibot sa man-made nga suba. May mga porsyon to nga man makita mo nga mga elepante ko nabi, bro, yung mga statwa na po nagahuni kag giliho. May mga hippopotamus man nga nagagiliho. Kay nagahuni man sila. Tapos kuno may mga vulkan-vulkan man abi nga nagakalayo. Tapos may mga tao nga mga nitibo abi halin sa Africa. Kati siyempre Tarzan mo. Tarzan bla yung Lord of the Jungle bla. May totoo nga kahoy nga dako kag may balay sa babaw nga ginhimo lang balahaw daw amo inang bastada. Kasi dalom niya suba nga man-made. Mga kakipay, kasadya sa amon mo. Ah, saka kami to sa may balay ni Tarzan to, dito ngayon niya amo ni kwarto nga sanggama si Tarzan, nagabantay si amo. Niya amo ni nga kwarto, ang gituluga ni Tarzan, kaya nisasaway nga si Jane. Kaya amo ni nga kwarto, ang iyang balay ni Chita, kaya ni isang mga parot, abi. Ay kanami. Grabe ito yung adventure na mo niya sa Disneyland, ito niya sa Hong Kong, sa Mutong Chimpo. Di mo na eh, nakita mo sa mga Chinese movie, bla? Pag-uso ni Jackie Chan, ni Ching Chong Chai, bla? Sila ni Ching Chong Chai, ni Chimpo, ni kag ni Jet Li, kag ni Snake, Snake and the Eagle Shadow, bla ni? The Drunken Master nga mga pelikula sa una sa nga Chimpo pa to. Nga ti siyempre yung Jackie Chan kakaon pansit bla. Kaga siyempre sa China do, siyempre daw dudagin na yung naghalin ang natawag nga pansit amin. Di curious kita mga K-5, inamalang mga restaurant nga may nagadupa nga mga Peking duck niyo. Kag may nga kaldirong nga lagko, kaga may kusiniro na nga may kalo nga tagaas bla nga puti bla. Nakita to namon sa pagadto namon sa Hong Kong gen. Pag-agi namon, siko balikan, tanda, karoon ka makaon, gintanda. Sige, pagadto niya, pagtapos niya sa ano ni, sa abang nga trip, no, sa kanto na kami sa hotel.
Gid bang nga hagad kung iba na mun ka nga buwan ko pre, makadun na tumula pre, makauna sa nga pansit anudos di sa nga Chinese style. Kranja sa mo na. Tanay na ginupon man sila tiyan ka to sa piyang bangga na bing. Sa piyang bangga to sa mga nga ginadayunan nga hotel na totoo ang restaurant nga gabaligya sa nga hilira sila. Gahilira sila sa kilidala niyo. May pwesto gidya eh. Tapos gahilira na si Sari yung mga restaurant nabi. Gabaligya sila sa Chinese noodles, sabi. Ha? Chinese noodles. Kasi kalamanan, nakaon na niya. At siyempre, araya sa, ano ni? Mga lucky me, ni Bla. Araya sa plastic na sulo na niya sa restaurant. But this time siya dito niya sa China ako sa Hong Kong. Kasi siyempre mga Chinese mo na sa Hong Kong kalamanan. Ang original ginang inhalinan mo lang yung kumpihan sa ato nga mga noodles ni nga rasun sa plastic mo lang just like Lucky Me. Makatilaw kita sa nga authentic ang original nga noodles me. Mamdamo-damo ko ang pilihan niya, flimor niya yan. Tingin pili ko mga kakifive. Na medyo nipis nga karne siyang makal lang. Tihala na, nag-lorder na kami. Dugay-dugay, aran namin mo, nagsadya sa amin. Ano nang sabor, man? Ano nang sabor, kag ano niyang timplada sa sabaw nila, man? Di siyempre magkaon ka noodles, yaw, namugin niyang peran ginayang higop kag itsabaw. Kagsagam sa man ang timplada. Ay kasadya sa amin. Excited ka ba? Kasi siyempre, first time mong makakantos niya sa Hong Kong. Kag makatilaw sa original nga noodles, sabi nga luto niya sa insect mula yan. Nga sa una, nakita mo lang niya sa television sa pelikula ni Ching Chung Chai, sa pelikula ni Jackie Chan, sa mga insect Chinese movies, sabi. But this time, yung realidad na ito, aranas tumangan mo sa mabola misa, oh. Nga nag-aso-aso, may ara kaya sang chapstick ang kutsara, pili ka nun, ano imo yung, ano imo gamiton, chapstick o kung kutsara, di siyempre kutsara, ganyan eh. Kasi masabaw ka lang, i-chapstick mo sabaw. Arina, aso-aso, ara ng timplada, amin, mapili ka lang kung anong imo yung sahog, amin, may ara man yung pato, kung manok, o kung karne, kung baboy, kung beef, ang iboy ang ilakot na. Papiliyon ka malalit sa ilay ang minu, abi na. Di mo ito binapilihan doon mga nipis nga hiwa sa nga maka, abi. Ba, mayuse, mayuse, pag tilaw ka muna, uy, nano ni. Manamit na gurma sinabaguhan lang, kuya. Do do lain ang panglasa sang Pinoy mi mo. Do wala sa kalabot guro sa ginaexpektar kum lang sabor mga kipay ba. Okay man sana mi man ang timpla masika kita lang guro nagmanol-manol bla sa timpla dabla. Kaya kita yung mga Pinoy medyo do lain ang panabor tabi mo. Kaon niya po, siyempre niya, mo giniguro ha. Hindi kayo mo magkaon niya kay isa kabol. Yan 260 kung sa aton pa yung mga kwarta. Isa kabol nga order mo yan, 260 yung presyon. Hindi ka ba yung magkaon niya? Last eye, pre. Eh, ikaw una na kay Merad na. At ikaw, gagakinumot eh. Na daw na daw namin ba itong Lucky Me sa ito now? Ay, gali. Amo ni galing sabor. Ati, amo na guro na maguha lang taguro. Kasi siyempre, lain niya nga ito niya nga timplada. Ayan mo. Lain man niya timplada. Isang original. Medyo light lang niya kag ginuto niya sa karne. Mala kag tulang nga ginlaga sa malawig panahon. O malawig oras. Wala well, tama na. Kauna lang mala kay mahal ka daan eh. Di amoy na.
Sige, asan dyan, no? Next year, sa nagliga niya, last year ngayon, no? Last year yung, this year, 2025, ginlagaw na mga minidok na mil sa South Korea, numnuman nyo. Gusto ni Dr. Ramil na daan ma-experiensahan namon ang wala namon matilawang kang ma-experiensahan. Amo ginaghandom yam lang. Ang was makita yung mga empleyado yung gakalipay kag lalabot ang mga ininga mga bagay sa kalibutan. No, proud man sa iyang kawalingo, no? Galipay ang mga tao yan. Dito sa Korea, mga kakipay, mga kasadya masama to. At sa guwasang hotel, kamalong ka North Korea, kag South Korea, lainay mo. Mabiyahe ka mga 30 minutos. North Korea na, communist ng Koreano, bla. May border na dayon da. Yang hotel namon, sadya kay aga pa kami bugtaw. Mga alas 5 sa aga, guro. Pag abot sa mga lapit alasays o kung alasays, dito na kami sa dalom na yun, kag hala, buga-buga. Grabe, pinog, asubaba. No? Mga medyo na maguhan mula. In short, abi, manol na manol kami. Isimpli, lipay ka mula. Kaya isimpli, since kang gamay ka, kita mula sa telebisyon ang mga tao gara sa matugnaw ng lugar. Nga nag-aaso ang baba kung magambal. Nga wala man sang sigarilyo. Ngunit sobra lang katugnawon. Kag init ang lawas mo, resulta nga nag-aaso-aso ang baba mo. Katugnaw dito yung sa South Korea. Pero tunaw ng ice mula mga K-5. Padayon nga po na bugnaw ang klima dito. Magbiyahe kami nga ka maglagaw. Kami nga tungang adla, tungang tonabi. Mga alas 11, mga alas 12, nag-jacket pa kami Japon niya. Amunin katugnaw na ito. Kadlaw si Doc Ramil niya, amun pala na gani niyo na experience niya. Pipara ka mo. Kaya nasun tuig. Dalon na kamo sa China. 2027, kung dalon niya kami sa China, kay para ma-experience niya namun, ang tugnaw nga may ice. Tugnaw nga nag-snow niya mula. Ato ya sa South Korea, ya tugnaw nga wala, ya ice ka ding nagpatunaw niyang ice mo. Inamlang sa China, kuno ya inamlang nagaulang niya ice. Nga ma-experiencehan namun nga amun ako nga katugnaw nga labod niya stolaan mo. Niya mo pala na gani inyo nga na matyagantog, nagkrog-krog na kamo ha. Dalon na kamo sa suntuig niya sa China para magkulurog pagka mo. Kadlaw na medyo yung buhat na kaglahog lang ni Dr. Ramil. Pero ito siyempre siya sadya lang niya eh. Kung ina yan, hindi naman maluglog. Ang itutunod niya ginaya. Tutunod niya ginaya nga dalon. Kung yun doon, nakasayna niya libre na lang. Para ma-experiencehan mo gin ang kanamiturn sa klima dito. Nga-chimpo yung ating tulugnog nga nag-ulan niya, ay siya. Siya muna, no? Di sato niya, init niya tuno, wala niya snow, abi. Wala niya ulan ice. Grabe niya ang tangiti. Yan dito sa may kantoan ko nun namun sa party sa China. Nasuntuin ko nun kang kaluyan, abi. At amoy na, pa-experience ako kami ni Dr. Ramil, nga nag-snow kanya mga kakipay. Miskan din kami magbiyahe mga kakipay, yung God-willing kami kung nagadalagi kami isang D3 bayo ya. Kaya man, hindi kaya kasigurado yan, miskan din niya kag ano man niyang oras, kag ano man niyang lugar. China nga daan ang katuan mo, dalagi kami ng Gordy Tribayo. Umisan din pang party, aming lugar sa kalibutan kung mag-travel kami, tour incentive kami. Kabahing na ang amon ng mga dala, no? DTX Remanded, Mighty C, and siyempre D3 Bayo, kag DTX Coffee Mix. Arang na sa magnako niya, iba na muman ang ginahimo, mga kakipag kalabanan sa amon. Nagadalama sa DTX Remanded, Mighty C, and D3 Bayo, kag iniga DTX Coffee Mix.
O ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ano man nga mga sinyalis sang tawag na aton nga infeksyon, tugas sang virus. Aton na tagaan sang itulupangon kag importansya, tagaan tagin sang alibyo pagi sa pag-inom sang D3 Bayo. Ha? Sintoma nga mga trangkaso, ubo, sipon, hilanat, base virus na na. Kung mayo gate kung nagainom ka ng adaan sang D3 Bayo, para in kaso gimana ng virus, makasulod sa iyong sistema, hindi ka na mag-angkon sang allergy tuga sang virus, mga kakifiba. Ano-ano inom ka sang D3 Bayo, kaga D3 Expanded, kag Mighty C, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Hoy, Sarangin Mabakal sa tanahin ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo mga butika, mangutalang lihog ha. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag para sa mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Hoy, kanto lang mo rikta kag bakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapakasulta lang dayon sa atong medical kag alternative doctors. Libre, way bayad. Ang aton dyan, chimpo mga K5, okay gina. Wala sang bagyo, kag wala man sang low pressure nga ginamonitor ang pag-asa. Duwa lang nga, bika ang weather disturbance ng Yapon ang nag-apekto sa atong subong. Ini ang easterlies. Ang easterlies, no, huyop sang hangin sa halin sa nga mainit, halin sa Pacific Ocean. Kag ini ang intertropical convergence zone. Ang pagsamo sang duwa ka hangin halin sa north kag south nga bahin. Nga nagasamo sila sa equator kung sa mahin sang tunga nga bahin sang kalibutan. Kag dirigid nagatuon sa aton ang intertropical convergence zone kag ining easterlies kag plus bagit ang amihan bla ang amihan nga nagasugod na mga kakipay, no, tatlo sila. So posible ba yung panahon sa adlaw sa aga sa pagpro paghapon may chance nga mga galom-galom, may mga pagpangilad, may pagpanagoom, kag may mga lapta-lapta nga mga pangulan, mga kakipay. Hindi nga bahay na dolo na sa akon sa saton sa DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Ano mga panahon, ano mga tiyempo, basta kape, aton himoon, timpla kita sa DTX Coffee Mix, nungay kita gutomon, kag, well, nami ang sabor. Gina-detoxify ang aton nga mga toxins nga nagpundo sa aton lawas. Kanami sa imo nga pagpangihi. Kanami yung magpamuhin mo. Amoy ni importante gin mga kakipay kung nagkapasulod kita sa nga pagkaon sa bata. Kinalan na compensate man sa mayo man mapag-eliminar naton. Hindi siya mga waste products na. Hindi pwede nga pagpatinir lawig sa aton nga lawas kaya mo nagatugas ang bakterya kag kagaw kag nagahimos ang kahalitan sa aton nga sistema. Ginalimar sa nga DTX 500 o kung DTX Coffee Mix ining mga higko sa lawas na ito, no? So kung basta kape, inom mo na ito, na enjoy kita sa sabor while nga nag-detoxify kita. DTX Coffee Mix, nagagapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. I'll be right back.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako gali si John Ray, da sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin again, 47 minutes after 9 o'clock or 10 o'clock in the evening. Padayin ka muna nagpamati sa ating program, Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahay na dulo na sa atin sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin nga po mga kakipin, pwede ka bakal siyang DTX Beauty Shop na si mamailan mo. Kamala wala si Inday Magenta na wala. Sang imamailan wala na iyan, grabe nga nga baklanay na tingala kung nga daw wala na kwita at igulang na kay. Propet di siya mursya yan, grabe yung mga punggo, nagladula na siya mga tinidjer, oh, tinidjer wala. Mga baho siyang lawa sila kang punggo nila, huwag na yan, huwag na yan katiner. Nagkaladula na. Mga lapapon siyang Victoria, huwag naman o. Isa lang si Krito na da, no? DTX Beauty Shop. Alap-ap o kumikas-bikas na si mo yung guyabi, problema agad. Kung gusto mo yung magbanaag ang ilok mo kitungod nga dugin sumpa, abisang duwa ka demonyo. Nga perti ka itong. Gusto mo yung magtinaw yung ilok mo yung kag-iban paging aparte sa lawas mo yan. Habon din ang balas ang aton blang kampiyon, habon blang paputi blang DTX Beauty Soap mga kak-K5. Tiyan mo na rin chance sa aton mga senior citizen. Kasi siyempre wala naman nag-isol ang aton edad kung isigin na niya saka yan. Pagkagaupod man ng aton yung mga kurinot kag-tsura, nagagulang man. Pero ariho, kung kamot nagaan dyan sa

di kita tagay ko sang damo nga kwarta. Grabe, no? Mo na binaw imo yung masandara na bisa pang lakaroon, mga bino. Makasanda kay mo lang paraya nga mag-asugol. Pinya, ako ang genie. Anong tatlo mo ka-wish? Siya, una ko nga wish, guys, ha? Abot ang isiper, ba sa asawa ko? Kawag ako, sa doon mo nakasira. Butungon mo lang, masira na yun ang babaya. Uti mo na binaw, di siyempre, ang imong sakawis na yan, maghubing kaliwat abi ko na tagaan dyan sa maka-magic, maka makita ka sa genie, abi. Itong younger looking kaliwat. Ang kanami, guro, no? Di hasta na nai sa ato niyang imahinasyon, kag sa ato niyang pangunahuna, mga ka-K5. Pero hindi na sumong, ha? Kaya may ari na ang imong magic kag wish is your command. Gamit ka lang yan lalosang DTX Beauty Sophia. Do parehas lang nakakuha ka, genie, mga ka-K5. Kaya muning habon yung wala hapdi pero nagpapaputi sa panit kaya nagpahubin sa aton nga supat, mga ka-K5, sa aton panit. Di may amo malagaling nga habunan, hindi kami magdisting man kay kaysa mo lang tayong mabuhi. Kaysa mo lang tayong mabuhi din sa kalibutan, di kag-deserve man guro nato niyong magdisting kay may ara man na available. May ara man yung amo ni klase nga amo, di kayo mo magtilaw imo yan. Bisan may edad ka lang kay amo lang imo yung kalipayan nga maghubing kaliwat tulukon, kaya hindi kami magtilaw. Tilawe ah! Disipin ni man yung mag-epekto yung imo yung handom lang kung no, wala sang paggamit sang detox beauty soap. Handom ka na kag makakangin yung detox beauty soap eh. Karoon ko nagaduda ka nga magputi ang ilok mo pagi sa detox beauty soap, no? Di mo panilagay mo kung ang duda mo makapaputi sa imo ilok eh. Patihan mong duda mo. Pero kung hindi mo lang galing ka maputi ang ilok, makamadula sa punggol, magaling ka madula sa mga mandika, kag-alap-alap ka mga pikas-pikas sa guya mo, tungkol sa duda mo, te, siyempre, ano yung muon mo? Try mo ganyan gamit, ana, yan yung detox beauty soap, antes ka magduda. Kaya ang duda, mga kakifay, isa ina ka aara sa ato nga panghuna-una, sa ato pinsar blank, nga pwede mag-trigger sa kulba, kag-hadlok. Nga hindi ka makadesisyon sa pagpatigayon sa imo nga mga plano nga mag-testing, abi. Itong na hadlok ikaw sa magiging resulta, sina. Madlok ay mo yan, imo nga magwapa ka na mahubin ka, hadlok ay mo yan. Madlok ay mo yan, madula ka sa libutan niya, ibutang kay mo sa lungo, yung laway himo. May mga punggoy ka. Okay, seriously, mga kakipay, muna din nga ito, yung kakayunan nga mag-hubin, liwan tulukon, ha? Kag mag-presko ang ato niyang pamatsyagan, kag dula ang tanang baho sa lawas naton. Mga punggod sa mga teenager, mga bata naton, nga mga ganda nalaga, kag nagkasinotiro. Abi pagkabito ni naton sila, para mabuligan ang ilayang pag-develop sang ilang kagalingon. Para magtubo pag ilang dugang kumpiyansa sa ilang lawas, mga kakipay. Di siyempre ang mga kabataan nag-develop kaya nag-handom sa mga mayong butang sa ilang kabuhi para sa palabuton. Ay isang mga panakot sa paglabot sa handom ay ng self-confidence na ginatawag mo lang. Tikro ng bata mo niya, kilala niya, mapagway ang iyang potentials, ang iyang mga talento. Kay dira nagabasi ang iyang abilidad man sa pag-develop sa iyang kaugalingon para sa kayuhan sa palabuton. Karoon kayang bata mo, karoon niyang permi, gina-kutsa-kutsa, kagina-suyaan, kagina-pakawian. Ay, hindi ka muna mag-upog, masimulatnan ka mo sa iyang baho sa ilog na. Yung bata mo, siyempre, makunol, mahuya siya, kapit pagiga dinalaga, at siyempre, sensitive na ang ilang emosyon, kag ilang pinsal. Hindi bala, gaupo na iya sa pagtubo, isang tao yung malatsyagon, kag panguna-una. Especially sa times ng pagdinalaga.

Nagagang personal tiro, arad ang pinaka-sensitive nga party sa nga chapter sa nga buhi sa isang katawo nga kinanglan biyara sila sa nga acceptance or validation sa pagbaton sa ilang kaugalingon sa ibang nga tawo. Wala sila blang gina-reject blang, wala sila blang gina-tami-tami blang, kundi gina-kabig sila nga party sa nga susyudad kag grupo abi, no? Kung bata mo yung karoon niya, niya hindi ka niya mag-intra sa moon kay damo bunggod mo. Bawo ilok mo. Daw gina-disregard sa kagina-reject, sabi no. Di sa liwat ko nagka-dinalagan sa kagina-sinotiro, kabudlay sa iyang impact siya sa iya na. Basi hindi niya machindihan kang ma-depress ang bata mo, budlay na kag basi ko maghikog, bla. Ay, kadelikado ni bla. Tungkol sa tamanya ka huya kag tamanya ka subo sa nga nabatyagan niya sa pagpakalain siya kag pagbuli siya. Managas last ang kabataan, no, tungkol sa grabe nga nakainit siya. Kag grabe ang iyang depression, no. Di amoy na magkakipag kita nga magiginikanan. Buligan tayo ang kabataan sa una. Ganin na buligan tayo nga makalakat sa tadlong. Kapang lubaybay. Oh, mautumba. Oh, lumatumba. Lumatumba. Sagang nga. Kung iba naman yung ginabuligan niya, hindi lang, bailang, matindog na siya. Ginabuligan sa nga magbakod. May duwa ka klase nga pagbulig mo. Yara niya bulig yung ginasagang. Kaya di matumbang. Iba niya kung matumba yan. Bailang, kaya mabangon na niya. Hindi wala, bulig mo nagyapon nga parang kabalo siya mag-recover sa iya kagalingon samtang nagatoon sa sang pagsugod lakat mga kakipap. Doon naman nyo na. Ang mga bata sa unang isang amos na kachimpong nabuligan. Di hasta na iya sa katubtuban nga mitras mo yung ginikanan niya, bulig yapon ang ginikanan. Hindi man niya sa tanang aspeto kundi sa makuto masarangan niya. Depende sa kinanglanon kagkapasidad sa ginikanan. Ting subong mga kabataan niya naga-teenager na bino, lain naman ang ilang needs kang ilang kinalan ng bullying. Bullying naman sila nga, siyempre nag-transition sila, nga bata sila sa una, subong dalaga na sila, gamat-amat sila mature, nag-engage sila sa ila palibot, kakilalan sila sa mabatom sa ila parihas mula. Kinatawag nila nga validation kag acceptance sang ilang parihas nga mga teenager man kag sila palibot. Karon ko na imo po ang bata na karon niya nag-alisngaw. Nag-balas ang guyas ang punggod. Damo kalakala kag damo ya damo ya lap-up. Baho pang lawas daw panos kay boss. Pero siyempre daw, hindi ka muna permisa maging suyaan sa kag maging biktima sa isang bully. Bullying. Di manuoy kasi bata mo mga K-5, no? Kaya wala gati natin natin parahan ginagali. Ngayon pisa natin, dako na sila, no? Okay na. Gali kay, una mo na gali ka mga pangidaro nga teenager, no? Kadevelop ang ilang emotional kag psychological aspect mga K-5. Kakilala sila sa assurance. Kakilala sila sa dugang belief kag kumpiyansa sa kagalingon o self-confidence. Isa na nila makahatag sa self-confidence mga K-5 ang paggamit kagatangan sila sa DTX Beauty Soap. Ting makonfident sila mga K-5 tungod nga madula ang baho sa lawas nila, mahamot ang ilok nila, maputi pang ilapanit, madula ilapunggod, mga mantika o nga guya, madula na. Siyempre, gwagpa na sa akang hamis niya guya. Siyempre, damo mabaton siya kag damo mag-apresyar siya. Muni da na maliusugod ang iya kalipay. Kag ikaw mga ginikanan, siyempre, malipay ka man eh. Bantayan mo lang galing kung bata mo babayi. Kay man magwapa ini siya, madamo giniya mga luyag. Pero mas bantayan mo ang bata mo nga lalaki kay ini siya magwapo, naging dotista ni. Eh. Mambal yun nga, sinong amay ni man, mambal rin, present! Nagwapo ganing bata, ang amay pa. Yung tamang amay, kagwapo man, nung nagamit ni tatay mo, at siyempre, siya ginauna-una, DTX Beauty Soap.
Itry mga kaking 5 DTX Beauty Soap available sa tanayang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, the Generic Strand Pharmacy. Sa mga butika at pharmacy sa inyong lugar, maguntala ka. Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Para sa mas manubo ng presyo sa DTX Beauty Soap, kag iban pa nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadula ka mo sa Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpakonsulta lang dayon sa atong medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad mga kakipay. Gita nyo subong sa social media mga kakipay, no? Sa Europe, especially sa France, sa Netherlands, no? Sa Spain, kag iban maging mga lugar kag pungsod sa Europa mga kakipay. Perti kag mo damo rayot, damo nagkala pilasa, may nagkala matay na gani. Involved na ang mga kabataan, ginikanan, kag kumong tao mga kakipay. Hindi niya gatos-gatos siya ang nag-intra sa ining tawag natin wilga kung pagpayag silang balatsyagon. Kundi niya, libo-libo na. Libo-libo na kag hundreds of thousands na mga tao na ginuwa silang mga balay. Kag iba naging mayulinti na mga K-5. May mga physical contact na sa mga police. Kag subong man nagabato ang mga civilian dito sa bahin sa France. Di siyempre yung France niya, tahom gininga lugar niya. Da na yung Eiffel Tower, bala sa una. Nang Paris, bala ni. Paris, bala. Nakakanto man agani ang ato ng mga national hero sa una, klabot man na. Paris sa France, no? Kaga dito sa, ano ni, sa, may ano subong, may threat man sa Amerika. Gasudlon man sa mga illegal migrants, no, dito sa Amerika. Do involve ang Islam? Do involve ang Islam, mga K-5, mga reliyon, hindi. Sa sining giho, mga K-5, no. So, hindi lang takapalawon sila masyado, pero makita natin sa social media, amun ang galunta, sumunga perte kagamok, tungod sa nga, hindi na sila konforme sa ilang mga sistema sa gobyerno, no? Tiyan mo ina, no? May kilalan, samtang nag-upgrade ang panahon o kung nag-alakad ang panahon. Depende ni sa panginlanon sa tao. Nga sa una, kinalanon nyo, amulan nga mga bagay, simple lang. Pero subong bago ng panahon, kinalan na may mga bago naman kag-applicable ng mga sistema sa pagpangabuhi. Sa una, iti, ha? Sa una yan, kunaga, mangita ka na kahoy. Para makatigang ka kung mahuyop ka, tayhop niya sa inyo yung, sa inyo kusina na, matigang ka, madabo ka. O subong iti gasol na kalabanan, LPG na. Sa una, iti siyempre, may nag-dulong si Muna sa binutilya nga gatas ang karabaw. Gatas ang kanding daw, kung gatas ang makabaka, na sinyog sarana. Kada agag na. Subong iya, ara na iya sa, ano ni, pakiti. Ara na sa pakiti. Instant milk na. So, natiyan mo na, matimpla ka pa, maluto ka pa. Subong niya, mainit ka lang tubig, may instant noodles ka na. Pwede ka na yung kakaon siya na iya sa imo pamahaw. Itong hod kinanglanon sa panahon, yung nag-iisip o kung nag-apaminsar ang tao sa mga bagay nga mawin mapuslanon para mapahapos ang pangabuhi kag pagsinalayos ang mga tao sa ina nga panahon. Ning ang baga nila, necessity. Necessity is the mother of invention and the father of crime. Ang father of crime. Ang necessity ko no is iloy kung mother of invention. Tungod sa kinanglan sa tao, no, iloy, mother of invention, tungod nagakabunag ang mga teknolohiya nga kinanglan noon nga para sa pagpapos sa pagpangabuhi sa tao.
Ang tao nag-develop sa ilang pangunahuna sa mga ideya, sa mga bagay, nag-invento sila kay nagkakabunag ang mga bagay-bagay para i-apply sa pagpangabuhi nga para mapahapos. Pero kung hindi mo gamiton sa eksakto, pwede man ni siya maging kabangdanan sa tanan na kung halos tanan nga krimen. And a father of crime, di ba? Mother of necessity is a mother of invention and a father of crime. Parehas sa cellphone, mga kakifay. Parehas sa cellphone, no? Tungod sa pag-evolve sa aton nga civilization kagpangpangabuhi abi. Kinanglan may ara na sa madasing communication. That's why nga nagpang-isip, gaisip ang tao kung nakakame up sa idea nga makakreate sa cellphone. Kasi siyempre na wala naman sa imposible sa mong ever since nga nakaabot ng tao sa bulan. Daw kahapos na sa mga bagay, so na nga daw ginahandom na lang kang mga imposible. Tiyan mo na ni Subong ang telepono na ito, no? Cellphone. Nga kung sa unang panahon niya, magsulod ka sa kamalay, sa wala makita mo ya ang ilang radyo puno, sa too makita mo ang telebisyon. Sa sentro, arad ang ilang mga pictures nga nakatapik sa dingding nila kagay ilang mga simpleng library. Subong nga tungkol sa cellphone, mga K-5, yara na tananda. Sa imo nga pala, diyan makatanaw ka na isang nagagawa sa nga mga pelikula. Depende pa gani sa gusto mo nga na pelikula, ang imo tanawin niya. English o in-check na o ginatsila ba na? O Tagalog na? O EI, nabi nga si, ano na? Ang ini mga CEO? Tungod sa cellphone, ara naman ang library na tanan nga mga pamangkot mo parte sa mga encyclopedia, ara naman da. Na may mga limini library ka na din instant kung may cellphone ka. Di, siyempre, ara naman da ang mga components mo na, mga music mo da. Pwede ka makatawag, pwede ka magka-video call, no? Grabing cellphone. Di, mo inasubong ang pangabuhi ta. Hanggang madasig na. Kag madasig man ang tawag sini ang krimen. Kay ibang ginagamit ang cellphone sa pagpanunto. Ang cellphone ginagamit sa mga kung anong illegal nga mga pamaagi, mga K-5. No? Pero ini siyang cellphone, mapuslano giniya pag-transaksyon sa mga negosyo, mapadasig. Ang layo ay nga pamilya mag-communicate sa nga mas mahapos, no? Gakita na sila sa video call kag mabulong ilang kahidlaw kag siyempre mag-padayon ng ilang pagpalanggaan ay eh. O galing iba naman niya, ginagamit naman niya siyempre pagpanunto eh may mga scam, di ba? That's why nga sa kalibutan, nga kapatid kita sa nga invention. Okay, necessity is the mother of invention and the father of crime. Duwa na permission lang kaupon, mayo kag malain ah. Di ang mayo kag malain, dipindi ni sa choice mo. Kung tuyo mo yung mayo, di mayo man ang maging resulta eh. Di mayo ni ang akong ginahimo kay kapanunto, kaya mayo para si mo eh. Hindi mayo para si iba. Di bahala na yung iba niya, importante ako. Hindi na yung selfish na yung pangunauna kag pamatasan. Nag-sinso kag nag-nami pangabuhi mo, in-sacrifice mo yung iban na lain buot. Kabahang na yan. What you sow is what you reap. Kung ano gitanong mo, among manangan ihon mo, hindi pala na man siya. Hindi pwede ka magtanong kaya munggo, yung maaani ka mangga. Kung munggo, tanong mo yung munggo, ginanihon mo. Kung natanong kaya malain sa parihas mo, malain kang problema, ginang maging resulta kang madangtan mo. O, tisig ini, ini nga bahay na dulo na sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsula. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsula, mga K-5, no? Mayo madangtan mo niya.
kay man ang mga bara-bara sa ugat mo na yung ginakakasya mula para makaagi ligwa ang imong dugo nga makasirkula sa imong bilong nga lawas. Ang high blood pressure ay isa man ang karason tungod nga nagabara ang imong ugat tungod sa mga bad cholesterol. Di ka budlay na kay taidor na yung balatian ng high blood kang ining high blood pressure. Pwede kaya magka-stroke o kung magka-angkon sa heart attack. So kilala na wala barang ugat na to, anlawan daw inom kita sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May squalene siya kang may good cholesterol. Kamu nagkakas sa mga bad cholesterol nga nagbara sa atong mga kaugatan. Natunaw niya mula. Di ka na migid. Kay natural siyang suplemento, wala sa sang side effect kag overdose. Kag aprobado sang BFAD, mga K-5, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalimpyo sa ating kidney mo, oh, grabe. Ang sumbong report, mga K-5, grabe sumbong, no? Pabata nga pabata ang mga ginadialysis sumbong, ha? Pahubing ang mga pasyente. Ang makita mo sa mga dialysis centers mo, tungon nga guba ang kidney. Nga bigali, no? Ang aton gali ang kidney, bla? Kanako gali siyang rason nga dapat naton yung amligan ni, kaya tungon na nagadepende gali ang aton kabuhi man sa kidney. Kung gumagin ni mo, iniisa ka filter, kaga isa na pang iya function is to filter, bla? Pagsala sa hingko nga nagaupo sa dugo. Kay man kung mag-circular ang imo dugo, nga mahigko mga K5, no? Pwede ka galing masipsis, bla? Infection sa dugo, bla? Kaya amo na, mapatay ang tao kung may infection sa dugo, kung hingko yung dugo nga nag-circular sa bilog ng sistema. Kag ang responsable sa paglimpyo sila, ang aton kidney, ginasala niya. Di karoon kay ibang nga guba ang kidney tungod nga may mga kabangdanan nga sa pagguba sa kidney na to, wala na to mahalungan. Kaya mo inang kinanan, i-dialysis ang isang katao nga may kidney problem para nga hindi siya mapatay. Mapatay siya kung pabayaan lang mo. Di grabe, kada si Mana, do I think daw tatlo ka bisis na. Di ining Dr. Pinoy's Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil nga ginakakas ang mga higko nga deposito sa aton nga kidney, mga K5, no? Kag ginakondisyon niya liwat ang kidney mo nga mag-function sa blood. Amo ina ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Amo na nga suplemento nga hindi himo sa prutas, hindi man sa himo sa mga herbal. Kundi ini siya isa ka haangiyang raw material halin sa shark liver oil. Isa ka alisa sa mantika sa taysang bagis. Nga ining klase nga bagis, amo ang may pinakamataas nga klase sang minerals kag vitamina nga kinahanglan sang lawas man sa tawo according sa pagtuon nga mariperya kag matapna ang nagahana nga masakit kag balatian. Kag ma-repair yung mga damage naton nga mga kamay sa lawas kag ginabalanse yung aton sistema. Grabe galing ka nami sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tiini sa aprobado sang BFAD kag akseptado sang mga eksperto sa ikayong lawas sa bilog nga kalibutan, Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kundi sa Pilipinas, ang number one, Dr. Pinoy Squalene Capsule.

ang kinagabo sa Europe, mga K-5, batayin nyo na ka na agab lang. Sa Foro de los Pueblos with K-5 Eric Tenerife and K-5 Elgin Castanjo. Kay ginasaysayagin nila ang mga hitabo nga dapat na ito may baluan ang rason sa likod sa inyong mga kinagamo. Kag delikado ni kay daw magka-influensya ini sa iban man nga nagapotista sa mga gobyerno plus may mga huring-huring sa ang gira pangadaan. Diri sa aton daw ka, ha? Daw ka, daw ang git man, may chansang posibleng matambo ina, buka ba'y pa hindi lang. Daw ang ganda mo, naging nagkalismaya sa nga, aton niya nga panggobyerno. Daw wala naging sa nga plano nga kayuhan para sa mga tao, ultimo nga healthcare kag para sa ikayong lawas sa tao sa PhilHealth lang. No ga problema bata. No pati na yan do kwaon pa yung pundo sina. Ang ibang nga gobyerno yung ginaginhawa na yung kaplastar ina sa healthcare abi sa mga katauhan. Ang aton yung pungsod na Pilipinas, ang gobyerno din aton, do ginakuha pa yung healthcare sa para sa tao yung bot. Kag ang mga pasilidaris, kag ang mga proyekto nga para sa tao, do ginaligon-ligon, ginahukos-pukos. Wala na sila obrahon kundi mag-dibatihay kang magpagawa sa TV kang mabakyot-kyot. Wala na sila sa mga proyekto nga para sa mga graduate, abe, no? Mga graduates na ito, nang ginagastuhan ni isang ginikanan, ni pula ka libo-libo, kang chimpo, kang ilay, nga pula bugtaw. Wala proyekto, yung konkrito ang gobyerno para sa mga newly grads. Amuni ang mga kabataan, yung nag-handom, kung nag- aspiral nga makangkos ang boss tamlag karon one step closer na sila. Wala suporta ang gobyerno. Tani nga mo na yung dapat tutukan ngayon because ang mga mataan na rin na sila ho, mga future leaders na to. Ready na sila mag-take part sa ang aton niyang pang-gobyerno man nga makabulig sila sa aton sa syudad. O daw wala gina. Muna problema na kay Masi karon kung mag-igra man din kalayo ng sugod na ng kalayo dito sa Europe kang daan ka daw amamo man ang plastada nga ang mga tao to against sa patakaran sa gobyerno nagsugod na tong kalayo Masi mula mag-laptop lang magdaba-daba malisato mayo lang kay may plaza kita yung may kasumpit katubig. Kung magdaba-daba, may ito, unang blas plaza, mla. Kami bago, dahil nga nag-puswa ko, no? Abang ko yung K-5 Belgian Castanyo. May nag-puswa ka tubig. Kung magdaba-daba, man niyang mga balatsyago, yung ipatuon ng blas sa puswa, nasa may fountain, sa may plaza, mga nga tahong-tahong. May kamukabalo, 80 million, ha? 80 million! Giniti na nilang minilyon, ah! Ang kandidat sa proyekto sa Bacolod Public Plaza, 80 million. Giniti na nila ang minilyon na kinatulon na mo. Amo mo na ang bas sa iba ako daw yung pati, ah. Kaklaro, gilang na. Huwag ko yung kapati yung may anomalia na garong may ara lang garong nga hindi pag-insindihan ay kagwala lang maklaruhan. Ano pag inaming klaruhon na kay klaro naman na? Nga wala matapos kay tungod nga may problema, no? Nga man, mga uyaya. Ano klaseng public service naman? Dapat niya listo kag snappy, blaya. Pag-approve sa budget sa snappy po pag-implementar niya sa proyekto niya para sa tao, yaya! Ha? Believe ka mo ay, no? Believe ka mo sa pagka-uyaya. O, sige ah. Para hindi ka mag-uyaya, inom ka Dr. Pinoy Bla. Mayo man sa mga nagakiang-kiang kag naga penitensya nga nagasakripisyo sa kabudlay kung may ara ka sa gout arthritis sa tiil mo sa imo nga mga joints sa imo nga mga kamot bla nakaptan mong cellphone mo dugay-dugay gulpi mo lang labuyan.
Kitungod, nagbiring, nagsakit, ay, ambot. May mga amo na, kumasta nag-idad-idad ka na. Tugidugay, golpi lang nag, uy, dali lang, sakit ako nga tuhon, ang akong hawak, ang akong luko-lukoan. Ang akong buko-buko, kalain, di lang punggo tanay. May gali yan, nag-santing ng mga uric acid, ha. Inumi, bla, Dr. Pinoy Schooling Capsule para magkratunaw na, bla. Amo ni contrast ang uric acid mo. Ang squalene capsule, ang Dr. Pinoy squalene capsule, amo ni contrast ang uric acid kay ginatunaw sa Dr. Pinoy squalene capsule. Ang mga uric acid nga amo gini ang ugat, ang puno sa kabangdanan sa inyong pagbinitensa sa inyong rayuma kag ining gout arthritis mga kakifay. Isakto na na, kang ibagsak na. Daw gawilga ba? Makiba ka. Hindi matakot. Inom ka, Dr. Pinoy. Para hindi ka na magkiyang-kiyang sa imoy ang panglakat, hindi ka na yung mag-problema sa mga joints ni mo nga nag-ngot-ngot. Ah. Dr. Pinoy, squaling capsule, mayuman sa mayoma, kang mga ininga, ano kanini, dysmenorrhea, bauhoo. Sa may mga irregular menstruation, menopause, kag may mga problema sa prostate problem la. Sa may mga leukemia, no? Psoriasis, and may dingging problema ng pasyente. Kadasing mapasakas ang blood platelets ining Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kakipay. Available sa halos tanan ng mga butika kag farmasya sa inyong lugar na sa kabangkalaan sa may Binalbagan, sa San Enrique, sa Valladolid, subong man available sa Pontevedra, La Carlota, Murcia, diri sa Talisa, Ibi Magalona, Victoria, sa Sagay, kag Escalante, subong man sa halos tanan ng mga kabanwanan kag kasundaran sa Negros Island Region. Kag bilog ang panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 11:20 na mga K5. Patayo kita sa atin nga programa Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. May nabatong kita isa ka problema nga ginpadala sa atin mga K5. Kag aton ini pagkabasahon.

Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Subong lang kagabi, Jane. Paano mag-move on, Jay Lolo? Paano mag-move on? Saan kagabi lang kami nag-break? Saan kagabi lang kami nag-break? Bansari pa namo sa nubya ko, Jay Lolo? Maari ba niya yung ginda? Dali-dali mo, Giguro. Niya man sarita sa bong, abi, one time, may block pa. Isa kalupok ko si Bong Granada. Niya lupok-lupok tinampa na karoon. Nag-break ka sa kong yabi ako noon, no? Mga kaibigan niyo, paano na yung lumang move on? Magpadayon to another chapter sa iya kabuhi, abi. Kaya tungod ko ang rason. Sa kagabi ko noon, ilang mansari sa iya nubya, nag-break kay sila ya. Mansari nila. They do sort of short sa anniversary, abi. You know, bulanan nga pagsaulog sa ilayang pagigugmanay nga doon, abi. Pizza sa pagsabat, abi pagsugod sa ilayang luyagay, abi kaglugayay. Ilaga mansari, abi. Di ang hambal sa aton ni mga K5, no? Nag-hiwat sila sa mansari nila sa kagabi. Pero ang resulta ay nag-brikay sila. Wala yaman na ginitali sa aton kung anong kamangdanan. Pero matyagan ko daw may mga bagay kaya hindi sila nag-sindihan at nag-sagtuhan. Do hindi sila nag-conform yan ay sa mga tsuriya kang mga bagay-bagay nga parte sila nga pag-inom na ay. Ano balahin mo on kung G-Lolo man para maging kami liwat na? Love ko gin sa katama, G-Lolo. Yun di ah. Love mo gin siya. Huwag mo ito yung gina... Love mo gin na Amerikanya ka. Kasi ikaw yung guru, love. Siyempre ikaw yan, hindi ka love na, no? No, hindi yung mutual feeling, sabi. Hindi parihas ang inyo yung balatsyagong nga doon.

0: Ano pala kung nung himuon niya mga kakipay para maging sila kung uliwat, abi? Buti siyempre kung sa aton, ini nga mga may mga pangabuhi na. Daw ibang ginaw ginakilig man. Kung iba din niya daw medyo na daw nabali, wala na ni abi. Kati siyempre tapos na kamuya mo. Na agyan nyo na kag na-experiensyahan nyo na. Pero katulad sining ang mga amo sining ang mga klase sa mga persona nga bago lang niya ka encounter sining nga bagay. Di siyempre do kulang ka sang experience kag kabakod kag ideya. Kung ano imuhimuon bala, normal bala naguro yung sa tanang nga bagay may ginatawag first time, di bala? First time lang, first time ka naglakad, first time ka nag-eskwela, first time ka nag-graduate ka, first time ka nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, first time ka nabikas ang girlfriend mo, first time ka nagka-angkon sa diploma, first time nag-interview sa obra, first time ka mag-asawa, first time ka maging amay, first time ka maging apo, maging lolo, gali, kag first time ka man mapatay. Di bala, tanan may ara, first time mga kakifive. Kag Diyos malay mag-aabot ang first time may ara kita nga nabatsagan nga Saturn Balatsyagon, kag paminsaron, nga may kulba, bala, kag may pangduha, bala, kag may upon nga kadlok. Ining tatlo ni nag-danay ni sila. Ang kadlog, ang pangduduwa, kag... Aning duwa, gali? Kadlog, ang pangduwa, ang pangduduwa, kag... Oo, fear kag doubts, ah. Kung mga first time ni Bla, kaya siyempre, nung naman mo, first time mo nga nag-invite ka sa nobya mo, nga sa una, Bla. Tandaw kami, tanda-tanda sini, day. Ha? Matanaw to sini? Siyempre ka pamisa na mabayin niya dulom na sini yan. Ang lalaki naman niya, chance ako ni dulom niya, makachancing ko niya. Dulom ni karo, mapungko ni karo niya. Siyempre, nakakiraskili ko niya, hindi siya kapalag niya. Hindi siya kadalaga ni kidulom. Askili ko, blagkuan siya. Karoon sinihan, karoon balbalong ko niya, ngalokan ko niya. First time mo naman maghalok, Blau. Kaya gusto ganyan maghalok, gusto ganyan mag-score ni Blau, nubya mo. Pagkawagan niya, si Sanot naman, Sanot Sinihaw, nakulbahan ko ako. Niya siya sa, ano, gura, sa Sabado. Niya nila Sabado, lang Merkulis lang, kaya para dute tao. Siyempre, Merkulis. Ni Blau ko Sabado, weekend niya, damo tao tanaw sini sa una. Di ko niya, kung mag-tunga-tunga sa simana, ya. Tunga-tunga sa simana, diyo tayo tao, tanaw mo, ni Bla, si Dian. Hindi naman pusto niya sa balkoni, ya. May pipirahan ko na. Yung balkoni, na, diyo tayo tao, tayo medyo mahal-mahal mo, ni Bla. Kasi dalawa niya sa may, doon na kagig, ikaw ko no, abi. Hindi sugin, malasako ni. Basi dudahan niya ko nga mo na ubra ko sa una. Sugin, hindi sakon. Hindi mo pati, mochinyo. Hindi na mapungko sila doon sa, ano, mapungko sila sa may projector. Ayun, kaya aragin na daang medyo madulom-dulom. Ayun. Para lapo ang suga sa projector, bla. Ara na dayang way na sanag dayaw. Like, abot ng Merkulis nga lang mga K5. Sunod na silang maglumbya sa sinihan. Ang babayi ara sa tuo nga pungko tanaw nga panilagay anay mo ginapamatsagan anay sa lalaki kung sitwasyon bla kang babayi man daw ginapamatsag man eh nga panilag man kung anong imo niya kay first time yung man mag date sa sinihan o sa nubyo. Siyempre, willing mo siya mag-experience sa abis ang pagtanaw sinyo po sa nobyo. Karon, samtang ka babae, kung nabido, wala ganyan at tiso-tiso, gisa, way siya nag-ablublikid. Tiso-tiso, gisa, as if nag-concentrate, gisa sa pagtanaw sa pelikula sa tilon, bla. Ang lalaki naman, masugo na sa iyang manubiring nga styling niya. Hindi ko nabi, manguyab siya, natuyo siya. Dalasang kamot niya sa babaw niya, ay, tuyo ba? Tapos pagkahulog sa kamot niya, hulog sa baga sa babae. Paghulog sa baga sa babae, panilagan niya, uy, naway ka palagaw. Pagpanilag niya, naway ka palagaw, ang babae niya, na kamot niya, basta babae niya, na kamot niya, nagtupa sa kolbaga, la. Ang lalaki naman niya, uy, wala na palagin mo, agbayan ko siya, naway ka palagaw. Karon man maneuver naman second maneuver sa lalaki kundi gagabay na sa babae ikabigo niyang babae nga pasandigo niya siya nga dughan di amat-amato niya na nga butungon pagkatudughan niya ang babae naman niya ala rana inakat na inakabig niya kos dughan niya ang babae naman niya upod lang pero matato itong yapon sa pelikula katanaw ko na abis ang pelikula kapawala lang. Nagroon nag-asandig na sa dugan sa lalaki na ang lalaki niya dumayo. Daway ka palagaw. Siyempre, ginakulbaan ka kag first time mo, di ba lang? Kapuro panila ka ganyan. Sa'ng nag-ulo ng babae sa dugan sa lalaki kag siging matatong katulog kaya kung naabi sa tilon sa sinihan. Ang lalaki, ging kaptan niya sa may, ano bla, sa may chin bla ni, sa may dalumsang baba niya bla. Kagin lubag ang iya nga ulo, bla patubang siya. Ang lagi patubang ulo. Pero ang mapatas ang babae, gabing pabili ang yapon sa tilon. Pero ang ulo niya, gatubang na sa lalaki. Ang lalaki naman, gatubang nga sila, pero matas ang babae, gatulog yapon sa tilon. Karon arena, kasadya na. Kaya dumahalo, kaya na sila. Ang babae, ang lalaki, ay kabalo kung himuon niyang paghalok, italiwi siyang miya bibig o kung ibuka niya. Amo man ang babae, ay kabalo kung himuon niyang paghalok ni karon, ano yung balos ko naman? Mangangarang ko, ano man? List to list ka na, ano yung karon? Ay, sadya rin. Eh. Siyempre, first time ni Bla. Di karoon naka-discorge, naka-tigayon, naka-halok sila. Pagtapos, tanaw sini. Matanaw talo at sini, San Martes. Ah. Yung sabado naman. Ah. Ni Weebish lang. Kada Weebish siya, kada Merkulis siya, nagtanaw na sila sini. Sa ulihi, why na? Schedule nang no na excited na manawag ng babae niya Weebish liwat ta tan sini ni lipa na kay ama naga na nami ana na nami ana una una lang to yang naga pangapkap kag naga panila kay hindi makabalo mo for once gani nga ma-overcome na gani ang fear kag doubts no malampasan mo na gani ang kulba kag godlock mo dugay-dugay nami na na una lang na yung hadlo kagagulba na kung pro mamaster mo na ang mga strokes kang mga bagay may iara ka na idea hapus na lang na yun na yun nakalimbawa ang mga first time mo mula ngayon patuto ka ni nanay mo sang ano ni sang spaghetti hindi ka man kamalo mula na di mula first time magluto spaghetti ang mga nanay mo luto na spaghetti dahil niya na hindi kamalo tunay na din naman kot ka sa nagkibalo yung magluto sa spaghetti. Kay kung ikaw lang yabi yan, bang lunod mo lang mga nudos ang tanan-tanan niya dugang sa kasunod sa kaldiro kag lino-linoon, guro. Kung galing ganin may knowledge kang gina-apply, may knowledge kang gina-apply ang pagpasunod sa mga panakot kung paano totoon ang spaghetti. May mga munagali yung sistema, mga K-5, no? Para magyo ang resulta. Pero kung wala ka sang enough knowledge kung ano man ka bagay, kung wala ang kasang ihibalo sang isakto ami, is kung ano man ang bagay, pagsagot sang baboy, pagkapot sang telepono, sang cellphone, pagsakay sa bisikleta o kung pagluto sa mga pagkaon, kung wala kasang knowledge kung ano man ang bagay, normally, maka-experience ka sang fear kag doubts. Makabatyag ka sang kahadlo kag pangduwa-duwa. Kaysa, tungod amo ina nagapangibabaw si mo yung panghunauna kag balatsyagon. Ang tendency mo yung mga isto staff maghimo niya sang bagay nga magdesisyon. Because nahadlok ikaw kung masimula malain ang resulta, wala ka hindi amo. Nga anong bottom line, wala ka sang knowledge. Wala ka sang ihibalo sang mga bagay-bagay mo. Wala ka sang knowledge. Pero once ganit ka may knowledge ka na ganit, gusto na piyungan mo lang ganina eh. So una, pag first time magkapot sa cellphone, hindi ka magkabalo kung din mo ito mo ang letter A, letter B, di ba? Subong niya, ha? Biskan one, no looking na iya. Kitungod nga, daily mo nga mamaster, nakuha mo na ang sistema. Ang sistema mo ang knowledge nga nagahatag si mo sa pag manipular sa mga bagay-bagay kang mapahapos kang maging makaangkol sa mayong resulta. Balik kita sa itong letter sender. Oh. Gusto niya nga maging sinaliwat kay Lablab naging ko, no? Sige lang. Pabay ilang anay. Storyhan, anay, karoon papabalik tanay. Mabalik tanay para tuloy-tuloy ang atong storyhan ay. Kung anong himuon niya mga K5, ha? Mag-commercial tanay, break anay lang. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilara, sipon, kagubo.
3: Tugas ang virus, kagbiklobyo.
2: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio.
2: Puno sang lauric acid.
3: Nagginahimo
2: monolaurin sang atong lawas.
3: Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
3: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang Vizio,
2: yung may D3,
3: mapatak sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
2: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ka palatian,
2: i-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
2: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
14: Muter naman.
15: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muter na Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
17: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
18: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuhas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madungay nga performance.
18: Di pre, musta po lang agabi pre?
19: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsibalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Ini nga bahin na dulo na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Sini nga maskara season mga ka-K5. Aton gid nga siyempre isaulog ang kapistahan o konang maskara festival sa upod sa aton nga mga abyan, pamilya ka mga bisita. Ikaso gid man nga siyempre makaon gidabi. Ara manda ang inasal nga manok sa Gina Seafood Restaurant. Ang bantog nga manog timpla sang orihinal nga inasal nga manok sa syudad sa Bacolod. Amo ang nagatimpla subong sa Gina Seafood Restaurant sang ila inasal. Kay man siyempre, siyempre ang ilang main gidyang negosyo is sa seafoods, no? Pero may mga sideline sila. On the other side, sa kilid lang, may manok silang inasal, may arama silang belly sang baboy, buyon sang baboy bla. Kay man siyempre, hindi man tanan nga bisita nila, abi, mahilig sa seafoods, no? May arama niya gusto magtilaw sang inasal nga manok. Ti, the best da. Kay ang isa sa mga original nga templador sang inasal nga manok sa Bacolod, amo ang ginkuha, ginkaginpili ni Marigina nga mag-timpla sang inasal nga manok da. Sini nga maskara season, may mga bisita kang gusto magkaon manok. Inasal nga manok, kag iba naman niya seafoods. Dinamigin, para isa na lang kapag hakad mula, isa na lang kapag plastar. Gina Seafood Restaurant, aton katuan. Paradang aton nga namit yung lapu-lapu kag sinigang isda kag tinola. Siyempre, ilang best-seller nga butter garlic shrimp kag ining sisling manumbok. Arap pang adubo nga lokos kag kalamari, sabi. Sinugba nga lokos, arap man may mga kasama sila nga nagpangilay ang aligi mga kakifive. Kompleto ati, siyempre, basta nga seafoods, ganing number one sa Bacolod. Ati, Gina Seafood Restaurant. Bukas sila Monday to Sunday, alas 10 sang aga, tom-tom alas 10 sang gabi, no? Kag may dako ilang parking area, may mga parking area sila nga para makaplastar gin ang inyong salakyan. Hapos na tultulan, ah. Tultulon ninyo, ah. Kamagunta lang taxi driver, kung na-in-drive, kung na-grab driver, about Gina Seafood Restaurant, hapos na naka-pin man ang iyong location. This Maskara Festival, atong katuan, upos ang atong mga bisita, ang number one seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant. Tanawang ilang Facebook page para sa dugang informasyon, kay mga detalye, mga video nila, mga pictures and videos ang ilang mga luto. Kag iban pagin nga pwede mo na makita silang Facebook page. Itep

ke sila sang uyab ya, pero lab-lab lagi dya ang iyang nubya. Gapangayos sa aton sang bulig, advice. Kung anong himuon niya nga magbalikay sila. Kay lab-lab lagi gano ang babae ni. Nga una bis nga nagbalikay sila kagabi kay supposedly ang mansari nila sa dyan kaga celebration. Guro nga, basi na milit ka, guro, kaga babae, guro, do, hindi pa yung preparado. Ngayon, pagwa mo ng kanyon, may ang, huwag pagani ang pulburaw na lupok na dayon. Huwag pagani niya matakot sa gato, naglupok na pulburaw. Anyway, ano ay han ang wala man niya gina-specify. Butan din sa iya nga problema kung nga nag-break kay sila nga duwa sa mismo sa pagsaulog siyang ilang mansari. For sure, may mga bagay gin nagtugas ang tuman nga komplikasyon. Nagtugas ang hindi mayong malatsyagong nga nakadesisyon isang babae nga brikan siya. Guro matyaga ko na sa inyo, Ben, na namilit kisa guro mo. Namilit kisa guro nga niya tanatasini. Yung babae kaya hindi matanasini. O kung niya malajing tanay. Mapahuway-huway kita. Yung babae, guro, hindi guro yung piperado kaya hindi pa yung handa sa iya yung kaugalingon. Sa sinagabagay, so, doon medyo ko rin nag-desisyon ng babae nga daw tuman kadlog nga daw na pangyawabaw ang iyang nga kadlog. Kasi siyempre, kung magkubalang ka mo yan ng yan, ay ka panilagay, blang ka mo yung binulan pa lang siya. Kasi mansari pa lang sila ganin mo. Huwag pang labot siyang inang anniversary. Ha? Kapanilag pa rin babae sa iyang abilidad. Niya magkulog-kidar-kidar lang isang karong sako ni karon niya mga hagado niya ko yung daw dumugo niya ko. Gorgori, o kiniblikan ko niya. Basi mo na blaw. O basi hindi man ah. May mga bagay lang guro mang hindi pagsindihan. Ay puti ano ay hanbi. Nga chimpo pa isang inamansari niyo niya. Chimpo pa isang inyo yung pagsaulog sa inyo yung pagdanay ng nobyanay sa inang ambulan. Mabrikay ka mo. Masi nagka-realize ang babae nga na wala man ni patod ng iyang panindugan sa kabuhi man. Isa man na. Nga daw wala man ni ano ni wala man ni siyang klaro ang iyang direksyon ni man. Doto, yung hindi daw disgrasya ho niya gikunin mo. Daw dalasa ho niya gikunin, ha? O kung masing mabahi, wala nakabalikin ka nakabalik man iyang mga ang iyang ex-boyfriend, wala? Pwede nakabalo lang, kaspekular lang ta. May mga posibilidad, wala? Kasi nabalik ang iyang ex-boyfriend nga dito yung may luyag isa tuntuon, wala? Ante sining iyang nobyo nang kapadala sa ato nga sang sulat. Sang text, Ben. Nagbalik, Ben, kaga simpi ni Payag liwas ang iyang pahigugma. Kag nag-promise nga hindi na magliwat, magtinunto. Tinasong iprangka ni sang uyab karon niya iyasa during siya naman sa rin nila nga hindi na siya magpadayon niya. Isa man na posible. Puti karon managaling nga wala laging butang ni Regis. So nga pag-game mo lang kita sa mga posibilidad sa ating pangunahuna. Kaya doon ka-tragic, hindi ka tama, doon ka-ironic, wala. Kaya ti, siyempre, mansari nyo sa posibili niya, memorable na yan, kaga, basi pag-interpret niya, memorable, wala, dumugay, wala. Basi, wala, memorable, aguro yan, gusto niya, aguro yan, hulog, panty, wala. Kaya para memorable ang aton mansari, dagdaga, wala. Kaya dagdagon, kumanang akon. Na, muna kalabanan, kailan nyo. Na parehas man ito sa istorya. Hindi mo lang ginambalang kasi ang nanay nagambal sa iyang bata, ang babae. Hindi mo lang gintunduan na nagin ka. Nga okay lang ganyan magnubyo kaya. Pero gintunduan na nagin kaya nga kung ikapon ka niyang imudugan, hambulan mo, don't. Don't!

kung nakpo niya gani kagay maso niya gani ng dalo mo yung aparte, hamal mo, stop! Stop! Yati, naya mo mo na ginimo, kunay. Tinga nagbusong ka. Nakatinginungan niya hikap lang yung babo kagdalaw. Ti hamba ko, don't stop! Don't stop! Nga nagbusong ka, kitinuhin mo ko ba na, kinikapa, ginbutin dandog yung babaw kong bayis dugan. Yamal ko, don't. Di dandungan sa dalom, siko stop, di don't stop. Yung muna yung busong ko na eh, don't stop mo. Gindungan, galingin to doon, nag-isang nanay nga, hindi mag, mag-don't kagit ha, mag-don't kagit kang mag-stop kagit. Huwag yung katulog, nanay, ang, huwag yung, ang nanay ka panumdong nga pwede ganito nga nun. Okay, sa ito lang sa Nerdy Watan. Relax lang, patawayin lang, nanay, kag-realize mo na yung mga bagay-bagay, evaluate mo na yung reason o kung ang rason kung anong kabangdanan nga nag-brikay ka mo. Kag, paminsaron mo kung anong lubad mo eh. Kaya mo na yan. Pangilagan mo sa liwat eh. Pangilagan mo sa liwat kag mga ayok kasang pasaylo kung ikaw nag himogin man sa mga bagay nga labag o kung bawal sa iyam lang kung hindi pwede para sa iyan. Mga ayok kag isang patawaran kag pasensya sa iyan. Kag magsukod ka liwat sa pagpangaluyag para magbalik ang pagsalig yasi mo. Kaya man hindi lang yata na puro luyag, kilala man ang luyag, salig mo. Kaya puro luyag ka lang kang wali ka salig, di hindi na yung magdulot kag magkagat ang imo luyag. Ano mo na ang luyag kung wala ka man salig? Unahong kanya matubuon ang salig kaya para matubuon ang luyag. Hindi mo lang? Paano kaya magkabalangga sa katao kung may ka na salig man? Paano mo siya may palanggaon kung may ka salig? Kailang lang may salig ka sa iya, nasuhay nga palangga mo siya. Kaya may salig ka. Kaupo ginang saligay, kag respeto, kag gugma. Tatlo gina sila tanan. Tatlo gina sila yan. Liwat si Mulit na sender. Relax lang, anay. Ano ka, anay? Mikos-mikos ka, anay na. Kag-realize ka lang, anay, sa mga bagay-bagay, kag anong rason, kid. Kabangdanan ka nag-brikay ka mo. As long buhi ka, may chance ka ginaya. Hindi ka lagi ang mag-ibap. May chance ka ginaya. That's why nga pangamuyo ka gin, hindi na itong pagliwata ang mga bagay nga hindi sa gusto. Kag pangayo ka gin, pasinsya siya, kabay pa. In behalf of Jerry Lee, mga ka-K5, ako naman si K5 na J-Lo Logo. Thank you gin sa pag-upod sa aton na sumunga gabi. Kita na yun naman kita sa Domingo, ha? Sang gabi, buwas na Friday, next day, Saturday, day off na mo ni Jerry Lee. Balik kami sa Domingo, sang gabi, alas 9:30 sang gabi, tumtum alas 12. Doon lang sa K5 News FM, mga ka-K5. Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray, always, ha? Bye-bye and good night.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas City, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod na ginom ka. After 4 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na babalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaing Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
6: Sakto.
2: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yu daga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga? Paano bala nagadako ang aton buyon Dok Ramil ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
6: Ganda ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka DTX 500 kag may TC. Amo ang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag may TC, exercise ka dayon kay nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako boyon Sir GP ang hindi pag-inom sang tubig. Tani tubig kag DTX 500 kag MyTC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
2: Agali ka ini tubig.
6: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kon aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pure si dako ang maiban mo nga timbang labi na kon ga-exercise pagid ka kon aga.
2: Uy, mas nami daw ko no Dok imnon ang kape kadamo kalamay kag sudanan tinapay ubihon
6: ti amo nang kon Amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imo buyon. Bisan pa nga gadita ka, legally para sa aga ang problema. Mm. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang Sir GP.
2: Aha.
6: Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Mm. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kun aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
2: Mm-hmm. Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit
6: mm.
2: kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw. Mm.
6: Ina nga transport antioxidant Sir GP ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom?
2: Tanom.
6: Antioxidant man.
2: Gusto.
6: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kung protektado ka man sa antioxidant.
2: Magluwas yan na, Dok. Ano pagit ang nagkapatambo kung aga?
6: Siyempre, ang worst sa tanan, amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw.
2: Mm.
6: Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad, Sir GP, di fast pace eh.
2: Mm.
6: Tanan nga dinali, masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, mm. bacon, canned food, ham, hotdog, sausage, kaysa mga laswa kung aga. Kaya kung laswa yan, damo pa ka seremonyas ni Moo, no? Ang mga artificial coloring, flavoring, kag-preservative, sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon.
2: Mm.
6: So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka, maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw.
2: Mm-hmm.
6: Daw nagutom ko haw. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na.
2: Uh-huh.
6: Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no?
2: Mm.
6: And of course, hindi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500?
8: Di na dala subong imo sugar.
7: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
5: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Kaproblema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kagsubong ka namin isa akong paminsara.
5: Mighty C mabalit sa mga butika.
12: Informasyon sa ikayong daw.
2: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw ng pag inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
6: Hmm. So, laingid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Hmm.
6: Sa man Sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incident sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalambot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imong brain, resulting sa gitawag nilang stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sa oxidative stressor, JP, no? Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sa DNA sa aton nga white blood cells, no? So ang lifespan sa aton nga white blood cells nagalawig lang sa 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sa mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
6: Dr. Bill? So correct sa, no, ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nag-distribute sa antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million Urak unit, sir boy.
13: There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C nga klase nga mga vitamin C within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag-Mighty C ka, no? And because without much to say, kailanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na Minister JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
14: DTX 500! Nagatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ano tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
16: Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effect sa Mighty C. Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
13: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
6: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok. Oy, okay. Gaka-turn off ang mga gwapo sa'yo. Mga laki sa'yo. Oh, Pariho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
13: Ang balilay, ay B.I. ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Naman maligo, adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
6: Siyempre,
13: Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
6: ako, sir,
13: hours.
6: Ako, sir, boy, di ko na hulatan 48 hours. Kaya natapos ligo.
13: Swipe.
6: Swipe ka na yun.
13: Swipe na yun.
6: Para hindi, wala
13: Doble.
6: Ka BI.
13: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Diofresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung sloyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
6: Sir boy,
13: mo
6: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
13: Uy anak na D3 Bio coffee mix. Why patang kambalok? Siyempre may monolaurin na dala na na, pero may mga
6: pero samtang wala pa na amo na himuon nyo ang inyo nga DTX premium. butangin nyo sang Ditribayo.
18: Uy!
6: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX Ditribayo coffee.
18: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay Ditribayo kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa ganong mushroom ginting. Huwag na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka Ditribayo. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ang ginabubod.
18: Ha? Para pugaon, extend food supplement. Ang extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapanami si mo blood flow. Kun nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kun nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo. Saka tanan.
19: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangputan kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
20: Si Edin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
21: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
19: Wow. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
22: Kung gali si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C, mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
24: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
12: Informasyon sa ikaayong gawas.
17: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation? With Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
18: Ang Ditribayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Ditribayo does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no, inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Doc Ramil. Ano madugang mo, Doc Ramil, regarding this?
6: Si Lolo Cobla, Sir Boy, Herbert George Wells.
18: Oo.
6: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
18: Oo, sa state of Mayo.
6: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
17: Ay, gusto.
6: Kung di mo pag-untata ng away, kira sa salon sa tulawas, na infeksyon.
17: Among papatay si mo?
6: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Diri nakabulig ang Ditribayo tungod kay ang Ditribayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod, kag kaya niya tapuson lain ang taton, lain ang tapuson. Mm. Kaya binin mo, tapos na ang infection, may hubag pa na
18: nanagali.
6: May inflammation pa na katabo. Mm. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
18: Correct.
6: Or ang BCO mo, dapat may, D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 bio. Kag ining gituwag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
18: Kampiyon!
9: So, of the night na, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
18: Pinapangpintahan! X!
9: Tapos si killer T-cells, amun yung
18: nagahimos,
9: nagahiliminate, nagapagwa sa ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway. Pero kung naka D3 bio kita, may arai na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sa aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellular, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
18: Kampiyon, no. So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
6: Correct.
18: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
6: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
18: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation, ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit permi kung chronic inflammation na. Sinuna siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, hoy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
6: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagin na yan, Sir Boy.
18: Hubagin.
6: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
18: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
6: the inflammation.
18: Ang inflammation, try it, Lord, no? Basta na ba lang, may problema.
6: Ito na yung mga doctor na ang hambal mo. inflammation is a silent killer. Also.
18: Correct. Mm. Or ang balingin lang gani, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
6: Puro hindi na sa mga degenerative stage, mm-hmm. especially cancer, diabetes, delikado, ginya sir boy ko, ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage,
2: inflammatory stage. Mm-hmm.
6: May ara inflammatory kuha na, marker.
18: May markers, mm-hmm. mga cytokine markers, nga magigatanaw nila, no? Mm-hmm. So, doon mo makita, ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
6: So, ang churid reservoir is that, hindi lang nga mainom ka D3 Bio, kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
18: Dipinsa ka na.
6: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo, at D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, with Physio.
1: Ako si Ana, before problema, kung gidang akong irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Matatas, magabuti ka. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: May DC,
23: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Yuna Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City. At Tubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
24: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyong adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil? Mm.
6: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka?
2: Mm.
6: It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Uh-huh. Pero minamon ang gina-recommend. Kay nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw, nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tianda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
9: Mm-hmm. So, sa una, sir boy, hindi uso ang minatawag kaspabla sa sauna. Kay, kausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
6: Correct. Mm.
9: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
6: Subong yang, iba niya, nabuhaw anak, Juan.
9: Ting D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
6: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
9: Why? Lubi lang.
6: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
9: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan na ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid Sir JP nga nag-act bilang moisturizer, no? Mm. Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP. Mm-hmm.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy,
9: mm-hmm.
2: Butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa mm-hmm. sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, mm-hmm. Kapulason mo.
17: let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan si Muguya kung nag-detribayo ka si mo Facer Boy.
18: Kampiyon. Kalaw, ay great song natawagon ka. Kas, no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi ito. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
17: Kato BI kas.
18: Ang detribayo, nga pa namin man sa absorption sang imo vitamin E.
6: Mm-hmm.
18: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specializes in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
6: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, mm-hmm, if you're taking ditribayo.
18: Ditribayo.
6: Oh, eh?
18: Kampiyon.
6: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inom mga
17: vitamin E.
6: Wala ko gagwapo. Wala ko namiskin ko. Kulang ka ditribayo.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galis si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: akong tutunan,
1: salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: K5 League of Champions.
14: C5
13: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News FM League of Champions 2026. Brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Counselor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalon. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken. I-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernais Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at baboy terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Hunasan Seafood Restaurant. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. Mighty C Clinica D3 Bio and DTX Coffee Mix.

0: D3 Bio. Gani ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: K5.
0: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:40.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
4: Si Tintay City Diaz na lang, Pasko na!

0: Balitang K-5 sa umaga.
1: Balitang K-5 sa umaga. Yari na kita sa adlong Biyernes TGIF, ladies and gentlemen. Pero gati wala man ladies and gentlemen na lang. Puro ni mga gentlemen nga ready. Nag-plus kita mga K-5, nag-plus 1. Nag 3-in-1 kita. 3-in-1 kay tatlo sa isa ka programa. Mabatian karon nga aga ang ginakakunyagan yun sa piyapa linya. Mga kakibay, basta makapower trio na gani. DTX 500 kag D3 Mayo, lakip ng may TC Alkaline Vitamins eh. Ganadong ganado sila. Lawas abtik perme. Luzon, Visayas and Mindanao. Bogos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanwahanan kag 36 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dire sa siyudad sa Bacolod, ang Lone District of Bacolod. Mga kakifay, may 61 tanan ka mga kabarangayan. Lubos-lubosan ko na kamo nga ginaagda, mga pi kita tanan. DTX Coffee Mix lang. Upod sa inyo mga alagad, kakifay babes, gantalaw. Araman si kakifay Eric Tenerefe.
2: Ako si kakifay Robert Pacardo.
3: Mga ayaw ko dyan, mga ayaw ko siya. Nag-misyo nga ako sa Diyo, mga ayaw ko dyan sa Bacolod. Good morning.
1: Ang manang bintaha sa ton.
2: Actually, sa Bacolod naman.
3: Mga ayaw lang ko na, hindi mga ayaw lang ko na si Diyo, kaya hawla ko, nag-misyo.
2: Kapiya ka malang kristal.
1: Hindi mo lang pag-i-devolve pala.
3: Mayo nga, gala sa tanana. Okay, sa taga-sur, ahil ako dyan, ay. Duwa ka taga-Bacolod, naka-itom, kita lang yung nakaputi. Good morning.
1: Lain ka, GJ, no? Wahiya color coding yan. Ang kabangkalan mo.
2: Guest natin sa mga K-5 ang anchor sa balitang K-5 sa umaga.
3: Southern Negros.
2: Kabangkalan Negros Occidental, Southern portion sa Negros Occidental, mga K-5.
1: Sige ah. Lano ang mga dalag ko na ito ng mga balita karon nga aga. Sa aton sining ang mga Pangulong Dinalan, number 3 ang most wanted sa PRONIR. Nadakpan!
2: Tantang paglutang patay sa mga nguma sa Kawayan, ginako sang CPP-NPA.
1: Lalaki ginbono sa duha ka suspect sa basyudad sang Sipalay.
2: You make me happy, according kay Vice Mayor Harold Respicio, may kang tanan sa pag-challenge sa iya ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga magpa-drug test apang nagapangayo sang pabor si Vice Mayor Respicio nga i-refund ang 28,000 nga kagastuhanan.
1: Ay, terrible. Naway problema.
4: Balik na?
1: Ha?
4: Yung refund siya?
1: Oo, oh, gano'y.
4: Ginjig ka
1: siya? Naway problema. I-refund ta ka. Just to make you happy.
4: Ginobert, i-refund mo po. Siya ang happy na lang tanay kumayari. Hindi pagkikita
2: siya. Ay, galim.
4: Ba't yung dato ni si Carblow?
1: Manog baligya sang detergent powder sa siyudad sa San Carlos. Hindi lang ni sa siyudad sa San Carlos. Gani, pwede diriya sa ato, naramo. Dira sa may Mandalagan, bunagaduginggin sila ya. Ginapang parahan ang mga salakyan kagbaligyan sang detergent powder ni. Apamangkot ya, piki ni hindi.
2: Basta habon gani kakipay babes, may mga homemade, may mga branded. Kung homemade mo na, intindihan nyo na lang na. Galing kati delikado kung masagasaan ka muna sang salakyan. Iba ni, grabe ka aggressive sa sales. Basta nag-promote ka sang product. Kung ikaw persistent yagid, kung ikaw naga-promote sang product, magluwas siniguro kakipay babes, kakipay Eric, gabaligya man ni sila kay tungod sang kapigaduhon, magluwas ni, may ginasagot pa sila nga kurap.
1: Kurap.
3: Okay, wala na magbaligya ka na kay 5 babes, kay 5 rovers, kay Gantandalan. Ang problema, kasi nagkabalabag, it causes traffic hazards.
1: Amo nang bagko silingon. kay Amanda Kabuloka, ikaw bisa magka-concentrate kay kids dalan. Magka-concentrate kas dalan, ka drive ka, layo imo pananawan, gulpe lang yung parahan. Kagduhulan sa nga kwan.
2: Lihog lang sa ilo ka mo sa mga terminal, sa mga parking area. Sa mga parking lot, dito na lang kamo focus. Nga way, sing may madala sa inyo, kagdira na lang kamo promote. Pag saka, yan palang salakyan. Halimbawa, Sir Eric, saka sa salakyan. Sir, dali lang, sir. May na-promote kaming habon. Sabto na yun, kipay birik nga. Pila na tanan? Kagasako ko, Ario, pila na tanan? Keep the change. Karga sa likod.
3: Yeah, pila na tanan? Pagabangin, chucho ka karton. Hala, dalaki pa karton.
1: hindi pala mga mamo sina si Rere. Si Rere, mga mamo sina nga mga products under sa supervision ina sang DTI.
2: Yeah, correct.
3: It should be. It should be. And kung habon ina, it should pass several tests. Eh, may na dapat.
1: Yes, oh. Tipro nga nga.
2: May quality control.
3: DTI, kung may branch siya nga dala, dapat na may ngalan na siya nga pasad na registered sa BIR. Para sa mga siya si Rere, yung black mga kwan.
2: Hindi pwede nga mo bro, bro ka lang habon.
3: Butangan mo, bini ako ng habon mo ya. Kuskus the babes.
2: Kuskus the babes.
3: Tapos, registered under Purok Santol. Hindi na pwede. Because it might cause harm, hazard, and danger sa consumer.
1: Correct.
3: We have the Consumers Act.
2: Yes.
1: Tingin na tani dapat yan.
2: May mga
1: ma-action ang DTI sina. Dapat masiling ang DTI. Ano na sila? Dok alarming sila. Ano ka pinasahin ni sila.
3: Correct.
1: Kaya kadamo sila sa panghiga doon.
2: Kung legal si Kipay Birik sa yan ni gusto yung habon, mareklamo na siya. Kahit tanan niya gin-comply niya, ikaw yan, nagbaligya, wala. Bisan ano para ka-epektibo sa habon mo nga, baho pa lang sa habon, gakalakakas ng mansa.
1: Ako niya.
2: Reklamuhon ka Japon.
1: Ako niya makasiling ko yang kwan. Ako niya makasiling ko yang inang daw piki si Rerek. Kaya nga aman, nagapanghulong ko ako sa ngakon nga mga lago, ang puti ko. Igo ko ya ng busan sa ngabon. Huwag gabura.
3: Nga.
1: Siyang bot, huwag ko balo.
3: May pang habon, kaya huwag gabura. Pero tupad mo balay, gabura.
2: ang na-preacher ko lang niya kay Vicky Pempe. Ang na-preacher ko lang niya sa iya. Oo. Bisan ano lang habon niya, tag ni misis niya sa iya, pang labanan. Kaya ang iya-obra si Napirmi, obra sa trabaho, balay, pang laba, digamo. Huwag na sang iban nga ambisyon na. Oo. Inang ginaparatang sang iban na. Huwag ginaya sa kamaturan niya. Nasa doon niya, huwag ginaya sa kamaturan. Kapag
3: matay ng kaingod, Vicky Pempe, si Pempe. Ngayon isok-isok kay Bibs yung mga sinigitan siya. Bulag! Ngayon isok-isok ba? Pagkabot sa punta, inay-inay lang, dahil bulagan ang kulor sa diputi. Nakita kayo nakabakal ko sa sidewalk.
1: Pinaalahan ako sa mga tao. Kaya raman niya preway kakabalong. Ako pinakahari sa amon. Sa balay ko. Kasing si misis, ang ginasinggitan ko lang niya. Pag siling sang dugan-dugan sa misis, nya Berto! Nya ano? Nya te, singgitan ko sa ho. Sila yung misis. Nya pagtigang! Nya pila ka let's say. Pero may pickleball.
3: May pickleball. Na panawagan sila. May pickleball kita sa Ilog.
1: Dumayo ining programa. Ini kag
3: local for Ilog only.
1: Local for Ilog. Nag-grabe pag-uso subong sa pickleball, no?
3: Ay, kami ni Kipay Biljan, may tatani kami sa kay Habib ng pickleball. Pickleball galing ko. Kaya ba siya pagsirod na muna, kumatsop, pero ano, ikang haboy na muna ka muna na, oh. Ay, galing. Hindi na mag-intra.
1: Tuod, no? Pero, in fairness, ano din ako, sa akong lap, grabe pagsikat sa pickleball. Grabe.
3: Anywhere. Anywhere. Maskin Kipay Babe sa putok-putokan sa bukid, may pickleball.
1: Pickleball.
3: Tiyari kong taga-Ilog ka raw, pickleball.
1: Ang iban, ang iban nga wala nagakuan, ang iban nga mga, iban nga wala na gym, nagpatindong, nagpatukol ka sa gym. Para lang mga pickleball sa makahampag pickleball.
2: October 13.
3: May pickleball. Kita sa Ilog, ha? Katulak mo to sa Aqua.
2: Pila ka team na?
3: pulo lang ka pair, so dapat na pulo ka team lang.
1: Mm-hmm.
3: One day lang na.
1: Ah, pair by pair galing eh.
3: Round robin, bye laki, pwede puro bye bye, pwede laki laki. Ang laki laki mo na problema, kaya sakit na kung nakilakihan ka.
1: Both champion.
3: Ang bye bye, pwede pa. 5,000 ang champion, first runner up, 3,000, 2,000 ang second runner up. For ilog residential ni, iyan yung congresswoman, Chiding Alvarez.
2: Alang-alang naman tani makapareso.
3: Ikaw na dahil ako kaya ang age bracket, 12 to 17.
1: Oh, dito
2: taga-ilog. Dito taga-ilog galing.
3: Hindi, maski taga-suba ka, okay man lang.
2: So, first Ilog Alvarez pickleball mini tournament for beginners only. About October 13, 2026. Lapit na lang?
3: Lapit na lang. Mamlang, nagiging bakayaw ko sa inyo.
2: Ano ganini, Kakipay ba, Eric? Nga,

0: Full
1: hindi
0: ball?
1: lang may pickle ball. So
2: gitagaan
1: niya chance kay damo galampang sa taga Ilog nga gapangayaw sa ibang lugar. Kaya butangan ta tournament and discover the good pickle ball players of the town of Ilog. And this will be replicated in other towns in the Chicks area. May tournament sa Kawayan, may tournament sa Kanduni, may sa Sipalay, may dito sa amon sa Inubaan under the Congresswoman Chiding Alvarez. Amo nila court nga bago sa
0: So Rabirais na.
2: Kampiyon.
3: Kampiyon ba?
1: Ball the ball pa na.
0: Si Commander Bravo, gani isang iminilep, ga pickleball mo. Kita ko sa video kahapon.
1: Anyway. Kasi siya natuon pang pickleball. Would you believe, partner? Dito sa putok-putokas ng bukid sa lakas niya na, sa barangay man sa Lanao, bukid na ginaya kayo, ang babaw bukid may pickleball.
3: Bugrabe.
1: Kung mamahulog kaming bulan ako niya, kaya bulan.
0: Uwe, tima ko na.
1: Babaw bukid sa may pickleball. But this game bago lang niya sa mga tagpalamati na sa K5, balitang K5 sa umaga, all over Negros, ubong hindi pati yun at sa Sorman. Pickleball is a game discovered many years ago sa abroad, kung kaya na ginahampang. Tingala ganit ko nga bago lang din ang sikat sa Bacolod, 1995, gampang na kami dito sa Gua. So buong yung bago nang sikat, pero mga kakipin, this is
0: Dugay na galini.
1: Gugay na, combination ni Sasha Robert, sang badminton, kag sang ping pong.
0: Gani.
1: If you know how to play ping pong.
0: Daw, ara sa middle.
1: Ara sa tunga-tunga.
0: Okay.
1: Ang namin ang
0: kaya ang gampang ni Sigwani ni?
1: Niyala.
3: Tinis
0: tama
3: siya.
0: Oo, pero tineka, no, do combination siya na.
1: Do combination.
0: Ang
1: do
0: ping-pong naman, gamay-gamay naman. Pero ang badminton, do, galing kay Tindy Balls ang badminton, no? Shuttlecock na siya. Actually, hiling man ko sa pickles, galing kay ning appetizer, bla.
1: Kumilig ka sa shuttle.
0: Pickles ako na actually. Appetizer, limbawa, ning mga mangga nga pickles.
1: Huwag in-remind mo kami si Robert. Ako pa kasabot kay si Robert.
0: Mga cucumber nga pickles.
1: Ang muna nangyari sa program niyo kung lang. Pagkaon ginayon. Ga-dinner, fasting kung lang.
0: So, saksihin nyo ang initiative ni Congressman Alvarez dira sa Ilog.
1: Ilog,
0: ang tining pickleballs nga competition. Pila ka ano to?
1: Pulo ka teams.
0: Pulo ka team.
1: 12 to 17 years old. It will be on October 13, single round robin, 5,000 sa champion. And this will be replicated in other parts of the Chicks area.
0: Okay.
3: So, kung ikumpara mo ang pickleball sa tennis, mas mahapos galing pickleball yasin sa tennis.
1: Kaya ang tennis, sir, babes, it's a fast and strong game. Trinos na dako ang court. Number one. Number two, baskog siyang bula. Ang bula, mag-serve na tag 150-200 kilometers per hour mo. Amuna siya.
3: So, kinanglan ang kuwang sa tennis siya, kinanglan dako sang dako nga court
1: dako nga
3: siyempre stamina mo perte
1: kag mahal jud tayong gaming kay tiya. If you play tennis dapat may pulot boy ka, may tanan ka, dako ang court dako.
0: Ano na pagtawag siya na racket man? Racket man. Ilan ni do table tennis man sa nga dako lang
3: ining pickleball.
1: Ay sa pickleball ang panawag des na ya paddle.
0: Paddle.
3: Okay, hindi screen do, hindi screen ang yang, hindi net ang yang akon mo
1: do, kwan gid do ping pong gid nga
0: do tapalan basta kag ipay.
1: Ang ping pong ko siya pagkaon pa daw kudo platito. Ang pickleball yung planggana.
3: Planggana. Hindi yung racket, kaya ang iba niya ka pang racket.
1: Okay na nitan.
0: May mga solusyon niya. May hindi madala sa programa sa kanta baritang kipay bakulod kon.
3: Sa
0: ilo. Hindi makuha sa Southern Negros ng programa.
1: Mga buhay ko, vlogger mo ko ito sa
0: piyata. Kuha gani bata ka tao.
1: Ginabantayan pa na.
0: Pintana pag yun kon. Anyway. Power trio kita mga kakipay. BTX Coffee Mix, anay. Ang kaping healthy. Kaping naka-detox ka mo mga kakipay. May chia seeds kag amarguso. Nga kampiyon sa ato ni Kaayong Lawas. Bisan din lang. Ginabaligya na ang BTX Coffee Mix. Kung ikaw may tiyangge kag wala ka sa BTX Coffee Mix, hindi kompleto ang imo baligya.
3: Correct.
1: Tikon maggusto sila may magbakal kay madilas na din sila matawag.
0: Kay Kipe Babes, kag sa akon, manyoso, liyog ko anay gani isang kape, kay napaning, pabati-bati.
1: Kung may tiyanggi ka, matawag ka kay aling mga kay supplier.
0: Kag to sa kay
1: te anon ni Karon, mapulong ko lang kita, dito, wag niya DTX.
0: Aran na. Matik, matik, matik.
1: Sa puro

0: 5 loss. Pagpungko na mo, sige, 5 if yan kay ga-dealer siya. May kape ko na yun.
1: Diriya pa bati-bati mo palang ang intindihan ko na yun.
0: Love you, si Robert. Love you.
2: DTX 500, mga kakifive. Aside sa DTX Coffee Mix, may DTX 500 man, mga kakifive. Kamustang inyo chan? Nag-bloated ba lang? Gasakit? Tungod sa way ka mo matunawan, mga kakifive, kinanglano naton ang DTX 500. Nagapabakod sa aton resistensya, batok sa mga masakit, mga kakifive, ginapa-enhance siya pang aton nga immune system.
0: Kagsubong, aware galing tagpalamati ta, ha? Medyo plug lang naton si Robert, sir, babes. We have, this will be a very rainy Friday. Kag ang aton nga thunderstorm will correct. Be all over the island of Negros. Grabe nga thunderstorm almost the whole day ini. So, laban gin sini, ubo, trangkaso, sakit sa ulo, tanan-tanan lang. Pabaskugan ang imo immune system. Ang mighty C, bumbahan na. Kaya ang mighty C, muna yung kapabakod sa aton immune system mo. So, lawas. Kung mighty C ka, alkaline pa siya nga daan. Di kundi pwede kaya ka multiple dose kay way ka sulabang imo sulok sa alkaline siya.
2: Why gid jak kontra chimpo?
0: Why kontra
1: lawas ang tik permi. Pamatiin yung hambal sang ginikanan niyo sang una, na kontrang kasuhon kamo kag sipunon, kulang ka sa vitamin C. So ari, vitamin C na alkaline vitamin C pa.
2: Kampiyon.
1: Okay na to tan?
2: Madasig
1: okay na to tan?
2: Madasig ang absorption.
1: Okay na to si Manyoso? Balo mo si Manyoso nga ang iaposel karon na mo nang gagamiton ko kontra sa iya. Kung di yata pag-ordinan to, okay man na.
0: Hindi lang na. Ang balo na si Manyoso. Hindi yung pagpatiho ng sugo ni Sir Robert. Forget the renew.
1: Okay.
0: Only the new.
1: Hindi, renew sa contract.
0: Renew sa contract.
2: Ay, talapang doon nyo, Ged.
1: Makatabi na sa ganit karon.
0: May contract.
2: Tandaan nyo, Ged, ang... Tandaan nyo, Ged, ang pulo kasogo. Ang isa kasogo, hindi nyo, Ged, pagtandaan.
0: Ano na siya? Puli ka timprado. Pag-abot mo, alas-dos ka gawin. Yung katagabok lang doon sa puli. Yung kay naging hambal mo man sa ako, puli ko timprado. Alas-dos pa lang. Nakita mo, katulog pang kaibong. Dari na.
1: Ang chimpo, ginambal kayo ng amula noon. Samtang may namonitor naman nga linog, sinigila mga kagahon, alas 3.44, 4.0 ang magnitude sa Gian, Sarangga ni mga kagipay.
0: And at 6 o'clock last night, may minor phreatic explosion ang vulkan. Taal din.
1: Si Kanlao niya. Nagpawayway.
0: Hindi na pagpukawa kay Pai Robert. May ilan din si Kanlao.
1: Hindi kinabugno ko lang siya.
0: Garilax, hindi na. Hindi magpailabtig.
1: Sige halang na nga pa-cute Kanlao na.
0: Sige halang mo. Ang pagaling si Kung kay Pai Robert. Hindi na pagsabatas kay Sabay na siya.
2: Hindi na tapagpaulo noon. Kahit nila sa syudad sa Bacolod, mga kabalukang Bacolod City. Subong mga kakifive, ang temperatura ara sa 24 to 32 degrees Celsius.
0: May kasi niyupdang galing ko. Automatic. Ginilusot na
1: o, galing usok mga segment na.
2: Mga segment. So, may 70% ang posibilidad sang ulan. Ilabi na mga kakibab sa hapon kagabi. Madalas ang payong kag maghalong gidha sa biyahe. Padayon ang pagmonitor sa pag-asa. Kagdiri sa aton sa K5 News FM Bacolod.
0: Muna nagkakalo, tanikos ka bang nalang kaya long sleep kayo parang isimulan mo na panahon.
1: Iridi ka gilpirmi kahit yung chimpo. Ang lakat sang panahon kung kista wala taginahon na una. Isang gani sa aton nga pagpalangga nagabag-uman. Amo nang kanta nga, lakat sang panahon, wala ginuna-una. Palangga ko, nagbag-o ka, nagbag-o ka. Tinanglan mangin ready kita ulo.
2: Sige. Ariglado ang mga kakibat. Good vibes, good vibes.
1: Good vibes. Sa ato niya magbalik ka nga ato niya, good vibes. Daw ay kapreparar. Kaya tungod nga daw na excite ako sa upod tadi. Sa ato niya pagbalik, kakifive babes.
2: Sige mga kakifive, sa ato sila nga panumbalik. Ang ato sila nga good vibes sa babatian. Sa iligid lamang madugay. Stand by!
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag lang DGX 500. 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Nabuga na sa charity. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas

0: Good Vibes, DTX Coffee Mix.
1: Sabay-sabay tayong masaya.
2: Balitang
0: yeah! Look, enjoy si Rerek dila sa Amoyo.
3: may pasayon di makabahuway ko.
4: Si Engineer Emmanuel Miraflores Cuales na enjoy sa aton. Puro ni may mga stock knowledge nga daan. Labi na gidugangan pa ni Kipay-Mere. Oo, gagataning utok ya. No? Tanan may i-share gito sa aton. Anyway, thank you so much. Thank you so much sa kape. Ni Lia Subirano. ako ni Command. Ang instruction do kay Manyuso nga si Security Guard Manyuso nga kung ka magpati sa sugo ang armas mo ang gamiton ko kontra sa imo. So nagsunod siya pagabot kay Lia Subirano. Siling ko ako nagsugo pero ang lista to tag isa-isa sa aton.
3: May
4: lista to kay Rick. Nang liyalian lang ko. Tandae sa pitsakin silang ha.
3: Diyan mo po na ko si Imo karon.
0: Aring lado sige sa mga kaki five. Anong good vibes ha?
4: Kung si Manyuso, Kipay Babes, mas tinulundun nga tao, may mga guardiaman nga... nga mga guwapuhon nga ginadayaw kinalang duty ka kay ginhambalan sila nga daw mahina ang duty sa mga staff kung hindi ka mag-duty. Akigan pa sa tani pero hindi na lang may sala siya. Pero tungod nga nanamian sa superior sa iya why na lang kay guwapuhon siya. Yari mga kakipay binadulong sa inyo sang DTX Beauty Shop kapag guwapo man sa aton kapag guwapa man kung naka DTX Beauty Shop kita ang good vibes kay pamitan. Hands up o kung go.
5: Tiger, may problema agad. May reklamo ang kliyente si Buha.
6: Saan mo na problema, sir?
5: Pero ay kabala ka. Salamat kung wapo ka. Mabitaw nga ako na na siyang nasolusyonan. Marato ra kay karon ang resuna. No, imuha na na.
4: Liwat. No. So, mabud lay pick up ni Jin Mutsi ni Roy.
5: May reklamo ang kliyente si Buha.
4: May reklamo.
6: Saan mo na problema, sir?
5: Pero ay kabala ka. Salamat ka.
0: Dio Fresh dapat.
3: Dio Fresh na dapat.
4: Sige lang.
5: Mabito nga ako na na siyang nasolusyonan. Marato ra kay karon ang Rexona.
0: Hindi gila yung mensindihan ng bao.
4: Pero sa kakilala ka Rexona, kaya ang kilala yagin actually, amigo ko ng Guardiana. Ano gani? Ang aton nga, nga Dio Fresh amo nang iya ginagamit natingala lang to siya nga Rexona siguro do ginsolusyonan lang to kay naubusan ka sang Dio Fresh ginsolusyonan na lang sang iya nga superior nagbakal na lang to sa Tiangge.
3: Pero kilala mo tong dad?
4: Kilala ko to nagareklamo siguro tingala ka kakalipatan order ka dayon sa amo sang Dio Fresh kay 24 oras na kipay birek.
3: Kung kilala mong guard i-remind nako karon pagtapos sa program lang dalaan ko siya lang yung padala ko siya shave. Si bantong daw buko ko. Pang shame ka to, hindi na pwede. Under the, may ano, general orders mo lang. May ano na. Hindi pwede nga may tibigots ka. Ano ka, pintor?
4: Ang iba niya, okay mo na may bigote. Kaya mo ng mga, pintor ka amo ng mga sikrito nila, kay Birek. Naging sunod ko. That is why,
3: itani close up ang camera kay Robert.
4: Hindi pag-i-close up. ang kanta bala ni Kwan, ang kanta ni Kwan, dira na galin ang kanta nga Mr. Suave. Kaya tungod siyang iya bigote.
3: Sir, may sari mati. Tantira.
4: Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Grabe as in grabe. Grabe.
3: Mga K-5, may napamatik ka mo sa isa ka-CD nga nagubang.
4: Ikaw, itang yun ang balansin ka.
3: CD nga ginreject.
4: Ang kape libreto, pero ipalista ko to sa imo. Ipalista ko to sa
0: ang Taal Volcano, naga... nag-kwan man, nag-irap man. Mm. Daw pareho man sila sa Canlaon Volcano.
3: Hindi na gani yung Canlaon na. Babay, ilan na ba
0: na? Hindi lang ang Canlaon, may kalabot Canlaon ha.
3: Kaya kaya po, nagbaha ng nalang tukutus biyak na
0: matang. Oh, gani. Kita ko tong imong live to. Canlaon, hindi lang anay na. Kalma, kalma pang, kalma, kalma. Kalma kaya bansita.
3: Kalma pang. Nang isa na nakaka-comment sa aton per mi kunaga, panawag isa akong papang-irik na yung kasaho.
4: Di kay Uso na si Lilo.
0: Dari na siya matiyaya, papang.
4: Ang pang na sa Ililo, nag-uso mo na. Pang kaluta ko pang.
3: Saan na kalot mo? Anong kanta niya? Pang, pang, papang, pang.
4: Papang kagmamang. Uso na to. Ang isang babae, tawagan ng mang.
3: Ay, sige, alam nyo yung inyo na.
0: Nagpagwa na sang, nagpagwa na sang abo na naglabot sa 4,000 metros sa mga kahangidala sa mga hangin ng lapta to sa mga bata sa Batangas kundi na parte sa kwan dito mga kaibigan sa kwan sa nana na din ang mga lugar na
4: mga kaiping
0: ng Batangas no? Sa mga kaiping ng mga
3: Batangas,
0: lugar
3: sa Pintado sa, na da
4: sa Agoncillo, Limeri, San Nicolas, ang Taal, Batangas.
0: Taal, Batangas.
3: Ang highway tagi din. Highway linking kwan?
0: Limeri, San Nicolas, kag Taal, Batangas. O mga kikifat. Ti subong ang Taal, nagapabilin nga ara sa level 1. No? Padayon si Gapon, naro? Grabe mga kikifat. Apektado mga kikifat. Ang pila ka mga lugar nga sa din da sa sining paglupok mga kakifab sang Taal Volcano. So ginapanumdum gid sang Fibox nga maghalong gid mga kakifab magamit sang mas kag magmonitor sa mga advisories ay laban na gid diri sa K5 News FM. Sige. Te bumayo no.
3: Relax lang kan. Relax lang, relax.
0: Relax lang kamo.
4: Papang K5 News.
0: Pang relax pang.
3: Ini gusto ko tanawon ni. Gusto ko tanawon pinsit ko na. Kita siya. Isa makita ulit si monitor spy ako pero hindi siya makita sa live.
4: Check na ito si Kipay Vincent. By the way, ang inyong klinika di Tribayo, hindi pagkalipatan permi adlaw-adlaw. Kay ang klinika di Tribayo, nagapanami ni isang aton nga immune system, labi na gid niyang penetration sinay, pagpabakod sang tulaan, nga kung ikaw lagson sang idubuang, madasig ka magdalagan. Ang budlay, kung ikaw na ang magbuang.
0: Sige.
4: Nga, tungod nga may Alzheimer's disease ka na, kung malipaton siya, ano man do, naglain ng timpla sa utok mo, tungod ba si Alzheimer's palang ina.
3: Kung
4: naka-Alzheimer's ka, mga kakipipe, mag-klinika, di tribayo ko pa pag on sa ngipon tulaan, sa ano man nga wrestling da, kipay wirik, kung may wrestling man, mabato ka sa wrestling, kung sa inaway man, sa mag-asawa, kaya wala ka sa ngayatang kwarta, lagson niya ka, libot-libot lang kamo sa dining table, hindi na sa kaabot kay pag-unang imutulan.
0: Oy, may hapo ka, mga kakifive. May asma ka, mga kakifive. Dasig ka po yun. Ay, terrible, mga kakifive. Dapat may Dr. Pinoy Squalene Capsule ka.
3: Yun yung mga endorse.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, abyan ha. Basi may asma ka, delikado ni mga kakifive. Para sa sabong mga...
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Para na sa mga... kaki-pipe.
3: Pwede na makalabot to sa akong sa mga anak.
0: Pwede. Pwede.
3: Pero subong
0: ka mirne. Subong
3: ha? Mirne subong. Ay na?
0: Subong pala mga kaki-pipe. Hindi mo na pag pabaya na. Kaya basi maglapta ha?
3: Di kay ka mirne subong, sir babes. Birnes, araw ng mga ama ni Panawag.
0: Allah!
3: Birnes. Birnes. Kaya kung birnes, ang mga asawa nagabakal extend food supplement. Para sa nagadunglay kag nagalupay-pipe, pwede magtuntay daw pusti siyang nusiko, pwede mo nalayan basta mag-anlang. Kung pamabukatan mo, maong mahuyan ta.
0: Correct. O, delikado ang asma, mga kakipipe, ha? Ma-extend na.
3: Extend na.
0: Ma-extend na, kag may diofresh pa siya. Ako niya, may Dr. Pinoy, mga kakipipe, para sa asma. Ang asma, tuman ka delikado, mga abyan. Kaya minotors lang, nga hindi ka makaginhawa mga kakaibag. Kag magba madulaan ka sang oxygen ang imo utok magato pagatunaan sang imo sini nga kamatayon.
4: So importante so,
0: kinanglano na to.
4: Ha? Importante.
0: Kinanglano na to di Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Mga kaki five.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kaki five. Ha? Isa ka anti-inflammatory kag asma nga ginatuga sang inflammation. Di mo ni mabakal. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy available lang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Amo na mga
0: butika nira sa Silay kag Talisay. Available ang Dr. Pinoy.
4: Amo na mga 5K. K5 bili, K5.

0: K-Fly Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Oh. Alhamdulillah, ka-K-Fly Babies, ka-K-Fly Robert, may import kita daragli na.
1: May import na, may import, ha?
3: May import.
2: Ka-K-Fly Eric, may
4: import na siya. Oh. Mayong aga, Sir Vincent. Good morning.
1: Sining aton point guard, eh.
2: Anti-stress sa Detribayo, gininom niya na kagaginado. Init, good. Yung pro na siya, inom pa blan, isang Detribayo, ka-K-Fly Vincent.
4: Kaya na.
2: Na stress gid siya. Pero tingnan mo na, anti-stress, Detribayo, Klinika Detribayo, mga kaki-5, ara na sa mga pharmacy, kag sa mga changgi-changgi. Hindi na sa charit na mga kaki-5 babes, ang mga kapurokan na ito, mga kaki-5. Sinta ang kilo sang carrots, kaki-5 babes, kaki-5
1: carrots,
2: Robert,
1: dumahalaw?
2: Kaki-5 Eric. Austin ta, pagang paitan na ton, lani, 55 paitan ka pang nao.
1: Pero madlag ko naman, no?
2: 75, madlag ko, pero guwapa, klase.
1: Guwapa, guwapa.
2: Guwapa, klase.
1: Ang carrots ko lang nagabaligya. Carrots,
2: ang gabaligya, puro ni, guys, ang kundri, puro men, ang gabaligya.
1: Okay.
2: Kalabasa, nagabot na. Pero 24 man ang kilo sa kalabasa. Nalikad nga mga sinima na monitor naton, 14 lang ang kilo sa kalabasa. Robert, pero subong, 24 ang kamatis natin. Doon nag-sulusaka manggawa.
3: Mahal ang kamatis, subong.
2: 25 ang kilo sa kamatis.
3: Oh.
2: Ang aton na buwan si Boyce Bombay, mga kakipay, babagsaka ni ang medyo mga galuginan siya ni Pesdra. Hindi ito magtingala. Dara kiti ang inginalawag na ito, mga kaki-5, ining rektada dari sa may Mercedes Avenue, dari sa may Libertad Public Market, 95. Ang si Boyes Bombay, sintogest naman ang ahos, mga kaki-5. Patatas? Gusto mo patatas, kaki-5? Kaki-5 Eric? At nagsintay, sinto 15 ang patatas, kagang loy, para si ni Mayo, ang imong pagkisay-kisay, dara kiti Biyernes, subong, magpakadaroy, laga ka loy adra o kung why ka dasang DTX coffee mix, pwede ni ang loy a kakipo babes mag bromo blataho kakipo babes kipay Robert, kipay Berek tag sinto tag shin ang kilo sang loy a putangan mo sang suha di pwede mo na tag 30 ang suha kakipo babes kipay Robert, kipay Berek nagbulubarato ang suha subong dari sa may Libertad Public Market. So para mo na ang atong presyohan ay dari way naman makita luwas sa mga tanbos, mga kwanda tabi, binugkos nga mga kwanda, kamuti ka, kamuti, daong kamuti, 35 kay Pebabes, to gabang, 35 man, ang medyo mahal lang, stinta ang bugkos, ining nga dahon sila yung mga kaki 5.
3: Ah, so, pero para, sa kamuti, to pwede ka man kabakal pulo, ah, nga bugkos,
2: pwede,
3: diba?
2: Pwede, pero ti, kung-kwan mo na lang, kiti kisa na bugkos naman, 35, yun ang diferensya, ti, dason, pwede mo man na makuha. Gapo nang bakal, ko isa ka bugkos, tinta, yung payo ko si Sinta, pesos nila
4: na ito. Ano nang balatong?
2: Kaki-5 Eric.
4: Ang balatong tagpilang bugkos makulod?
2: Ang balatong
4: anong brigyan ay?
2: Ari-ari balo
4: bugkos?
3: May bugkos.
2: Bugkos na.
3: May
2: retail. Tapos si Ma'am Kari di Kaki-5 Eric.
4: Hindi naman ko to Kaki-5 Vincent, Kaki-5 Babes, Kaki-5 Robert. Naman ko to. Kay kagapon, ga-market report si Jerry Lo dito kami sa bago ng market report. Tagpisos ang isa ka-string.
3: Oo, isa kabilog na piso.
4: 1 peso.
3: Oo,
2: sakto na. 3 Kaki-5 Eric, si Sinta ang bugkos ha?
4: Pila ka bilog? Basi si Sinta magbilog?
2: Isi punta.
4: Hindi lang doy. Basi pa lang punta the time.
3: Basta bugkos ha.
2: Dari kay Kaki-5 Eric, makita ko si Mo. Dampo naman rin si Sinta.
3: Tiban si na, gina-retail nila na.
4: Barato na to. Vincent ha, barato ha.
1: Damo eh, no?
4: 1 peso in bago yesterday.
3: Pero tiko na isipon, mga si Sinta man nakabilog ro?
4: Siya ka na. Saka engineer Qualis, dira sa Mansilinga, no? Tag 3-5 mo.
1: Oo, 3-5.
3: Patong-patong na eh.
4: Tibalat siya.
3: Anyway,
1: may backlog ni 30 eh.
3: Oo.
4: Tibalat?
3: Oo.
4: Tibalatong?
1: Oo. Mahal na ganyan yun.
3: Okay, so thank you kid so, sa presyosang mga balaklo na sa merkado. Pero do curious kami sa mababalitaan. Si Gabi do invited ka kay nag invited ka sa birthday. Daw gin pakanta ka to tatlo ka number, no?
2: Oo.
3: Ti ano nang status at to pang do way gin ang batian? Pagsikat mo lang sang kanta kadagat sa balitan ki 5 may invitation ka na.
2: Ang masubo ka ki 5 Eric, ka ki 5 Robert, ki 5 Babes. Grabe yung tao ganay, kapila ng miss call ganyan, huwag kumakakon. Ano, sa gabi, ito mo, lapiyo, may gumong.
3: Oo. Kunugon,
1: why mo gin kadtuan?
2: Wala ko makadtuan. Pagkadto ko, pero ang tawa ginuwa na. Why na lang ko nagdayon kete. Budlay mo lang magkadto ka makaon mo ka lang kaki 5 babes.
3: Oo.
4: Diyan mo man lang nakadto tas pulsyon
3: makaon. Kunugon, marahalan pa tayo sa kanta.
2: Yeah, lato kaki 5 Eric. To kay tong TF tani.
4: Oh, may TF pa yun. Oh. Na yung katirada, tutubin
3: siya. First time mo pala nga mag-present ang kanta ka, nagsikat ka.
1: Why na kinang lanto?
3: Why na?
1: Sige na. Tapos naman na. Dere na lang kita.
3: Chona Kanggo, may naga.
1: Parang it's Silva Floor.
4: Ano na?
1: Amo ng memories of our dream.
3: Oo, oh, edi pregrina doon dia mo do rap.
1: Dali lang.
3: Dire na kita sa aton segment, mga Kaki 5, ang kunini ka magdayaw, mamuyayaw ka, mga Kaki 5, pinaagi aton nga Lunchbox King. Lunchbox King, ha? Iba niya joke back king.
2: Lunchbox King. Para prokretsyo ng Maragay 36, mga Kaki 5, ha? Konsing itari, parinyos itari, mga Kaki 5. Parinyos itari, ari malapit sa yun. Konsing itari, mga Kaki 5.
3: Memorize of our dreams, mga Kaki 5, by Edie Peregrina. Oo. Aga pa na yan. May...
1: Hold me close before you say... Oh, ikaw na.
3: Oh. Sige, be.
1: You'll say goodbye, oh.
3: Oh.
5: I will miss you and without you I will die. So I want you to
3: pinakasikat ng singit.
5: Stay with me. Only yesterday you said but never fall. But now you're gone.
3: Kampiyon, kampiyon. Kampiyon, kampiyon.
5: Oh, won't you please come back and back. You know I want you in my life.
3: Be. Mangkot na kun bang kun anong kumusta nga kun kanta makadayaw o kun mabuyayaw?
2: Okay man.
6: Oh, okay.
3: Tapyak.
4: Buksim lang buro mo.
2: Okay man, paldo mayoyong. Paldo si boss.
3: Very good to be sa Councilor Romer Baez. Ga monitor
1: si Councilor Romer Baez.
3: Gapon
1: dog na siya.
3: Gaano siya? Un segment na ni Kay 5 Vincent, gadulog na siya. Kay kaagi nga gadalagan siya, nakadasma.
1: Basta si Kay 5 Vincent na magkanta. Gakadasma lang ta.
3: Wala na. Oh, na hindi ko tingog. Na. Ambo na kada limontat. Ambal nila dam libagon ko no si Kay 5 Vincent. Tanong mo yung feedback ng tao yung kay
4: Nakalimutan kisa na akong ginamutin ko. Vincent, very good. It's the first time that I saw it.
3: Hindi na pamili mo.
4: You're doing it good.
3: Good man ganit siya. Ano sige yung taning segment na eh?
4: Sige. After mo, Vincent, every day, tawad ka man sa akons kung bangkala na.
3: Nagkitikat na ginataya.
4: Additional talent pin naman na. Madoble ka, madoble.
3: Bisa na nulang ang kantay pa kanta niya. Kataw niya na yan. Gambal tiruin na biyara ni Bito. Hindi na doon ginabasa mo na. Amo na ginapataanan ko siya kaya hindi pagbasaon kung magkanta. Kaya daw ginapataan.
4: Kala ko naging humor. Pasado
2: sa mga tao, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, Kaki 5 Eric. Pasado mga Kaki 5 Eric, kampiyon. Basta si Kaki 5 Eric mag-write siya kampiyon.
4: It's radio eh. You're doing it good, Vincent. Maintain.
3: Ang ginabitbit mo nga balatong.
1: Ibalik na lang ginabitbit. Tapos yung lupatano pa na karoon.
3: Amo na ng premium mo sa bong ha. Yan ang sakabugkos ng balatong.
4: Vincent.
2: Yes, Kaki 5 Eric.
4: Si Ma'am Amansia Intana sa Minikaran. Nagahambal gid kanami kay Bisita. Lang gabang ya. Kampyon Amansia Intana gid yakwan.
2: Ay karon sige na kay Five Base. Kay Five Pro Bart o pa sa patrol kay Five Carlame Defensor. Ini naman si kay Five Vincent ko para sa kampyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawas. Sa Negros kay Five News FM.
0: K5 Balita.
1: Maraming kay nga salamat kay Five Vincent Dominic Medina Coral di ini makuta King Kili Pabilo Junior
3: Rod Cordero Piano aga pa nagkadlaw sa tingog ni Vincent Maria Nora Mocilla Siasat mayong aga kasi Alma Imbang mayong aga
1: si Joseph Bulhano may report
3: iwan nga reporter
1: ang iwan nga reporter
3: ang iwan nga reporter live ni
1: andi may alive ni siya o may record din siya okay dito sa Moises Padilla may 23 anyos nga SLI dakop ko sa kapulisan sa isa ka bypass operation.
3: Basahon ko ang headline siya, ha? Basahon ko. Ang iba niya reporter, kagipaib Joseph Bulhano. 23 anyos nga LSI arestado sa bypass operation sa Banwatang Mesis Padilla.
4: Kandiri nagtakop ang atong pagpagalatid sa buhay.
1: Kakipaib Joseph Bulhano.
3: Ay, Joseph Bulhano.
0: Kampyon, kampyon, report.
6: Arestado ang 23 anyos nga lalaki sa ka street level individual sa ginpatigayon nga bypass operation sa dtong tinikdan nga adlaw Miyerkules October 7 2026 takna alas 11 sang aga sa sitio Bugalo barangay Magalung Kadri banwa sa nga Mrs. Padilla Negros Occidental sa pagpangusisa sa nga Mrs. Padilla Municipal Police Station ang ini nga suspitsado nga nadakpan ang isa ini ka mangunguma kag residente ini sa nga San Carlos City kaki-5 Robert Dri ang ini nga suspitsado kag nadakpan ini si alias Francis matapos nga magbaligya sang ginadumilian nga droga kabaylo ini sang 500 pesos kaki-5 Robert kag na-recover naman sa iyang posisyon ang duha ka pakete nga gina suspitsuan na shabo kag 500 pesos sa mini ang gingamit bilang bypass money sa atong police posture buyer kag may kabugaton ini nga 3 ka gramos kag may standard drug price ini nga 20,400 pesos kaki-5 Robert kag sa karon ang ini nga suspitsado yara na sa custodia facility sang Mrs. Padilla Municipal Police Station kag nagapangatubang ini sang kaso sa pagbaylar sang Republic Act 9165 sa pagbaligya sang ginadumilian nga droga napasaka na ang kaso batok sa suspitsado so para meaning ato nga nakuha nga mga balita kag informasyon sa banwa sang Mrs. Padilla ini nga balita ginadulong sa inyo sang klinika di 3 Bio DTX Rebandery Gamay TC nag DTX Copy Mix para sa balitang K5 so maga ka upod nato si K5 Bibis Gantalaw K5 Robert Pacardo kakako naman si Iwan Reporter Juicy Bulhano para sa kabin ng mga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros K5 News FM
1: K5 kampiyon kampiyon
3: Iwan nga reporter
4: hindi lang ang iya nga hambal ini ang inyo Iwan nga reporter Iwan mo siyon bayaan
1: Iwan Iwan ko ba?
3: Oh. Ito, iwan ko sa iyo, Joseph.
4: Joseph, A1. A1 ko kung bakit tayo.
1: Joy Favorada, Disoy. Nag-live ka dyan sa aton. Sandra Palomar Gumabras. Mayang aga lang.
3: Andy Aloy.
1: Si Andy Aloy. May Dagay. Binks Delphine. Siling ni Binks Delphine. Nga buka sa jagit sa inyo nga tatlo.
3: Mira Zon Banzon.
4: Ano piyak mo yung cellphone ni man? Si Tiger mo. Jik-jik mong bayari.
1: Tiger.
4: Tiger.
1: Tiger.
4: Tiger jik-jik. Nathaniel Lerik Pérez sa Somerset, London. Good morning.
1: Si Vanessa. Dira sa may Ninyo Aninya Soft number 5. Sige. Katuanta na mga kakipab. Si Kakipab. Carla May Defensor. Kaya masobra ko no 38 so milyones na kumpiskar sa PRO NIR sa unang bulan nga nagapungko si Police Brigadier General Reales bilang Regional Director. Aber, check na to mga K5 Carla May Defensor.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
7: Good morning, Power Trios.
1: Power Trios.
4: Pagdumaan na sa inyong kape, Carl. Ang dami sa tirata yung
1: Kampiyon, kampiyon.
4: Good morning, good morning.
8: Morning.
7: Yeah, so good morning kay K5 Babe, kay K5 Robert, kay K5 Eric. So sa pasobra 38 billion pesos sa nga nakopiskal sa PRONIR sa unang nga bulan sa pagpungko ni Police Brigadier General Reales bilang Regional Director, no. So sa unang nga bulan sa nagkalain-lain ini nga mga operasyon na the trios, no. Bilang Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region, nakakumpiskar ini sila sa 38,340,536 gikan sa nagkalain-lain nga mga operasyon. So sa iligal nga droga, nagdangat sa masobra 27 million pesos ang nakupiskal sa PRONIR. Kag naka-aresto, ini sila sa 246 ka mga individual, samtang 11 million pesos naman nga balaw sa iligal nga sigarilyo ang nakupiskal gikan sa anong ka mga individual, kaki-5 babes, kaki-5 report, kaki-5 So sa illegal gambling, 240 ka mga individual ang na-aresto. Kag nakuhaan, ini sila sa 35,000 pesos nga bet money. Kagati may ara pa sang 311 ka wanted persons nga naaresto ang kapulisan sa 523 ang nakuha ng mga armas ka ngagikan sa mga 26 o kung gikan sa 25 ka mga individual. So amo ni ang accomplishments sa aton sining mga kapulisan sa pagpanguna o sa pagpamuno ni Police Brigadier General Reales sa K5 Babe, sa K5 Robert, K5 Eric. So samtang mayroon man sa by-bust operation ni Gipatigayon ang CDEO sa syudad sa Bacolod, isa diri ka high-value individual ang naaresto sa gati wala inisyaya na lista sa badag ka the trios na lang. So nakakumpiskar nga ito sini nga mga kapulisan more or less 60 grams kag nagabalor ini sang 400 gina bulubanta 400,000 pesos o kon 408,000 pesos kaina sang kaagahon subong nga kaagahon kikipay babe sa kikipay Robert, kikipay Erika sa puro kagaykay barangay 2 sa syudad sang Bacolod. Ang nadakpan diri among kinilala kay Minandro Vitiliano, residente sang puro kagaykay barangay 2, kag isa diri ang nakapalagyo nga kinilala kay alias Lester, 37 anyos kag residente ini siya sang Sinunok Sinakaban, Misamis Occidental at inisya temporaryo nga nagatiner sa area sa barangay 2. Nakuhaan inisya sa sila sa pito ka sachets ang suspected shabu, isa ka naktide sa plastic sachets ang suspected shabu, isa ka 1,000 peso bill na bet money. Nakuhaan man ini nadakpan sa 45 kalibre sa armas tutang kag may ara sa live ammunition na K5 Babe sa K5 Robert, K5 Eric. So subong, ari na ini siya sa kustudiya sa Bacolod City Police Station 2 for proper disposition. So ini naman niya ang nakapalagyote amuni ang ginatrack man sa karon sa aton sini nga mga kapulisan sa CDEO sa BCPO, K5 Babe sa K5 Robert. So ifan off talang karon, no, isa ka-aksidente nga nagluntada sa area sa Sumago sa Reinternational naton nga informasyon. Ang driver diri sa nga tricycle is na dulaan sa nga kabuhi kay K5 Babe sa K5 Robert, K5 Erika. So iya diri nga asawa nga sakay man sa tricycle amo ang pilason nga subong sa ospital kag ang pick up nga nakabunggo ini sa ila kaina ini sa kagahon ng luntad. Bali may sakay ini siya sa tatlo ka persona. So amanis karon naton sing ginatinguaan yung makuha sa aton sing mga kapulisan ang aksidente nga nagluntad sa barangay Sumag nga initial naton gasundanay ini ang pick up kag ang tricycle the trios sa kikisabit. So amanis karon naton sing kagang isa ka shooting incident sa area sang Pahanukoy nga ano lang niya nag-una lang ni shooting nagsunod ini ang aksidente sa area sang Sumag. So amo ni aton siling i-follow up it initial naton dito kay isa naman ka persona ang nadulaan man sang kabuhi bangod nga gintiro patay ini siya sa isa ka motor riding suspect ka kakita din sa kakita Robert, kakita Derek.
1: Thank you dai
7: report gikan sa patrol ng sa patrol kay K5 Vincent Coralde ini nga balita nga dulong sa inyo sang Lirix 500 MyPC kag D3 Bayo ini si K5 Carlo Tapasor para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko Kakaringawan sa Negros. K5 News FM.
1: Salamat gigi, salamat ka K5 Carlo Medeven sir. Dire na kita mga ka K5 sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita sa Kalibo. Ha? Akon nga bais la
4: may importante tanga viewers.
1: Sige. Okay, tama dribble. O sige, wawayang kalibo. O, sige, mga kakipab sa itong sininga pagpangalagad. Una-una ito ng syudad sa Iloilo. Ang Iloilo City, Sir Ray or Sir Rex Sorita, Iloilo.
8: Direktan ng balita.
9: Direktan ng dalagong balita. Okay.
1: So, sige.
9: Diri sa maibayin sa syudad, kat probinsya sa Iloilo, na kung kahapon ang report namon, may baboy ito nga iyaw, kinawat.
1: Mm-hmm.
9: Sa dito ni Kakifive Robert Pacardo sa probinsya kang Guimaras, ang kinawat ito ya, baka.
3: Apirmi na.
9: Kaya ang paggawat sa baka,
3: giniihaw.
9: Tag-iya, giniihaw na. Mm-hmm. Why na sa apat katiil, why na sang ulo pa. Tilibog ulos na tag-iya, kaya dudamo man baka sa lugar ng baka, yung ito ang natripingan, basi kontrol tambok ng baka. Ti base ginbilin ang lawas kay base ko mabudlay dalon ti way gi ka pangayo kay mamaya ang baka way kasingit ka ma na naihaw gid ang baka kag sa piyak nga bayin may mga minor di edad manon dakpan diri sa may bypass operation sa may distrito sa Ngaro sobra tunga sa milyon nga balor sang illegal nga droga. Kag may mga kabataan man dito sa Ibanua sa naniway, pinangguba nilayaan nga suga sa plaza to. Di, may mga minor man diri, pero ang tatlo diri, ara man sa amtong edad. Nagvoluntaryo nga nagsurrender sa kapulisan naton sa Ibanua sa naniway. Amo naman dalag kong balita diri sa may syudad kapulis sa Iloilo. Balik sa inyo, Bacolo.
1: Madamagin nga salamat, Kakifive Rex Sorita sa Iloilo, mga Kakifive. Batuan na ito ng Kapis, Sir Jobert Lago, Kapis.
10: Good morning mga ka-K5, maulanon nga aga para sa aton sa limang pinalangan nga tagpalmati sa bilog na probinsya sang Kapis ang syudad sa Roas. Mga nagapangunang nga balita din sa amon sa limang probinsya. Subong adlaw mga ka-K5, nagpagwa kahapon sang statement ng aton sa limang hepe sang Roas City PNP, si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang. Bangod sa sitwasyon nga gusto siguraduhon sa aton mga katapos ang kapulisan, ginaplano karon nga ibalik ang mga police outpost sa amon sa limang mga kabarangayan. Particularly ang mga entrance sa barangay nga nagalibot sa amon sa ning syudad, agud nga ba secure ang amon sa ning peace and order diri, no? Kabalo ka naman usong mga kinawatay sumong mga kun ano-ano pa nga mga krimen nga kahinabo mga ka K5. Ang ini mga almost anom tanan ka mga entrance pasulod sa syudad nga kabano nga mga kabarangayan, i-reactivate sa aton sa niya makatapos ang Roa City PNP ang pagbukas liwat sa aton sa niya mga police outpost mga ka-K5. Samtang, dugang pa nga mga balita mga ka-K5 kaso nga hand, foot and mouth diseases din sa amon sa probinsya. So no, sa Provincial Health Office, naglabot na kami sa 200 tanan ka mga kaso ang apektado from Enero 4 to October 3, 2026 mga ka-K5. Apisar nga manubo ini kumpara sa nagligad nga tuig apang suno sa aton sini nga mga taga Provincial Health Office kinahanglan nga tubangon kag maninlo kag magpatigayon sang pila ka mga ginahimo ang aton sini nga mga municipal health office kay mga barangay health workers mga kay sa kampanya agud nga malikawan ini nga balatian diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag syudad sang Rojas. So para man madalag ko nga balita diri sa amon sa mga Biyernes, back to you Bacolod.
1: Maraming salamat Kapis Sir Jobert Lago. Katuan ito lang Antike, Sir Nestor Rapalinga Antike.
11: Thank you so much sa Bacolod. Good morning K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Mga balita Arigas Provincia kang Antike. Kung may parakaway sa Iloilo or sa Guimaras sa Antike, 39 rin kakaso kang pagpanakaw na record kang Antike Police Provincial Office sa Lininiro, Tubtub, Oktubre, Kadyanga, Tueg. Mas mataas ja kang Darwa halin sa 37 nga kaso ka, nga na-record kang nagligad nga 25. Kagalin ang kaso sa Banwa kang San Jose de Bonavista, 15 kabilog, 7 sa Amtik, 5 sa Sibalom, 3 sa Pandan, kagtigi sira ka kaso sa Anini, Barbasa, Bilison, Bugasong, Kaluya, 4 nga Libertad, San Remio, kag Valderrama. Samtang nagdaba naman sa 8 halin sa 15 kang 2025 ng record nga kaso kang Raveri mga kasimanwa. Samtang sa dugang pag-iit nga mga balita, ang principal kang San Pedro National High School, Regis Banwa kang Sano, sa ginreklamo, ginpaki 5 kahapon, bangwer dya sa pagpanguring sa silid mismo kang eskwilahan. Igin lambot yung K5 News FM, ang principal nga si Mr. Noel Encarnacion, hambal na ang mga miyembro kuno kang IP or mga ati sa may barangay Badyang Sanos ang nagpangabay ka na nga kung mahimo uringan ang sangkapuno kang mahogani nga tuman ka delikado. Ugarin lang na tuman ka tawag ka dya ka maaso. Kag dururan ka mga estudyante ang nabahuan mga manunudlo nga nakaapekto sa pagtuon ka mga kabataan. Bangat ka dya, ginpauntat kang school principal ang among pagpanguring. Balik ka nimo, Bacolod.
1: Malamog yung salamat, Auntie K, Sir Ernesto Napalinga. Katuan na ito, mga kakifive, ang pila ka mga balita. Dere sa sunod sa Bacolod, kayo mati blackout yung bongyang kalibo, galino. Sige. Dere sa sunod sa Bacolod, mga kakifive, dumduman na ito ang kaliliga ito. May agin lotang to yapatagin sa mga, sa kawayan. Isa ka mangunguma, mga kakifive. May palibagos mong, mga kakifive, mga development. Nga si Dad gin ako sang armadong sumayang junior command New People's Army ang pagpanglothang patay gid sa 59 anyos nga mangunguma sa Purok Ono Barangay Yauyaw Banwasang Kawayan. Natabo ini sa tong Domingo nga adlaw, mga kagibab. Suro sa grupo may kaso nga pagpanghimulos ang nasambit nga biktima pangwala ini gin papanaugan sang nagakaigo nga tikang.
3: Okay, sa iban pa inyong mga balita, mga kakipaib, prepara na kamuda kay nag-umpisa na ya ang ilog sa pickleballs. Gadaw amuna subong ang masikat kung siyala nagsikat sa tinis sa ilog subong. Ginaumpisahan na ang contest dira sa ilog upod kay Congressman Alvarez. Arang detalye kay kakipaib, Eric, guest namon siya.
4: Good morning, K5 Western Visayas, K5 NIR, mayong aga. For the first time, Wi-Fi ni natabuong ang isa ka congresswoman sa isa ka political district nagpatigayon sa isa ka organized pickleball tournament. Kagdiri sa Negros Occidental in the 6th district of Negros Occidental, kitawag namo diri nga Chicks area, si Congresswoman Chideng Alvarez ang nagapatigayon sa first ilog pickleball competition, which later on will be replicated all over the Chicks area, Kabangkalan, si Hiilog, si Palay, Kawayan, Hinubaan, and Kandone. Dira mabutang siya sa Chicks area pickleball championship para nga i-discover sa iyang distrito ang mga maayong nga maghalampang sang pickleball. This is one good diversion sa mga nagakalatabo subong sa aton that many siya kids kay kini siya para lang sa kabataan 12 to 17 years old. So instead of playing the computer, instead of playing the games sa inyong mga gadgets, let's play pickleball. Iyan ni Congresswoman Chideng Alvarez.
3: Thank you, Kim Iberic.
1: Kampiyon, kampiyona. Kampiyon. Tekon na may mag-champion dire, may kwento na to sa taga-Panay.
3: Preparar na po na Panay.
1: Sa kay Sergio Bert Lago, per timi pampangon niya pickleball. Sergio Bert?
3: Taekwondo ng... Taekwondo na hindi na magwanta si K5 Jubert. Sa Taekwondo K5 Babes. Kay may baston na siya, Pirmi.
1: Sige ah!
3: Ready.
10: Sige. Hindi ko kita team sa K5. Wala ta oras
1: pa. Wala ta oras ah. May oras pa pero hindi na ato ni. Sige, salamat gid ilo ilo. Ruwasan tiki kag kalibo sa atong sini nga mga sister station.
0: Balita K5 sa umaga.
3: Good morning kay Tuna Kanggo.
1: Aha. Oy Kuya Rodi. Si Kuya Joseph Mori mga ka K5 mga to sini nga mga kuya nga sa Mascara Eagles Club. Moklod Eagles Club mga ka K5 dira sa Silay. Si Kuya Joseph Mori, good morning na. Mary Grace Demirin nas Artosilia Maingaga.
3: Almonicar family sa Kalubi sa Katilingban Vista Alegre sa kay Engineer Danilo Heroce kay sa iya tayon nga nagamonitor kadaga sa Bangga ako sa Kapihan Bladaki Babes kay Ma'am Inday Gamay kay Ma'am Inday Belyesa sa Kabog kag sa tanan niya K5 solid supporters. Kita na kita sa The League of Champion.
1: Kag oy ginaagdan tanan ha. Ang mga KSS ha. Sa 11 ha. Opit sa 11 Domingo ng adlaw dala sa NGC kita mga ka K5 ha.
3: Kag lantawon man ang iba nga mga judges, ang mga KSS leaders, sa iya, sa kay may contestman kami, nga legs of Champions.
1: Legs of Champions.
3: Kung balik ito yung laban niya.
4: El Pabalo, kasi ako, king university ko ito, pa-attend ko man mga Legs of Champions.
1: Makumpit man ito. Makumpit man. Legs of Champions.
4: So, ay, may importante ko nga tamyon. May nga listener ta. May nga galang Kuya Kinit. Oy, sir, may nga aga.
1: Kuya Kinit.
4: Sir, Kinit pa yung aga.
3: October 11, alas 6 ng hapon, dito na kita sa NGC.
1: NGC.
3: Mga kakipaib sa League of Champions.
1: So, be there, ha. Ang tanada ta mga KSS, mga kakipaib. Salamat. Ma'am Meros Lingaya, dira sa may totong store sa Andumanan, George Lauzo, mga kakipaib. Kung ito panahon na. Nga Ma'am Vilma Kagmitong Galvan.
4: Ay ka pa mati. Chap-chap na.

0: D3, Bio. Gani kau ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galis si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit Playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
11: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawin.
12: Mag-usar sang salon pass.
11: May direct edigas sang ka para makapenetrate sang sakit.
12: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
11: My long-lasting relief.
12: Tugtog 8 ka oras.
11: Para sa nagkapanalakit nga baka.
12: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
13: This is a mental health aspect for generic Salon Pass. Symptoms persist until doctor.
12: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
12: Let's go with the flow.
16: Halin sa pinakamataas nga bukid.
17: Nak! Kamusta nga?
16: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Day, gagraduate na ako!
16: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
20: O pauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via

0: The Facebook Live at Live Streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo po Publico sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region, nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa bunga adlaw ng Biyernes, Oktubre 9, 2026. Makita kang mabati naman kita live and around the world, pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa itong mga pangulong, dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Aklanon DTI Undersecretary ginapoint ni PBBM bilang bagong Court of Appeals Associate Justice. Labas ko galinog nagluntad sa Sarangani, Davao Occidental kahapon nga adlaw.
0: Balita International.
1: Tatlo patay sa airport sa Saudi Arabia nga ginatake sa Houthi.
0: Balita Sports.
1: Alex Sigala wala na sang sanction sa WTA.
0: Balita Entertainment.
1: Bini nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026.
0: Balita Negosyo.
1: Tag unemployment rate sa Pilipinas nagdubo sa 5.3% sa Agosto. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Lalaki pilason matapos nga ginbunos ang duha ka construction worker sa Sipalay, Negros Occidental. Pilason ang isa ka lalaki matapos nga ginbunos ang duha ka construction worker sa Porokmanga, Barangay Kamindangan, siyudad sa Sipalay, Negros Occidental, Miyerkules ang gabi, Oktubre 7. Ginkilala ang biktima nga si alias Jun, 18 anyos, samtang ang mga sospek amosan ay alias Kano kag Kabim, lunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Base sa inisyal ng investigasyon sa kapulisan, yara sa guwas ang boarding house si June sang gintawag siya sa mga sospetsado. Nagpalapit siya sa duha kag ginakos siya ni Kabim. Samtang gilayon siya nga ginbuno ni Kano sang tatlo ka beses sa dughan. Padayon naman nga ginabulong sa ospital ang biktima. Samtang manugbaligya sa detergent powder sa San Carlos, Negros Occidental, gintikitan sa kapulisan. Gintikitan sa San Carlos City Police Station ang mga manugbaligya sa peke ng detergent powder sa higad sang dalan sa nasambit ng syudad. Isa ka persona ang nagtawag sa 911. Agod ireklamo ang mga manugbaligya o kung nagabaligya sa habon nga ginaaligar nagapamalabag sa mga salakyan nga nagabiyahe. Sulo sa tagreklamo, ginpilit siya sa isa ka manugbaligya nga magbakal sa detergent powder sa balor nga 500 pesos apang sang iya inigin testingan wala ini nagbula gilayon man nga nagresponde ang kapulisan sa nasambit nga insidente.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional, aklanon DTI Undersecretary ginapoint ni PBBM bilang bagong Court of Appeals Associate Justice. May balita si KFM Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Ginapoint ni President Ferdinand Marcos Jr. si DTI Undersecretary Attorney Alan Batara Hefti bilang bago nga Associate Justice ang Court of Appeals o CA. tumandok si Hepti sa nga banga aklan kagamay ara sa nga malapad nga eksperyensya sa gobyerno. Antes ini gin-appoint sa nasambit nga posisyon, nagsirbi ini bilang nga Deputy Director General sa Intellectual Property Office kag bilang Commission Member 3 sa nga Philippine Tariff Commission. Ginakabig man ini nga alumno sa Anay Aklan State College of Agriculture nga kilala na bilang Aklan State University kag nag-graduate man ini sa University of Santo Tomaso con UST. Magluwas sa iya karera sa gobyerno, nagatudlo man ini sa Graduate School of Law sa nga San Sebastian College Recoletos. Si Attorney Alan Hepti ang utot ni Attorney Ariel Hepti nga General Manager sa Aklan Electric Cooperative o Conakelco. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Sa dugang pang balita, lalaki nagkaagnas na sa nasapuan sa sulod sang iya balay sa Hamtik, Antique. May balita si K5 Eileen Magbano.
3: Nagkaagnas kang magapalimaho rin kang nasapuan ang bangkay kang isang kalalaki sa sulod kang andang balay las 8 sa aga, Oktobre 8 sa Barangay Piapi 1, Hamtik, Antique. Ginkilala dya kay alias Renard, 20 anyos, residente kang among lugar. Sa pagpakigangat kang K5 News FM sa tiyo kang biktima, anagin pahayag nga nakalak ang tanan nga gawang kang balaya, rason nga ginkakasda ang jealousy kang bintana, agad nga makasulod, kagrugto na kitaan ang nagakabit nga lawas kang biktima. Ginpahayag kang ana mga kaingat balay nga kang Lunes, Oktobre 5, kang orihidya nga nakita. Namanaan nga nagaisaranhan lamang nga nagatiner ang biktima sa anda balaya, bangad nga nagaobra sa lawas kang pungsod ang anang amay, samtang malawid rin man nga napatay ang anang iloy. Suno sa anang tiyo, nga posible problema sa pagigugma ang rason kung andat nga ginitas na ang anang kabuyi, bangad ginakilala dya nga hipusen mabuot kagbalaynan nga klase kabata. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan. Ang Kampiyon nga istasyon sa Antique, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang duha ka suspect nga ginakabig drug couriers arestado sa Bulacan, may balita si K5 Eileen Sanchez.
0: GTX 500 Morning Newscast.
4: Sabing nagsisilbing courier ng illegal na droga ang nares matapos umanong umiwas sa isang police checkpoint sa Santa Maria, Bulacan kamakailan. Kinilala mga suspects sa alias na Mark at Melvin, kapwa residente ng barangay kay Pongo sa naturang bayan. Katay sa paunang investigasyon, sakayang dalawa ng isang itim na Honda Click na walang suot na helmet nang parahin sa checkpoint sa barangay San Gabriel. Tip na huminto, mabilis umanong pinaandar ng driver ang motorsiklo at itinapon ng isang coin purse na naglalaman ng tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 68,000 piso. Hinabol ng mga pulis ang motorsiklo hanggang sa tuluyang maaresto ang dalawang suspect. Na-recover naman ng mga otoridad ang hinihinalang illegal na droga na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya para sa investigasyon at kaukulang disposisyon. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan ng Bulacan Police Provincial Office. Balita mula sa Bulacan Central, Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang Regional Provincial Admin, naghinyo sang bulig sa mga truck owner para maghakot sa mga volcanic debris. May balita si K5 Michelle Patino.
0: GTX 500 Morning Newscast.
5: Naghinyo na sang bulig sa mga truck owners sa probinsya sang Negros Occidental si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II agud mahakot ang mga balas kag volcanic debris gikan sa mga suba kag mga sapa sa palibot sang Bulkan Canlaon. Suno kay Diaz, tuyo sini nga maklear ang mga alagyan sang tubig antes pa man nga magtupa ang mabaskog nga pag-ulan nga makatuga na naman sang mga flash floods. Ang hinyo ang makabulig man sa pagpadasig sang ongoing clearing sa Ibid Creek sa Biak na Bato sa La Castellana kag mabalik sa normal ang kalaparon kag kadalumon sa mga alagyan sang tubig agud nga maprotektahan ang mga komunidad sa lugar. Gina-finalize naman sa karon sang provincial government ang environmental compliance certificate gikan sa Department of Environment and Natural Resources kag kung ini ang maaprubahan na. Ako si K5 Michelle Patino para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang Water Search and Rescue Olympics plano nga ipatigayon sa Iloilo PCG 6. May balita si K5 Kim Kaluyo.
0: GTX 500 Morning Newscast.
6: Plano sa karon sa siyudad kag probinsya sa Iloilo nga magpatigayon sa Water Search and the Rescue o kon WASAR Olympics. Ya, posible nga pagahiwaton sa masunod nga tuig.
7: Naistoryahan sang Coast Guard District Western Visayas officials kag pila ka mga local officials nga magpatigayon sang Water Search and Rescue o kon WASAR Olympics sa Iloilo matapos ang ginpatigayon nga Maritime Emergency Response Exercise o kon MEREX siring 2026. Sinopa kay Coast Guard District Western Visayas Commander nga si Commodore Lodovico Lebrilla Jr. plano nga hiwaton ini sa summer sa masunod nga tuig 2027. Dugang paniya ini ang labing una para sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa diin lakip sa ginahanas kag ginatest ang water safety response. Ini naman ang pagabugusan sang nagkalain-lain nga mga law enforcement agencies kaangay sang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag PDRRMO kag iban pa nga stakeholders. Yari ang kabahin sang payag ni Lebrilla.
8: Kung sang LGU sa aton nga ma-train pa ang aton mga personnel, train pa, continuous training, and interoperability. So, managin ang istoryahan na po. At the same time, we are planning to conduct the WASAR Olympics. First time WASAR Olympics. So, matungin ko nila kagita na mag-iwat kita sa WASAR Olympics sa province of Iloilo.
6: Report gikan sa Iloilo. Inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional BTTMD personnel, nakakita sang plastic nga may wallet kag mga ID. Tag-iya pa dayon nga ginakontakt. May balita si K5 Wilson Villena.
0: GTX 500 Morning Newscast.
9: Wala kakatapo sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department o kung BTTMD ang nakakita sa isa ka plastic bag nga ginbilin malapit sa Halandumon Tower pasado alas 8 sang gab isang tinalikdan nga adlaw. Suno sa BTTMD personnel nga sanday Smiley Gallardo kag Jimmy Avancena, may sulod ini nga mga ID kag wallet nga ginaangot sa apat kalain-lain nga mga persona. Sa subong nga kontak na sa BTTMD ang mga tag-iya agud mabalik sa ila ang ila importante nga mga ID, dokumento kag iban pa nga mga personal nga mga pagkabutang. Padayon ang pagbulig sa mga personnel sa City Government of Bacolod sa pagsiguro nga ang mga importante nga mga pagkabutang nga ila makita mabalik sa tagsa-tagsa ka mga tag-iya. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadul-on sa inyo sa kalwang sa Mighty C Tribayo kag DTX 500. Ini si K5 Wilson Villena para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional mga anay rebelde sa Negros Oriental nagsugod na sa ila bago nga palangabuhian. May balita si K5 Rufa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Until pinakapagtayo na sarili lang kabuhayan ang mga dati rebelde sa Negros Oriental sa pamamagitan ng programa ng gobyerno para sa kanilang pababalik sa komunidad. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Hilton Adriala, nakapagsimula na ang ilan sa backyard at poultry farming, habang iba ay nakikibahagi sa paggawa ng tinapay at mga carpet. Ito ay bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP, na nagbibigay din ng pagsasanay sa kabuhayan at mga seminar tungkol sa financial literacy at values transformation. Ayon kay Anson Baroro, ang pinuno ng DILG sa Negros Oriental Cluster 1, patuloy na pinapalakas ng gobyerno ang programa para sa kapayapaan at integrasyon ng mga dating rebelde sa pangunahing lipunan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa istres sa ngaga.
0: Balitang National.
11: Balitang National.
1: Sa Balitang National, Mabasco Galinog nagluntad sa Sarangani, Davao Occidental kahapon nga adlaw. Isa na naman kamabaskog na pagtayog ng record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOCS sa probinsya sang Davao Occidental sa Mindanao. Sunod sa FIVOCS, may kabaskogon ini nga 6.4 magnitude. Na record na nasamit kay pagtayog las 4:07 sang hapon no Webes, Oktubre 8. Basa sa record sang FIVOCS, may kadalumon ini nga 10 kilometros kag may epicenter nga 42 kilometers gikan sa south-southwest sang Balut Island, gasakop sang banwa sang Sarangani sa Davao Occidental. Ginpalayagman sang FIVOCS nga isa ini kay aftershock sang mabaskog nga linog nga nagluntad sang tinalikdan nga Hunyo 2026 sa nasambi nga lugar. Samtang 53 ka mga plano nga pagpangluthang sa mga eskwelahan sa South Cotabato na punggan. Ginbulgar ni Department of Interior and Local Government akong DILG Secretary John Vicrimulya nga naglabot sa 53 ka mga plano nga pagpangluthang sa mga eskwelahan sa probinsya sa South Cotabato ang nadetect sa sulod lamang sa isa kasimana apang napunggan sa mga otoridad. Sunod kay Rimulya na aresto man sa mga otoridad ang 53 ka mga individual nga imbulbado sa ginaaligara pagpamaho gamit ang social media. Kalakip man sa mga naaresto amo ang mga ginaaligar groomers o kon mga individual nga nag-iimpluwensya sa mga menor de edad nga himuon ang isa ka krimen. Ginpaidalom na sa psychiatric counseling kagiban pa ang mga procedure ang mga naaresto. Sa katapusan nga balitang National Social Media Ban para sa mga menor de edad na aprubahan na sa final reading sang Senado. Naaprubahan na sa ikatatlo kag final reading sang Senado ang hagna may kaangtanan sa social media ban para sa mga menor de edad Huwebes nga adlaw Oktubre 8. Sa boto nga 16-1-0, ginaprubahan ang Senate Bill number 2424 ukon ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act. Si Senator Risa Ontiveros lang ang senador nga nagboto batok sa among hagna nga ginsponsor naman ni Senator Robin Padilla. Tuyo sang hagna nga dumilia ng mga pamatanon nga nagaedad sang 18 anyos panubo nga maka-access sa social media.
11: Balita International. International.
1: Sa balitang international, tatlo patay sa airport sang Saudi Arabia nga ginatake sang Houthi. Ginkompirmar sang otoridad sa Saudi Arabia nga tatlo ang patay sa nagluntad nga pagpang-atake sang Houthi sa duha ka mga international airport sa Pungsod. Sunod sa Civil Aviation Authority o kon CAA sang Pungsod, ginatake sang Houthi ang Abha International Airport kag King Khalid International Airport Martes nga adlaw kag Miyerkules kun sa diin isa ka Egyptian kag Algerian national ang ginbawian sang kabuy. Samtang 36 ka mga persona naman ang pilason sa nagluntad nga pagpang-atake. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 sang aga.
11: Balitang Sports.
1: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala wala na sang sanction sa WTA. May balita sa K5 Troy Lawrence Basa.
12: Ginanunsyo ni Philippine Tennis Association kon Philta Executive Director Tonet Mendoza nga wala na sang penalidad sa Women's Tennis Association kon WTA ang Pinay tennis star nga si Alex Ciala. Ini matapos sigin skip ni Ciala ang mandatory WTA 1000 tournament nga China Open nga guditing lawas ang Pilipinas sa 2026 Asian Games. Ang nasabit niya kumpirmasyon ang gikan sa gimpatigayon nga Senate Committee on Sports hearing kasunod sa pagkabalaka nga posible mapatawan sa penalidad si Ciala matapos ang iya desisyon nga hatagan sa prioridad ang national team. Para sa balitang sports nga dulong sa DirecTV 500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
11: Balitang Entertainment.
1: Sa ato naman nga balitang entertainment, the Beanie nakakuha sang duha ka awards sa FMA 2026. May balita si K5 YB Cordova.
13: Maginalag-on nga nakuha sang Filipino girl group nga Beanie ang duha ka mga awards sa ginpatigayon nga Filipino Music Asia 2026 sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City sang Martes. Naangkon sang Beanie ang Tour of the Year award para sa ilang Signals World Tour 2026 kag ang Artist of the Year. Nominado man ang Beanie sa People's Choice Artist Awards, People's Choice Song para sa ilang kanta nga Blush kag ang ilang unang kilig bilang Pop Song of the Year. ginkalipay sa girl group ang mga pagpasidungog nga nabaton. Kag nigapasalamat naman sila sa tanan nga mga fans sa padayon nga pagsuporta. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Unemployment rate sa Pilipinas nagnubo sa 5.3% sang Agosto. Nagnubo ang record sang Philippine Statistics Authority o kan PSA sa mga Pinoy nga unemployed sa bulan sang Agosto. Sa dato sa kahensya halin sa 6.0% sang Hulyo, nagnubo sa 5.5% o kan 2.77 million ka mga Pinoy ang mga wala sang trabaho sa pungsod. Apang mas mataas sa gihapon iniko ni kumpara sa 2.3 million ka individual nga jobless sa pareho nga bulan sang nagligan nga tuig. Sa piyak nga bahin may gamay nga pagtaas man sa employment rate nga yara karon sa 94.7% halin sa 94.0%. Mga ka K5, good morning and sa tanan natong viewers sang DTX 500 Morning Newscast, madaming din salamat sa pagpamati. And mga ka K5, ginaagda ka muna mo nga maglantaw sa Bacolod City Government Center sa maabot nga Domingo, October 11 para sa amon nga K5 League of Champions Season 5. Mga ka K5, amuyad tong dalago nga mabalita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka K5, 76 days na lang, Pasko na. Ako, si K5 Zyro Van Hulyaza Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na

0: Baka K577 days mo to go kag Pasko na.
1: Ho, ho, ho. Nga dapat naton pagtaton.
2: Kaghimay-himayon. Standby.
3: Foro de los Pueblos. People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Supra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Isa ka, my nega morning. Sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ang mga tagpalabati. Kamusta kamuntanan, mga KK5? Kamusta nga ito, mga palangga, ang mga KK5 sa igad sa may bayo tunga sa Kauman. Ibabol sa Kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwal sa Bacol. It's a rainy, yes. Rainy Friday morning. K5, Eric, tingala kung doon naka-sweatshirt ka kay matulutog daw ganyan dyan po.
2: Matulog daw. And this will be a whole day a thunderstorm.
0: Kag ang ulan, okay, na sa aga, nagsugod na eh. Oh?
2: Logay nadlaw.
0: Di samta nag-weekend, no? Sagyapon, tuloy ang ligaya sa maskara, bisan pang mabulubog na ang daton, tiyempo. Kamusta ang ato naman mga palangga ang matag panamati? Ganun ko po, ganun adlaw. Doon ka na, six in adlaw, Biyernes na sabong. Ha? Di sa mga utod daan sa bilog ng Negros Island Region, good morning, Philippines, and good morning, world. Kami ang inyo sa The Power Duo every morning. Ako naman si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Well, mayong aga sa inyo taraan. Kag-welcome sa inyo naman nga paratutunan. Disandiin ka mong bahin sa kalibutan. Updated ka mong sa mga happenings sa Bacolod. At the same time sa probinsya sa Negros Occidental. And of course, pagi naman sa aton nga social media platform. T-K5, Eric, ara kita sa K5 Blues FM 101.5 and ara man sa K5 Blues FM Negros Island Region. Among ining aton sa ning mga Facebook pages nga pwede ka mo katanaw sa ato naman nga live broadcast,
2: yes.
0: Kada aga. No? Di K5 Eric, inasang aga no? Nung power trio ko mo. Power trio ko mo inasang aga.
2: So, nag-enjoy man ko, may kanta pa.
0: Ah, gali. Tiyaway ka nagupon sa kanta, si Vincent na nang ilang ako. Eh. Basta gani magkanta si Vincent, ginapabuksan ko na si Luther House.
2: Lose na tingin mo? Tumay baka?
0: Hindi ah. Ang munang isa sa mga nagpahatag sa kasadyahan, no?
2: Kanami,
0: kanami. Kanami, kanami si Vincent, kay good sports. Oh,
2: kagin, congratulate and, ko sa, he is doing good.
0: Mayo ka mayo mag-report sa merkado si Kipay Vincent. Kandamo na sa suki.
2: Ang hindi ako lang kay Vincent, ang magkapot sa isang kwan eh.
0: Tan?
2: Isang karot, isang talong.
0: Alain niya pang uyat?
2: Kasulid.
0: Kaso
2: wala na balaw. Wala na balaw.
0: Sa ato nga mga kauturan, gupod sa mga adlaw sa ato naman nga presentation. Ha? Bisan di mga mga bahin sa kalibutan, kami ni Kipay Berig at sa inyo sa Mornight. Good morning ka, good night. Now sa mga utod na may mga klase sa mga adlaw, may opisina, and karon sa gabi, weekend eh,
2: yes.
0: Preparar na kay ang maskara sa NGC, masugod na ang programa.
2: Doon mga pichaw.
0: Grabe, may konsyerto na karos gabi mo.
2: Oh,
0: dito na sila kanto sa NGC oh, para dinaguso na tayo. And sa mga nagamarikutot, para may mga klase dyan. Yung mga nagamarikutot, pata na dyan. Pagbarang, undo ka mo dyan. Himos, do ka mo kagmagparanigos. Adla undo dyan! Kami gabon ang inyo Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Belgian. Ring Adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa pagpabugtaw sa amon sa sining mabugnaw nga kagahon sang Biyernes. Salamat gid sa imo pag-amlig kag paghatag sa amon sining bag-ong adlaw, Lord. And please, give us good weather man tani Ginoo. Keep us safe, free from heavy rains sa mga baha kag mga kalamidad. Lord, palihog man bantay ang amon mga pamilya kag ang tanan nga nagatrabaho kag nagabiyahe. Give us peaceful heart, strength, good health and blessed day ahead. Kag gabay pa nga malinong matahom kag puno sang blessings ang amon nga Biyernes. Kag gabay pa nga ang tanan maga-enjoy sang ilang weekend, Ginoo. This we ask through Christ our Lord. Amen.
0: Amen and amen.

0: Headlines.
1: Ay nyo makita sa buong amunig Dalan Hernais. Dra sa Dalan Hernais, may fountain aga pa. No? Kundi ang fountain na ito, tiyan doon, ipis lang yung puswak sa plaza. Ari yung medyo madamol-damol, pero wala lang lights. No? Ang ginatumod ta, ang linya sa basiwa, kung kapamati mo ng basiwa, kantuin nyo sa mungkay kinawat ng kontador, nagpuswak bausos. Si Manang to nagpanglabato sa kilid. No? Naghingagaw siya. Kaya nga, asli nga, libre ang tubig. Tinatural, eh, kanugon sa tubig kung hindi na magamit. Di karon tutukan tadi kay panawagan ta sa bakulon sa water o kon sa Hiraya Waters. Sirs, no? Kung pwede tadi matagaan nyo na yung atensyon, kayo talawabla, no? Kapuswa ko, gingkawatan ka mo sang kontador, ang gwa, kung kwa, o muna, mapuswakin man ng tubig, kipaberik mo, no? Kanugon sa tubig, kanabudamo, oh.
2: Kagkamasko, go.
1: Di ka kulang pang tubig na ng ibang area pagkatapos pinuswak ko. Di pa bangkot ko di way giniyang bang way pang Hiraya kabalo. Way bilak maratmat. Gapanawagan kami sa Hiraya. Ano Hiraya? Sakto.
2: Sakto.
1: Hiraya Waters.
2: Ang kwa na be, ang panawagan kada pang mukaw mo
1: blang no namin to. Sa Hiraya Waters. Ang tubig ka puswak. Ara da sa Bahirnai Street. Kaya kontador niyo ging kawat!
2: Panawagan
1: pa. Aga
2: pa.
1: Aga pa. Aga. Kaya ang tubig kanugun. May masayang dito man sila malalo. Kaya nga, bago lang ni.
2: Bago lang, kid?
1: May ulang gani kay si Bong Aga paglagaw.
2: Damo sa sources.
1: Labayan ni Bong Aga pa. Pag ano, ginatag na yun, tingin pa maluta naman si Raya eh. At least, wala pa ka muna
2: kapag doon.
1: Hindi ah, wala pa na sila tingin sa ito ga-advertise. Grabe nang bulig na sa Hiraya, no? Hiraya, Hiraya, liyong kuhanay na ang agapuswak tubig sa...
2: Why means lang advertise
1: na eh? Ate, wala pa man.
2: Hindi ko magtawag na sila, simple yun lang eh.
1: Ano?
2: Her, her! Katito na, her!
1: Huwag namin kung public service niya nga ito. Binuligay.
2: Binuligay lang yan.
1: Sa piyak kamahin sa ibang panganagabaga, grabe ka taong sang NGC subong.
2: Grabe si ita, no? Nagsagat.
1: In fairness, black akipay, wirik at guapa, gali sa nga ito nga pongtin area din kayo sang tiyesa, no? Bisa pa paano ah. Ay, bawi, bawi. Man pro, isa lang ang klaro. Gin double cross to sa kontraktor. Dala-dali na pagpanampok sang duta. Kan pagpangali, da kakason kag sila mang limpyo. Tapos sila kay part na galising la obra. Ang panawag sina is contingency. Pa. Wala ma-specify sa kontrata, pero ara sa contingency. So ginako, ginsang taga-tiesa nga nakulangan gin sila sa pag-monitor. Ipabati, tali karoon na rin tingog ni Mayor Grego. Ang meeting ni Mayor Grego po ng Tagaytaya, tan, ay pabati, tablatan, no? Ang ila sa ring ari kagapon, nagsapol si Mayor Greg, porsyon lang.
2: Ati na yun, Ged?
1: Nagsapol sila gapon.
2: Very good, very good.
1: Kita mo na ang may DTX pre-banded na tablatan.
2: Very good.
1: Labay-labay na yung no, amuna, nagsapol ang Chiesa kagapon. Kag si Mayor Greg sa taya, nangayo, sorry, ginang Chiesa, ya, in fairness, ha? Nangayos na, sorry. Kaya nga, sa mga utod na itong mga talaga? Creative ang utok, nga doon na nagagwa ng syudad pa yung may sala. Ariya, klaro na ni nangayo na pa sa ilong Chiesa sa ila kapaltahan. No? Tiyaryo, portion lang.
2: Tira.
3: 80 million.
1: Sa mga nagagwa?
3: Kasama na yung...
4: Ano po yung hinukoy nila na dinaanan ng mga tubo?
3: Kailangan mga
5: nasira. I-restore po dapat.
3: Yung tanim?
5: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-restore siya.
1: Pati kay Kipay Berik, ari klaro na niya.
2: Ara malangli na.
1: Kay gina pa si Bangdan pa yang syudad kay Kipay Berik. Nga nagasto pa may budget naging gastuhan pa sang syudad. Di subong nagagwa na tuntog niya kontraktor kay Kipay Berik. Ama kon mga tani ang tanom nga natapaka nila i-restore.
2: Dapat eh.
1: Agilamon nga ginguba nila i-restore. Pati ang mga duta nga kinalkal nila limpyuhan. Because of that, tido nabswelto naman ang syudad. Kaya buti ganun, ang syudad yan nagpaningwa na lang yan ang magwapol ng plaza. Hindi ka manibay batas ka manay tsuraya mo.
2: Sa tanan nga obra, basta kontraktor ka. Kung magmasa
1: clearing
2: ka si
1: Mito,
2: tadlutinuan mo na.
1: Ang ginmasahan mo.
2: Ang ginmasahan mo. Kag dapat may masador ka gidya eh. Hindi kaya magbutang si Minto na, ano na ba, napatindog mo kalog?
1: Pinaka mga bagay nga tiba klaro ta. On the other hand, mga ka-K5, grabe. Mga minor di edad naman kabataan, no? Naksidente to sa may... area sa Abaday Sky. Check tadi karon kay K5 Berto, grabe. Apat sila kabilog, duwa ka babae, duwa man ka lalaki.
2: Si Berto ga report kay ina kagaon. Oh, are. Dugay-dugay niya. Oh, are.
1: Puro lang may ara. Nga, bago lang natapos ang disgrasya. Huwag gatulog ang bata, no? Berto, grabe, gikapisan si mo.
2: Dasan las 2 ma-PM siya, nga ma-report ko ron. Hindi ko pa huwag lang ang tape
1: lang ako. Tiso ang iyang, huwag sa kamuno, sa akong ma-report siya mo. Pero hari ng tape niya, nakaredy na. Hindi
2: ko pa talaga ang tape mo.
1: Halin dito sa disgrasya, mga K-5 sa may Dalan, sa may Abada, no? May shooting incident rin sa may Panukoy, patay gid. Ay doon na nung motibo kay aga pa. Katingalan to kagahon niya nga aga pa doon kakatulog man tong natiruan.
2: Aga pa gaburdahe sila.
1: Di ba? Aga pa lang na sila kung diktalan.
2: Kaya ina pala si Red Jan, kagahon, kundi normally kagahon ko gabon diya sa stasyon, damo pala tawos dalan.
1: Di ba kung maskara mo? Yung iba na lina sa plaza, nag-inom na, naglagaw na, natural, wala pa, bago, hindi, bago pala nung pawanguro itong iba, pulupungko, na si Gagkarsada, ka mapuli, why pa man slakyan?
2: Damo ko lang, hindi pa kanturistasyon?
1: Natural na, damo, lagaw sa plaza. Pagtapos, dali sa aton, ano, basi may ari din nga mga,
2: ano pa na? May ibang kaminuto, basta damo kayo na.
1: May mga call center, may mga call center, mga gurus palibot.
2: May aras, punta to daw.
1: Oo.
2: Gagawin mo pina- maskara.
1: Maskara. Sa piyak, kabahin mga ka-K5. Ang Bacolod City Government Center, tanawang tatakulong sitwasyon. Pag may apat ka minor di edad nga sakay sa motorsiklo, nakabunggo sa tricycle sa Bacolod City. Ako di kina sa Badabla. Kag may provincial planning officer kita sa una, naging pahalin, ginapabalik sa Civil Service Commission. Diyos si Ma'am Marlene Sanugal.
2: A provincial planning na siya muna?
1: Di, ang report dato na bato ng Civil Service siya, daw nakita niya hindi tsakto tong dismissal order, guru siya. So that's why yung Civil Service nagmando pero hindi pa makunupay na labal ni Attorney Reprando Diaz.
2: Available
1: kay sini niya ma-appeal pa sila.
2: Appealable.
1: Kay ang argumento naman ni Attorney Reprando Diaz nga why man siya kipalin nag-voluntary resign man siya yan. Yabon niya ang argumento kag kabalo ka kung kaysang Civil Service Commission ga-review ginaya mo. Tingin na tanaw nila ng fax kag ipabiyari. Hindi mo na ma-decision doon na silang sala. Tisiling sa iban. Tiba sa ambal yung Torneo Ripando Diaz, hindi pa na final. Mapil pa ko. No?
2: Kag pwede hindi man mapil. Mga legal remedies.
1: Mga arang ina legal remedies. Si Ma'am Marlene Sanugal, isa lang na sa madamo pang nahag kalahalinda. No? Galing kay siguro, basic balo mo ni magbato mo ni pobre. Ay.
2: Ika ka gaway man sila.
1: Ha?
2: Galing ka mo lang iti appealable, ma-appeal.
1: Tiwa ita kabalo kay Basi. Kabalo kasi ito ni Riprando Diaz. Tanda mo rin nga bugad doon. Kabalo ka naman kay Tony Riprando Diaz siya. Kagwala niya gaisol. Ma-isog niya nga bugad doon. Ita lang unta, kung sino magbandidalag. Una mo maning nami, kung may korte, ang korte nga wala ga katulog. Kag korte nga gapi yung mata nga, huwag gapili kung sino ang iya sini yung hukman. Kung ang muklat ang piyakamatan, likado. So that's why nakita ni Mandarin, may ara man niya nga bugat, ang argumento kag reklamo ni Ma'am Marlene Sanugal. Kita naman ta kundi ni Dangtan. Basta ang ambal civil service, reinstate. Appealable pa siling ni Atty. Reprando Diaz.
2: Yes.
1: On the other hand, mga ka-K5 sa iban, pangragabagag kag mainit ka mga balita. Ang kontrobersyal nga secretary sang DILG kag ang vice mayor sa Reyna Mercedes ng mga bata jutay kundi nag-controversial to si Atty. Vice Mayor Respicio because may sigit tanay kag sing alanay nga natabo sa sesyon.
2: Okay.
1: Doon sa nakita ni Secretary John Vic Remulla singa do nakasyabo ni ang vice mayor ka Reyna Mercedes pagkabati ni Atty. Respicio ay blamag nagundagon kadto sa drug test center. Nagpa-drug test with resibo dalahambal nga negative ko. Hindi ako addict, no? So, uli sabat ni Remulla siya. Singa, hindi ka talaga addict. Natural na may sayad ka. So, uli siling naman ni Respicio. Singa, dapat guro, balikan mo ko. 28 mil na pa-drug test ko. Ginpa-gikas ni Remulla. Ipalalaan siya ni Secretary Remulla. Ngayon, okay na, na-refund ko. Saan ko pa kumuha nga doon? Manipan sa amon, Kipay Merik. Malamalaman lang kami. Mag-test mo kami nga doon.
2: Secretary Remulla, why ko di Gcash kami ni Kipay Merik? Diyan, why kami ka Gcash? Pero may hatag kami nga number, iyas ang guard. Madali lang kami, ripan lang kami sa amon lawag. Di ay nga, wala kapos lang na mga balita. Ripan lang kami.
1: Nanuga kalanabo sila man.
2: Gcash lang kami, sir. Mga 80 mil ni Subong.
1: Grabe, no? Siling always kay very good reporter, number one kay Five.
2: Kita mo.
1: Ibut siya siya nag-monitor sila kapin pa si Humberto Gakit na ganito sa Facebook.
2: Ari.
1: Ang tanan, ha? Ari. Isa pa na.
2: Ang gabang.
1: Dahan mga ka-K5, kagapon ginistoryahan tang party sa kaso sa impeachment. Na iba na gasiling na pwede kaya nga mag-resign ang vice presidente. May gambad gahambal siya tiba si itapuso nila or hindi na siya maglagan kaya ginapapuli naman siya kanina na yato sa Dabaw.
2: Nakabudlays na.
1: Ha?
2: Nakabudlays
1: na. Kapagadapos, ang uto din lang kung napunla ganun.
2: Nakabudlays na.
1: Di galing kay Kabalo Karaman, winability ang ginestory Andre.
2: It's a...
1: ang natabo subong, ang latest, si Mark Villar officially nagsailo na?
2: Ging klaro, yan ang obvious na.
1: Ha?
2: Ging klaro yung obvious.
1: Wala, actually gusto yung lagyan po magbalik sa public works in highways.
2: Dugay na na.
1: Balik siya sa DPWH.
2: Siya naman ang chairman sa public works at the same time arat na siya sa powerful nga komitiba sa aton nga sinado.
1: Grabe. So si Lorin Ligarda, Senator Lorin Ligarda, ato pa sa abroad.
2: Dira ng halambalan.
1: Yan pamangkot siya na din siya masunod.
2: Ha.
1: Mabalik sa majority kay hinali bumalik siya sa minority. Pito naman sila to.
2: May pipe.
1: Diba tabo galing ang dako nga question mo ni. What if may 14? What if may 7? What will happen?
2: Kung may 14 kag may 7, kinahanglan i-determine kung ano gid ang correct na 2/3.
1: Sadya no.
2: May point na mo. Dira na mampang ang point.
1: Tabo nang tanawon ta.
2: Kung magambala nga 14.5.
1: Daw ano pa lang ni, no? Daw pataw nga nagalutaw sa Sabaw. Kay way pa ta kabalo kung ano ang mga desisyon ni Senator Lorin Ligarda. Pero klaro lang, may pressure on her part because sa bata niya subong may warang to kagamay man to sa pensa.
2: Oo, kagang bata niya.
1: Kambala sa ganin nga, huwag kayo mag-alala, maliit lang ito.
2: Delikado ni. Kaya pwede mo na yung makafile.
1: Pika. Kita na muna, tun ko na nung dangtan sa niya. Muna yung pila ka mga bagay nga balantayan sa ato naman nga pagpangalagan. Pasipla, Tanaytan, Aerial Butte. Oh, eyes on the board. Tanawa nyo anong itsura sang Bacolod City Government Center kung gabi. Nga wala pa mahuman. Huwag pa rin mahuman kang ipamerik ha? Siguro mga 70% kung mahuman pag iniguro kampiyon. Pag inabi-abibili yung kabitan.
2: Patikim.
1: Wow. Katahong gali isang sa... Amo na lang fountain area kang ipamerik ko. Ang fountain area, wala na nilang sila nga dalom kang ipamerik. Tapa na siya ya. Tapos may mga buho na da nga may mga nusol pa na wag tanag guro kay Pamerik kay nagapuswak ang tubig.
2: Sa suga nga way nagsiga.
1: Oy, drista piak guro. Way pa man guro mo boss testing pa malang ni. Actually, hindi pa niya 100% nga human, gimbuksan lang ni. Katahong gali no. Tibantayan lang guro hindi mo lapakan ang kay Pamerik.
2: Butang na nila guro baral.
1: Ha? Titarwaw?
2: Tapos mag-League of Champions na dito man tao.
1: Araton na siya sa puti na.
2: Oh, no?
1: Sa ulo, sa NGC daw. Katahong may sa League of Champions, naging nga daan.
2: Oo,
1: no?
2: Kanal.
1: Sige ni Mayor Greg, maskara kami. Ha? May tabon pa rin nga sin. Kung naging kakas.
2: No.
1: Bantayan nyo karon ang bugos nga sugilanon. Ipabati na mong sa inyo para matagan ka mo. Kaya nga, ang amo na ni Kipay Merig, report lang kami mo. Kumagambal, abi ang publiko. Kasi nga ba, huwag kakotkin sa mga opisyalis na syudad, ginaprastar na muna. Ang plastar mo ni isang nagpangusisa kami, wala galing sa ginkawat ang syudad. Bago number one ang syudad, hindi ila yung kwarta ni Iyakatisa. O ila yung kwarta, Iyakatisa niyang kwarta.
2: Correct.
1: Ang kontraktor, hindi mo niya sang syudad.
2: Correct.
1: Sabay, long nagpabiding iya mga katiyasa. Kung nag-additional sila budget, hindi mo ng syudad propose. Iya man niya sang tiyasa. Tiyanggwa, yes, ni ang tiyasa, ginimo yung pisa ang plasa.
2: Wala.
1: O nataho ma.
2: Ginimo yung pisa ang plaza.
1: Okay, ang guwa, yasin na Kipay Berik, square o triangle gusto mo? O sa ano, ng triangle? Gusto mo square? Square, apat ka flavor? Ano gusto mo? Smoked bacon?
2: Chisa sa
1: New
2: plaza.
1: New York bacon?
2: May slogan, Subong?
1: Ano, Subong?
2: Chisa sa plaza, balda!
1: In fairness, ang suga, guwapa. Pero kung naga daw, hindi gid ma... hindi tagid ma-presyar
2: ang
1: gagawa pa niya.
2: Ang beauty sa plaza, tabi pang night owl.
1: Ha?
2: Night owl.
1: Kay man, ginilog nila guro ka kadagabi, damo mo ni Kuristada.
2: Nag-igpat-igpat lang. Kaya nga, damo nila ko, yung igpat-igpat.
1: Pero dapat ni, ang aesthetic sa plaza ta, may pangtira kun aga. Kaya hindi mo lang tanan niya, gabi, galagaw mo.
2: Correct, no? Correct.
1: But in fairness, gusto nato nga, hindi kami abing dugwa naman, Kipay Berik, no bitter gig kami. Kampiyon gini ang plaza kung
2: gabi. Kampiyon, okay gina.
1: Pero bawiun talang

0: sakit sa ngabaga,
1: liog kaglikod.
0: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
1: This time check is brought to you by EQ.
0: EQ tinyo ang saya
1: with EQ diapers.
0: E-raffle promo.
1: This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. 101.5 K5 News FM.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Payo ng paninisis ng D3 Bio. Tatlo kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3. Mabakat
4: sa mga butika.
5: Subo nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton silula, Dr. Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil wala kaagiinit, sir boy.
5: Pinaka-campion klase.
6: Pinaka-campion nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
7: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblax ni lipids.
6: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation. By promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Ang cytosol, sir boy, amon siyang part sa imusilula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
5: Uy, anak na.
6: Anak glutathione. Nga ang may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
7: may ga-repairman.
6: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, sir boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. Uy, so, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, so, inom-inom ka lang D3, kulang na. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3.
5: Anong pagit mabulig sa D3 Bio? D3 Bio is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang yung cell membrane eh? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell. Kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imusilula. Ano ginapagwa sa imusel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imusilula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell.
2: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Kung wala kagainom D3 Bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imusilula. Nga, kung wala D3 Bio, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Te, kung wala si D3 Bio, atakihon ang imusilula, guba ang silula, hindi lang isa ka silula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka silula ang magguba bangod sa gitawag kagaw. Bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 Bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga ito ang monoglycerides. Pero naman na balik-balik, monolaurin,
7: monocaprin,
6: monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoya bulig sa imo ano? Immune sa imo system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 Bio nga ara sa kada selula. So amo na once nga mag-inom ka D3 Bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Kun damo ka kwarta, damo a kay wala man sang ano, wala side effect, tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami
2: D3 Bio.
6: Nga kung palainom ka D3 Bio, hindi lang nga protektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga mag-protect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa maamligan

0: paagin sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. D3Bio, pinaka-the best nga anti-cancer.
1: D3Bio! Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
2: D3Bio! D3Bio Health! News D3Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa lecithin, sa kuna yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310 after one week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
2: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw.
16: Let's go!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
18: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
20: Ang patanakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
21: Mag-usar sang salon pass.
20: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
21: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
20: My long lasting relief.
21: Tugtog 8 ka oras.
20: Para sa nagkapanalakit nga baka.
21: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
22: This is a mental health lasting camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak! Kamusta nga?
23: O sa pinakamaliyo man nga isla.
24: Nay, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
26: Papauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214. Series of 2026.
29: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
30: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
31: News FM League of Champions 2026 brought to you by Do Exam Incorporated Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, Do Exam Incorporated SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. S&S Car Rental and Car Wash Services. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation. Rigas Kugas. Presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas. Mendoza's Lechon. Basta manamit ng lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon. Owned and managed by Linda Mendoza. Honorable Councilor Bobby Rojas. King's Properties. GSB Water Refilling Station and Laundry. Located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolon Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Litson, Nagaragumo, Nagaragaak, Marato na, Manamit pa. Base Litson, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. 5-Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. 5-Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda, chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: K5 News. Okay, balik kita mga K5. Ang ato naman yes. League of Champions. Isa sa mga major sponsors na Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. No? Salamat kiti ining event. Yeah, it is a masker event. And we would like to thank Mayor Greg Gasataya for being one of the sponsors. K5, balik kita budlay abi, no?
1: Yes.
0: Gimo kay Ben kay Gipay Merik lang mo gid may mga sponsors ka.
1: Oh.
0: And thank you gid no Mayor Greg for your support.
1: Beyond
0: ka mga sponsors.
1: Beyond the money factor of and merchandise factor sa mga sponsors ta K5 diyan. It's good to note balang ako may kinanglan si K5 at least may mga amigo ta friends and families in radio nga nagasuporta sa aton to make things happen.
0: Si Bruce Lichon, si Bruce Chicken.
1: Oh, si Mr. Bruce to.
0: Oh, Mr. Bruce Permina. Oh. Kag si ano like mga lichonan.
1: Mga lichonan ta nga, si
0: Kina. Oh,
1: damo na sila.
0: Salamat, gid.
1: And above all, you know, kami sa K5, subong 2026, i-historic ini nga maskara for us diri sa K5 and for Dr. Miloy. Nga, kapalo naman kamo nga pito pa lang katuig ang K5 Bacolod. Kagbugalon kami under the leadership of Doc Ramil, sa ilan ni Sir Eljan, sa ilan ni Sir JP, nga nakahimo na kita sa history. Subong ha, mahimo kita for being the career music station.
0: For the street
1: for
0: dance
1: the street
0: and arena competition.
1: Hindi na yalawglahog mga K5. It's no joke.
0: Katuig, no?
1: It's no joke.
0: Kagapasalamat kita nga buti ka nun, na-recognize man sa city government. Kay, to be honest, kay K5 Merik, layo piyang maskara, grabe ng promosyon sa Gipay mo. Kita mo na Gipay Berik. Kiprano pa sa early as August, yan, kapatukar na tayo.
1: Kapanggarit-garit.
0: Tisubong si Gihon tani, ang garit-garit. Kaya ang ato na highlight sa 17, kag 18 pa man.
1: Yes.
0: Sa 17, kag 18, no? Abi mang garit-garit kami, aring original music sa maskara. Masaot na yaga pa kayo sa mga experience yung sulito sa North Carolina. Asa di gani?
1: Sa California.
0: Bisan dito siya no, matyaga niya doon sa Bacolod lang sa Gapon, mapatihan niya maskara music. Ha?
1: Ari na sa kaulo.
0: Manggarit-garita, kipabitan, hindi ko ba yung dala na sa D3Bio, hilal at sipon kang trangkaso, iklinika D3Bio mo.
1: Tira!

0: Ay na, ito na niya. Ari naman ang AJ, AL, hi, may naman. Hino, pero may talang nislaya kahipay. Malikit niya doon tanin. Ato, ato niya music ni. Mga guwapa, tagay AL, hi, may naman doon isko, no? Ho!
1: Ano? Awanin na, bro, si Vincent Pino.
0: Ah, mo nagili. Tiga ala kong laba, kung nung talday. Mga nanay, katan, ako ginamlak ni Pai Mary Kunaga.
1: Daming din ang masilingan doon ang solo ni Kipay Mary. Very good.
0: Ah, basta gigamit yung music sa Kipay Mary ni Kevin Bigay, ghost niya.
1: Ghost niya na.
0: Ho! Di ba tiyon tanay? Di kami ba tiyon tan?

0: Sports. Very good, very good. Agapat taga kabugwasod ko eh. Si Bings Delphine. Wow. Balo kami apumari di.
1: Sa mga ginikanan, mas kabataan yung tanaw sa atong. Thank
0: si Ma'am Chuli Colado na namian ko yasang lalalalala ko no. Ang bali Ma'am Chuli Colado. Si Bings Delphine, hindi lang tani mag-ulan sa Sunday kag sa traditional dyan para ma-enjoy taman ang maskara. Ka-standby na si Kipab Carla Defensor Lunga. Grabe, isa kalalaki ang gintiro patay dito sa Panukoy. Now, ang suspect is a lone gunman na nakasakay sa motorsiklo. Kag natabo ng krimen kagahon, amot anano ang madalong nga motibo ni kag nga amotos kagahon at naglagaw. Di mas karaguro kag tapos Panukoy, doon kalayo naman to.
1: Kalayo.
0: Ano ginag natabo, no? I-check na si Kipab Carla sa background sa nga kaso kag kunbala may ara na nga ginausoy karon nga identity sang suspect ang mga kapulisan. Anong motibo nga kinanglanpat yun ini nga tao? Sin o ining biktima? Anong yasa nga personal background kay Kipab Eric? Usually, kung makilala mo kung sino ang biktima, ano siya, dumayara ka na idea nga ginpatay siya Kipab Eric? I-check tabi sa line number 1 ka standby. Direkta na sa isa ka poneraria si K5 Carla Defensor Lunga. Carla, good morning.
2: Yes, sir. Good morning, Carla. Jan ka K5 Eric. Good morning. So ang biktima diri kagabi ka K5 Jan o kung kainas ang kagahon, amo ang ginkilala kay Teddy Boy Belaong alias Boy Boy o kung Gurama ka K5 Jan ka K5 Eric.
1: Sino nga yan?
2: Kasi siya si Anot. Wala ini siya sang ubra, kagresidente ini siya sang purok maghinirupay, bangga aning barangay Pahanukoy, syudad sang Bacolod, ka K5 Aljan, ka K5 Arica. So sa aton sinihiyok informasyon, nga nagikan sa aton sininga mga kapulisan, nagwa ini sa puloy-an ang biktima, nagwa ini siya sa ila, tunga sa dalan sa may aning, ka K5 Aljan, ka K5 Arica, para magpa cash out ka K5 Aljan na ka K5 Arica. So may ara na nadaan sa nga ining suspetsado nagabalik-balik na ini kung sa diin ini nagikan o kung nagatambay ini nga biktima ka K5 Aljan na ka K5 Arica. So sa ginlabyan ini siya sang suspetsado kaginbalikan ini siya dito na natabo ang paglutang sa biktima ka K5 Aljan na ka K5 Arica. So sa paglabay sinisang suspetsado sunod rin kaya polis sa Captain Patrick Paul Lakandula, K5 Aljan, K5 Eric, hepe sa Bacolod City Police Station 8, ini siya ang gintiro sa suspetsado sa ulo, K5 Aljan, K5 Eric. So damo, ini siya sa igo, may ara sa apat ka bala nga na-recover ang aton sininga kapulisan niya ginapatihan. Iya ini sa 45 pistol o caliber 45 nga armas luthang ka K5 Aljan at ka K5 Eric. So after the incident, nagpalagyo ini gilayon ang
0: pila kalupo ko no Carla ba't yan?
2: Ka K5 Aljan, ka K5 Eric, alas 12, bisang kagahon ng usisa kita dito sa area. Dahod lang man ang ila sininga nabatian ka K5 Aljan at ka K5 Arica. So sunod rin sa itong sinika pulisan, possibly close range ano ang pagtiro sa biktima ka K5 Aljan at ka K5 Arica.
0: Inang lugar nga natiruan siya ay God Highway gina?
2: Yes, sa kilid sa dalan ng Gilda ka K5 Aljan.
0: Tubangan na siya sa hotel?
2: Hindi. Oh yes, ara dirang pangga pasulod.
0: Meron ah, bangga aning na K5 Eric.
2: May bangga pasulod. Dara-dara sa K5 Eric.
0: Ako lang ginmatas ang K5 naman itong drainage sa kilid doon nagligad.
1: Dito kakitid sa dalan na, Carl?
2: Sa K5 Eric.
1: Kakitid na sa dalan?
2: Yes, so kakitid sa
0: dalan. Tisa mo na oras last 12. Anong routine niya na nga? Na siya sa guwa? Ang balaya mo na daos, tubangan?
2: Hindi na naiya balay ka kay Papa John, kay Kipa Eric, Bali Bakery na dira, baligyaan na dira nga area kay Kipa
0: Eric. Hindi nang ila balay nga ra na siya kagaw na.
1: Kano ta siya?
2: Nagpa-cash out in siya nag
0: nagpa-cash out.
2: Hindi nga iwalat ta kay Kipa Eric.
0: May ara da nga cash out lapit na sa lugar aw.
2: Yes, so may ara lapit sa lugar sa K5 Aljan na sa K5 Eric. Pero ti after that, nagtambay ini siya dira sa may bikirihan niya. Wala sa, hindi na siya abre, sarado na ini siya. May tatlo dito ka bloke sa K5 Aljan, sa K5 Eric na sarado. Wala ini, wala iniya sa nga may nagatulog dira ng area. May karinderiya, may bikiri. So pag may baligaan, pero sarado sa nga oras nga nagyuntad ang incident sa K5 Aljan, sa K5 Eric. So may ari isang napahayag na nagikan kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, pamatian naton.
3: Nangyari po itong shooting incident, ma'am, kasi yung victim po natin, ma'am, na si alias Boy Boy is lumabas po ng bahay ng mga 12 midnight ng October 9 para po mag-cash out sa kanyang online wallet. After which, ma'am, nung umulan po ng mga panahon na yon, eh, sumilong po siya sa isang tindahan. At nangyari po doon, ma'am, is yung suspect po natin, ma'am, is dumaan tsaka binabalik-balikan po siya. Una, siguro nung na-confirm na siya po talaga yung ano, ma'am, is doon na po mismo pinutukan ng suspect po yung biktima ng apat na beses mo.
4: Okay, so pag-check natin po sa area, meron po CCTV.
3: May CCTV po talaga sa sa harap ng crime scene, pero yun po, sira po daw, pero we will be looking at any other CCTV cameras for the identification of the suspect. As for the investigation of our investigator, ma'am, yun yung nangyari, ma'am, na binabalik-balikan po siya dun sa area.
1: Nari, may background, may
3: nung nalaman nila na confirm na siguro na yun na po yung si alias Boy Boy, ay tsaka po siya pinagputukan po. Isa lang po yung suspect na nakasakay po sa motor po.
1: Boy Boy?
4: Ano yung background ng victim?
3: With regards to the background, ma'am, unemployed po itong victim natin, ma'am. Wala po siyang trabaho, tsaka resident po siya sa Purok Maghinurupay, Barangay Aning, Barangay Pahanukay, Bacolod City.
4: Meron po ba siyang previous cases?
3: As of this time, ma'am, wala po siyang recorded, ma'am, then though follow-up, we'll be conducting follow-up investigation po regarding that matter, ma'am. Yes, ma'am. Ulo at saka sa may leeg banda, ma'am.
4: Ilang gunshot
3: wounds? We'll be confirming the gunshot wounds, ma'am, pero sa mga recovered cartridges po, ma'am, is apat po yung recovered.
1: Apat?
3: So, most likely, since ano, malapitan lang yung pagbaril, baka na, yes po. As of this now, we're still conducting investigation. Hindi pa kasi natin masasabi kung ano po talaga yung rason, since hindi premature pa po yung investigation na nagawa namin kanina, since kanina lang po nangyari. Though we'll be conducting progress reports kung ano po yung naging motibo po talaga ng incident.
1: Okay.
2: So,
1: Carl?
2: So, if I'm Eric, sa karon, wala pa ginala hinalan. Wala pa sa karon, no? Motibo ang nadyuntad niya incidente kay Kisang Aljan, kay Kisang Eric. Pero balikan sa din, no? Ibaloon din natin kung ano ang naging motibo kung nga agin na tiro patay.
0: Correct. Kaya na mo abiga mo nung kagahon na to siya. Na nung nakalap mo nga ba informasyon, kay Eric?
1: K5 Eljan, K5 Carla, may isa kita ka abid ni sinertagin ni Kadaaga, hindi nagpapagawa ang alan niya, pero naga-computer na sila kuno adlaw-adlaw hasta mag-aga, damo na sila katinambay. Kag tiyo ang grupo nga do mga suyop batalyon eh. Amo na nag-sinambay da may computeran gani da Carl. Nga sang nagligad nga adlaw pag pagkaagahon nga before sa tirohon, nagatinambay da sila sa computeran. Nagpungko siya sa sagwa kag ginagyan. Husto tong hambal sang pulis, most likely kilala. Kag dra sila sa computeran, adlaw-adlaw hasta mag-aga na da kay mga kuanagli, mga kabataan nga kilala, mga ilig-ilig boys ha. Dira mismo sa sinang lugar. Kilala siya sa aton nga listener.
2: Arasa po bang kay Kifa Valjan, kay Kifa Verica, ang computeran, galing kiti ipagpadulong naton dito, sarado. Sarado na ang computeran. Siguro ga sarado. Siguro mga alas 4, guro ka Kifa Valjan, kay Kifa Verica. Pagpagto naton dito, ang bukas na dito is ang karinderiya, kag ang bakery, pero ang computeran is sarado na kay Kifa Valjan, kay Kifa Verica.
1: Tiya mo na. So basi kung may problema siya sa mga kanya man, mga ka-grupo niya. Amo na guro, basi kung may mga problema na sila nga nalabot kin sa tiniruhay, no?
2: Yeah, so amo ning ibaloon naton kay Kisa Bajan, kay Kisa Bere, kay ti ang suspetsado, isa lang siya. Yung balik-balikan ng area, pero ti isa nga identify na ini siya as initial sa atong sining mga kapulisan, basi kung na-identify din niya siya, yung balikan din ni siya ka gin tiro.
0: Dinamugid ang pananaw ko ni Guru, dalong target na siya nga daan. Dugay na Guru ginakising, daw gasulod sa pabinsaron, taka Kipa Bere, why siya trabaho, tinga targeton siya. Ti anong nga ako na siya obra, nakapag-cash in siya, nakapag-cash out siya. Uh-huh. O, din galing ng source of money niya, B.
1: No? May picture ka, Gabi, isang pag-kwan niya, Gid.
0: Tiya, B, pa ba, Tito, B?
1: May picture, ta, ginpadala sa ato, isang amigo, ta. Ara, Gid, Carl, ara, Gid, kagabi, nakita. Tanda, Wabi, i-blood ko na nung may mong usatan. Basta, ara na, may ginpadala. Oo. Grabe. So, kwan siya, kilala ni siya, Sir Eljandra, sa lugar, nga mga ilig boys na.
0: Ah, galing ka.
1: Ilig-ilig boys.
0: Buti ka rin ka pang ano? Okay. Amo na sila ginatawag na itong pahid in the nose. Okay.
1: Diba, si Bla, kung may mga
0: problema. Anos, inos, out. Pero sa kusisaon, basi kung may iban pa mga motibo.
1: Basi may iban pa man.
0: Carl, thank you so much, Geda. Basi malabot ang pamilya. Hindi ba katang statement ang pamilya sang biktima, Kipab Carla?
2: Gina, try tanga malabot. Kipab Aljan, Kipab
0: Aljan. Pero nag-alang-alang pa, no?
2: Yes, yes. So, okay. Sige. Ipon labot, ang tagidli ang ato, ang pamilya, kasi sa Bajan, kasi sa Perek, kung may baluan na ito, kung ano, gidli bala ang
0: rasyon. Kung matapos ka na kay Kipab Carla, tapos yun na ni Kipab Vincent, pwede ka mo magagi, Sir Nais, paligo, kumutuan na yun sa fountain, ha? Eh, dito ito ma-standby, ha? Dua ka mo maapas man to si Wilson. Salamat kay Carl, ha? Salamat, Carl.
2: Yes, okay, Kipab Vajan, kay Kipab Perek, kung sa patol, kay Kipab Vincent, Coral, dahil nga balita, nagulong siya yung San DDX 500, Mighty Seeker, D3 Bayo, hindi si Kipab Carl, at ang para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat gin sa report ni Kipab Carl, na Defensor Lunga, doon medyo dalong-dalong Kipab Perek. Kung tanawin mo, actually, doon may pagka-police character. When you talk about police character, ina mo lang dodamo, kilala siya na, ngati ka balok naman eh. Shady characters,
1: shady,
0: no?
1: Shady background. Ang nanotice ko lang, nga ang nga daw ka asod-asod duwagin. Do you remember nagligan nga daw, may nakitaan to sa Victorias?
0: Victorias.
1: Taga Bacolod man to.
0: Uh-huh.
1: Amo man to nga style. Mga shady characters man. Subong ari naman, paano ko yun
0: naman. Atong siya, yung gintapok to siya, may tiro na, may bunok pa.
1: Oo, gintapok nga daw ka. Ang iniguay, subong daw ari na sa konsakon pa, daw sa grassroots level na.
0: Ang iguay, di si God.
1: Oo.
0: Actually, ang na, iban ka muno, si nga Mayunik nga, mga masabad din sila mo. Atong una, in fairness to, patawaron to sa kalag nila ni. Atong una, ang ila barangay hall to, sinulod yung kinubo, sige ito kinuha, tanan.
1: Tiniray.
0: Kaya may bisyo to sa mo, gaskater to.
1: Tiniray yung barangay hall.
0: Arig isa niya, nagaskater maningaro ka kay Pabirik.
1: Yo,
0: Kaya napakasout siya mo.
1: Napakasout siya.
0: Mayo lang ganyan ako, nadladlo, ginapadalaan ko scatter bla.
1: Nga
0: you have 1,500,
1: uh-oh,
0: you have a total of 4,500, just log in ang mga muna eh. Galing kayo pag log in, ma'am, napakayuan niya kakorta.
1: Di ka budlays na, yeah. Siya lang da.
0: Ha? Sisili nga mo, no, way, mga daan kami kakorta, mga napas mga kakorta.
1: Kinawat sa pangpanglagaman, no, imula na.
0: Imula na. Mga yun pa sa esatong Kipay Berik. Tuntog ni mga amo-amo ni Kipay Berik, no. But nonetheless, ang aton lang niya is, kung may sala man sila, tinapat at tubangon nila. No? Kung sino naging mo sining nga krimen, isa yung nakadako nga challenge sa aton sining nga mga otoridad, mga kakipan. Now, on the other hand, sa aton naman, yung pagpakaragan sa mga dlaw, i-check na si Kipay Wilson. Nagsapol si Mayor Greg upo ng Tiesa, kapon ka rin sino nga rang taga-Tiesa?
1: Dire kita.
0: Ang ginistoryahan ka Kipay Eric, ang parti sa 300 milyones ka pesos nga balor sa proyekto sa duha ka mga site sa Bacolod.
1: Yes.
0: Isa ang Bacolod Plaza, Heritage Plaza. And the other one is Bacolod City Government Center. Now, siling ni Mayor Greg, duwad-duwad-duwad, hindi ka guantat panawag ang City Hall kay puro lang ragig-rig ang pabangkot. Nga mo ng 300 milyones yung project. Doon hindi sila kapatib lang kay Pamerikaw. So, kin-challenge ni Mayor Greg ang Tiesa to be transparent ka kay Pamerik.
1: Nabi, sabtan nyo, one time lang?
0: Sige nga, sabtan nyo. Bikay, tuod bang kung ikaw taga-Bacolod kay Pamerik? Nabasa ko ang post ni Mamili kay Laiko mo. Nabasa ko man post si Iban pang taga-Bacolod. Si Mamili kay Laiko, wala niya sila ako na. Anong labot nila naman? Galing kayo mga tao, lang concern ng sa ilang syudad. Kaya hindi sila nagdako mo.
1: Natural yun.
0: Tapos like, ako ganun, di taga-dari. Pagkita ta sa plaza, no, iblad doon pa.
1: Umutos ka na.
0: Pero nung pawan black ipaberik, imperdis black pakad ko ginang kesa. Nabi, sir, galing kay Kunaga, laway tsura. Kung gabi ya kampiyon.
1: Kasi no? Tanagin pa lawig-lawig mo na. Nami, sir.
0: Hindi kay kinanglan prang kagitaya ni Pamerik. Hindi po hindi nga ang panawag sila sugar coating.
1: Okay,
0: hindi po hindi sugar coating mo.
1: Kinanglan ko anong tagin na kayo.
0: Hindi ulit. Hambal yang insakto nga wala yang malaman siya kay Pamerik. And this is for the good of the city of Bacolod. Now, pamangkot. Anong natabo during the meeting sa Tiesa? Kag ni Mayor Greg kay ang nag-meeting si Attorney Mark Mayo.
1: Yes.
0: Dumi engineer to sino si Engineer Lobin to?
1: Ah, si Balios.
0: Si Balios? Ang okay. Tapos upo dyan taga-Tiesa.
1: Oo.
0: Anong natabo? Naka-standby na si Kipab Wilson Villena. sa update from City Hall. Kakipa Belson, good morning.
5: Good morning, Kadmay Adam. Masatong na tayo pala. Makita mo sa atong sulod.
0: Tapos hindi nga matriyo, nang ibang signal doon ka sa sulod sa tamburong. Hindi na ito, mentionihan ko bala na tamburong ka, whatever, no?
1: Bisbitan tubi.
0: Na, okay na, okay na. Kainaya doon, matsagahan ko doon ka sa sulod tamburong ka, Hiraya. Oh? Okay na, son. Very good na, guwapo na. Daw guwapo na nga si Wilson Gid. Okay, go ahead.
5: Mayo na, ito nga tingog.
0: Yung mayo na, mayo na. Why sa ka-gym? Oh.
5: Kagapon sa tunga sa nga kasakuon ni Mayor Greg kasi tayo kasi kagapon
0: increase tabi na yung volume no ido kay inay sa volume ni Wilson no dugangan tabi volume niya
5: nasagit na kumla sunod patrol
0: hindi ka lang magsagit padugangan lang naman yung volume kay Kipay Brinyelo
5: okay
0: go ahead
5: okay kay Kipay Brinyelo ginlaunch ko kagapon ng Creative Bacolod pero kay samta nagalaunch kini nakatiyan ano man natala na ano ang pagpatigayon sa nanipig ni Bacolod City Mayor Greg Sataya sa mga katapo sa piyasa kaga natigayon dito sa hapon kagapon kaysa Aljan. So naatupang ni Mayor Greg Sataya kaupot no, si Attorney Mark Mayo ang
0: atong city niya. Sinong representative sa piyasa?
5: Ang representative sa piyasa kaysa Aljan dito mangkot na nilamon sa PCG pero wala pa nag-response amo. So ano na sila mga official man sila sa
0: yes, tan pwedeng ari kami sa kilid ni Kipay Itin ni Kipay Eric Itin man ako. Itan ni butang abis kilid tong pagsugilano ni Mayor Greg. Wala audio anay. Inabla makita nila ang may meeting la. Okay, go ahead kay Kipay Bitan.
5: So, son, na isa no kada po ni Bacolod City ni Greg sa taya kaga ang ambas ang yes, kita ko jan katamo sa ilang
0: sininga. Magini email ko si mo datan ko sa email mo.
5: Po nga ano delayed kasi sa Aljan and kasi Eric ang ilan
0: pwede ito tan pwede ito tan
5: sunod sa Bacolod una ito nga nanotisyaran natin sa ibang sining meeting kasi sa Aljan kasi sa Eric ang patutay delay sa ilan sining engineers kasi sa Aljan at kasi sa Eric patutay ang ilan sining engineers kasi may pipila pa na nagre-resign
0: ang jutay nga engineer sa isyo niya nga wala na masupervise kagimbantayan ng ilang project nga munang itsura. So that's about it. Isa-isa kong taripunto mo. Nga wala niyo masupervise sa project kay Johnny Project, Chesa. Di ba kada project may ginatawag kita nga project engineer? That will supervise nga sir doon sila kabilog engineer namun sa bilog ng Pilipinas. No? Amo na sabat. Second, nga pamangkot. Ti ano natabo nga nagalin sila to 80 milyon sa plaza nga ang amuni ang natabo nga Deutsche Redo something ano di matabo sabat sang Chesa. Actually wala nga sa contract yung paglinis pero that is part of the contingency gali kay Kipay Beric nga dapat pagwas ang contractor kay Kipay Wilson
1: matik na yan
0: tinluan mong agi mo ang ihi mo i-flash mo
1: aragay sapa na
0: ha. Ang kung sa example Black Kipay Beric kay ikaw ang contractor da kung may mangihi ngay do hindi niya noy pwede iyan niya lain niya noy
1: lain to sa earth to sa earth
0: sa earth niya to ang ilan ni galing kay Kipay Beric tsaktong ilan ni pero ipakita lang tong video na arang istorya yung duwak engineer. Now go ahead kay Kipay Wilson ano pag inagiban
5: so ako pag inagiban
0: part gali na siya sa paglimpyo kay Kipay Beric ang 80 million kag may nadiskubrihan tanga isa kay Kipay Wilson
1: ano pa
0: kung maguba ang tanom kung maguba ang ilamon i-restore
1: na-restore
0: na. Ayun ang restore. Naglayas niyang kontraktor.
1: Susha.
0: Ibalik, pabalik sa kontraktor. O, go. So, pasensya. So, nagawan.
5: Aga pa ka muna ang sakaan. Inyong suninga
0: dito. Okay, nag-DTX 500 kami gado, ha?
1: Wilson, don't get us wrong.
0: Nag-inom kami DTX 500.
1: Ay.
0: Ang amon niya ginahambal subong, hindi niya kay taas abong dugo, kundi gina-emphasize namon nga ang kontraktor. Ah, ang kontraktor naglayas na wala pag-iapot.
1: Kag Wilson, why kami diri ka pangakig sa amon nga pag-istorya sa mo?
0: Gano ka lang!
1: Kasing kita na
0: yun. Hindi, Your Honor. Actually, this is the right venue. This is the right venue for us to discuss and to have the parliamentary procedure.
1: Order!
0: Order! Order! Order!
1: Kabataan!
0: Bastas!
1: So, nami, no? So, amo lang na yung Wilson na ga-istorya.
0: Sorry, kayo mo. Sige, son.
1: Inaya lang bala.
5: Isama sa mga challenge sa Tiyaza kay wala sila sa regional offices. So, katapos, sila yung sa rason.
0: Hindi mo na rason?
5: Kinabasol, Manila, kita daw dyan, kita Derek, ang City Engineer's Office, kagang LCO sa Bacolod, din nga wala sa 4 Division. Amo to nga nagalungo, dyan si Mirjay, kasi tayo, nga hindi amo ha, pinagyara siya 4 Division, kita daw dyan, kita Derek.
0: Kapila sila nag-meeting, kapila ang coordination meeting. Ang lain lang niya, kay na-screenshot ang tanan niya group chat about sa problema. Ang guaya si ni Kakipay, kabalo-kabla, Wilson, kung anong matabo, kung pabatian tang diskasyon, luyag naton magbalik sa panahon nga nagatagiti ang init nga nagasiling ginauhaw ako. Ha? Ang buti ganun si Nakita Wilson, damo poncho pilato sa panlaw.
1: Gapanghugas
0: ka. Ano na tabo?
1: Sila ni tatalo ang pabi mo ang plaza kung nasang Bacolod.
0: Okay.
1: Simple lang.
0: Simple lang?
1: Beauty by night.
0: Hindi natural, kaya pang nightclub mo ang nag-design is DJ sa Discoan.
1: Pero kung adlaw niya, ugly by day.
0: Ang guwaya si Nakagipay Beric, nadala sa makeup kung gabi. Pagkaaga, pagkita mo, napalyang manikang tapailong.
1: Ikaw to kagabi? Nga, kutublang inasa. Gimoblak ka.
0: Kulkul.
1: Ginakulkul ka, ginatagaan mo. Ikuyasan
0: doon. Yak. Gabo pa na.
1: Hindi ala into yo ang yamilok to ga bawd ngi kakas ko na extension man lang to mo. Yamo ni plaza ta.
0: Okay, Guide Kim Pemberson. Guide Kim Pemberson.
5: So amo pag inaki ba jo kay si Eric no kanis na hambal sa nga ginabaso na lang NCO kay wala sa portion at lumo ini. Ipakulo si Mayor ni kasabi ay taya kagala ipagwa na tanan na mga papeles kita sa jo ni si Eric.
0: Hindi amo naman eh. Siling ni Mayor Greg Damo kami gidabaton nga tawag reklamo mangkot parte sini. Let us be transparent kay government project man ipakita na talang papeles kay nag 80 milyones na kayo hindi sila magpati. Do indirectly gusto ni Mayor ipalabot kami sa isa ilang ang pumulyo sa Bacolod di magpati 80 milyones ang project nila.
1: Mugin.
5: So, ang mga kipin all dyan, and ang kipin Eric, no, although wala sa mapatpat sa Japon kung paano pinagasto ini sa nga tiyaza, pero di mapagwa sila sa nga mga dokumento nga mapakita kung paano niging gasto ang kwarta.
0: Why man sila nagpatag kung nga ang ilang pagbutang sa kudal ng additional 7 milyones? 4 million. Anong 4 million? Ang original 4 million. Ang naguba sa Bagyo, ang ila revise 7 million.
1: Sige, Premiero, tani laki-lakihan lang to mo.
0: Ha?
1: Laki-lakihan
0: lang. Tiyang subong?
1: Welding. May rebates pa, di 7 million na.
0: Ha?
1: Di rebates kung consul salon.
0: Sa amuto ka dako, 7 million?
1: Di, what are we? Ka panalagko na ning aton niya? Panalagko niya, di niya kung mayo kung pa barangay road ini. Chisa ini yung nakuhaan ta kwarta mo.
0: Naluoy kita sa mga Bacolod. Amo ning aton linyada, no? Naluoy kita kay number one, gin-accept ini nga project ni panahon ni Mayor Albi. No? Gin-implement sa panahon ni Mayor Greg.
1: Si Greg yung nalaskaran.
0: Subong, daw nagagwaya sa iban nga wala gijab laga toon. Kadong syudad pa yan ang gasto sa project. Tapos doon nagagwa pa ya nga si Mayor Greg daw siya pa yung naganansa sa muna nga project. Nga sa pagkabatoon si Greg sa taya gin-highblood. Kaya mabukas na ang pobre isang maskara sa Bacolod. Itsura sa plaza, yun o kampo sa Granada nga may marado.
1: Ito na natsura ni Greg. Natsura ni Mayor Greg. Daw matyabaw. Daw malagyo. Yan naman
0: iman. Hindi madrawing itsura ka Mayor sa Bacolod. Pero kung ikaw, Guruson, bilugan, laway ka ka pamugno ni Son mo?
5: Hindi nga, kabalo ka nga akit na dyan yung naglugo pag inandasa. Kaya nagambal naman ang tiyaza na partikel isa ko pinisipla nila. Pero nga, wala sa papel. Amo na ang punto kasi nagasto ng alkalde,
0: Correct. Hindi, gusto na ako na kuya, sukton ko lang ni Slari, pan yung kwarta ko.
1: Si Greg na nabulo. Dugap pang yung PNG na matabaw.
0: Ang matabo di is number one. Nagpaningwa. Sino mo nabi? So, na-i-plastar ta. Ibalik mo na kay Pawitan. Do you have the file? Anong itsura sa plaza? Bala tupatan? Ato may mautod nga kahoy? Sang ginbuksan na bala kagipasulod ang mga opisyal sa Bacolod?
1: Ato bala pag-abrilata, tan?
0: Pag-abrilata. Abrilata, ulod niya.
1: Una-una, ginbala magbukas to.
0: Para ka pa na, tan? Mayara ka pa na, tan?
1: Ara siya, mayara.
0: Sinang una, tan?
1: Ara na, kumplito.
0: Kumplito ni Stuto Itan, kay CK5 ba Rinyal mo?
1: Ito ang vlogger, Dani.
0: I-plastar tabla para bintsindihan sa mga tao nga ang nagsulod sa picture ng syudad. Pizza uno na to kay Pabirik mo. Opening na sang maskara.
1: Yari na.
0: Ang itsura sang...
1: Kaya nagambal man sila nga. Before maskara, we will finish it.
0: inamutan. Ato lang may picture lang ya.
1: Ato lang nakikita nun pang mga hilaw.
0: Hilamon, may mga tinumpok na duta. Mga mutubla.
1: Dorampahan siyang motor blade yung rice to.
0: Do motor cross.
1: Oo, may narampahan to.
0: So, sige, go ahead, son. Sam tagi na retrieve ni Itan.
5: So, ako na kinang adyan, ang ilang sabat naman niya para makakita kinang adyan ang mga kwan.
0: Kayo doon nag-gwa, payasubong ka pangita, papamaging, chisa, nga doon ibalik pa nila sa miyos. Tutuod lang, to be honest, ha? Doon ka pangita, pas liya pamaagi, kung paano pa nila mabalik sa pagkabatukod sila niya, dapat manabat. Dapat, tali, kung may ari concerned citizen, mga graph what sa bakulod, pailin niyo yung blas lakaso.
1: Gani eh?
0: Para manuto, manis sila sa pagpanuntun nila, sobra naman nila, kwartas ang gobyerno, patarasaka nila. Go ahead, Dason.
5: Ang ginahulat, palikita sa Zen, kasi sa Eric, kay Nagambal, si Mayor George, kasi tayo, tapos, nga mapatawag siya sa doon ka-public hearing, inaupot ang mga sektor, pero sa Bacolod, and of course, sa members of the media man. Kagati, amon, ima, reaction, a session, kita upot sa ilang, kasi sa Zen, ako mapatpat na doon ko na ano nila ni ang 300 million pesos. Actually,
0: hindi ko na ako sa ila, patawag nila sila press kontingob. And then they will do the presentation. Plaza, ari ang amon POW. Kabalo ko na ng POW kay Five Wilson. The program of works.
5: Program of works.
0: Oh, hindi kay prisoner of war, ha?
1: Nag-ipos yung kayo sa ulat ko kasi yung sandong
0: yung hindi, so, mapreskon sila. This is 80 million. Amo ni siya ang engineering works, ang lighting works, ang may harap pa ng di tanan-tanan niya kinanglano nila eh. O nga, naglabot sa amo na kadako. Grabe, 80 milyones, no? So, ano na yun ang natabo ni Son?
5: So, amo na kinanglano dyan. And, this is Eric, ang ilang sininga session na ka mapatawag at isang doka-public hearing. Upot ini ang kwan ang piyesa bakulaton.
0: Hindi na mo tan picture lang.
5: Kung ano ang ila sini nga desisyon kung mapatigayo man kaysa sa dyan kaysa direct. But for the meantime, matanaw ta siguro anay ang video ni niya sa meeting pala.
0: 9 minutes ba lang niya? Ang pumulyo sa Bacolod, they deserve to know what happened yesterday. Tan, may ginpadala ko sa imong email. Tan, buksan mo tan. Sa email mo, napabuksan mo. Amo tong klaro mo. Abe, abe, abe, abe. Pabati, tabi tan. Ang sa email tan.
6: Interested na
0: ara-ara ka pa matigay kay Beberic. Mati ka mo inyo ni.
6: The estimate, the price, the cost, the budget. At least Tiaza can clarify to them.
7: Okay. Yes.
6: The call now is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. We want to know. So for us, better na kita natin. Scrutinize natin kahit sinong tao dyan.
8: Ano po, we are totally, ano po, understand how you feel and we feel sorry po dun sa nangyari po dun sa ano. So that's why we came here po para i-acknowledge po yung mga concerns niyo. And Chesa is definitely po willing and committed po kung ano man ang kailangan nating solusyon para dyan sa project po. Kaya kami nandito.
6: Siguro we just want to address man kay isa din isang observation ang cause of delay is review and approval sa mga technical revisions on the part ni CT engineer.
9: As soon as the structural analysis na nag-adjust sa plans, nag-continue sa?
10: I would say, Mayor, siguro na nakulang lang namin ng coordination time siguro, kaya hindi namin na-follow-up, hindi natin nakulang tayo lang ng communication siguro, kaya nagkaroon lang po ng delay. Pasensya na rin po kayo, Mayor, dahil nung time na yun, talagang kulang po kami sa tao talaga all over the Philippines. Eh, ilan lang po yung engineer namin, ha? Parang 12 lang po yata kami. Wala naman po kami regional office.
7: Resign pa.
10: Na yung nag-resign pa na, siyempre, for greener pasture. So, doon po kami, nakulang po kami sa technical na rin.
11: City Engineer Lopen was able to timely raise an objection or question kung bakit may ganong ginawa sa checkered floor. Then biglang may parang may drainage sa gilid. So yun yung ultimately yung demand dyan, engineer, is
0: Post itan.
1: Dali lang
0: itan. Post.
1: Itan, dali lang.
0: Kundi ang inistorya na nila, chicken floor, ato lang may fountain nga kung mag-puswak na danaw.
1: May baha.
0: Ang explanation, abi mo ano?
1: Ano
0: kaya kasi, nalakihan nila yung ano eh. Malaki yung...
1: Butas?
0: Hindi, yung pumupuswak na tubig. Dapat ko no litan.
1: So dapat pala
0: manipis lang dapat nung gagawa nga daw prastob na sa fountain nga gasot saot.
1: Oo.
0: So tapos maliit, ang drain floor ko no hindi sa latong pag-ubra ko namuto ka dako kay hindi ma-absorb ang tubig.
1: Oo.
0: Tayo pa mati andam la.
1: Kuna mo hindi kali puswak dapat piswit lang.
0: Oh, hindi puswak piswit. Piswit lang.
1: Yeah, gamay lang gamayon tani.
0: Okay, go ahead, go ahead, go ahead.
12: Totally agree with that. Actually po yung drainage na po na
0: ara.
12: Yun po yung cuts.
0: Aragina discuss ta adlaw-adlaw lang why ya drainage palibot ka dra mahulog ang tubig. Okay, go ahead.
1: Lumalumpat ko ba?
12: Drainage siya para po mag-circulate po yung water. Yeah. Pero hindi po kasi ganun dapat yung drainage na yung cover. Yun lang po talaga yung cover na hindi mali po yung cover, may mali po din sa cover. Hindi niya inaabsorb lahat yung tubig na lumalabas. And then yung kasi ano, hindi pa siya kasi na program. Sabi ko nung nakita ko yung fountain, sobrang laki yung lumalabas na tubig. Sabi ko, talaga magbabaha nga po yun. Supposedly dapat, ang lumalabas lang po, yung kagaya dun sa may fountains na apat na, yung parang ganito lang kalaki dapat po yung tubig na lumalabas para masustain po nung drainage sa paikot po yun. So, ikukorek po natin yung ano, yung flow po nung ano doon, kung paano po natin maano with the help ninyo rin po sa City Engineer's Office po.
6: I think the issue now is not just about yung tubig na gano'n na, but more of the pressure na. Kasi yung correct presumption right now ng tao is we are spending 80 million sa plaza for that project, then 220 dito sa fountain. So that's, so yun yung sa amin ngayon is that it's not just suggest on the aspect na we want to look at that, but more so the call now is coming from halos lahat ng tao sa Bacolod. They want to know
1: ang fountain 300.
0: So for us, ang bilis ang NGC sa kikonstruct 394 or close to 400 million. Ang fountain
1: 324.
6: Natin kahit sinong tao dyan. Although we know naman na yung government project post audit naman yung COA. But for us lang, just to answer the clamor of the public for transparency. So for us, I think there's nothing wrong naman kung palabas natin yung
12: ganun. That's public na naman.
6: Yeah. Sige, better din. Para once and for all, mapakita sa tao.
12: Yes,
6: when you made the POW for the 80 million sa plaza, hindi nyo na-consider na, kasi may mga earthworks, may mga lahat-lahat gagawin. Hindi nyo na-consider na pag nilagay nyo yung mga ilaw, may masisirang mga grass and everything?
12: Actually po, yan yung pinapaliwanag namin yung amigo. Kasama po sa contingency po yung mga yun.
0: You say, you say.
12: Restore po yun.
13: Restoration po.
12: So, anyways po talagang, actually, Mayor, hindi naman namin pwedeng sasabihin sa kanila, sa inyo na tapos na. Hindi po namin, in our place, kami po yung unang mag-accept bago namin i-turnover sa inyo. So hindi po namin i-accept po na ganun lang po yung ano mangyayari. So tinignan
0: ko tingaway ka mo, di kayo ma-turnover na tuyatan yung contractor sa muno.
12: Yung mga ibang ano.
6: Pero kami na naglagay nun ngayon.
12: Yung grass.
6: Grass na. Kami naglagay. Yung pinta kami na. Yung...
0: Ay, manis lang na huya.
6: Meaning, sa
0: pero ako yung matunaw ng disco, yeah.
6: Supposedly, kasama na yung...
12: Opo, kung ano po yung hinukay nila na dinakanan ng mga tubo. Kailangan
0: i-restore. Sigurado?
13: I-restore po dapat.
12: I-restore
6: po. Yung tanim...
13: Yes po, kung may nadaanan po na tanim, so dapat i-restore siya.
1: Wala man.
6: Kasi yung explanation sa amin, hindi daw kasama eh.
12: Oo, hindi siya physically na nakalagay po dun sa ano, pero nasa contingency po yun, supposedly. Dapat i-restore mo yun after na ano. Kasama po lahat po yun sa contingency. Yun po yung tinatawag na contingency po na amount para po dun sa mga ganun bagay.
0: Lingin ulok, Mayor.
12: Kasi kung tutusin, maliit lang na bagay kasi yun. Kung hindi mo naman kailangan programan pa dahil maliit lang yun. Siyempre, binakbak mo, ibalik mo sa dati. O, yun po yung talagang procedure protocol po sa construction natin, supposedly. Pero, pinatawag namin siya, sinabihan namin siya, willing naman po siya. Actually, Mayor din, yung ano na yan, yung plans na yan, na-forward din sa NCP. So, nagkaroon po sila ng no objection din na certification.
6: Okay. Lahat-lahat?
12: Yes po. Lahat-lahat.
6: Meaning lahat ng plano, pati yung sa, tawag doon, yung sa flooring na fountain, na sa bit natin kay NHCP.
12: Yes po. Kasama lahat.
6: Lahat-lahat. So, from my end, yung siguro, yun, recap ko lang para at least clear we'll just schedule siguro a conference meeting with all sectors who are questioning
14: yes,
6: the price, the estimate, and everything. And to those who are interested na magtanong, the stakeholders, and whoever's questioning the estimate, the price, the cost, the budget, at least Tiesa can clarify.
0: Sige. Kipay, meri kita mo. Doga. Ang siyudad nagpaningwa niya ang limpyuhan, kaya gibayaan man to ka kontraktor.
1: Kaya ang guwaya gani, nga ang kung ano ang ginhukay mo,
0: balik mo. Kung anong ginuba mo, kayuhon mo.
1: Naghambal si Chesa nga wala na butang sa kontrata, pero
0: ara sa contingency.
1: I think he is right. No? Kaya kung ikaw kontraktor, kabalo

0: contingency plan pagbalik sa mga structure nga na-damage during deconstruction.
1: Pares na may hilamon ka na agyan sa imo nga mga sasalakyan.
0: Mga trucks.
1: Ibalik mo. Kay, ay, hindi amo na.
0: Amo na original state niya mo.
1: O, ang ibalik mo sa original state niya.
0: Sige. Son, salamat, Ginson.
2: Wilson.
0: Thank you so much. Inutod na mag-guro ni... may endorse pa ito si Wilson. Mabuhin na naman yung TF. Wow, ma-post kami commercial break. Pagbalik na, fountain naman istoryanta.
2: Yes, yes, yes.
0: Ang fountain sang Hiraya.
2: The real one. The real.
0: Aga, pagapuswak na dazerna.
2: Puswaker blues.
0: Ang inigabahin dala na sa Mighty Sinyo Alkaline Vitamin C, alas 7.56 aga.
2: Stand by.
3: Is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa baga. Liu kagliko. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe 101.5 K5 News FM TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: June 7, Lord. 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ano bala ang inyong brain. Kag paano ni mapiktahan sang oxidative stress? Upunta sa nakarong diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
2: Sa mga wala pa nakainom DTX 500 kag Mighty City, para gini sa inyo nga kan, topic kay dari mo may buluan kung ano ka importante ang antioxidant sang DTX kag Mighty C para sa imong brain health kag ang iya nga normal function. Amo na ka importante nga sa mga wala pa kainom, inom na mo DTX 500 kag Mighty C.
6: Isa sang mga super busy nga organ sa lawas sang tao amo ang brain, the command center of the human nervous system. Ini ang ginabugusan sang masobra 100 billion ka mga nerves nga naga-communicate in trillions of connections nga ginatawag synapses.
2: Ang utok ang nagabaton sang signal halin sa mga sensory organs sang lawas kag ini man ang naga-send sang commands and information pakadto sa muscles. Ang kabugaton sang brain sir GP is about 1.4 kilogram, that is 2% sa imong total body weight. Mas dalag ko ang brain sa mga lalaki or 10% lang larger kon inkubara sa brain sa mga babae.
6: Ang brain ang may 86 bilyones ka nerve cells.
2: Perte ka damo.
6: Grabe. Nga ginatawag nga neurons or gray matter.
2: Imagine sir GP ha, kung ano kadako sang demand sang utok sa oxygen kag glucose. No? Ang question, pila ka DTX 500 kag Mighty C ang imo giinom? Basin gani wala pa. Dapat imunis na pakaunon sa antioxidant. Bilyones ang mga cellular sinikag ang kada isa sa ila ang nagagamit sang oxygen. Kung ang isa ka cellular gagamit sang oxygen, kinahanglan man yang antioxidant. So 20% ang volume sang oxygen nga aton ginaginhawa ang nagakadto sa brain. But silingon sir JP, amo na kadamo ang free radicals ang ma-generate sa imutok. Siyempre, sa ginasiling na to, isa sa mga pinaka-busy, pinaka-grabe mag-produce sang free radicals, imo brain, imo heart. Di, wala pa na labot sa imo bisyo. Ang sige mo kauntam is, ang mga trans fats, inatanan nga mga nag-promote sang oxidative stress sa brain. Di, kung wala ka gainom sang super antioxidant ka DTX 500 kag Mighty C, tingala ka, bata ka pa, ga mental fatigue ka na, ga mental block ka na, da wala na gagana imutok, ga sakit imulog, ga migraine ka, ina Sir GP mga palatandaan nga grabe na ang oxidative stress sa imo nga utok.
3: DTX 500!
7: Ako si Laylay De La Cruz.
5: Ano ang imo ginabatsyan?
7: Taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka ma'am DTX 500? Bila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
7: Partigi ka namin isang DTX 500 kay. Ang akong blood sugar subong, 165 sa dugo ko man, 120 over 80.
5: Subong bila na lang imo nga blood pressure?
7: 120 over 180.
5: Wala ka maintenance?
7: Wala na sir, kundi DTX lang.
3: DTX 500!
2: So amo na, hindi man pwede sir JP nga hindi ta magamit sa atong utok. Ano na nakaroon? Kay bisan pa, at least ka, your brain still needs to control your breathing.